0: Sanlitro Tilling and Promo. Bakal, sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Galubog pala ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes o kung eye strain na na? Hindi na pagantusa. Kay ari na ang Eyeberry.
2: Ako si Ana. Uhada ka man dawe. Alinsang bata pa ako, may myopia na ko. Kataasang akong grado sa mata. Budlay gid magtulog sa layo kag perwisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumarko sang Eyeberry, naglimpyo ang akon pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
3: Ang Eyeberry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Kilawi ang Eyeberry Gold na may 10 mg lutein, available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
4: Eyeberry for a clear and healthy eyesight.
5: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tunay, natural, at original.
8: Uy, concerned lang ko, kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagka pangaslong, posible nga hyperacidity ina, hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan! Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bakit RightMed ang binibili mo?
10: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
11: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
12: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
10: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
13: Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
16: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
18: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updating sang granular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanillar.
19: Unilab quality yan.
18: Vitamin B complex is the generic name of Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanillar.
21: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Alas 8:24.
22: This Time Check is brought to you by Leon Beer. Bangi sa panalo.
24: This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.

0: Philippines. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Supple Plus Gold.
1: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
0: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.

0: graduating from EQ dry tape to diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-laulaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, i-continue mo. Use EQ dry, then EQ pads.
1: EQ pads. From day one to toddler, i-continue mo.
2: Right hydration matters.
3: To perform.
4: To win.
2: To rise above challenges.
5: Top athletes like Ethiopiana, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
6: Fuel your peak.
4: With the right hydration.
2: With the right minerals.
7: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise up.
6: Summit Natural Drinking Water.
1: Summit Natural Drinking Water. Rain or shine, drink Summit Water. The right hydration with the right minerals.
8: Supple Plus Gold.
9: Ako gali si Rhea. Ako red la, nagalabot sang duwa ka si Mana. Yung may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayahan, normal ang akong niya regla.
8: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Ano bala ko nung rason nga may dugo sa imuhig ko?
12: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoids, pulpy lash, malapit sa imo nga ginaguan sa aton nga pagpamugin. Salamat yet sa oportunidad na ginahatag sa aton sa Dr. Pinoy Squalene Capsule kag sa pag-provide man sa suplemento nga ara na ang tanan niya kinahanglano naton para malikawan ang masakit and any other discomfort sa aton nga lawan.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City.

0: sa balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Oras sa Iloilo, Philippine Standard Time, tatak alas 8:28 sa aga.
2: RMN Sunday Special. Light news and significant issues, community projects and success stories. Mga balita kag interview nga makatandog sang kabuhi para sa kasanyugan sang tanan. RMN Sunday Special.

0: Mayong aga mga Karadyo Mano, welcome sa isa na naman ka-episode sa inyo programa Tag sa Kadomingo, ini ang RMN Sunday Special. It's October 11, 2026. Sa gihapon, live kita nga makitaan kag babatian sa Facebook, DYRI, RMN, Iloilo. Kag sa inyo mga radyo sa 774 kHz. Sa mga kauturan naton nga yara sa luwasang pungsod samtang nagatrabaho, mahimo kamo nga makapamati diri sa RMN Iloilo pagi sa pag-download sang application sa Play Store sang inyong mga cellphone. I-type lang dira ang DYRI RMN Iloilo, i-click i-download kag i-install para nga makapamati na kamo sa amon bisan wala kamo diri sa Iloilo, anytime, anywhere, for as long as may wifi, may internet connection. Sa ngalan sa serbisyo publiko, sa ngalan ni Radyoman Marjorie Miane, akong inyong makaupod, Radyoman Maggie Eresuelo Maleriado. 75 days na lang antes ang Pasko. Kadasig lang gid sang inadlaw. Ara na kita sa tunga-tunga sa bulan sa Oktubre. Tinabat sa ganyo na ang bare months. May mga alibyo na bala sa inyong mga bulsa. Ang tawag naton nga tigkiliwi, though amat-amat na bala nga nagadula. Sa iba naton mga kauturan, gulat sila sa Burmans, iba nambal nila malipas maning tigkiliwi. Pero subo nga Burmans na sa gihapon, though amuman sa gihapon. It's because kadamot-damot sa problema, subong hindi lang dari sa Iloilo. Sa Pilipinas, kundi bilog ng kalibutan. Imagine nun mo ang combo nga may ara ka na sang crisis, no, sa petrolyo, may crisis pagid sa kuryente, may El Nino pagid. That's why nga dapat manghugot gidang tanan subong. Anyway, subong nga Domingo, istoryahan naton diri sa aton nga pagpangalagad. Ang una nga art diri sa ang pinakauna nga pagtelelipon sa nagkalain-lain nga porma sang arts diri sa may syudad sang Iloilo. Sa Iloilo Arts Festival 2026. Ang selebrasyon sa subong naglawig October, nag-start kahapon October 10 tubtub October 25, 2026 nga may tema Arts in Our Plaza, Open Spaces, Shared Stories. Sa labing unang ation para sa mga Ilonggo pagatipunon sa isa ka lugar ang mga nagkalain-lain nga porma sang arts. Taliambong, visual arts, music, fashion kag pelikula. Sa Art in the Park sa Plaza Inisang La Paz. Kag sa subong nga aga, istoryahan naton, magkaupod naton karon ang Director para istoryahan ang Ida Ilonggo Cinema Festival, the IC Fest na kabahin man sa Iloilo City Arts Festival 2026, ang Iloilo Arts Festival 2026, si Direk Raymundo Munding Salaw para hambalan ano when it comes to cinema and filmmaking. Ano ini ka importante nga hatagan mo naton sang atensyon kag sang damlag lang. Dargani, may ara man sila sang film fest, no? Kung sa diin, ginhakot ini sa mga estudyante from West Visayas State University, from Central Philippine University, and hindi lang ina sila mga MASCOM students, mga nagkalain-lain pang colleges, meaning to say, ang mga may interest sa filmmaking, wala lang nag-focus sa estudyante sang media and arts. Pati ganit nursing, engineering, interesado man sila. Ay, ang cinema and filmmaking actually kabahin sa aton matag-adlaw nga pag nga kabuhi. Importante ini si ang pelikula, for example, for cultural preservation and identity naton nga mga Ilonggo. Ang local storytelling, higad sa dar ang pagkabuhi bala sa mga mangunguma, farmers and fisherfolk. Sa aton nga ekonomiya, kag pala nga buyan man sa aton nga mga filmmakers. Ka kag iban pa gid. Ini ang aton pag-istoryahan, lakip na ang mga nakalinya nila nga aktibidad para sa mga interesado diri. And of course, later part sa aton programa, check man naton karon ang latest no update sa shooting incident dire sa may La Paz angod sa pag-arado sang isa kasalakyan sang doktor sa mga Changi na nagresulta naman sa isa ka shooting incident kay inasang kagahon. Daran nga ini aton kwaon sa aton pagbalik dire gid lamang sa DYRI RMN Iloilo. Ang oras tatak alas 8:35 sa aga.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
4: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kay ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
5: Sample Plus Gold.
6: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
5: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
7: My family history ba na ka mausong diabetes?
8: Mag TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag TDX 500 ka na!
7: Mag DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
8: TDX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis
8: TDX 500!
9: Sanfon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Mirbesha, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa siyang na world.
9: Sanfon Gold Coffee Mix.
11: Nagkape ka na.
9: Nanakas.
11: At gaganda ka pa.
12: Bigaman Gold Coffee Mix.
13: Partner.
12: Gusto mo ba ang natural nga energy booster?
13: Yari na ang perfect nga kombinasyon sa power kag energy.
12: Bigaman Gold Coffee Mix.
13: May ginseng.
12: Tungkat ani.
13: Maka.
12: Kag so
13: palmetto.
12: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
13: Megaman Gold Coffee Mix.
12: Yara na sa mga butika.
14: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
15: Sang una, daw hindi ko na gid makita kun madulom na. Pilang isa ka diabetic na hadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amunga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang nakit-an ko ang iBerry.
14: Mas klaro na bala maski gabi?
15: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
16: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may aras ang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang ulam sa
17: iBerry for a clear and healthy eyesight.
18: Maayo ang lawas ang bata mo?
19: Sus, masakitan man ino.
18: Ay! Ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
20: Unilab quality yan.
21: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
23: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
24: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba?
25: Make it happen with Enervon C Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
26: Let's do this!
25: Mag-Enervon C Plus ka na!
27: Unilab quality yan.
21: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung giyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang BBTU, mag-Farex B araw-araw.
3: Life Extension, Vitamin D3.
4: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke. Super Fiber.
5: Ako gali si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo, kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang ako nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
4: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika. Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
6: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
4: Vita D Plus Coffee Mix. Babakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3.
7: Narelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na akong baga. Ang piya ko nung asurusyon ng kitbok na kung isa. Life Extension Vitamin D3. Bale, apat ka soft gel every day. Ano na batsagan ko nga? Huwain ako gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakapuhin ako. Subong yan, nagawa. Sa to ko to sa ilaw balay sa bata ko. Takla doon. Tingnan ba ko nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updi ni isang Banular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Banular.
9: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex is the generic name of Banular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Banular.
11: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
12: May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
15: D3 Pile.
16: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin kong loko, naibaluan kong taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni resist ng D3 Bio. Tatlo ka disease sa isa kadlaw. 1 month lang, kuha ng galingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
17: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
17: Yung may VCO.
18: Ang VCO.
17: Yung may D3.
18: Matatas mga buti ka.
17: Mighty C.
18: Ang alkaline ng vitamin C.
19: Kung galing si Ariel, nagkantos na ligad, sakit-sakit ko dyan katama. Yan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C. 2 capsules, 3 times a day. 3 kadlaw. Wala ang sakit sa akong tugon. Salamat sa Mighty C.
17: Mighty C.
18: Mabaka sa mga butika.
17: GTX 500.
20: Si Erin Grace, paglimutan. Ako may sakit nga diabetes.
21: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
20: 2 beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akong nga sugar.
21: Wow. Subo.
20: Mabakal na kamo. Sandetex 500. Namigit ingi sa aron nga lawas.
17: GTX 500. D3 Bio.
22: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dakong gidane bulig sang D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidad is pareho sang pag-ehersisyo.
17: D3 Bio. Ang D3 ng may VCO.
18: Ang VCO
17: ng may D3.
18: Mabakal sa mga butika.
23: I Want and Playtime Entertainment presents Sparks Camp Season 4. Get ready for more sparks, more feels, and more killing. Catch Sparks Camp Season 4 with new campers, new challenges, and new connections as they search for their true spark. Exclusively on I Want. Brought to you by I Want, Home of Filipino Feels, and Playtime Entertainment, Born for Happiness.
24: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
25: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
26: Maulan man, no worries na ako.
0: may kulob ang damit.
1: Charm Fabricon, pangong tumakablog, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
2: Charm Fabricon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
0: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
1: Pangong tumakablog sa Charm.
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
9: Cellphone Plus Gold.
15: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Cellphone Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayo gid ang akong arthritis.
9: Cellphone Plus Gold.
25: Mas pinalakas.
9: Pinagaling.
25: Pinahusay.
9: Cellphone Plus Gold.
25: Sa mga butika.
9: Cellphone Gold Coffee Mix.
26: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tirawan ng kape. Inigidyang sabor sang Cellphone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
9: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
27: Kapoy.
28: Relax! May bugnaw na Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki ng tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, suwabigyan ng sabor. Para buwas, mapagsik na nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
9: Cellphone Plus Gold.
29: Ako si Joven. Sobragig kataas ang ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Cellphone Plus Gold. Gani, intestinan ko man. Lipay ko kay sa sige-sige kung mapag-inom. Batsagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsag ang gout ko.
9: Cellphone Plus Gold. Kala sa mga butika. Giga.

0: Oras sa Iloilo, Philippines, standard time, alas 8:48 sa aga. Balik tri sa aton nga pagpangalagad sa RMN Sunday Special sa gihapon upod ninyo, Radyo Man Magi Eresuelo Malariado. Ari na sa aton nga studio ang aton bisita subong nga aga para istoryahan ang The Ilonggo Cinema Festival 2026 bilang kabahin man sang aton nga Iloilo Arts Festival 2026. Wala sang liwan ang aton nga suki. Ang festival director si Direk Raymundo Munding Salaw. Direk, mayong aga, welcome back dari sa aton nga pagpangalagad.
1: Mayong aga, Miss Maggie. Mayong aga sa mga tagpalamati sang RMN.
0: Oo. Before kita direct may istorya sa mga dapat nilang abantayan para sa aton nga Ilonggo Cinema Festival, tell us, Abby, kung paano nato nadihon nga this time, no? May aras ang na-discuss naman sa city government sa pangkabilugan ng Iloilo Arts Festival nga nag-feature sa nagkalailain nga forma sang arts. Paano nato na push nga ti dapat ang cinema hindi ni mawigit, no? Madalagi dapat sa mga aktibidad sang syudad.
1: Well, numero uno, tandaan ta nga sa aton nga pangabuhi, no? Importante kis nga ma ang arts, ang entertainment importante sa aton kay kun kapoy kita sa aton trabaho, kapoy kita stressed kita sa mga problema ta, at the end of the day mapungko kita kag gusto ta magtan-aw sang pelikula, kag gusto ta gusto ta ma-inform sa mga istorya, kag gusto ta man kun gusto ta magmuklat ang matata sa mga kinatabo sa susyudad. Ang pelikula, isa na siya sa mga source nga makamuklat man ta sa mga realidad kag sa mga kung ano nga mga imahinasyon nga makwa naton nga makapabusog sa aton nga panghuna-huna. Ti amo na nga importante ang sinema sa aton kag way labot sina damo sang mga Ilonggo nga mga filmmakers nga sa gadgid sa art sang sinema, no? So kanugon kun hindi tamatap ini kag kanugon kun hindi matagaan sang spotlight ang aton nga mga Ilonggo filmmakers.
0: Mm-mm. And through the years, direct nakita naton kita mismo diri, no, sa Iloilo, sa RMN, nakita naton nga nagdako ang community, no, sang filmmakers sa Iloilo. Dugdum ako sa una magtambong ka, palareho lang na angalan sa mga director, sa mga cast, no, palareho lang, pero subong damo na bag-o nga ngalan kag ang mga kabataan damo na managi-intra, no, sa filmmaking.
1: Yes, kadamo gid kag happy gid kita nga madamo man kita sa mga festivals, madamo kita sa mga teachers nga naga teach sang cinema, damo kita sa mga workshops kag makita tang epekto sina sang pagka rich sang aton nga filmmaking society, sang aton nga filmmaking community, because tanahon ta bala nga kundi kun balaan nyo sang nagligad may nag-shoot diri nga mga teleserye. Mm-hmm. Kag padayon nga may nag-shoot sang teleserye dire. Ang isa sa mga rason syempre is katahom sang Iloilo.
0: Oo.
1: Katahom sang aton nga syudad. Pero ang isa pa gid nga rason na da is because nga may mga tao na diri, may mga ari na diri sa mga artist and mga craftsmen and mga workers nga familiar na sila sa filmmaking.
0: Mm-mm.
1: Because of our festivals, because of our workshops, because of our education, because nga damo kita sa mga organizations nga nagapabusog sini sa aton nga skills. Amo na nga kun mag-shoot diri ang, let's say, ang isa ka network be, ma-shoot mm-hmm. sila sang teleserye diri, hindi na sila mabudlayan magpangita sang mga crew members.
0: Uh-oh.
1: Because ang kwao nila diri nga mga tao may idea na hindi na sila bala kinanlan nga i-workshop pa or kinanlan nga i-lecturean pa kung anong ubraho nila, kabalo na sila.
0: Mm-hmm.
1: Sagad na sila because of our festivals.
0: Oo, hindi sila mag back to zero nga mangita pa dayon sang crew and mga talents, no?
1: Yes,
0: oo. Oo, damo kita sang kilala nga naga-join man dito sang napangkuha sa mga dalagko nga network nga nag-shoot diri, because di syempre dire kagasto bala kun magkuha ka pa sang talent alin sa ibang nga lugar nga kabalo dalon diri sa Iloilo as well.
1: Oo.
0: As mga crew para nga magbulig sa teleserye, so diri na lang gakwa ibulig sa talent and as well as sa ekonomiya sa syudad.
1: Yes, amugid kag spotlight kid permi dayon ang aton nga syudad eh, kay syempre do sa ano bala nga magtan-aw ka sang isa ka pelikula o kun isa ka teleserye nga makita mo, uy, kuha na da ang ginashootan ni amuni nga sikat nga artista, ginatambayan lang na namon da pirme.
0: Uh-oh.
1: Or ginatambayan lang na namon kung Merkules do normal lang na sa amon, pero para sa Ilaya katahom. Sa Ilaya do highlight gid, may cinematic flavor gid.
0: Oo. I think isa dra sa mga nagpa-trending sa ngalan sang Iloilo sang nagligad man because of the location nga sang mga pelikula or teleserye. We'll talk more sa about dira sa venue no Iloilo as isa sa mga ginapili nga venue para sa teleserye and pelikula. Balik kita direct no sa aton nga Ilonggo Cinema Festival. Ano bala ang mga dapat bantayan subong sa mga film enthusiasts as well as mga nagpamating ang mga interesado nga magintra sining forma sang arts direct.
1: Ang Ilonggo Cinema Festival, ang IC Fest this year, 38 films. Abi ko uno na, 37, wow. Giniisip ko luwat, 38 films plus duwa ka full-length film.
0: Mm-mm.
1: Ang mga short films nga ni, naghalin sa sari-sari ng mga filmmakers sang Iloilo, mga Ilonggo filmmakers. Iban sinihalin sa Bantayan Film Festival sa Gimbal.
0: Dugay
1: iban,
0: na nila, no?
1: Dugay na, one of the longest running regional festivals sa sila. Mm-mm. And actually, mas dugay pa sila sa Sinimalaya, actually. Ang damo man kita sa mga films halin sa mga universities, sa CPUC Grab Film Festival, sa Cine Agustino. Pati ang Iloilo Doctors College, may ara sila sa film festival, mm-hmm. nga lately lang namon na, lately in top namon sila.
0: Mm-hmm.
1: And may mga film festivals halin sa UP. And kadamo sa mga films naton, and ang aton nga full length films, mm-hmm. duha ka bilog, ang aton nga opening film which is Salom by director T.M. Malones, mm-hmm. isa na siya ka tama katahum nga pelikula nga ang istorya niya nagapalibot sa mga divers sa mga nagapang dive bala sa mga scallops sa Isla Gigantes.
0: Wow.
1: So sa Isla Gigantes ini siya gin shoot, mm-hmm. so makita tagid ko na no katahum ang Isla Gigantes kag makita tang mga struggles ang mga inag yan sa mga nag-dive sa scallops sa Isla Gigantes sa pelikula nga Salom ni Direk T.M. Malones. I advise nga hindi nyo na siya pag-i-miss get because nami gina siya on the big screen, on the cinematic screen. Makita agad ko na no katahom ang Isla Gigantes kag ang istorya sa mga divers. Kag ng aton nga closing film is With Love Bridget ni Direk Kevin Pison Piamonte. Ini siya tama ka sadya masadyagit ini siya nga comedy film halin kay Direk Kevin Pison Piamonte.
0: So Direk ang schedule because ako mismo interested man kuni san oni siya ang Salom and Bridget ang schedule and the in nga cinema.
1: Ang With Love Bridget ang Salom ang aton opening film,
0: mm-mm.
1: masanto ina sa aton nga opening ceremonies gid sa October 14,
0: mm-mm.
1: Wednesday.
0: Uh-oh.
1: Kaga after October 14
0: sige. What time na siya sa 14 Direk?
1: 5 p.m. sa Festive Walk Cinema.
0: Mm-mm. Okay.
1: Tapos sige na dayon after sana sige ng aton nga festival hasta sa October 18 ang aton closing film which is With Love Bridget. October 18 Sunday alas 4 sang hapon sa Festive Walk Cinema Gyapon.
0: Oo. I know ako mismo personally dapat lantawon nyo ged alin sa umpisa kag sa katapusan sa Salom. I know daan ang trademark ni Direk TM embedded sa iya pelikula ang mga kausa. Hindi lang ni siya pelikula pero miyang ginahimo iya kundi may mga kausa nga at the end balas ang isa ka pelikula manumdum kag giduon no nga ang amoni ang nagakalatabo na no, maka-trigger balas sa imo personally sa experience ko sa paglantaw sa iya mga pelikula. Pa ang mga naka-schedule direk? Kada mo na mo? 38 nga daan?
1: Oo, 38. Sa bali, ang may mga short films kita, sari-sari na siya nga genre. So, iban sina miyara nga kung mahilig sa horror, miyara kita sang horror nga program, miyara man kita sang do. Kung gusto nyo nga puro drama, may drama man tanga program. Ang aton mga highlights sa October, kundi 14 opening ceremony. Pagka October 15, may lecture kita with Direk Kevin Pison Piamonte sa on story development and filmmaking.
0: Mm-mm.
1: And then pagka sunod yung dlaw, October 16, may ara kita sang lecture with producer Jo Andrew Turlao. Siya ini siya ang producer sang Tumandok, sang award winning Tumandok.
0: Mm-mm.
1: Si Jo Andrew Turlao ma lecture siya about production management. film production management. Kag ang pinakaimportante tanga adlaw gid is ang sa Sabado. Sa Sabado we have our guest of honor si Direk Jose Javier Reyes. Siya siya ini ang FDCP chairperson naton. Makadto ini siya para nga maga to have a student forum, student filmmaker forum, and ang pinakaimportante gid pagkaala 5 may ara sang town hall meeting with all the Ilonggo cinema community. So tanan yung mga filmmakers.
0: Sa ano ni siya direct? 17?
1: 17 ni siya Saturday.
0: October 17. So sa ano man ni sa gihapon? Festive Walk?
1: Sa Festive Walk. Pero ang aton yung mga lectures kay Kevin, kay Joe Andrew, sa FDCP Cinematech.
0: Dari sa may
1: sa Solis. Solis. Tapos sa pagka Sunday, may ara kita sa nga special screening of women in cinema. Mga short films nga ang halin sa mga women filmmakers kag mga istorya parte sa mga struggles ang mga kababaihan. Kag after sana may forum ipagasundan ina sang isa ka forum on women in cinema, mga struggles in the on screen and off screen, and ini ma-forum kita with our women filmmakers, and ang aton nga special guest actress Gabby Padilla, award-winning actress ni naton nga Ilongga ini siya, nagdaog ini siya best actress sa Sinimalaya sa Konobasyo. Tapos amo na dayon pagka 18 on that day man amo man aton nga closing ceremonies and awarding ceremonies.
0: Okay, now the question is, libre bala ini?
1: Yes, libre gid ini. Libre gid ini siya kun sang 2 weeks ago na impress ang mga tao sa 100 peso cinema, how much more kun libre, di ba? So dapat hindi gini nila pagpalampason, libre gid ini siya courtesy of the Iloilo City Government.
0: So kun libre anytime katulang to sila, no need na for like ma-register sila or walk in na lang gid ya.
1: Pwede sila maka walk in register and pwede man sila maka register online through sa aton nga Facebook page.
0: Okay, so may ara.
1: May link da sa aton Facebook page.
0: Ano ang aton nga Facebook page direct para nga ma-check nila?
1: I-search lang nila ang IC Fest or i-search nila facebook.com/cineencanto, one word.
0: Okay.
1: Kay originally ang origin gid sinisang IC Fest is nagsugod siya sa Cine Encanto mong, and then amuna ning do ma-brief history lang ko sinisang sang aton yung festival, no, nagsugod ini siya Cine Encanto, and then the year later nagsugilanon kami ni Sir J. Trenyas, and then we came up and we came up with a festival which is for Iloilo and Ilonggo filmmakers, and amo na to namo na dihon ang IC Fest sang last year, and sang last year amo tong do medyo ang aton nga preparation do medyo balaanon nga first year pa lang, pero subong prepared na kami, and then damo kami na invite ng mga schools, damo kami na invite ng mga organizations to join, and I'm promising that it's going to be bigger and mas sadyang aton nga IC Fest for this year.
0: Okay, so para sa mga estudyante, abi kay ti kun bakante nila nga oras, pwede sila kakadto dito sa mga featured films naton direct. So magluwas sa online, pwede sila ka walk in na lang dito. But yes, how about sa film niya? How about sa mga lecture series naton ang mga estudyante, pwede man sila ka join?
1: Yes, welcome. Good, sila ka tama.
0: Free man ang lecture series.
1: Free man ang aton nga lecture series.
0: Okay.
1: Sine discussion series.
0: But I understand nga may mga schedule diri nga limited man ang venue, for example sa FDCP, basi damo sila. Ano mapa pre-register na sila kadaan?
1: Kun damo sila, mas mayo nga pre-register na kadaan.
0: Sa mga

0: ang mga municipalities, may araman kita sa mga independent filmmakers ng mga Ilonggo. Ang tanan nga which makes this common is tanan is Ilonggo Films. Except for one guest film, we have one guest film from Bacolod.
1: Mm-mm.
0: Pero tanan ini Ilonggo
1: ano
0: Films.
1: Film
0: ang sa pwesto ni Pistong.
1: Oh,
0: ini siya nga aton nga guest film.
1: Oh,
0: tag ang isa amo lang gid ng aton nga guest film, pero basically Ilonggo man gyapon, kay Bacolod Ilonggo man gyapon.
1: Oo. And I remember one time sa nagligad, ano to nga tuig nga may iyas ang DOT, I think a sponsored man nga event ng
0: yes,
1: mga nag-ilintra, hindi lang man taga Iloilo City and province kundi neighboring provinces man,
0: yes,
1: natin, including Bacolod City and Negros Occidental, no?
0: Hmm.
1: Panamian mo ko to gani isang ilang mga pelikula. So, pareho lang man gihapon sa ato, no? Nga mga Ilonggo. Sa ini nga activity direct, ano ang through the years sa Balmugani nag-start sini Encanto and na kita naton nga doon nagdako na siya halin sa gamay lang sa tunga activities, ginawat lang pang invite sa mga tao para magtambong subong ang mga estudyante. Makita naton nga interesado na gid through the years ano nakita mong growth no sa filmmaking kay cinema diri sa Iloilo City.
0: Ang growth niya is namigid ang pagdako ya kay ti damo sa mga filmmakers ta nga naga crossover na into the national filmmaking community man, no? Damo sa mga award winning filmmakers ta,
1: mm-hmm,
0: kag mga film workers ta. And munang isa sa mga dako ng mga resulta is ang tunghambal ko nga hapos lang para sa mga iba niya production to come here. And also ang mga awards, damo na sa mga recognition sa mga Ilonggo filmmakers, especially sa mga bataon, damo sa mga young filmmakers na nga nagdalaog sa mga festival, mga student films, nga mga short, sa nagdalaog sa mga short film festivals.
1: Mm-mm. Okay. Sa nakita mga growth sa cinema, sa filmmaking sa Iloilo City and sa Ilonggo community, ano pa direk ang kinanglan nga suporta? Like for example, sang Akadim, sang LGU, para nga magsigi-sigi ini masustain ang aton nga industriya diri sa Iloilo City.
0: Actually, sa mga sa schools, pirti na ka kadako sang mga bulig nila kay grabe gid ang support sang mga schools. Pero amo nang isa ka rason nga ginubra ta ining festival nga ini, when I created this festival, ang dako ko gid yang concern is to make cinema be known bala not only nga within the circles of the art community, but also maging familiar siya sa aton nga mga commercial sectors.
1: Mm-mm.
0: And mga social sectors and mga political sectors, kay sometimes do ka amo pa na ang kulang, hindi pa siling the Ilonggo cinema is doing good, pero mas gusto tapagid nga maging mag-tap sa mga wider range. Amo na nga ga-call ako sa mga businessmen, mga commercial sectors ta nga magbuli gid support and magtambong gid sa aton nga festival, kay dako gid ina nga bulig sa aton, no? Dako gid ina nga bulig sa aton nga festival, kay kun panumdumunta ang isa ka pelikula, hindi ni siya siling kalipayan lang sang filmmaker, but ang isa ka pelikula magubra ka, damo kita ginatap ng mga craftsmen,
1: mm-hmm,
0: damo kita ginatap ng mga artist, mm-hmm, damo kita ginatap ng mga laborers nang ga-create ini sang trabaho. Sa kada ubra mo sang pelikula, may trabaho for them, may trabaho for our artist, for our makeup artist, for our costume designers. Tapos kun nagasigi-sigi ang ini nga klase nga industry, which is a filmmaking industry man siya actually. Amo na ang resulta sina maging better pagid ang dra na ang nagaresulta ang hambal ko sa imo kagina nga nagasulod diri ang mga productions nga halin sa gwa. Kag maybe someday kita na diri umugubra sang production which would make something which is
1: who knows sa uli
0: kung
1: minsan drop tabi isang filmmaking, no?
0: O basi sa Iloilo mahalin ang A24 sa Pilipinas, di ba? Mm-hmm.

0: mo nang ginawish ta for our future generation of filmmakers.
1: Yes, and for a developing city, Direk, ano ka importante nga gapakita kita sang support and open kita, because siguro basi ang iba na lumambal nga ti anong lang namon ikis ka mahal balos ang tanan-tanan subong mafocus pag kami sa inyo pelikula. Pero ano ka importante ang cinema and filmmaking sa isa ka developing city like Iloilo City?
0: Well, amuna ang wailabot sa the idea nga it creates jobs, no, for our craftsmen, for our artists. Wailabot nga nag-create siya sang jobs, it also is an avenue for storytellers. Mm-mm. To tell their stories and to open bala mo ang pelikula, hindi siya siling entertainment lang. Mm-mm. It's also informative and it's also a way for us to open our eyes to what's going on in society, no?
1: Mm-mm.
0: Sometimes it gives you consciousness man nga madumduman mo nga ay butang takon ang pelikula mo parte sa mga ginapigos ng mga communities or ginapigos ng mga pumuluyo. Dumambal ka nga ay huuno, may ara man gili isang amuna ang nag-exist nga nagakinanlan sang attention sang ato niya sa syudad. Amuna it creates consciousness and
1: sometimes it triggers sa aton or sa mga sector to do something.
0: Yes, oho, amuna siyang nag-trigger.
1: Mm-hmm.
0: Tapos ang isa pa rin karason syempre is ang the tourism also. It mm-hmm. highlights our
1: I was about to ask direct amuna ang question ko sa imo kun ano ang possible na effect sang filmmaking sang cinema sa ekonomiya kag sa turismo sang syudad.
0: Ay madako gid kay ti kun kisa sa pelikula lang na pero dako ang epekto sa aton nga kuano sa aton nga economy man. Mm-hmm. Kay kun panumdumunta sang una wala gid ang Pinoy, wala gid hilig magkaon sang do, wala na ya sa aton nga panguna-una, no? I'm talking about sang older generation. Wala na sa panguna-una kaya ang magkaon sang or pagintindi kun ano ang samgyup.
1: Oo.
0: Tag kun ano ang mga Korean ang mga noodles. So why ta nag-insindi sa una?
1: Oo.
0: Pero because nga daw na influensyahan kita sa mga pelikula sa mga Koreans, mga Korean novela.
1: Oo.
0: Nakita atang ilang mga pelikula, ilang mga serye. Subong do ka normal na
1: para
0: mga
1: bata sa Gyop. Ang hambal na lamon na sang K-drama.
0: Yes.
1: Sang Gyop is anywhere there is a city.
0: Anywhere na ho, everywhere na. And then do talagsakan lang kakita sang tao nga wala kayong hindi ko na nung samgyup.
1: Correct.
0: Kag kung anong mga iban pa ng mga Korean terms nga dumambal ka nga do ka naging common na.
1: Daw nakapakorea gid. Wala ka na pero naka-immerse sa pelikula.
0: Naka-immerse, yes,
1: Korean.
0: Correct.
1: Kay do dragon sila na excel no sa ilang K-pop and sa series nila.
0: Yes. Kag ti amo nang epekto sang pelikula kay mambal ka nga sini-sini wala na pero ti tanawang epekto ya. At tanawang epekto because ang sa Korea nga daan, from what I understand, grabe ang suporta sang Korean government sa cinema nila.
1: Mm-mm.
0: So, amumana, that's what we're hoping. And pasalamat man kami, by the way, nga dako man ang bulig ni Film Development Council of the Philippines sa ato niya, IC Fest Subong.
1: Mm-mm.
0: So, because of them, kag amuna ang arms ang ato niya gobyerno when it comes sa mga pelikula, kag sa mga filmmakers, ang Film Development Council of the Philippines, kay dako man ang bulig nila sa ato sa mga festivals and sa mga tanan niya mga programa nga may connected sa pelikula.
1: Oo. Kanami gid nga mention mo na direct ang like for example sa Korea and their series, no?
0: Yes.
1: Movies and series kanami gid. Nalabot man sa punto direct na daw na ano ko daw pwede ko mapaiway ang tulog ko para tapuson ang isa ka series or isa ka pelikula. May amo na nga effect and no, sabay pa nga malabot amo na nga muna nga level, bala nga daw hindi mo bala ma doon di mo mapabayaan, hindi di pagtapuson. Damo na ganit-meme sa social media nga sa nagadulom nga building kung may isa da la stress ka agawin nga nagasiga, nagakidrama na siya. Damo na wala, nagilantas ng kidrama. Meaning to say, amo ni siyang effect no, sa ekonomiya and sa tourism sang isa ka lugar, ang manami nga output sa filmmaking sa cinema because madiscover naton ang mga pagkaon. Amo nang balmos ang gyup sa una tinga abal naton bala sa
0: wala na sa vocabulary te sa unang
1: sa mga banwa sa probinsya naga sa matag adlaw mga tanan na sugata mo bala nang sangyup kiti wala man di ba na discover ta na because sa glantaw ta nga series ang mga lugar pagi direct
0: yes.
1: Nga nagahakot sang mga turista. Hindi pala nagtaas gidya ang ano, nagtaas gidya ang tourism receipts sa Korea, sa Thailand.
0: Yes.
1: Because ang, sa pag-promote sa lugar nila.
0: Ang isa pa gid nga ehemplo sa una ang kadumdum kasang series nga Game of Thrones. Pag gwa sang Game of Thrones kundi ang mga ginshoot ato sa mga somewhere sa diin nga mga parts sang Europe kag sa mga dinto mga Eastern European countries nag-trending man to and nag-boost ang ilang yes. tourism because nga gusto nila magpa-picture sa kundiin ang muni nga
1: ang film location.
0: Solo film location kag ang may ara I believe may ara man sang isa ka Korean movie.
1: Ay ako I will mention Crash Landing on You. Kita mo lang sa ano na Switzerland or
0: sa Switzerland.
1: Kag ang mga film location na ginapang mention nga bisan hindi na siya sa Korea kay nangin film location na siya sang Crash Landing on You kadamo-damo direct naglabot sa punto nga ginabutangan na sang entrance fee or may mga bayad na mapapicture sa amo na nga spot. Meaning to say kun may bayad di may income.
0: Oo, correct. Kagkisa ang mga spots nga ni ganin, doon kung hindi ka familiar sa munabi nga movie, dumambal ka nga nagpa-picture to sila kay doon.
1: Ordinary
0: body of water, man or whatever. Parang muna mula mga, or bukid man lang to, doon ka talamo man kita sa muna, it's because nga ang impact sang pelikula. It's because nga, doon naging part na sang pagpalangga mo sa isa ka pelikula ang mga lugar nga na.
1: Oo.
0: Isa mambal ka nga, amo na nga, gawish man tapilakad law, may mga tao man nga mambal nga mapapicture sila. Tatabi, example, sa Mulilone.
1: Oo.
0: Amo na mambal sila nga nagpapicture ko muna because arada ang muni nga pelikula doon. Amo nang ginapangita, tabala nga boost sang tourism.
1: Oo. Kahit dumduman ko, Ari, ano nakita na sa video ko, no, may upod man kami because ang venue, for example, sang amon nga conference or seminar sa nangligad sa Bilog ng RMN sa Visayas, dari sa Iloilo. So, may mga taga-iban nga lugar, nga katudor. Kanami ko, no, kay nakita lang nila sa series ning bike lane. Tapos, wala kanami, no, kay sa Iloilo, may lalaktan sa tunga sang highway. Tiki wala na sa ila, of course, walkable city. Kita, tiisa na sa pwede na mabaligya. Kaya mga lugar, bala nga mambal mo, may ari na sa Iloilo. For example, lang direct ang nag-viral sa social media kaya ginagamit ng ala cherry blossom kaya trumpet tree. Di ba ako mamulak na dra sa may bike lane, kanamit lang tawon. Yung ibang ga-comment nga makatutas sa Iloilo City para mapapicture pero sa ato niya, ordinaryo yung nga tao nga nag-aagi dra sa matag-adlaw nga tanan daw sa wala naman lang na. Pero kaya na-feature ina siya, di ba lalain ang effect na makahakot sang tao nga makadto ta dira.
0: Correct.
1: So tidugang pa sa turismo kay ekonomiya sang syudad.
0: Kag importante paget dakong effect siya sa P word. Alam mo kung P word? Dako man ang epekto yan sa politics. May ripple effect na, you know why? Because syempre kung napakita mo kung ano katahom ang isa ka lugar, kung ano katahom ang, let's say, amo na nga, you said, ang bike lane.
1: Oo.
0: Ginapakita kung ano katahom ang Iloilo.
1: Oo.
0: Therefore, it also reflects sa ato yung mga leaders kung ano katahom ang Iloilo na makita sa mga tao, blang, ay, katahom ngalit sa Iloilo, no? Do ang ibang nga lugar doon nagkakahuya man sila siguro sa ilang ako galingon nga tutusib lang ako na ano katahom ang Iloilo because of our movies, because of our films.
1: Oo.
0: Amo na ti, may ipikto na siya, whether you like it or not, may ipikto gid ina siya.
1: Yes, kag makahakot siguro sang investors, nung
0: yes,
1: invest dari sa Iloilo, kidako man ang abulig. Nagabata na yung aton nga gina-istriyahan direct, galanta ko sang oras, kung sige yun, talindo ka damo, gid, no? Non-stop. Pero nakita naton ang pilagid lamang ina sa maayong nga epekto sang pag-support naton sa cinema and filmmaking industry yes. dari sa may syudad sang Iloilo through the years. Direct yung imo na lang ang pagpang-agda, mensahe nimo sa mga listeners and viewers naton, subong aga, angot sa aton pag-iwaton nangyari Longo Cinema Festival 2026.
0: Okay, sige. Before anything else, nakuiging pasalamat ko kay Miss Maggie sa RMN. Daw halos kada tuig. Halin sang una, daw may siguro may 10 years na nga we've been doing this.
1: Direk, oo.
0: So, muna ning daw permi lang ko din nagkadto kag pasalamat ko kay ang support ni RMN permi sa aton yung mga films, sa mga film festivals ta. Not only mine, but not only ours, but also the other film festivals, mm-hmm. the other film events. Importante nga kwan gid, importante pasalamat ko sa bulig sang RMN, and gapasalamat man ko sa mga tagpalamati sang RMN, and ginagdata kamo sa the Ilonggo Cinema Festival, the IC Fest nga hiwaton sa October 14 hasta sa October 18 ang venues naton. Lectures and films sa FDCP Cinematheque diri sa Solis Street kag sa Festive Walk Cinema. Libre ini. Libre gid ini siya kag palihog, hindi nyo pagpalampason kay importante. Kay hindi ta pagpalampason ang mga pelikula kag mga oportunidad nga ini nga makakuha kita sang libre nga lecture kag mga libre nga mga pelikula. So, muna, dako gid pasalamat ko, and pasalamat man ko sa city government, sa mga organizers naton, kay Sir J. Treñas, which is our festival executive sa IC Fest, and co-founder man sang IC Fest. Pasalamat man sa mga aton yung mga sponsors and mga partners, si partners ta sa The Social Starter, sa Prometheus Enterprises, kag sa Film Development Council of the Philippines, kag sa Dark Media Creations, kag sa mga ibang tapagad yung mga partners.
1: Mm-mm.
0: So, thank you, Ged, and katugid ka mo.
1: Oo, sige, see you. Thank you so much, Direk Raymundo Munding Salaw, sa tiyempo ang share ni Moderi sa atin sa RMN Iloilo para sa pag-iwaton nga the Ilonggo Cinema Festival diri sa may syudad sang Iloilo. Bukas, ininsa ka na again, libre. So, kung bakante ang inyong oras, dalikat ka mo para nga maglantaw sa mga featured films sa October 14 to 18 diri sa may syudad sang Iloilo. Grabe, ang bako Rajuman Mark. Mabuya po ko tanis ng commercial kag mag-break makuha sa kay Rajuman Marge, pero do ka alang-alang nagidawili kay istorya. Anyway, bantayan ninyong update karon na sang ining natabo nga suring incident sa may distrito sang La Paz. Short break lang kita ni Rajuman Marge sa aton pagbalik, dugang pagid nga mga impormasyon diri sa aton nga pagpangalaga. Ang oras tatakalas 9:21 sa aga.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: Life extension, vitamin D3.
9: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan niya maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Importante nga pahanundom, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
10: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.

0: Philippines, mabakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3.
1: Narito dayon, senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nga sorsyon, ang kisbot na ko nga isa. Life Extension Vitamin D3. Bali, apat kaso gel, blay-day. Ano na ba't sagan ko nga? Buhay na ko gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakakapuhin ako. Subong yan, nagawa. Sato ko to sa ilagalay sa bata ko. Takladon. Tingnan, bago nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Kapoy!
3: Relax! May bugnaw na Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki ng tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, suwabigyan ang sabor. Para buwas, mapagsik na nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Oras tatag alas 9:25 sa aga. Balik diri sa itong pagpangalagad sa Remen Sunday Special this time. Antes kita magtakop sa nabilin nga 5 ka minuto sa itong pagpangalagad, check naton ang update. Ang report angot sa doktor nga naka hit and run dira sa may distrito sang La Paz. Short lang, Regiment Marge. Nakitaan sa CCTV footage nga nag-resist kag nagpalagyo sa piyak sang pagpadulog sa iya sa nag-responde nga police. Baloon naton ini kay grabe man, hindi lang isa, 21, gidya ka palupok sa iya sang police. Ano ang natabo nga nilabot? Gid hindi lang kun warning shot, hindi lang isa, duha, 21 gidya. Check naton ang updates ni Drisa nga, as Drisa ito nga pagpangalagad with Rajuman Marjorie Mianes.

0: update sa sining shooting incident, check ta Radyoman Marjorie Miane.
1: TYRI Radyoman Report.
2: Radyoman Maggie, no, ang update naton sa hit and run and the shooting incident na nagluntad sa distrito sang lapas ay in a while mapatigayon sang press conference si Police Colonel Wilbert Parilla. Bali, ang natabo dari Radyoman Maggie na ang ining driver sa lalakyan nga Honda Accord ang ara na karon sa Iloilo St. Paul's Hospital, isa ini ka doktor 29 anyos kag residente ini sa distrito sang Haro. Hinagway lang ini kay alias Paul. Now, sunod diri kay Police Major Sonny Boy Garnace, hepe sang Lapas PNP, na base sa ila investigasyon, halin sa syudad sang Iloilo, ini si alias Paul, kag padulong ini kontani sa area kina sang Coastal Road, pero siguro may mga dugang pa diring update kay Inconsolidate pa diri nila. Kay nakita naton, Radyoman Maggi, ang unang nga natabo, mga pasado, launa kay ina sang kaagahon, nabungguan sang ining doktor, ang makonsider tanga Changi o kung sari-sari store kay medyo dako siya mo dira sa may corner sa may Baldoza Lapas nabungguan niya kung sa diin na was agid ini no dito nagawa ang mga tawo na report sa tag-iya kagin respondihan sa mga pumuluyo gintinguhaan palagson sa mga pumuluyo ining salakyan apang wala malagas no
0: do mga talipapa na dira Radyoman Marge.
2: Oo. Ang sa may taytay, lain pagid na daan yung mga yan, talipapa, lain pagid na.
0: Sa unhan?
2: Ano na siya? Sa halin siya sa may lagrangha na oh. Talipapa, dito siya una nakabunggo sang mga, sang sari-sari store nga daw medyo dako. And then, dumiretso siya sa may Baldoza. Sa Baldoza, dito natabo ang, naabtan siya sa mga kapulisan. Nakita naton sa CCTV footage nga gin ano siya gin flag down tapos ginhatagan siya sang command Radyoman Maggi nga maguntat magwa pero wala
0: ini ano gid gani oras ni Radyoman Marge
2: ang oras to kaina natahi-tahi pa namon kay ang oras sa CCTV lain-lain Radyoman Maggi wala siguro nagasibo bla kay do lain ang oras sa CCTV diri sa una nga gintabuan do 1:45 pero sa inlaptan niya sa kaingin ko sa diin nag-surrender, mga 1:20 a.m. pa lang.
0: Kaya ang una nga report na kayo, nang ita ko, nag-inform sa aton, plane hit and run, daw mo lang ng information.
2: Oo. Muto na hit and run niya sa may lagrangha, ang sari-sari store, and ginlagas ka pumuluyo. Pag-abot sa kaingin, nag-report ang mga, may nagtawag sa ICPO nga tanod. And may nagtawag pagid sa 911 nga natabo ng incident ng hit and run and may ano ko no may salakyan nga suspicious no dira sa may kaingin kita mo lang magliko kanadang talipapa na Radyoman Maggi after taytay nga ginanamin mo kaina before ka magpa-coastal dira na natabo din palapitan siya sang kapulisan ara may gisad ko nga video pwede na mapakita din palapitan siya sang kapulisan kagin flag down gitagaan siya sang command gininform siya nga manaog kag iban pagin no pero kita mo sa video sa CCTV gin padalaga niya ang salakyan Radyoman Maggi kagin sipa pa sang pulis ang perta kagin try nga buksan pero nakalak pero gin padalaga niya pagin ang salakyan amo to ang nagduso sa kapulisan nga magpalukot
0: ano siya hubog
2: amo nang hindi ma-confirm pero sa my day
0: pero kundi nag-resist siya tinga ang kadamo-damo gisang lupukaw bati unugid
2: according sa kapulisan nga kahit isang para mga pulis ato dito
0: ay pakupusan
2: amo man na ang pamangkot naton nga basi ma-explain
0: so dumatsa ko bla grabe gid ang kriminal nga inalagas nila kay kun
2: gani dapat guma lang
0: guma oo hindi naman galing naguro kay, ka padayon drive
2: galing kay daw hindi kay moving target bala wala guro matansyas nga I don't know kun anong plus kay daw medyo ano pa eh gina consult CCTV nga gin send naton kay tigin try buksan pero command ng pulis kay may insa na bungguan sa unahan dapat na ipasigi ya pagid para sa ila do threat naman ang ikaw
0: sige I think Regiment March i-consolidate lang ng data and the official statements ng police ko nga nalabot gini sa hindi lang isa duha tatlo kundi 21 gid no ay alang-alang ng oras oo
2: 11 siya actually correct lang natin 11
0: ay okay hindi sa 21 11
2: mga fragments lang ang iban.
0: Okay.
2: I-update na natin sa iba niyo public affairs program sang RMN Iloilo. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyoman Marjorie Herbo Miane, Tatak RMN.
1: RMN, RMN, RMN.
0: Dapat natin ang report ni Radyoman Marjorie Mianes. Standby no sa development sining balita angot sa hit and run nga nagresulta sa isa ka shooting incident diri sa may distrito sang La Paz karon sa ibang nga public affairs program sa DYRI RMN Iloilo. Napaw lang kikita sa atong nga oras. Standby sa masunod nga programang RMN Clinic on Air sa ngalan sa serbisyo publiko sa ngalan ni Radyoman Marjorie Mianes. Akong inyo alagad, Radyoman Maggie Eresuelo Malariado.
1: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: This newscast Turing Corporation, ISO certified world class quality.
5: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Need

0: Umaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS!
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang na may koneksyon ang high blood sa panulo?
3: Naku, DJ, matuod gina. Kung magsapa ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugan ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
4: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: iBerry for a clear and healthy eyesight.
7: Supple Plus Gold.
8: Ko si Bibot, ako gid ang pagniwang ko bangod sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, gintestingan ko adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gid ang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
7: Supple Plus Gold, mabakal sa mga butika.
9: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sa McDo Sulit Busog Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit Busog sa McDo.
10: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286, Series of 2026.
6: Ito ang DYRI 774.

0: Balita Ilo Ilo City. Basta Balita at Serbisyo Publiko. Tatak RMN.
1: Oras sa Iloilo, Philippine Standard Time, Tatak alas 9:35 sa aga.
2: RMN Clinic on Air. Libre nga ihibalo halin sa aton mga espesyalista nga doktor sa medisina. RMN Clinic on Air. Mga pamangkot sa kayong lawas na pag-asabton sang lisensyado na mga medical specialist. RMN Clinic on Air.
1: Mayong aga mga karadyo man, welcome sa ikadawang episode sa aton programa, ang RMN Clinic on Air sa subong adlaw. It's October 11, 2026. Live sa gihapon nga makit-an kag mabati-an sa Facebook DYRI RMN Iloilo. Kay sa inyong mga radyo sa 774 kHz. Sa ngalan sa serbisyo publiko, akong inyo alagad Radyo Man Maggie Eresuelo Maleriado. Sa subong nga episode sang aton programa, nagahatag sa inyo sang libre kag gusto kag nagakaigo nga mga tips para sa inyo nga ikaayong lawas. Makaupod naton sa gihapon first part si Dr. Shaira Marie Opson Espinosa. Kaya ang bulan sang Oktubre ginakabig ng Mental Health Awareness Month. Kaya naton ang mga aktwal nga eksperyensya sa mga tao nga nagasuprer sang problema sa ilay kayong panghuna-una. Second part sa aton programa, magkaupod naton wala sang liang presidente mismo sang Iloilo Medical Society fresh from the success sang ila event kagabi si Dr. Rodeline Besanyes Almeniana, isa ka adult cardiologist, para istoryahan ang inyong heart health. May pamangkot ka bala angot sa inyong kurason? Daw nagapalang hugot dira, heartburn o kung heart problem na ina. Kung may mga pamangkot ka mo, again, i-comment sa aton nga Facebook Live broadcast para nga ipalabot naton sa aton nga espesyalista karon. Nagmasabat ina. Kay sa gihapon, ang husto nga impormasyon, amo ang inyong nga proteksyon. First part no sa aton nga pagpangalagad mental health sa gihapon, istoryahan naton ay ang tema subong sa selebrasyon worldwide sa Santo sa World Federation for Mental Health dinasiling nga lived experiences heard, real voices, real change. Gani makaupod man naton mismo diri sa studio sang RMN Iloilo, hinago lang naton sayo nga Inday ang isa sa mga naka-experyensya man sang problema sa iya ikaayong panghuna-huna, pero kahiti nakabibalo siya sang iyang struggle, nagpangayo siya sang advice mismo sa isa ka doktor. Kag of course, makaupod man naton si Dr. Shaira Marie Hobson Espinosa, no? Naka-standby na sa piyak linya ang aton partner tag sa Kadomingo, guidance counselor and associate professor for psychology sa University of San Agustin, Dr. Shaira Marie Hobson Espinosa. Ma'am Shai, mayong aga, welcome back diri sa aton nga pagpangalagad. Ma'am Shai.
3: Good morning, yeah. Ma'am Maggie. Kag sa tanan naton nga mga tagpalamatik, no?
1: Oo. Hello. Medyo daw ano.
3: Good morning.
1: Sige, go lang kita ka. Medyo nga aton nga internet connection, medyo intermittent. Pero okay naman, Ma'am Shai, no? So far, kaupod naton diri sa studio, Ma'am Shai, ang hindi na naton paghingadlan, nag-allow siya nga mag-share sang iyang istorya sa mental health. Taguolan naton sa hayo nga Inday para nga mangidbasihan sa aton nga diskusyon subong aga in line man sa selebrasyon subong Oktubre, Mental Health Awareness Month. Ma'am Inday, mayong aga. Kaupod naton man si Ma'am Shai sa piyak na linya.
3: Okay. Mayang aga.
1: Oo. Ma'am Shai, istoryahan natin. Pwede mo ma'am share ang imong istorya kung paano ikaw nag-start sa paano mo nabalaan nga daw kinanglan ko namang kinanglan ko na sa support mismo sa isa ka mental health professional. Paano gina nag-trigger?
3: Pagkahibalo ko, ma'am, ang
4: akong nga feeling of anxiety. Nagsugod siya sang pandemic. Sang college pa lang ako, kagdi do medyo nakibot ang sistema sa nagpundo bala ang tanan. Tapos, di ka damo sa uncertainty, damo ga kapatay, damo ga masakit. Hindi man lang nila makita ang ilang pamilya sa nag-panic attack, nga wala ka kabalo kung ano ang imo nga himuon, wala ka man sakit, wala ka man sang diagnosis abi sa mga laboratories mo nga sala. So, do dito ko nahambal nga there's something wrong with my psychological health. So, pagkatapos ng college, nagtrabaho, tapos sa trabaho, ma-encounter mo ang different circumstances nga kung kaisa, tama ka stressful, traumatic, kag sa ulihi do, abi ko okay lang, pero sa ulihi, nag-batsyag, nagali ang lawas mo, may mga uncertainties ka na, may mga anxieties, panic attack, kag do hindi mo na siya ma-manage hasta naglabot sa burnout, hasta naglabot sa gulpi ka na lang mahibi, hasta naglabot sa do hindi ka kaginhawa, pero wala ka man sang sakit sa baga or sa ano, hindi ka lang ganyan kaginhawa, maayo, no? So, dito ko na kuhan nga, hindi na ako productive sa trabaho, kagkadamo na sa mga event sa pamilya nga daw ginalikawan mo or wala ka na isang gana sa tanan. So, nag-decision ako nga mag-consult sa psychiatrist. Kag dito ako na-diagnose nga may ara ko sang major depressive disorder kag post-traumatic disorder.
1: Mm-mm. And may ara ka sang ginainom and nahaganagan.
4: Ginresetahan ako sa antidepressant tapos nagsugod sa gamay lang anay nga milligram asa sa maka-adapt ang lawas ko kag sang ulihi nagtapos man siya sa pagamay-gamay man asa sa na-adapt sa lawas ko kag nakabulig siya para nga maghagan-hagan ang emotion ko. Kahit sa trabaho man, manami man kay Tito, ginhatagan mo na ako sa chance, sabi lang nga, less ang exposure sa trauma. Kag sa mga circumstances, kag makahatag siya mo sa stressful nga environment, kag makatrigger.
1: Oo, sige. So, with this, Ma'am Shai's experience, no, sa aton nga guest, sa iyang journey sa mental health, when it comes to triggers, paano bala malikawan ang triggers? Maayo lang kung may, kung nagatrabaho ka, nga may kumpanya nga willing mag-adjust, no, sa imo nga situation. Kung, for example, hindi gid malikawan ang mga triggers, paano ini-manage?
5: Hello.
1: Yes, oo. Sige.
5: Batiyon ako.
1: Yes. Yes, Ma'am Shai, okay na.
5: Oo. Yes. Oo. Actually, ang ano no, ang na-experience ang aton nga guest, those are valid, no? Valid symptoms of distress. Gid no kag tsakto na nga majority sang aton nga patients or clients nga may mental health issues, no, although ano siya, although may physical manifestation siya, pero kung ipa-check muna sa laboratory, magpa-blood test ka, magpa-check ka sang BP, magpa-X-ray ka, wala man na actual gid no nga physiological nga defect. Wala siya physiological bala nga effect or sakit gid nga organic sa aton nga lawas, which is a very classic example of psychosomatic symptoms, no, which are manifested by sang aton nga ginabatsyag, no, sang nga mga triggers, no, kag ginabatsyag as an offshoot sang aton nga mental health issues. So basically ano na siya nang kung ga manifest na siya, but sing ganun kabatsyag ganan na sang triggers, no, sa imo nga palibot or ara na nag-manifest na ang triggers, no, sa imo nga surroundings. So paano siya malikawan ang triggers? To be very honest and truthful, no, sa inyo, Ma'am Maggie, sa aton nga guest, sa aton nga mga tagpalamati, hindi tagi

0: need like 100% gid siguro nung ma-eradicate ang triggers no sa aton nga palibot no, unless of course maubra ka gid yasang deliberate action nga like for example if ang trigger mo is sa imo nga ubra at present no kung diin kag ubra kag gusto mo gid siya nga madula ti well ma-resign ka in, no? Pero ti syempre hindi tanan nga tawo makapangisog no nga mag-resign sa ila nga present nga ulubrahan, especially if ang ulubrahan nga naghatag sang well you know nag may taas siya nga compensation no maamo na bala may mga nami man nga benefits na muna in exchange for siguro eh ang stress no at some point kag ti ang level of workload amo na bala pero ti amo na siya no ang reality naton hindi tanan makasarang mag-resign no sa obra that is ano gina siya factual gina siya nga ano
1: especially in this economy sa punta ni Mr. Yan taligan mo siya ay
0: mamalikawan mo 100% correct correct no especially in this economy gid no so kabudlay nga daan mangita sa obra so basically if your trigger is ang imong work no or sa iba naton nga mga tagpalamati if you know your triggers no mas nami gid nga mag-establish kita sang smart boundaries no between work kag sa aton nga personal nga kabuhi no ang ahambal to ni Mamagi, mayo lang kay may iban nga mga workplace susubong. No nga do very open kag very considerate no sa aton nga mga empleyado no nga do hapos lang bala magdalagan sa imo nga boss or sa imo nga manager or hapos lang magdulog sa aton nga mga concern sa aton nga human resource na offices no so if ever no may chance kita mas nami gid no nga kaduan naton gid ang aton nga managers no kag ang aton nga HR offices kung pwede kita ka dialogue sa ila no regarding sa aton nga mental health issues especially kung clinically diagnosed kita no although hindi man sa tanan nga oras exempted kita or tagaan kita sang ano tagaan kita sang very ideal for example no nga work setup pero at least no mapabaliw naton no sa aton nga managers kag sa aton nga human resource officers no nga nang we are clinically diagnosed no and kung ano man ang pwede nila nga ma-offer sa aton nga work adjustments workload no nga adjustments ano pagyad ng pagbalhin sa kung diin nga department like for example i-transfer ka sa Douglas stressful abi no nga work department no nga maka-focus ka kag mas maximize mo eh no ang imong self kumbaga kag ang imong time and effort and resources mo sa pag-ubra no ukon pag-set sang klaro nga time limits for example sa ulubrahan para hindi ka ma-overwhelm no mas nami gid na siya no kag ti well mas nami gid kung may back up siya no nga like psychological test results nimo or psychological assessment or diagnosis sa imo nga doktor para nga kumbaga si HR or si manager mo mismo hindi siya ba mag hambal nga ay basiga inarte lang ni siya or basi kumbaga nagatawag nato na kung gisa nagampalingiring although nagaubra-ubra kablasing mo nga symptoms no para to escape no sang work responsibilities no so para hindi na sila mag-assume bala or mag-label sa imo nga nagaubra-ubra ka lang sa imo nga symptoms dira no mas namigid nga mas ma-point out naton sa ila kung ano ang aton nga clinical diagnosis, no, for those who are clinically diagnosed gid, no. And of course sa pamilya, kung pamilya na ito na nga trigger, kung may certain member of the family, no, or kitabi ang breadwinner, no, mas nami gid nga communication gid gyapon mo is the key to set smart boundaries both sa work or kung sa school ka man or sa aton nga personal nga kabugi, no. So if you know your triggers, mas nami gid nga kung tao na siya ang trigger mo, no, istoryahon mo siya ang person nga na, or kung hindi mo siya maistorya, i-course through mo sa person in authority, no. Kung sa balay siya, it could be your parents. Kung sa eskwelahan siya, pwede nga teacher ni mo, i-course through mo sa trusted ni mo nga teacher, for example. Or kung sa trabaho siya, i-course through mo ang imong concern, mm, no, regarding sa tao nga natungdan imong boss, no. Mas nami gidna siya, no, nga ma-communicate mo ang imong self kag ang imong boundaries, no. Ikaduwa, for example, no, if ang imong triggers naman are environmental triggers, no, i-try mo gid nga limitahan, no, ang imong kaugalingon sa pag-expose sa environmental nga mga triggers, no. Ano example sa mga environmental triggers? Mga social media exposure, ang damo, naging subong actually. Damo sa mga tao nga normal man, pero just because na-trigger sila sa social media, especially during the pandemic, yet I don't know sa aton nga guest kung na-experience niya na, no, nga do, kumbaga, naka-experience siya sang trauma because lang sa pa-expose ng kaugalingon niya sa balita, sa mga kung anong makita niya sa social media niya, no, social media account niya, no. So pwede gid na siya na makakos, no, sa aton sang distress, no. Mm. So kung balaan mo nga overexposed to information, no, especially distressing negative information, no, kag negative social media posts ang maka-trigger sa imo, i-try naton, no, nga i-limit ang aton nga pagtan-aw kag pag-expose, no, sa negative nga posts, no, sa social media. And kung lugar naman, for example, lugar or any form of situation naman ang maka-trigger sa aton, no, i-try man naton nga i-avoid nga ma-expose, no, sa distressing nga mga sitwasyon or distressing nga mga locations or venues, no, nga balaan naton makapukaw sang malain nga pagpanumdom or malain, no, nga panghunahuna, especially kung hindi kita preparado sa muna nga exposures, no. Kag of course very important man, no, nga paglikaw sa triggers, isang pagbalo sang aton nga mga warning signs. So tun-an tagin ang aton nga kaugalingon. Very lucky lang, no, si nga si guest naton is nakabalo siya kung ano ang iyang triggers, kag nakabalo siya kung saan o siya makapangita kag makapangayo sang bulig.
1: Kag nag-seek, no, siya dayo help, ma'am Shai. Kay we, yes, encourage, no, kids ang help-seeking behavior. Sa sige-sige, yes, tadi ka diskusyon, bala, para nga hindi sila matahap. Pag maghaom-haom lang sang ilagi na batsyag.
0: Yes, exactly, gid, no, mamagi. So, tunaan, tagidang ato ng kagalingon. No, like, for example, all, kung wala ka kabalo kung anong nag-trigger sa imo, it would be best to keep a diary of yourself, no, kung ano ang mga sitwasyon i-note down ni mo kung ano ang mga situations nga nagaka-experience ka sa psychosomatic symptoms. Ano nga sitwasyon na nagapasakit sa ulo mo? Ano nga mga sitwasyon na nagapasulab sa sulok-sulok mo? No, ano nga mga situations or sa anong mga scenarios ka nabudlayan magtulog, nabudlayan magkaon, no? Nabudlayan maginhawa. So amo na bala no nga mga kumbaga preventive measures no ang pwede naton maubra para nga mabalaan naton kung paano kita mag-react pag sa kung anong sitwasyon kita nagaka-trigger or nagareact. No, so mas manami gid nga mag-take note kita kag by the time nga kung ready na kita maayo sang professional help, no, mas manami man nga madala naton na ang aton nga notes, no, kag or maano naton mahambal naton, no, sa aton nga mga mental health professionals kung sa ano nga sitwasyon kita nagaka-trigger para nga mas accurate, no, or mas kung hindi man super accurate, at least mas precise, no, ang pag kumbaga address, no, sang aton nga signs and symptoms of mental health issues sang aton nga mga mental health professionals, no, amo na siya. And like for example, kung hindi man kita kabalo kung anong aton nga triggers, mas namigid kung mapabulig man kita sa aton nga mga mental health professionals kung paano mag-identify sang triggers by the time nga kitahanon na lang.
1: Mm-mm.
0: Or we are on our own or siya kung nalang binga kaugalingon, no, doa mo na matudluan kita sa mga strategies kiti damo na siya mo sa mga strategies aside from note taking man,
1: no,
0: kung papano ina, no, kag ti syempre ano ang mga ways na kung papano ma-manage ini, syempre hindi kita man kapatuga-tuga bakal sa bulong, no, kahit ang bulong sa mental health issues ang mga psychotropic drugs naton are prescription medications gid na iya, so kinanglan gid ang isang bulong nga ginreseta no sang aton nga mental health professionals especially sang doktor naton. So kung gusto nyo gid nga maresetahan ti magpakonsulta gid gilayon no sa aton nga doktor, sa aton nga psychiatrists, and syempre on our own, no, there are techniques man nga pwede naton maubra para nga ma-manage ang atong nga symptoms.
1: Mm-mm.
0: No, so una gid is to establish ang controlled breathing or ang ginatawag naton nga box breathing, no. Ang box breathing is inhale kita for 4 seconds, hold for 4 seconds, and exhale for 4 seconds, no. 4 by 4 by 4, no, kag rest for 4 seconds. No, amo na siya ginatawag nga box breathing. So, i-try nato na siya, no, nga ubrahon, no, 4 seconds inhale, 4 seconds hold, 4 seconds exhale, kag 4 seconds rest, for pila ka times, no, around 5 times, 5 cycles ang gina-recommend, no, para nga magnubo ang adrenaline nga nabatsyagan naton sa atong nga lawas. No, and of course ara mandira ang positive self-talk, no, sa aton nga lawas, ang nagakalatabo sini sa akon subong temporary lang ni, no, matapos gid ini, no, kag balaan ko nga ara man ko gyapon sa hilway, no, kag safe nga pwesto or kahintangan, no. So amo na siya mga example sa mga coping statements, no, kag positive self talk matapos gid ini makatibawas gid ako sa sitwasyon nga ini, no, etc, no. And of course we also have other grounding techniques, no, nga pwede naton maobra kaya especially kung anxious ka or depressed ka, nag-overthink ka na, muna ng tendency nato, no. So, mas namigid nga mag-adapt kita sa mga grounding techniques or grounding strategies para nga mabalik kita sa present, no, naton nga, kumbaga, mental state, or sa present nga sitwasyon, kumbaga. No? Example, ang grounding techniques mo, ang five senses grounding technique, identify ka sa lima kabagay ngayon mo makita, apat kabagay ngayon mo matandog or mabatsyagan, tatlo kabagay ngayon mo mabatian, dua kabagay ngayon mo masimutan, kag isa ka rason o kung bagay, no, ngayon mong matilawan. So, five senses na siya. Just to divert ang ato na kaugalingon sa present, no, ma situation. And of course, very important man, no, nga mag, ano kita, nga magdihon kita sa aton nga emergency safety plan, no, dapat ma-list down kita sa mga tao, family members, mga abyan, ukon ang therapist natin, nga pwede natin matawgan, ukon makontak by the time, no, nga atakihon kita sa aton nga distress, no, especially for sa guest natin, no, who is diagnosed with PTSD. Wala kita yung kabalo kung saan, no, kita atakihon, no. Sometimes, kalma ka this moment, after 5 seconds, atakihon ka na sa panic attacks mo, dira, no, or anxiety attacks ni mo. So, mas dami, gid, no, kung the event, no, nga, ng mag-panic attack ikaw, no, mas nami gigila yon nga magmayara kaunay nga listahan, no, kung sino ang mga tao nga pwede nimo kontakon in the event nga need mo na nga i-rush for emergency, need mo somebody nga may istoryahon ka, kay na trigger ka na naman, etc, no. So amuna siya ang pwede natong maubra. And of course, if you are really clinically diagnosed na gid, no, mas nami gid nga padayon ang pag-secure naton sa aton nga professional care. Hindi kita maguntat gulpi-gulpi, no, sa pagkadto sa aton nga psychotherapist, psychologist or psychiatrist, kay ti nang hindi na siya one shot deal lang ang pagkadto sa aton nga professional, no. Sila man ang nagadetermine kung okay ka na mo or need mo sang follow up or kung saan o ka dapat magbalik sa ila. So hindi, kung feeling mo sa self mo okay ka na, pero naghambal ang psychiatrist mo or sang ang medical professional mo nga need ni mo mag follow up sa certain nga adlaw, no, dapat isundon gid na natun, no. And most especially if kung ginresitahan kita, no, sang bulong, hindi kita maguntat nga kita hanon lang, no, kahit nang may science na siya kung nga nga ginresitahan kita sang bulong kag kung ano ina nga dosage. That's why nga hindi kita maguntat nga wala sang abiso sang aton nga doctor or psychiatrist or mental health professional. Kasi syempre very important gigyapon, no, nga mag allow ang aton nga kaugalingon, no, nga may sapat nga self-care, no, regimen or daily routine, no, even ang very simple lang gid nga pagtulog or pagpahuway, no, kinangilan tagid na iya kay ti ang kakulangan sang paghuway can trigger gid most especially gid sang anxiety, no, and any other stress related disorders kag mood disorders especially depression, no.

0: doon nga lawas, no? May mga adlaw nga maayo, may mga adlaw nga mamudlay, pero padayon lang kita sa gihapon, no? Don't be too hard on yourself because ang imo nga kaugalingon can be your best friend or your worst enemy, gid, no? So before kita maayo bulig sa iban nga tawo, no, it would be best nga to practice self-compassion man sa aton nga kaugalingon. And do not forget nga mag-establish target. Lastly, no, sang social support network. Kay very important gid nga makitangot kita sa mga tawo nga nagaintindi kag nagasuporta sa aton nga wala sang paghusga or judgment, no? So very important gid na nga mga steps para nga malikawan naton, no, ang pagdalom pagid, no, sang aton nga diagnosis or even ang paglikaw sa pag-angkon sang seryoso nga mental health concerts.
1: Mm-mm. Sige. With this, Ma'am Shai, madamo, gid nga salamat as well as sa aton nga guest diri sa studio subong aga. Happy Sunday, Ma'am Shai.
0: Yes, thank you so much, gid. Mamagi, no, kung sa aton ng mga tagpalamati, kagtandaan, gid, naton, subong nga Mental Health Month, no, ang papangayo sang bulig, especially when it comes sa aton nga mayong panghuna-huna, is hindi tanda sang kaluya or weakness, no, kundi tanda sang kabakod kag pagsikway naton or pag-avoid naton sa pag-antos nga nagaisahanon lamang kita. Thank you so much again sa opportunity kag happy Sunday gidliwat sa aton tanan.
1: Nabatian si Dr. Shaira Marie Hobson Espinosa. Again, because sa Oktubre, Mental Health Awareness Month. Up next, makaupod ni nato andre sa studio sang RMN Iloilo, fresh from the success sang ilang event kagabi. Ang presidente mismo sang Iloilo Medical Society, si Dr. Rodeline Besanyes Almenyana.

0: aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kernel S. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga uho.
1: Masa may nagkapangihi.
2: Masa may ginauhan.
1: Masi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compact.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Cindy Trebayo, tatlo kami si sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio!
2: Ang D3 Bio!
1: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
1: Yung may D3!
2: Magkats, mga buti ka!
1: Mighty C!
2: Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.
1: My family history ba na kamuusang diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DDX 500 ka na!
1: DDX 500!
2: Ang may powerful compounds!
1: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: DDX 500!
1: Garantizado.
2: Efectivo.

0: Aramis KX 500.
1: Balik tri sa tunyo pagpangalagad sa gihapon sa RMN Clinic on Air. Sa gihapon upod ninyo, Rajuman Maggi Maleriado. Upod din naton diri sa studio sa RMN Iloilo. Oh, grabe. Ginapanumdum ko balang ba ko ba si Kapoy pa ni si Doc Agina nag-message ako. Pero do matsyag ko, Rajuman Mark, do una pa siya bugtaw sa akon kay pag-open ko sa Facebook online na siya. Fresh from the success, ang ilang Centennial Gala Night Fashion Show kagabi. Upod naton diri sa studio sa RMN Iloilo. No less than ang presidente mismo sa Iloilo Medical Society, internist cardiologist, Dr. Rodeline Bisanyez Almeñana. Doc, mayong aga, welcome back diri sa RMN Iloilo.
2: Thank you again for inviting us in this program. This is already my second time for the week to be part of your program. Thank you sa pag-invite.
1: Doc, before kita mag-istorya angot sa heart health, kay may mga questions na naging padala diri sa atin in advance, we would like to congratulate you, Anay. Congratulations sa success ang inyong event kagabi and ang Centennial Fashion Gala Night kabayin lamang sa madamo ninyong celebration sa milestone. No one 100 years sang Iloilo Medical Society. Doc, may mga luyag ka na ipasalamatan before kita mag-proceed.
2: Thank you for the opportunity na magpasalamat. First of all, I would like of course to give credit sa IMS Board for all the effort that they have done. We have also a lot of meetings before ma-carry out kag ma-execute naton ang kagabi nga event. Also, I love it sa IMS Board, ang major guide nga nag-contribute sa success are of course the IMS models. So we have actually 60 models. 54 of them are IMS members and the 6 are medical students and residents. So we already involved the residents kag mga medical students, no, para ma-feel man nila nga they are part of our organization. Aside from the models, of course, the 13 designers headed by Ma'am Jackie Peñalosa, who is the president of the Iloilo Designers Guild. Si Ma'am Jackie, I think March pa lang, we already did the planning na with our, ang mga nag-train sa amon magrampa. So, we are the core group guide para ma-deliver ang kagabi nga event.
1: Mm-mm.
2: And of course, the members of Iloilo Medical Society nga nag-attend guide, kag nag-cheer sa ilang mga mga friends, consultants, because ang amon nga models, halin gid siya sa seniors hasta sa mga estudyante. So, abo na nga daw labo gid sang cheerers.
1: Mm-mm. Okay, kasi jagged, I must say, because this, syempre personally, ara mo kami ito kagabing nag-attend sa event. Congratulations kid again, Doc, kag sa bilog na Iloilo Medical Society community. Proceed kita, Doc, sa atong discussion, subong aga, angot sa heart health, kay hamba ko gani diri sa atong sa programa sa RMN Iloilo. Ang husto nga impormasyon, ang mugidang proteksyon sa tao, and we encourage sa ilang health-seeking behavior. Hindi na pagulaton nga maglala pa, antes magkato sa doktor. Kaya hindi sila mag-hadlock sa doktor. Nadlock sila yung pramidok magkanto sa doktor. First, bilang cardiologist, ano doc, when it comes to matters of the heart, no, sa aton kurason, gid, ano bala ang function, ang role sa heart sa lawas sa tao?
2: Ang kurason, actually daw pareho siya sa pumping station. No? So, ang heart naton may apat na siya ka-chambers nga nag-receive sang blood. The first one is on the right side. So, dira, wala pa na oxygen ang blood. Gakadto siya dayon sa lungs. Sa lungs, dira siya gakwa sang oxygen and then goes back to the left side of the heart. Tapos, gina-deliver sa different parts of the body. So, kung baga mo ng role sang heart, pumping station. So, when you say cardiovascular, may vascular nga upod because it also involves the blood vessels that goes out sa kurason kag ang nagabalik sa heart, no? So ang blood vessel nga nagagwa halin sa kurason amo nang naga-carry sang oxygen kag sang nutrients pakadto sa different parts of the body. And then, after sina, may ginatawag naman kita ng mga veins, nga nag-collect naman sang dugo, pabalik sa aton, nga right side sang kurason. So, amo na siya definitely ang role sang heart, no? Though, pumping station siya.
1: So, ano ang matabo? Kung ang balmo, though, kaangay siya sang pumping station, ano ang matabo kung magpalya ina ang pumping station? That's why nga, ang question natin, ano ang matabo kung magpalya? And ano ka-importante nga halungan natin ina ang aton nga kurason?
2: Damo actually, problema nga mag-occur kung ang aton nga kurason magluya siya. Una bes, kung ang kapasidad sang aton nga heart magbigaw, syempre, gina-anticipate natin nga ang delivery sang nutrients, sang oxygen sa different parts of the body will also be decreased. Magagamay man sila. So, isa na siya ka problema. And then, another thing is, damo sang masakit nga associated man sa sakit sa kurason. So, it doesn't mean nga may sakit ka lang sa kurason lang.
1: Mm-mm.
2: It can also affect other organs of the body. Like, for example, kung nabarahan ng imong ugat, no? May decrease ang delivery sa other parts. So, isa may nakakomon nga cause nga ang kidney problem nag-occur.
1: Mm-hmm.
2: Because nag-decrease ang delivery sa kidneys. So, isa siya ka-triggering factor nga nag-develop man sa mga renal problems. Kung may sakit sa kurason, like for example, nagpigaw siya, syempre may stasis or nagapabilin ang dugo dira, nagadugay siya, may tendency na nga mag-form ang clot. Ang clot niya na, pwede siya mahaboy sa other organs of the body, like for example, the brain, that can also result to stroke. So, stroke may be a different entity, but pwede gin nga ang heart, amo na siya ang precipitating factor.
1: Oo. So, while gistorya kita diri sang heart health, pero just like ang balmudok, pwede siya makatrigger sang brain attack, sang stroke. And, kumbaga doon nagabata, no? Nagabata ang balatian. Oo, ang balatian, kung mapabayan. Ano ang pinaka-common, doc, nga heart condition sang tao sa Pilipinas na setting?
2: Siguro mahatag ako tatlo ka-common nga heart problem. Especially occurring among adults, no? Kaya usually, ang sakit sa kurason is more of lifestyle nga problem. Kag-aging man siya. So, ang number one is still the coronary artery disease or ginahambal natin nga sakit sa ugat sang kurason. Kaya syempre, depend man nila sa aton lifestyle, sa aton ginakaon, wherein ang mga cholesterol nga mga plaques or mga bara support sa aton nga ugat sa heart. So, once mabarahan ang ugat natin, syempre ang delivery sa muscles ang kurason nagagamay, that also results sa pagpigaw sang iyang function. Or kung ang plaque na ina mag-rupture, it will result to heart attack. Ikaduwa, siguro nga common pagiging problem will still be hypertension. Ang hypertension, sometimes they are asymptomatic or wala, may ginabatsyag ang pasyente. But actually, ara siya, no? Sometimes, ang nakatabo, though incidental finding lang yan siya nga, ay pag-check sang BP or nagpa-medical ka, taas galing mo blood pressure. So, ang hypertension per se, pwede man siya mag-develop into complications, no? Like for example, renal problem, heart failure, mga amusina, gina-increase yung man ang risk for stroke, for heart attack. So, that's the second one. And the third is the congestive heart failure. Inang pasyente nga mga nagahapo, tungod nga nagpigaw ang function sang kurason.
1: Okay. So, amun yung pinaka, top three nga common.
2: Yes.
1: Ano ang signs and symptoms, like sa nagpamati subong dok nga, among the three nga common nga ailments, anong signs and symptoms nga basi kung may ara na ako sinid, amun abla dok, although ang balmo ka ina, it could be nga symptomatic, may ara kisa nga, like sa isa ka kumpanya, may mga annual check-ups, kami diri dok, may amuna sa ang iban daw wala pa gina-avail. May amo na.
2: Sayang.
1: Wala pa na-avail. Pero dra na lang na-discover. Kito ka healthy man, pero maayo lang, may APE. Kaya ma-check, ma-monitor siya. Ano ang mga signs and symptoms, Doc?
2: for the coronary problem, amo na nga bay kung sakit sa kurason, no, sakit sa ugat sang kurason, ang pinaka-common gadya nga symptom is chest pain. So it's because nga barado ang ugat, ang delivery sa muscles ga decrease. So kung mag-increase ang demand, like for example, mag-exercise ang pasyente, mag-ubra siya, kalabanan nga chest pain, dira siya magwa. So ang isa na siya ka-differentiating factor nga ang chest pain nga na naghalin siya sa kurason nga sakit. Kaya kita mo man possible causes ang chest pain. Pwede man muscle, pwede man infection, pwede man arthritis, no, pwede man ina. So, pero kung sakit sa kurason, may specific man siya yung klase. So, kalabanan, pressure like, do ginatungtungan ng imo heart, gapinot siya, gabugat siya. It can radiate also sa lower jaw, sa medial aspects ang kamot, or even sa epigastric areas. So, amoy na siyang mga dapat bantayan. Especially sa
1: ando mga... Ando saan na ang balnilang term niya? Daw sulok-sulok?
2: Oh, sa sulok-sulok. Pwede siya balan kay naghalin sila sa the same nga dermatomal marking samtang sa cell development pala. Sang ara ka pa sa chance ang imo nga nanay. So, that's why ang pain may radiate to that areas. So, while about sa chest pain, ang pasyente commonly nagabatyag man sang daw kabos ang hangin. Duga kulang ang hangin sa ila. Ang iba nagabatsyag sang kubakubasang dughan. So usually ang kubakubasang dughan is associated sa pagdasig sang heartbeat or pag-irregular sang heartbeat na makakita ka man pasyente nga sometimes gaman na sila gahabok ang mga tiil. Sa end stage pwede pati tiyan maghabok. Pwede man magkatubi ang lungs. So, amo nang mga common nga mga makita mo nga findings sa mga pasyente nga may may problem sa kurason.
1: Okay. And ang isa gid na mention man kay ina doc is ang mga pagkaon. Ang mga Pinoy mahilig sa maalat, no? Mantikaon, uso pa dayon bisan kamataan pa mukbang, no? Makaon sa mga uso ng mga sugba-sugba, doc. Ano ang mga pagkaon nga dapat may dapat balalikawan para nga hindi kita angkon sining heart diseases?
2: Yes, agree gid ako dira. So dapat ang likawan mo ang mga maasin, no? First, kung magsagad ka kakaon sang maasin, risk gina siya for hypertension. Kay ang maasin nagabutong siya sang tubig, sang ano eh, sang water. So naga water retention ka, may tendency nga magtaas ang blood pressure. Ang other factor, pagkaon pagin nga dapat likawan wa ilabot sa maasin are the oily food. Ang mga mapagkaon nga mga makolesterol since gina-increase naton ang risk na mag-develop ang plaques sa mga ugat sang aton nga heart, pati na sa tiil or any part of the body nga may ugat. Tapos ang ikatatlo, of course, the sweets. Siyempre, kabaluman kita nga ang diabetes is one of the most common nga sakit sa aton sa subong and it also poses an increased risk para sa heart. No? So, kung lantawon mo kalabanan niya nga diabetics, hindi man sila mag-succumb or mapatay because of the diabetes, but rather they die because of the heart problem.
1: Complications yes. Na, doc. Oo, namun na kay after kaon, always, hindi mabuhi kung wala sang soft drinks. Yes.
2: Kagmiyara, kami silang ginatawag nga 51-100, no? So, ang 5 sinada, is 5 servings of fruits and vegetables in a day. Amo na siyang recommendation.
1: Oh, yes, I was about to ask, doc, kung may mga na-mention kita mga foods to avoid, ano naman ang mga recommended naton nga pagkaon nga makapaayo sa kurason?
2: So, una best, dapat more of fiber diet kita, like ang mga uta naton, which is very abundant in our locality man, no? So, hindi man siya mabudlay pangitaon. Kung kaysa kulang lang kita guro sa chimpo nga magluto galing. That's why we settle for the non-healthy foods. Ikaduwa, mga prutas, which is, bisan sa diin lang, makakita kita sa prutas, may saging, no, kung ano-ano lang dira sa aton nga palibot. And then, fruits, vegetables, whole grains, maamon sila ang dapat ginakaon natin.
1: Okay, now let's talk about mga myths ng heart diseases. Kay ang iban, ginabaliwala na, doc, tapos kung yung kabatsyag, sintomas, gani, may mga, ano na sila ya, may mga desisyon na sila sa kaboy, sila na mismo, doktor, sila kagalingon. Hamba na rin sa atong live discussion ni Ma'am Leia Hermia Marquez sa bala Golden Rule, do not self-medicate. no, especially sa matter sa aton nga kurason. First doc, is it true nga ang mga kabataan kano hindi dapat magkabalaka about heart disease? Exempted?
2: Actually wala exemption. Kasi sa pagkabata pa lang, may mga sakit na nga associated sa kurason. Number one is the congenital heart disease. Mm-hmm. No? So, piara ng mga bata, ng pagwa pa lang nila, may buslot ng ila kurason, which is very common man nga problema, no? May different kinds of shunt nga ginatawag sa heart, wherein may problem sa development. So, instead, nga sa normal rota, sang blood nag-flow, nag-deviate siya. No? So samtang nagadugay nga amo nang problem, may tendency nga magdako ang kurason. So ang mga failure symptoms magagwa. So that's common among sa mga bagong bata. Yeah, no nga sakit sa kurason, I mean. Although the incidence is low, pero when it comes sa bagong bata, amo na siyang gina-anticipate mo nga magiging problema sa kurason. The second one, samtang taga-edad, like for example, between 5 to 15 years old, sa mga developing countries like the Philippines, ang common nga problem is rheumatic heart. This is an acquired condition, no? Nga ang precipitating is rheumatic fever. So, amon ni sila naman ang mga pasyente nga ginahatagan naton sang prophylaxis. Kung mabatian ninyo, amon yung mga patients nga ga-receive injection every 21 days. Mm-hmm. So, this is also an acquired disease associated with sore throat. So, if left untreated, pag hindi mo sila ma-address samtang sa amon na nga age group, pa-develop sila sa mga valvular lesions like nakipot ang balbula or nagasungaw ang balbula. Na. So, sa ulihi, kung significant ang pagkipot or ang sungaw, gagawa naman tayo ng mga heart failure symptoms. And ang hindi madala sa bulong, amo nang ginaoperahan, kaya ginaislan, ginila balbula. For the elderly, ti ang common amo nang mga hypertension, heart problem, which I had mentioned earlier. No, so usually these are lifestyle diseases. Accumulation sang kung anong ginakaon naton, ang mga stress nga na-encounter naton na nagabulig ina sa pag increase ang risk sang aton nga mga heart problem sa adult. So it doesn't mean nga bata ka hindi ka pwede magka heart problem. And in fact, we encountered a lot of patients, no, like hypertension at the age of mga 20s.
1: Bata
2: so,
1: pa.
2: Yes. Kaya nga, ati, syempre, kung anong available yung pagkaon, amo lang na. And mostly, nagiging sedentary na ang lifestyle sa aton yung mga kabataan.
1: And to add pala, Doc, ang mga young adult, ng mga young professionals, ang, for example, iba nag-work from home setup, tapos wala na physical activities, no? Kalabanan, subong is, di ba, may study nga ti ang pila ka oras na pagpungko lang, daw equivalent na siya sa pagkangaisang pagpanigarilyo, nga makakarm sa lawas. Oo.
2: Ang sedentary lifestyle, gina-consider man also as a risk factor sa kurason.
1: Sa isa pag-i-doc, very common sa mga nagapamati, dara sa kaumhan ha, Ario, sabto ni Doc, ang ahos ko no, Doc, makapanubo sang high blood pressure?
2: Okay, common gina yun na ma-encounter mo na pagsaka sang blood pressure, makaon sila ahos. Even pagkato sa hospital, mapanimahuan mo pang ahos. Actually, somewhat my truth, man ina, half-half. Because there's a substance called allicin nga ara siya sa ahos, which dilates the smooth muscle sang blood vessels naton. Pero, why kita kabalo? Amang gusto natin i-emphasize, no? Why kita kabalo? Pila ang recommended dose? Pila ka-ahos ang kaudod mo para magnuboy mo blood pressure? Kaya pila ka-ahos ang ginkaon mo nga basi nagiging toxic dose na siya. Diba? So, damo kita actually bulong sa blood pressure nga based gadya sa mga studies, kung magadamo gadya nga population ang gintestingan sina, and after na-release siya sa market, may post-marketing surveillance pa na. So, we have different guidelines, no, nga gina-follow. So, better consult your doctor.
1: Oo.
2: Mas maayo gadya nga may maintenance ka. Kiti ang ahos, Hindi kita kabaluga.
1: Bilagi niya kabaluga ako sa ang maubos mo ay han. Antis mang inepektibo, inado mo na.
2: Nagpilang iya half-life nga magstay siya sa body. So kung wala ka maintenance, ang tendency, masaka pa na awag iya ang imo blood pressure. Especially when you have activities.
1: Oo. May one last myth lang kita kay gakawili kita istorya. Dok, hindi kita kaya ka notice nga. Basta nami ka niyang istoryahan ay kadasig sa oras. Ang ano ko no, Dok? Ang pagtuslok sang dagom sa tudlo para kano nga maka-flow sang normal ang dugo. Maya mo nang iba nung natuslokan nila kag ipapagwao ng dugo. Is it true, Doc?
2: Wala siya actually scientific basis. Never nga na-encounter nato sa mga textbooks, no? In fact, siguro kung magtuslok ka sa kamot mo kag may pain, basi magtaas pag hindi mo BP. Ikaduwa, syempre, may risk man for infection. Mayo lang kung ano itong ginagamit. Mas isibit itong ilang aging gamit sa pagtuslok. So, wala siya actually sang ano, sang basis when it comes sa medical.
1: Wala gina-advise na sa inyo. Hindi nyo napag-imuon na dra sa inyong panimalay. Lastly, Doc, sa aton mga tagpalamati, balang very, ano ganun na, focus gid sa pag-monitor every Sunday. Don't worry, kay damo pa man kita mga bisita ka mga doktor sa succeeding episodes naton. Kay alang-alang, nagidang aton nga oras. Ang imo na lang, Doc, nga mensahe sa pangkabilugan para ma-avoid nila ang mga balatian sa korason.
2: The very first thing pinaka-effective gid actually is prevention.
1: Mm-mm.
2: So even though you are young, you start lifestyle modification. So makaon ka sang tama, no? Ma-exercise ikaw. When it comes to exercise, so ideally you do your exercise 30 minutes to 1 hour.
1: Mm-mm.
2: At least minimum of 5 times in a day. So, amo na siyang recommendation, no? So, why labot sina sa lifestyle? As we age, syempre gina-anticipate agad may mga problema nga pwede agad mag-set in. So, have a regular check-up.
1: Mm-mm.
2: Even sa balay ninyo, bakal ka mo sa sphygmomanometer.
1: Mm-mm.
2: And check your blood pressure. Na. So, siguro amo na. Kag-monitoring it. Kung diagnose na ka mo nga high blood ka mo, mag-follow up sa doktor para ma-check whether the medicine that you are taking are also enough to control the problem.
1: Yes, and Edby, mabakul last na to, pero ang maintenance, kasi Doc, speaking of maintenance, ang maintenance dapat ginasigi-sigi, hindi mag, ang ano yung mong advice sila, Doc? Ang iba niya maintenance, Doc, sila na yung mismo ga-desisyon nga stop na ko. Yes. Oo.
2: Like for example, for hypertension, no? Hypertension is not curable, no? But only controllable. Both silingon, kung nagainom ka sang bulong, makontrol siya. So, abis ang iban nga tao ay nag-normal na ang blood pressure mo. Nag-normal siya, it's because you are taking the drug. Pero actually, kung i-stop mo siya, ma-rebound na siya. Masaka siya liwat. And actually, that's the risk, ang gulpi nga pagsaka sang blood pressure because you also increase the risk for stroke and heart attack.
1: Mm-mm.
2: Sa rapid nga pag-shoot up sang blood pressure.
1: Oo.
2: So, even with heart failure, dapat may maintenance kid. And you may wonder, kadamo iya bulong sang cardio, no? Mm-mm. Because it has different roles.
1: Ang bulong, imnon religiously.
2: Yes.
1: Oo.
2: Wala nga dapat palya.
1: Oo. Hindi, magdesisyon nga mauntat lang ka modera. Anana, mugi na nga ton nga gentle reminder sa tanan, Doc. Kay kun sila niya kun may ara gina, Doc, kay may kilala kami na nga kun maubusan bulong, sige lang kusan una man may budget mo bakal hindi amo na maintenance kaniyang tawag sina kay imnon mo gid na religiously. Anyway, kadami sa aton nga ginistoryahan subong galang-alang na gid ang aton nga oras. Thank you so much, Doc, sa chepo gin share ni moderi sa amon sa RMN Iloilo. And of course, Doc, uloy kong pasalamatan, may nag-support
2: yes,
1: kasi moderi.
2: My husband is here. SB Neil Alminiano from Lemery.
1: Oo. Ginambal mo na, Doc. Actually, off-air, mamangkot ako tani sa imo kong taga-diin kaya kagin-mention ni Sungupod Damon kagabi nga doon mga taga-Lemery na Blang Alminiano. Ari na, confirmed na. Oo. Sige, thank you so much kay Dr. Rodeline Besanias Alminiano nga nagupod gidari sa aton sa studio sa RMN Iloilo. alang naggid ang atong oras diri sa atong pagpangalagad indi gid pagkalimtan nga karadyo man prevention is better than cure. Ang imo lawas imo mangga gusto nga impormasyon amo ang inyo nga proteksyon sa ngalan sa serbisyo publiko. Among inyo alagad radyo man Maggie Erasuelo Malariado kagini ang RMN Clinic on air.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tata, RMN.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
0: ACS D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid ani bulig sang D3 Bio. Tungod gid napapag-on niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal sa mga
6: mutika. Halin sa pinakamataas nga bukid?
7: Nak! Kitkamusta nga?
6: O sa pinakamaliyo man nga isla?
7: Nay, gagraduate na ako!
6: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days. Bisan diin ko sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
8: Papauli na ko ka!
9: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, CUSIP 2026.
10: Bakit RightPad ang binibili mo?
11: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
12: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
13: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
14: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
15: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right man.
18: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
16: Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Walang BBTU, mag-Farex B araw-araw.
0: Double Plus Gold.
19: Ako gali sa Rhea, ako nred la, nagalabot sang duwa kasi mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko, maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako na operahan, normal ang akong nga regla.
0: Santon Plus Gold, makal sa mga butika.
20: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
21: Unilab quality yan.
20: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
0: Supple Plus Gold.
23: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyag ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan din ang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
0: Sample Plus Gold, mamakal sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
24: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Sample Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kag-glutathione. Pahubin pa sang nabon.
0: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
25: Confidence, glamour, prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
26: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Sample Plus Gold.
1: Ako si Jovin, dubragig kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Ganit yung testingan ko man. Lipay ko kay sa sige-sige kung kapag inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
0: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika.

0: scrumptious bites, music, and more when you come. Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
1: Bantay ang December Avenue, The Ones, kag iban pang mga banda sa October 24 sa Pasig City Esplanade.
2: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
3: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst proud thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy club.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
4: Maayong adlaw, kaupod natin subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, Anay, sa panunok?
5: Ay nako, iho, grabe din ang labo. May katarata kuno ako, feeling sang doktor o pareho sang gabon na purni lang nagatabong sa akong mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilan ko, pagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko, daw gulpi lang naglinaw, wala na ang gabon.
6: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
7: iBerry for a clear and healthy eyesight.
8: Life Extension Vitamin D3. Ang pagbansang Vitamin D3 na ginasabi

0: 4 kHz.
1: Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyo makaupod sa pagpangalagad. Ako si Radyo Man Jaylene Tamayo para on.
0: Kag Radyo Man Lineth Fernandez Silatriz.
1: Mayong aga, Radyo Man Lineth.
0: Mayong aga, Radyo Man Jaylene.
1: Doon,
0: medyo humiligwa kita diso.
1: Wala si Mang Bing sa amon to nga sa karon, pero sa gihapon, makaupod naton siya. Paagi sa aton nga linya, sa aton nga phone pad, Radyo Man Lineth. Kag subong, di na natin pagpalawigon pa ang aton nga financial educator, Radyo Man Morris. Sa aton nga linya, si Ma'am Bing Bing Hosni. Good morning, Ma'am Bing.
0: Good morning, Ma'am Bing.
2: Good morning, Radyo Man Jaylene. Good morning, Radyo Man Lineth. Kag siyempre, sa aton mga suki, nga nagapamatigid sa natin sini nga programa, Mr. kag Mrs. Wa is sa expenses, no? Pasensya gid, hindi ako makaupod ninyo sa subong sa studio. Tungod nga diri kita sa may barangay Dingli, Miagaw, Iloilo, kag nag-attend, no? Sa nga outdoor leadership training for troop leaders sa nga Girl Scout of the Philippines, no? So, 2 days in eh. But still, syempre, hindi gid nato ni pagtaiway man ang pag- hatag sang sinitinion na makahatag kita sang mga mapuslanong impormasyon sa aton sini nga mga kauturan, may kangtanan sa aton sini nga kaperahan o kung sa aton sini nga finances.
1: Oo, kag before anything else, ginatamyaw ka nawon ng Bing, sang happy, happy birthday,
0: Bing!
1: Happy birthday!
2: So, salamat, salamat, Gitti. Tungod na may training, dili kita nag-celebrate kagapon, no? Ti, syempre, ati libre, no? Big savings.
1: Oo, medyo nakasave. Especially sa amo, nakasave din sa amo. Oo. Pero, ni...
2: Oo.
1: Nagpasalamat
2: kita. Oo, no? Kaya nagpasalamat kita sa atin sini nga Girl Scout family, sa Iloilo Girl Scout Council, no? Nga ti nag-effort man, ti may cake sila. So, salamat din, no? Siyempre, ginapanumdum ko man kamui, no? Samtang kita nag-celebrate sa atin sini nga birthday. So, salamat din.
1: Kabay pa ba nga malawig pa katong pag-updanay siya ang imo nga journey dali sa kalibutan ang imo good health amo ginang amon man nga wish para sa imo sa pagpadayon nato na siya man na Lineth kagaling sa bunga agang aton nga mangin entrepreneur of the day isa man ka successful nga negosyante kag may dalayawon o kon makahulugan nga journey sa iyang finances. Subong nga bulan, tapos sa magamay nga context sa ining topiko naton subong aga, ang aton ginasaulog ang Mental Health Month. Kahapon, ang World Mental Health Day, October 10. Kaya siyempre, ang aton nga ikaayong pangunahuna may connection sa aton gid finances. Bangod sa adlaw nga tanan, ini ang isa man sa aton nga pagkinahanglan. Ang aton nga maging topiko anay, Ma'am Bing, kag Radyo Man Lineth, ang may kaangtanan man diri, ano ang connection sa nga financial stress naton sa aton nga kabilugan nga pagpangabuhi? Kung ang kwarta problema apektado ang aton nga panghuna-huna. So, subo nga aga, ang aton nga entrepreneur of the day, may isa ka istorya nga naangot man diri. Pero inaaparte lamang sa iyang financial journey. Kailahon naton Ma'am Bing kag Radyo Man Lineth si Steve C. May istorya halin sa dako nga utang pagkadto sa dako man nga kadalag-an.
2: Ginda makarelate, no?
1: Yes.
2: Dako nga kautangan kag makahatag inspirasyon.
1: Oo, Ma'am Bing. Sino bala ining si Steve C? Radyo Man Lineth. Si Steve C, unahan ay nato, no? Dako sa isa ka pamilya nga may trading business sa Divisoria, Manila. Sa iyang mga biography na kitaan niya, ginadumdum niya man ang iya ginhalinan, halin sa pagbaligya, sang sheets, sang stickers, pa sa balor o konpresyo ng 5 pesos, sang grade 1 pa lamang siya. nga ginatunga-tunga niya sa magagmay nga mga pieces nga gina-resell sa iya nga mga classmates. Kag sa iya nga pagtuon sa De La Salle University, nag-trade man siya o kung nag-negosyo man siya sa mga produkto, kaangay sang relo, t-shirts, kag nakatuon sang sourcing, pricing, kag distribution distribution nga sa iyang mismo yang na experience. Nakuha niyang iya nga first million, ma'am. Mambing, nakuha niya iya first million sa iya early 20s and nalangkot ang 5 million na Rajuman Lina. 5 years old siya. Grabe, 25
2: years. Baby, kay sino na kaedad?
1: Ako na, ma'am. Natupad ko, hindi, ma'am, 25 years old. May 5 million nga savings.
2: Wow, ego na.
1: Tiyan mo na ang basic pala nga background ni Steve C. Kang iyang birth date, kag full childhood biography, hindi naton makitaan sa mga established gid nga sources. Pero so far, amo niya ang pinaka-okonki nga mga information nagikan sa iya, Ma'am Bing.
2: Wow! Ti sa subong, ano ni Ayan, ang iya nga pinaka-timako mo at the very young age, no? Mga kaedad ni Rajuman Linet, may million na siya, no? So, makatagdi ang dinambal kagaina, Rajuman Joylini mo. Nga bata pa, yes. No? 5 years old, no? Mm-hmm. So, meaning, amo na bala nga ginahamban man natin din, no? Nga ang, we need to have an entrepreneurial mindset, no? Nga hindi na natin, nga may ara, kita nga edad nga 20s o pag-graduate natin, or 25, kag makadumdum, kita nga nami, it siguro may side hustle kita, no? Mm-hmm. So, nami gid, no, nga, amo gid ni ang kalabanan, di ba, sa aton sini nga maging teacher, bata pa lang, nanginegosyante sila, kag, kalabanan amo nang ilang passion, no? Iti turning passion to profit, no? Kag yes. Develop kun ano ina, no, ang mga skills nga na explore, learn gid basta nga maka-expand, no, kati magambag kita nga entrepreneur ka, so nagapangita kag ginayapagi kung paano ka mag-expand sang imo sini nga business.
1: Sa kaso o kun sa istorya ni Steve C. Mambing, hindi man nangin mahapos ini sa iya. Ti ama na tong grabe ka successful gid man sa iya kay ti bata pa siya may amo na ni siya kadako nga savings nga na labot or na angkon. Pero sang 27 siya gali, nakaagi man siya sang financial crisis, personal gid nga financial crisis. Bangod nga wala na gid madinalag-on ang iya nga Turkish textile company nga connection o kon ang iya nga investment dito. Nga nagapromise kung tani sa iya sang dako nga monthly returns. Iti sunod sa report, naka-raise siya sang 20 million pesos. Nagikan sa ginutang niya sa nagkilain-lain ng mga tao, Ma'am Bing. Nga ugaling sang ulihin na paslawan ang ininga arrangement. Kag nagbilin sa iya sang amuman kadako nga kautangan. Kag nagdangat pa sa 32 million pesos ang iyang obligasyon nga balayran. Isang ulihi, nakabatsyag siya sang depresyon, kag family pressure, bangod nga ti pamilyado na siya sang tion nga ina, kag amo pa, sang naka-experience siya sang dako nga down moment sa iya nga kabuhi, sa iya financial nga journey, ma'am.
2: At the age sang mga ano sa
1: sina nga na
2: 27. Oo, no. So ti amo ina no nga ti, may mga plano kita sa aton sini nga mga negosyo but ara din na ang risgo no kag ang iya sini sa pag-expand siguro sa iya sini nga business is nangutang siya para kuntani nga magdako ang iya nga business. Mm-mm. Pero ti ang gina-expect nga profit niya no so wala ina ma-achieve, yes. No. So amo na balang ginato naton nga yes, may mga ano na may mga risgo pero kinahanglan nga may mga ano bala kita, may mga plano pag no, keep on learning kung ano bala ang mga option naton nga ma-address kung paano kita nga maka-recover no once nga may mga ano sa sina nga let's say hindi abi na mag-successful, hindi ma-achieve ang ina nga profit. So ano bala ang possibility nga pwede natin nga mahimo para nga ano no sa amat-amat maka-recover kag mahimo ang obligasyon no nga kautangan man para sa sinataning expansion sa iyang nga business. So isa man dira sa mga ano maybe sa iya sina nga age no 27 maybe may mga ano pa may hindi pa enough ang iya sini nga knowledge no kag ano mo na bala nga kun ano man ang mga failure take it as ano

0: As nga may lesson ka dira, siyempre hindi mo na paghimuon ano bala ang dapat nga himuon, no? Nga if ever nga ma-address ina, if ever nga ma-encounter na naman.
1: Mhm. Kay ti dugang dira mambing, chakto ina no ang imo nga pag lantaw man diri ma'am, kay ti importante gid nga may nagakaigo nga plans. Kung paano ini ma naton masolbar, ilabi na kung ara ka na sa amo ng sitwasyon. Pero duwala man dira man matapos sa mm-hmm. Lunes ang oh. Ang tanan para kay Steve C. Bangod,
2: wala man siya nagpadalagi sa depression, although nadala na lang sa family pressure kay kapin pa may ara na siya sang kaugalingon nga pamilya, plus pa sang utang niya, so nagsaramo na itong iyang responsibilidad kay may balayran siya sa mga ginapanghulaman niya, at the same time kinahanglan niya nga mag-provide sa iyang family. Siguro na-realize niya man ang nami lang diri kay Steve C. kay gin-communicate niya ang iyang problema, kay usually sa atong experience nakita man nato sa at aton gid nga komunidad nga kun mayara kagali sang utang do nahuya ka na, especially ang iya ni nga case minilyon, so nahuya man siya siguro nga mag ano sa pamilya, but eventually na learn niya nga mag-open up siya nga pamilya kag naka-istorya ni siya sa isa ka pastor nga mo to ang nagiya siya kun paano maka recover liwat sa iyang negosyo, nagpang ginpangbaligya itong iyang mga salakyan, ang iba niya pang mga assets para lang mabayaran ang iyang mga utang na naglabot sa 12 years antes niya makompleto ang pagbayad. So, sang 2014, diri na siya medyo nag-amat-amat naman na balik sa pagnegosyo, nagbawi na siya paagi sa pag-explore sang online marketplace. Kaysa una, before ni nag-uso ang mga ang mga shopping, online shopping apps, arag na sa marketplace mo, dira ka pa na dam mangita gidya sang imo nga baraklon sa Facebook, dira ginadag na po sa mga produkto nga ginabaligya mo, kag dira ka man nagabakal sa mga produkto. So tong 2014 nakita niya nga sa isa ka shopping platform ang linibo ka mga power banks, madasig lang nga na baligya, Rajaman Jolene kag Mambing. Yes. So amo to nga pero antes sina nagbaligya siya na sa mga electronics kag mobile accessories antes nag-explore sang online marketplace. So sa nakita niya nga ay do ka namin, igali do dasig lang, digali ang baligya anay. Amo to nag-convince sa iya sang potential man sang e-commerce. Hmm. Diri na kagin sugudan niya ang pagtukod sang small team kag nag-develop halin lang sa baligya, kay tikon ara kada member kanada sang online shopping platform, pwede ka nakabaligya sang imong own nga mga produkto, kay eventually nag-turn na siya into online store management, pati na warehousing, order fulfillment, logistic marketing, kag customer service for other brands. Balido, halin sa iya lang kung tani, siya lang mabaligya, nangin paagi man siya, agad makabaligya man ang ipaan.
1: Oo. Nangin ko sa aton nga mga past nga mga gin-feature nga entrepreneur of the day, ma'am, Bing, kag Radyo Malinef, may mga sistema gid man. Pero mm-hmm. sini may bago man siya nga sistema ang e-commerce 2014. Damat-amat na gid man ina Radyo Malinef nga
0: nag-innovate siya. Yes, oo, nag-innovate.
1: In 12 years, ma'am, na ano ya, na sulbar or mm-hmm. na bayran niya na itong tanan ng mga kautangan niya sa 36 gid ka mga tao. Grabe, nga stress gano'n, no? 36 ka mga tao nga ginutangan. Kaya hindi basta-basta kay minilyon nga amount ang iyang ginutang nga napyerde man lang, ma'am. So, sa atong paglantaw, halimbawa, gid ini siyang isa ka tao nga nag-agi sa financial stress, kag gin ano ya gin tibong yaman ang iyang galingon para nga makabawi siya or maka or hindi bala matapos ang tanan sa amulang sadto nga sitwasyon, ma'am. So amo nang ang istorya ni Steve C. Rajmalunef, isa man ka Pilipino nga mapabugal naton sa industriya sang pagnegosyo kag pag hatag inspirasyon sa aton tanan nga wala nagakatapos ang aton kabuhi sa ang aton nga journey sa kautangan o kung sa aton nga sitwasyon, financial nga sitwasyon o kung ano man nga sitwasyon nga nag-effect o kung nag-apekto sa aton man niya nga pangunang-una o kung sa aton nga mental health. So, amo na aton nga Entrepreneur of the Day, Mambing, kagradyo man, Lineth. Angot sina ang aton nga mangin topiko sa

0: mental health ang ila ginaagyan sa financial nga aspeto, ma'am?
1: Yes, no. So, kadakugid, no, sa epekto sa mental health, no, ang mga problema sa kwarta abi, no, sa pagmanage ng ato ng finances, ang kakulang, ang mga responsibilidad, no, ang mga balairan, no. So, dakugid na nga epekto, no, kahit ang pinaka-basic lang gani, no, I'm sure kadamo sa aton sila nga makauturan o laban sa aton nga naka-encounter sa sina, nga let's say kulang ang inugbayad sa ano sa regular nga binabayaran abi, no, ang mga bills, no, and then here comes gulpi lang mag-abot ang ano ang emerhensya, no, may nagbasakit, no, tapos may ano pa, no, may tuition na dapat bayaran, no.
0: Yes,
1: so, mga amo pa man lang sa sina, no, kagtapos ginakulang ka pa, no, sang kwarta tungod sa mga balayran nga ina, no, hindi ka na makatulog. Hindi ba lang, kasi amo lang na ang sa isip mo kung paano mo mabayaran, no?
0: Yes.
1: And syempre, ang imo nga productivity sa imo sini nga trabaho, kung employed ka, apektado, kasi amo lang na, no? Din ako sinimangita, ano ang ako nga himuon para makakwarta ako, no? Kasi amo na, emerensya, ang pinaka-urgent is ang balayran sa hospital, ng mga amo sa sina, no? So, pinaka-basic is amo na, no? Insomnia, no? And then ang relationship nimo sa tao sa imo sini nga pamilya, no, and then syempre kun kaisa matentar ka pa nga maghimo sa nga mga bagay, no, let's say for example nga hindi dapat, no, like tungod sa pagkakinanglan mo sa dako nga kwarta urgency, kun kaisa matentar ka sa mga quick rich nga mga scheme.
0: Oo,
1: hindi bala so ma isa ina, no, or let's say abi tungod nga problema gusto mo madula ina matentar ikaw nga maghimo sa mga bisyo, no, nga temporarily malipatan mo, pero ti after sa sina, let's say kung gainom ka na, mainom ka kay ti inang nagka-problema, ti pagka next day amo man agyapon, no, hindi na masulbar sang pag-inom mo, nagdugang pa na gani, no, sa gimo sini nga problema, tungod nga wala ka sang tama nga paglensar kung ano bala ang imo nga himuon, no. So, amo ina ang mga epekto kasi eventually, no, mental health mo kag eventually maapektuhan ang imo nga physical health.
0: Yes.
1: Hindi bala?
0: Mm-hmm.
1: So, kung kaisa tungod nga na insomnia ka, mangin ano ka na lang, no, mangin na common para makatulog ka kag okay ka the next day, mainom ka sleeping pills kag kung kaisa ano ka na na anang dependent ka na, no, sa sina nga sleeping pills, kag mangin addictive ka na kumbaga, no, sa amo na nga mga bulong, no.
0: Mm-mm.
1: And eventually maapektuhan ang imo nga physical health, no.
0: Yes.
1: Or ang iba naman pag manage ang stress ala sige kaon kay ano na dayon madaya mataas imo sugar, no? So mga amo na bala, no, so mental health eventually mangin at epekto sa imo nga physical health.
0: Mm-mm.
1: No. So, nagdugang pagid ang imo nga problema.
0: Dubilog nga nga, ano, resume linef, no, tanan nga aspeto sang kabuhi mo apektado.
2: Ganyan, mambing, eh, kung nag-struggle ka na sa imo mental health, ang imo nga problema tani nga balayran lang sa kwarta, madugangan pa na, kay for example, mainom ka. Yung lala ka kabalo nga, pag inom mo, tagali mo lang pa na pang vibe.
0: Nagdugang
2: na side sa epekto na sa sakit sa ulo pagkaagang, ang dugang naman nga balayran, kaga mo na magkaon ka man, stress eating ka, ang bayad mo naman sa kanon mo nga mga pagkaon. Pero, Ma'am Bing, paano bala natin mabalaan nga nag-apekto, nagali ang financial stress sa atong mental health? Ano bala ang mga warning signs, Ma'am Bing?
1: So, ti ang pinaka-ano, gidira-nira nga, nag-ano na sa imo nga mental health is that, ti, termi lang, amo lang gid na ang sa isip mo eh, no? And then siyempre sa pagpangita mo sa mga paagi nga wala ka na daw halos, wala ka na sang way kung matagaan niya na sang solusyon, so dira pagid niya nagalala ang imo sini nga sitwasyon, no. So siyempre ang ano pagid sa na dira is that nga ang ano bala, no, ang instead tani nga ang imo nga himuon is ang imo nga paminsaron is ang solusyon, nagadwell ka lang dira sa imo sini nga problema, no, nga nagapalala, no, sang imo sini nga mental health kung baga, no. So kinahanglan kung maka-encounter kita sa sina, no, ano na nato, no, hindi lang sa aton sini nga na

0: mental health ang ato nga panahon, but ang ato nga mental health, no? Kung mabalikan nato, no, ang ato nga gin picture nga entrepreneur of the day, hindi ba lang? Yes. Nga nagbulik sa iya, paatag sa iya, nga mag-coping sa iya, ang pastor. Hindi ba lang? So, dako ina nga bagay, nga kung may ara ka sa amo sa sina, no, hindi lang na ang imo nga mental health ang imong i-address, no? Siyempre, kung affect na ang imong sa imo nga physical health, no? So, i-address mo man ina, ano bala ang imoon ko, and then, ang isa pa gita lang importante is ang i-address ni mo, kung na bala, ang imo, ang pinaka-cause, no? Sa imo nga mental health, na amo ang imo nga finances, no? Mm-mm. So, amo ina ang mga dapat nato i-address, na importante, no, nga mag-share kita, no, sa ato nga coping, mag-share kita sa ato sininga family, not just sa coping, but sa kung paano ang himuon nga matagaan inaasang solusyon. Mm-hmm. No? So, sa atin nga family, sino ba lang nga mga tao ang makabulig sa aton, nga maka-network kita sa ila, no? Nga masolusyonan ang mga problema nga ini, no? Like kautangan, no? So, financial educator, pwede gil, financial advisor, no? Financial planner, no? Nga makagiya, no? Makaguide sa imo, kung paano masolusyonan ang imo sininga mga problema sa finances, kag someone to talk to, no, para nga maano nimo ang imo nga mental health naman, kag importante no spiritual health, no, hindi ka magdula sa imo nga nga ano nga paglaom dira, no, pangamuyo ka kag himuon kun ano ang dapat nimo nga guidance ka, no, wisdom, no, para nga giyahan ka kung ano ang dapat nimo nga himuon.
1: Mm-hmm. First step, gani na, ma'am, no, nga maging open, kita bala sa aton, manya ginaagyan, kay kung parasin na nga mo nang imo sitwasyon, tapos wala may, may iban, nga wala sang iban nga nakahibalo, even ng imo mga family members, pagudlayan ka mag-deal. Para sa sitwasyon ni Steve C, nga gin, istorya niya man ang iya family members, kag nag-deal siya sa isa ka, siling mo, ay spiritual, ang iyang spiritual aspect naman sa iyang kagalingon, kaysa sa istorya ni Steve C, nag-istorya siya sa isa ka spiritual leader, a pastor, nga naging naka-advise sa iya nga hindi mo na pwede nga palagyuhan lang ang iyong sitwasyon. Mm-hmm. Dapat nga atubangon mo ina, pangitaan mo sang pamaagi nga makabayad ikaw nga sa legal man nga pamaagi, kag eventually gin follow niya ang amo nang pagpanugyan, naka ano siya, naka desisyon siya nga istoryahon atong 36 gid ka mga tao nga iya na pangutangan, kag nakatukod siya radyo malinat sa isa ka sistema sa diin nag earn siya sang dugang cash flow, kag nabayaran niya biskan madugay-dugay 12 years siya nga natapos ang iyang mga abalairan, pero nakabayad siya. Wala natapos dito ang tanan sa iya kabuhi, Ma'am Bing.
0: Yes, no, kag kun ang hambal is utang sa mga tao nga na. So these are personal loans, kag mataas ni ang interest, no. Mm-mm. So amo man aguro nga naglawi kang iya nga pag yes. Ano sa sinino ang pagbayad, no. Mm-mm. Pero ti ang ini nga mga tao siguro ti ang iban sa sina mga friends naman, no. Ti siyempre kun na ano ina no kun wala na bayaran, no, epekto gid na isa man. Mm-mm. Sa epekto is maguba ang relasyon, no. Yes. Pero ti ang ini nga mga tao nga ginutangan niya, maybe nabawi ang pagsalig, no, kay ti gin istorya, no. Gin promisahan, no, nga himuon niya ang iyang responsibilidad. Mm-mm. Nga pag ano nga pagbayad man, no, sa ila, no, kag nangita siya sang way, no, kag nag-innovate siya kay tiara na mga internet nga mga amo sa sini, kag maybe ang previous niya nga negosyo wala mag-succeed, maybe ang isa sa mga rason is ang problema niya sa marketing, no, and here it comes, may mga internet na, may e-commerce, kag ano siya, no, nakabulig ini sa iya sininga pag-expand sa iya nga negosyo, kag amat-amat siya nga naka-recover, no, sa iya sininga sitwasyon nga that time, no, siyempre kung magano nga ang sleep ginakulang ka sang tulog, no, kasi may insomnia ka, depressed ka, no, after, may ka lang nga ginakapoy, no? Muna mo epekto sa, kung na, ano ka na, sa emotioning mental health, no? Daw, hindi ka na mag-socialize, kahit di, malaan sa mga tao, kanako sa imo nga utang, mga amon na, no? Wala na sa may magsarig sa imo, kahit si tanan na lang na utangan, no? Bisan gani sa subong, di ba? Close friend mo, tungod na wala mo na himo ang emotioning nga obligasyon na magbayad sang utang, oh, ginablock ka na, no? Or mga amo na, no? Nga mga ngati kung kaisa gani mismo ang aton sini nga mga kapamilya tuod na dula ang pagsalig nga wala nimo mahimo ang imo sining obligasyon sa pagbayad sang utang si nagaguba gid sang relasyon. Pero mm-hmm. amo ina, ang aton diri amo kani ang importante na no? So, financial literacy nga as much as possible no hindi kay na ma-experyensyahan, mm-hmm. no? Nga mga sitwasyon.
1: May mga tao man, ma'am, nga wala man sila gidsang dako nga utang, may stable man mm-hmm. sila nga income, galive sila paycheck to paycheck, or nga nagakos naman sang ila gihapon nga financial anxiety, kati wala ka sang emergency fund, wala ka sang savings, ano ayhan ang pwede natin mapanugyan sa ila, ma'am, para nga madula ng ilang financial stress?
0: At ang una, ginmamati sila determine sa aton. Yes, no, kag i-learn gid ang financial literacy, no? I-change naton ang algorithm sa aton sining ano, no, sa aton sining mga Facebook account, sa aton mga social media, no? So paano ina, no, ang pangitao mo dito, ang i-follow, no, i-search mo, i-learn mo kung paano bala ang pag-manage maayo sang aton nga finances. Paano mag-develop sang tama nga mindset sa aton sining right money mindset nga ginatawag, no? Mm-mm. Paano bala ang pag-increase ng cash flow? Paano bala nga maka ano ako, no, nga maka-income ako, nga may side hustle ako, no? Paano bala maka-develop ako sang disiplina nga hindi na ako matentar, no, kun ang mga friends ko maghinagaray, no? Paano bala ko nga hindi ako matentar sang mga ano ini, no, sa mga e-commerce, no? So, mga amo sa sina, no? So, ang ano gid is financial literacy, no? Kaghimuon ang kung ano ang dapat. No, nasa aton ang kwan, no? Ang pagdesisyon. Yes, no? Radyo Man Jolene, Radyo Man Ninette, no? Very common ina, no? Nga paycheck to paycheck na lang, mm-hmm. no? Tungod nga, especially, ha? Especially ang wala sang mga responsibilidad, no? Mm. Mga single, no? Oo, natin dumay na igo naman, da?
1: Gasaling pa, ma'am, nga wala pa sa may ginagastusan nga iban.
0: Yes, no, pero sa wala pa man, no, sa wala pa man ang amo ina nga ginagastusan, no? Mm. So i-apply na naton nga meaning i-ano na naton nga let's say dapat sa sini nga year antes mag-end ang ini nga year, may savings na ako, maka-open ako sang ako nga savings account regularly, may amo ako sini nga may magsulod sa ako nga savings account nga passbook nga ina, no, nga may regular savings na savings. So mag-goal ka sa imo sinang savings, no, para ina sa emergency fund nimo, no, kag ano imo nga goal, no. Mm-mm. And then hindi lang na nga goal, but himuon mo ano ba lang akon nga himuon kag ang mga hindi dapat ko himuon para ma-achieve ko ang ina nga goal ko nga monthly nga saving. Mm-hmm. No, so track mo ang imong expenses, no, everyday ina, no. So tikong dako nga may nag-add to cart ako sa sininga adlaw, no, himuon ko na lang abi nga once a week ini, no, kag sa amo lang ini nga amount, no. So ikaw sina ang ma-desisyon, no, ikaw ang ma-decide kung diin dapat makadto ang imo nga income. Mm-hmm. Hindi nga layo pang sweldo na tingala ka ay diin na to nagkadto ang ako nga sweldo, di ba, kay wala ka sang plano. Mm-hmm. No. So ina ang mga masining natin nga solusyon, no, nga makagwa kita sa amo sina nga sitwasyon nga pila ka nakatuig, no, wala ka gyapon savings, goal pila mag-abot ang emergency, mangutang ka kay friend, no. So very basic na may ara ka nga emergency fund. Kag i-learn not just saving, not just financial planning, but investing, no. Lately nag-open ang IPO, initial public offering, no, sang GCash, no. So para halos tanan may GCash, di ba? Pero ang atin dira nga gina-avail siya ang lulang is ang payment, mga na transfer. Pero dira gali nga ina, pwede na kita nga maka-invest, no. Nagsasubong ang IPO nga ginatawag nga ina, initial public offering, meaning pwede ka nga mangin part owner sang GCash. no? So sa muna nga mga bagay hindi mo kinanglan na nga dako ang imo sininga nga i-invest dira. First is we need to learn, no? So learn gigita, no? Amo na nga sa aton sininga makauturan nga nagapamati diri, no? Sa aton sininga programa, hindi lang nga sa sininga programa kita, follow kita sa kunsino nga makabulig sa aton, no? Sa aton na finances, kasi sa aton nga kabuhi, no? Hindi bala? Like ang Rampo Financial, singkitan, no? Mga muna nga mga, ano, si Marvin Germo, no? Mga muna nga mga, nga pwede natin nga makalearn kita, no? So, i-change natin ang algorithm sa mga social media, no? Yes, entertainment, no? Pero, ano gid naton, no? More dapat nga may ma-learn kita, nga hindi lang kita nga makakadlaw kita. Kasi after makakadlaw kita, daw okay ka, pero ti after sa sina nga makakadlaw ka, bumalik naman, na-check mo gali, may due date ka naman. No? So, mga amo sa sina nga pwede naton mahimo.
1: Karami gisang hambal mo mambinga hindi lang dapat basta mag-save kundi mag-invest man pero dapat man nga mangin mahinalungon man ang aton mga karadyo man sa pag-invest kay kaangay ni sa aton nga entrepreneur of the day nga si Steve C nga nagsala man siya sa pag sa na-investan niya nga eventually nag resulta sa pag sa mga kautangan mambing ang isa sa mga labing apektado sa financial stress sa mga breadwinner sa mga nagagastogid sa pamilya ang mga hindi man kutanin nila responsibilidad pero sila ang nag-aako mambing. Paano bala malikawan sa mga breadwinners o kung maprotektahan sa mga breadwinners ang ilang mental health?
0: Yes, no, so ang ano is take care, manage your finances well, no, kasi amo gina ang isa sa mga sources, no, kung nga ga problema kita, hindi bala. Ang mga common na ginahalinan sa stress is, amo na, kwarta, no? Basically, amo na, no? Relasyon, no? Hindi bala, mga stress ka sa mga amo sa sina, no? So, those are two top, no, nga mga ginahalinan, no, sa aton sininga stress. But number one, good is ang, ano, no, ang finances. Na kung kaisa, tungod sa finances, nagakaguba man ang relasyon. Hindi bala, na-mention natin kagaya ina, no? So sa atong sininga mga breadwinners, no, so i-value yourself good, no, value yourself, no, not just amuna nga kung breadwinner ka, no, kumbaga ikaw ang breadwinner, ikaw ang money machine, no, sa pamilya, no, ikaw ang nagabuhi sa imo sininga pamilya, no, but, no, ginatudlo natin ganito rin nga each member sa family should develop, no, sang tama nga mindset when it comes to money, breadwinner ka, tudloan ang every family member kung ano bala ang importance ang kwarta as a tool, no? Para mag-ayuhan kita, para nga hindi kita ma-stress, no? Nga bisan simple lang ato nga pagpangabuhi, pwede kita nga hindi kita nga magka-encounter, no? Sang problema sa atong sininga finances, no? Kahit hindi lang ang mga nagiginakulang, no? Sang kwarta ang naga-encounter sang sini, no? But there are times nga enough sila sang kwarta, no? Ano nila, pero makaano sila, no, maka ang greed bala sa ginatawag nga money, no, nga mag-invest sila sa mga quick rates, no, and then nakakuha sila and then ma-reinvest sila and then mangutang para mag ano na naman, no, mag-reinvest and then sila magkakautangan na naman, no. So very important ang financial education gid, no. Like sa aton sininga entrepreneur, no, naging teacher nato, no, maybe nagkakulang siya sa pag-learn kung paano pagin ang pag ano ba ang tama nga mga investments, no. Maybe, no, sa iya sininga pagnegosyo may mga kakulangan man siya, no, sa pag-research maayo, no. Or maybe nasubrahan siya sa pagpangutang kasi nagadali siya nga mag-expand ang nga ano, no, nga business, or maybe may kakulangan siya sa iya sininga sistema. So dara gihapon nagasulod ang we must keep on learning because if you stop learning you will also stop growing, no. So we must learn gig ang financial literacy nagastart gid sa sulod sang balay kag sa breadwinner each member sang family kinahanglan matudloan man.
1: Oo, kabudlay nga daan ma'am nga kung amo ni bing imo nga sitwasyon tapos wala ka pa bla may idea, wala ka bla idea kung anong dapat mo nga obra knowledge about financial literacy, mas mabudlayan kapag gid nga makabawi. Sa ini nga mga sitwasyon, isa pagid sa mga nagaka-contribute man ma'am bing sa aton nga financial stress ang social pressure kabin pa nga kalabanan sa aton daw hulom gid bala sa social media nga ti sa social media tanan mo lang nga maayo ra jud man makita naton tanan mo lang nga successful nga mga moments sa mga social media friends naton makita dira naton kag kun kaisa hindi man makalikaw nga dumakumparar nato ang aton personal nga kabuhi sa ila naman niya nga success. Ano ang

0: kahuluga naton sa mga kauturan naton mambinga amo ni ang source ang ilang financial stress.
1: Yes, no, so ti ang ano naton nga kumakita mo da ang mga ano lang sa social media, ti number one to kagina ang ginaano naton nga change ang algorithm, no. Sa aton sini nga mga kuano kay kun ang feed ang imo permi nga ginalantaw is naka-align sa amo sina nga gusto nimo. So wala na, no, pero kun ang gusto mo naman is let's say ang mga fashion, no, mga amo sina, no, ang kung ano ang uso, no, kung sino da ang mga rich and famous, no. So ti amo man na ang nagaguluwa da sa imo sini nga feed, no, ni ibala. So ti kung mag-ano kita, no, nga magkahisa kita, no. So ti ano gid ina, no, negative gid ina, no. So ang ano naton is simplify, no, simplify your lifestyle gid, mm-hmm. no. To become rich, to become debt free, no. To be prepared, amo gid ang pinaka basic ha, to be prepared later lang na ya ang ano, no, ang building wealth, no. Number one is to be debt free, to be prepared sa mga life uncertainties, to be prepared sa imo sini nga retirement. Amo gid ang pinaka basic nato, no. Bay ilang na da iya, kung may friend ka nga bongga, no, nga nagapahisa-isa man, wala kita ya kabalo kung anong matuod ra,
0: yes. No.
1: Kay there are times na may dako ang balay, no, may mga salakyan, may mga travel, pero sa pagkamatuod, no, pila na ang ilang na net worth. No? Pila na ang ilang na net worth. Maybe dako ang ilang net worth, pero ang baby dako ang ila sining asset, pero ang ila sining liabilities is mas dako, no. So meaning negative ang ila sining net worth, kung baga makita mo pero matao dali kalabanan sila mga kautangan, no. So mga amo sina, no, so hindi kita kabalo kun ano ang matuod, no. So we must ano na lang kun ano ang aton niya nga kabuhi, ano ang aton nga masarangan, no. By ilan na daya ang iban, no. Kay komo naton, ina ba lang we want to have something to impress people,
0: yeah.
1: No, kay there are times impress people we don't like. Kay gusto mo kung kaisa do feeling mo nakaangat ako sa iya amo niya ang bakal gusto ko amon ni, no. Ang iya nga balay adbi inang ano inang bungalow ti gusto ko yang makabalay ako ya sa two story, no, do mga amo na bala. Pero nga hindi, okay, ginaya ko masarangan mo, no? Kung naplano mong imo sini nga finances, may mga emergency fund ka, may protection ka sa imo nga family, no? Financial protection sa imo sini from family, no? Okay, ginaya. Kag kung may passive income ka na, hindi ka magsalig sa six-digit mo nga income, no? Because nga, there is no job security. Pwede ka gid na madulaan, no? Binanegosyo man niya. So anytime pwede ka madulaan sang income, no. So amo ina ang dapat nato nga ano, simplify your lifestyle, no. Kag amat-amat kita mag-goal kita sa kung ano nato nga gusto.
0: Mm-hmm. Kisa ma'am nag-cause ng financial stress ang naka-build kinabala ko naka-tukod sa social media nga ang projection mo, ang lifestyle mo lavish gid ang naka ano ka na ba lang, ay do ang social media friends mo bala do naka ano na sila naka perceive sa si imo nga ay social gid sa permi, so ikaw may mga amo na nga do sila mismo na pressure nga ay paano kung hindi na ko ni ka bakal sa mga amo ni nga uso basi ang balon na nagpamigad do nako, so bisan hindi pa tani hindi na bala beyond na sa imo mga means hindi mo na masarangan kisa nagapang utang ka pa ang worst da kanang pangutang ka pa para lang may ipabugal pa, o para lang ma-maintain ang imong lavish lifestyle.
1: Common ina. Oo.
0: Damo gid
1: bisan sa mga ano, bisan sa mga millennials, no. Even ang mga estudyante, no, nung subuan gid ako bala, no, nga kun kaisa ano ang mga estudyante, both looking rich, di pa ano sila, no, di pa milky, pero ang ginikanan dito nagapangabudlay, no, nagakautangan, no, para lang sa ilang tuition, no, dito sa probinsya, mga amo na bala. So hindi ina maayo, no, hindi gid ina maayo amo na nga, well, bata pa lang ang bata matudluan na nga amo lang kita sini, pero dako ang atong nga handom nga magayuhan kita.
0: Sa mga nagapamati subong ma'am nga do nagabatsyag na sila sang financial stress nga feeling nila nagaapekto na sa ilang kaugalingon nga mental health, ano ang mapanugyan mo sa ila, anong mga pwede nila obrahon agud nga makaluwas pa kag hindi na maapektuhan pa ang maglalaang ilang mental health. problem.
1: Yes, no, natural gid ini, no, nga makaproblema kita, no, sa aton sini nga finances, kag apektado ang aton sini nga mental health. No, nga kung kaisa, no, hindi lang na nga insomnia, but eventually, no, depression, anxiety, and may mga times nga nagasulod sa isip mo nga i-end na lang ang kabuhi, no. May mga amo sa sina nga sitwasyon nga nag-suicide, no. Kag masubo nga may ara nga mga ano, no, nga mga breadwinners, no. Kag ang nakita naton nga nalubog sa utang, naka-access sa mga online nga mga ano ini, no, nga mga sugal, no.
0: Mm-mm.
1: Nga sa online nga sugal nga nagdugang pagid ang ila sini nga nakautangan, kag na-stress sila sa mga nagapanukot nga ginapakahuyan sa mga amo sa sina, no. Pero may mga ano, may mga solusyon sa sina, no, like sa aton sini nga gin picture, no, nga the entrepreneur of the day, no. So ang ano sina is atubangon, no, atubangon ang ina nga problema kag pangitaan sang solusyon, no. Ang una nga solusyon is other than learning kun abala paano ang magmanage sang finances, no. So istoryahon, no, ang pamilya nga amo ini ang matuod nga natabo, no. Hindi naton pagitago sa aton sini nga kabataan, no, kag amat-amat nga daily gid nga ihambalan, no, ang parte sa sina kag ano bala ang mga solusyon, no, like sa everyday ano bala ang mga positive, no, nga naangkon, no, kag sa inyo nga solusyon, no, para at least mas ma-motivate ang tagsa ka family member sa paghimo sang ila sini nga obligasyon nga makaluwas ka kamo sa sina, no. Kay usually ang mental health nga ini nga apektado sang finances, nakakadto ka sa amo sina nga problema sa finances tungod man sa imo sini nga pamilya, no, mga kinanglanon sang pamilya, no, nga wala ka sang emergency fund, and then gulpi lang may nagmasakit, no, nga nag-diagnose na may cancer. No, hindi ba lang mga amo sa sina, no? Even sang isa mga hindi lang sa finances mga problema, but ang imo nga ano nga na somebody in the family nga amo ni ang risgo sa iyang life. Hindi ba lang? So nagdoble ang imo nga pagpalibog, but no, kung nag-isa ang family, kag-istoryahan kung ano ang mga solusyon kag maghimo sa nagakadapat nga himuon, no. So importante nga may financial literacy gid, no. Increase cash flow by saving and have other source of income. Kung kaya sang members sang family, no, nga mag on their own nga makahimo sila sang way nga maka-increase sang ila sini nga income, buhin or maka-income sila, may side hustle sila, magkinot every sa himuon ang tanan, no, para nga makabuhin sang gastos, no. So ina na pangistorya naman ina naton. So matagaan ina sang solusyon kag amat-amat, no, of course, no. Be grateful always, no, sa Ginoo, no. Be grateful for what you have, no. Kag ano bala ang mahimo. So what you have, para matagaan ina sang solusyon, no, ang problema sang bilog na pamilya.
0: Pati paminsaro natin, Ma'am Bing, ang problema sa kwarta, isa lang ang kaport sa kabuhi. Madami pa sa mga buta na dapat natin matutukan. Pagkagpasalamatan, naman siling natin nga, there's more to life than this situation ma'am. Nga, ti, bisan paano, kung pita kita magpaminsar, makapamagaan man sa aton balatsyagon. Ti, realidad, gidman nga, wala di gatapos ang tanan. Damo pa kita sa pwede maobra, kagkabay pa, nga ini nga edisyon sa aton nga programa naka nakahatag man sang ideya sa aton mga kauturan, especially ang mga nagasuprer sang mental health issues bangod sang ila financial nga stress o kon problema, Ma'am Bing. Dali na lang siguro kita na Jo Lineth magtapos ang aton nga pagpabangkot kay Ma'am Bing. Kag subo nga aga, basi may mga luyag ka nga pasalamatan, Ma'am, or tamyawon subo nga program naton.
1: Yes, no. So before sa sinaang ako lang, Ma'am Bal, is always count your blessings, no. Always count your blessings kay amuna ang inyong source sang strength, no.
0: Mm-mm.
1: Sa pag-atubang sang mga problema mental kag sa aton sining finances, no. Be a good steward sang mga blessings nato, no. Kag siyempre luyag ko lang nga magpasalamat man kag magtamyaw sa akon sining nga mga kasubong nga mga Ilongga Scouts diri kami sa barangay Dingli Ngaw Iloilo, no. Kag nagapasalamat gid kita man, no, ari diri man mismo nagtraining man refresher ang aton sini nga council president si Tita Joy De Leon, no, kad ang aton sining Commissioner for Training, si Ma'am Helen Diguma, no? So, ari diri sila, si Tita Exi, no? Ari man diri kahapon. Kag, of course, no, ang aton sining mga troop leaders ngayon, no? Ang aton mga teachers, no? Kag ginaano naton, gina-train sila, no? Kung paano bala ang pagtudlo sa atong pag-iya, sa aton sining mga Girl Scouts,
0: yes.
1: No? Agod nga mangin responsible citizens, kag mga good leaders, no? Sa palaabuton, no? So, madamo nga salamat, Radyo Man Joyline, Radyo Man Lynette, no? Kay Radyo Man Mark Tira, madamo man nga salamat sa aton sining nga mga kauturay nga nagupod sa aton sining nga programa, Mr. kag Mrs. Wise Expenses. Kag sa tanan na ako nga mga abyano, sorry, wala ako naka-reply sa mga messages kag mga greetings. Salamat gid sa inyo sining nga mga pagpanamyaw sa akon sining nga family, no? Halindiri karo mapauli ako anay to be with my family, no? So madamo nga salamat. So kita ay lang kita ya sa next weekend, no? Sa akon sining mga kaupo dira sa DYRIRMN Iloilo. So madamo nga salamat and a blessed Sunday to everyone.
0: Thank you so much, Mama B. Kag, enjoy your day with our titas man dira sa Girl Scouts of the Philippines Iloilo Council. Kag, thank you so much sa ginapasalamatan at ginagumalan na si Mama B sa iyang oras, tiyempo, kag expertise sa ginapakigbahin sa aton. Bisan pa, iban man siya nga mga aktibidades kung Domingo nga ginahatagan sang iyang oras sa National Lena.
2: Bisan pa nga ang signal to dito daw in this table. Kagawa, diba sa ilat itong aging kantuan ang medyo mapulupinot ang signal. Pero gintinghuaan, ginimambi nga makaupod kita diri kag makashare man sing iya knowledge kag expertise para sa makalearn man ang aton nga mga karadso man.
0: Dali na lang magatako pag itong programa tag sa kadomingo ang Financial Literacy Program sang RMN Iloilo. Ini ang Mr.
2: Kag Mrs. Wise Expenses.
0: Kami ang inyong mga alagad. Ako si Radyo Man Jaylene Tamayo para on.
2: Radyo Man Lynette Fernandez Villatriz.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
5: That news was brought to you by AC World Glass Quality by iBerry. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside.
7: Baka mas madali ka na magkasakit.
6: Payo ni Doc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin B3, C, and Zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected with proper diet and exercise based on red. Yun ilang quality yan. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unahin palakasin ang immune system. Magtiwala sa pro. Mag-immune pro araw-araw.
8: D3 Bio!
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry na mo patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
8: D3 Bio! Ang D3 Bio!
10: Yung may VCO!
8: Ang VCO!
10: Yung may D3!
8: Mga buti ka!
10: May DC!
8: Ang alkaline nga vitamin C!
11: Kung gali si Ariel, nagkanto si Ray, kisang nagligad, kisaki pidya katama, di ang basang tiyo ko, Marcos ang may DC, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa may DC!
8: May DC!
10: Mamaka sa mga butika!
8: TTX 500!
12: Si Edding Grace, paglimutan.
13: Ako, may sakit nga diabetes.
14: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
13: 2 kapeses na sa aga, kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
14: Wow! Subo.
13: Mabakal na kamo. Sa TTX 500, namigit ini sa aron nga lawa.
8: TTX 500 D3 Bio with Physio.
15: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaron.
8: D3 Bio, ang D3
10: yung may Physio,
8: ang Physio
10: yung may D3
8: Bio.
10: Maayo ang lawas ng bata mo.
16: Sus, masakiton man ino.
10: Ach! Ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede kihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
17: Unilab quality yan.
18: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: iPhone Plus Gold.
1: Ako gali si Maya.
2: Nasis ko sa ovary. 3 cm na gali.
1: Try ko gininom ang Samsung Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipayig ko sa resulta kay nag-clear gita nga ako ng ultrasound.
0: Samsung Plus Gold. Mas pinanakas. Pinagaling. Pinahusay. Samsung Plus Gold. Sa mga butika. Samsung.

0: proper taste.
1: Sanford Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN.
2: Balita halin sa Kapitolyo.
3: Maayad-ayad nga adlaw, Iloilo. Welcome sa programa Balita Halin sa Kapitolyo. Sa kinandan, ini ang inyo alagad, si Parikoy Ray Cabarles. Mangingkaw po tayo sa gihapon ng aton regular nga mga partners, Parikoy Early Garcia, kag Parikoy Joel Tormon. Sa pagpanamyaw, si Parikoy Early. Parikoy, mayad nga adlaw.
4: Mayad nga adlaw, Parikoy, kag sa aton mga suking at tagpalamati.
3: Parikoy,
5: Joel? Ayad-ayad nga adlaw, gid sa aton mga tagpalamati.
3: Okay, sa sining simana, yari naman kami nga magkatalakay sang mga balita tuoy sa mga programa, proyekto, serbisyo kag advokasiya sang Iloilo Provincial Government sa pagpanguna sang wala sa liwan kundi ang aton top performing governor of the Philippines, Governor Toto Defensor. Parikoy, naministro yan ang water system mo. No? Nga isa sini ka water system ang ginagurahan na sa barangay Tapikan, San Joaquin, Iloilo. Kaya ang water system ngayon, tama kay importante ini sa ginapangatubang ta, na pagpanghangkat sa bilog ng Pilipinas, ang kakulangon sang tubig pag-abot sang Super El Nino sa Iloilo. Pareko, Joel.
5: Personal kita nga nakatambong sa inaugurasyon, Parekoy. Dako ang pagpasalamat sang barangay Tapikan San Joaquin sa kay Governor Toto Defensor bagod man kay kapin 120 ka mga pumuloy ka mga households no ka mga pamalay lakip na ang mga estudyante ang mga faculty and staff sang Tapikan Elementary School kag ang bilog nga puwersa sang barangay Tapikan sa pagpanguna ni punong barangay Jobert Nofuente. Bakod man kay natagaan sang katawanan ang madugay nila nga damgo na matagaan sila sang water system. Safe, accessible nga tubig para sa tanan.
3: Okay. Pila ka ni kabalor niya, Parikoy?
5: Ang balor sang proyekto nagalabot sa 4 milyones.
3: Gin-implementar
5: ni Parikoy sa idalom sang Rural Water Supply and Sanitation Project sang Office of the Provincial Engineer.
3: Dako gilang budget ni nani Parikoy?
5: Dako ano kay dako man ang
3: dako tangke niya.
5: Dako tangke ni Parikoy. Porti kay dako nga tangke ning tiamak mo 120 ka mga households ang makabenepisyo sini. Lakip man ang eskwelahan sa nasambit nga barangay. Ang bilog nga pwersa sang mga estudyante ka mga manunudlo. Dako ang kalipay gid bago natagaan sila sang water system
3: ano project. Ano ning location sang barangay nga ini ang malapit ni sa suba? Sa nabukid ni nga bahin sang San Joaquin or patag ini Parikoy Joel?
5: Patag ini Parikoy pero malayo sa Banwa.
3: Mga pila ka
5: kilometro sa San Joaquin? Suro barabanta ta mga tatlo tubtub a 4 kilometro kruway.
3: Ba? Ang tuburan sila basante?
5: Nangita sila sang water source para nga matagaan sang makalabot sa mga pamalay ang tubig. So ang Provincial Engineer's Office amo ang nangita sang water source kag sa katapusan Parikoy natagaan gin man sang katubanan ang damgo sa mga tao.
3: Gani no? Ano ang ginagamit nila ni sa pagpangita ni Parikoy man? Anong tong anting-anting sang una tao? Lumay anting-anting na sila ang ginagamit para makidiskubrihan niya kung na din ang source ng tubig ng bugana mo. Kay ti nga daan Parikoy. Although nga ang water system project nga ini well known na ini sa bilog probinsya nga nag-provide gid yas ang basanting tubig no sa aton sini nga mga households pero ang the main test sini Parikoy sang project tanga ini ang palabuton ng Super El Nino kung bala masustainer niya ni patubdon sang tuburan no ang source ng tubig sang aton sini water system project hasta nga mabalik na mag-ulan naman sa Iloilo kay ti subong hindi po pa ni mabatsagan Parikoy ang kaninit sang tuburan nga na, no? Kay why pa sang Super El Nino? Pero basi pala pag-abot sang Enero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo. Masin kung ubusan na sang tubig pa rin ko yung atong tuburan. Daw mo nang mangkot, ikaw kinakon, bala, gingamit kinis ang engineering, no? Ang ilasin ng aparatos ng anting-anting.
5: Ang mga tao sa barangay Parikoy, balaan nila kung diin ang water source mo. Uga din ang problema. Kay wala sila sang pundo para magpatindog sa pasilidad ngayon eh.
3: Okay.
5: Tiba kung sang bulig sang kapitulo probinsyal, sa bulig ni Governor Toto, na tagaan sa katumanan ini.
3: Kita mo na Parikoy, ilang aparato sa pagpangita sang ano? Sang water source bala kon din bala dampi bala sa lupa bala nga ang dalom sang lupa dira yang masulog
0: may ara no? Kitas na
3: nga tuburan
0: ang provincial agriculture office no may ara sina sang gamit dumduman ko sa una na balita ta ni gani mo ang pagbakal sang probinsya wala lang ko ka tanda kun ano nang tsuraya subong pero I think ginagamit pa na nila no sang taga water systems mga engineers naton dira ang ining makinarya para sa pagdetect ng source ng tubig pero sa nambal ganin ni Parikoy Joel di ang mga tao dira sa area bisan wala sang makina Parikoy balaan nila na mo kita mo nang kahoy lang na gani no nga gina-detect nila bala pero hindi man lang na bisan sinong pwede makauyat eh sang kahoy nga na kaya dapat ikaw mismo gali sa tao na ako mo nga
3: aba?
0: Nga maka-detect kablas ang tubig.
3: Doon ano na? Doon ang siruan, no?
0: Hindi.
3: Ano naman?
0: Do, basta daw, siguro sa ano sang tao na, sa nature sang tao nga.
3: Kung daw pareso na sang tao nga.
0: Kaya bisan.
3: Kunwabi, kita mo nang istorya lang nga, ikaw, why ka titard ay Parikoy? Ikaw, why ka titard ay? Ako, why mo titard ay? Pero may iban nga mga punuyo, taga may titard ay. Nga makakita sila ya, sa hindi ka makita. Kaya mo na, guru, Parikoy, yan, basikon, ang tao nga na nga may hambal mo nga no may ano may kahoy ano something
0: may ang kahoy niya do instrument lang na siya eh para nga maka detect pero ang tao mismo do
3: mo na patyagan niya
0: oo do mo na yang do mo na may istorya ako na sa una eh nga nagapang ano ba sang tubig
3: nagapang nutol
0: detect oh nagapang nutol
3: panutol kun din natuburan pre ko eh
0: oo ka imagine mo kalapad sang lugar mabalaan niya kun din ang tuburan mo kag wala palpak. Sigurado pag tasok mo ara gid man, posible mo nga accurate siya katama. Pero tikom may machine mas mayo pagid.
3: Oo di.
0: Pero ang nami sini di Parikoy sa water system sa Tapikan kay ang hambal di sang ilang punong barangay. Si punong barangay Nufuente.
3: Ano ako na?
0: Dugay nang damgo ni sang mga pumuluyo glidra sa barangay Tapikan. Dugay nang damgo. Di
3: si Gobernador Toto Defensor lang
0: ang katumanan sang ilang damgo. Bulang mo?
3: Di pwede man tulog
0: ang mga ara nagli.
3: Kung gusto niyo magtulog lang kamo, tip siya yung guys, padayo ninyo nga pagdamgo.
5: Ang barangay Pika ni Parikoy, boundary community gra ini sa sang San Joaquin kag Miyakaw. Abi mo Parikoy, sang nagsugod ng programa sa inaugurasyon, susporti ang bundak sang ulan. Pati si Gubtuto, bro. Pati si Gubtuto, bro, to basa bro to sa tagsik sang ulan. Pati kami Parikoy nga taga Pikaw. Nga nagkanto dito. Ikaw kapungkuan kay basa punungkuan na mo. Basa ang ginpreparar nila nga kuan nga lamisa. Kay may ginbutang sila nga trapal. Kag may Parikoy nga ano mo lang nga ano mo lang pasilungan to man trapal. Nga ginagaserving nga daw ano nga pasilungan.
3: Why sila ka mga yun sa Isuag Ilonggo?
5: Di ang ambal sang ang ambal na munto na mangkot may Parikoy kay curious kami nga dito ginbutang nga ti balaan nila nga nag balaan mo na yan, Parikoy, nga anytime mabundak ang ulan mo, hindi maabot ang gobernador. Anytime mabundak ang ulan, mabasa ang bisita. Ang ambal sa mga tao, bisan sa eskwilahan niya na Parikoy, sa Tapikan Elementary School, wa isang, ano, wa isang mga event, ano bala? Mga lugar para sa mga events or activities ang eskwilahan, wa isang pasilungan. Kaya mo nila, tani sa eskwilahan, ginbutang na eh. Ang inaugurasyon. Pero, bisan pa gabundak ang ulan, Parikoy, ambal sang ibanto kauboy mo na ang gobernador ninyo no kauboy si Gov sa entire programa Parikoy way unta tulan mo kaya ambal sa mga tao blessing iman guruni ginbugayan kita sa kapitulo probinsyal.

0: Ginbugayan kita sang panahon kay nagbuntak ang ulan. Aros tanan na pare koy ano mo basa.
1: Ah, ako niya nakita siya na pare koy sa pagulan niya. Gin bindisyonan niya ang proyekto. Tapos sinyal guno na pare koy. Or sinyales na. Nga inang tuburan do hindi na gurumobsan.
0: At ila ba ni?
1: Oo.
0: Sustainable ni pare koy kay solar powered gali ni ang fasilidad pare koy. Kag kun basa ang palibot, basa man ang mata ni Kapitan Jobert Nupunte.
1: Sa Kalipay?
0: Sa Kalipay. Nag-ibig sa preko, nagtulong luha niya sa sobrang Kalipay.
1: Ganun lang, ayaw mo siya, Wayman.
0: Ah, Wayman. Sigur toto, makita na mo ng iyang reaction preko, sa nakita niya nga nagtulong luha ni Kapitan, nga nagpasalamat sa iya. Mapasagan mo ang, makita mo sa nawong ni Gumtuto, ng purting Kalipay niya mo.
1: Right.
0: Bangon man sang tudok sa Tripusoon nga pagpasalamat ni Kapitan Puente sa kay Gututo.
1: Isa sa mga satisfying kuno pare koy sa serbisyo publiko ang mapalipay mo yang ordinaryong tao especially sa mga rural areas nga ti kinakulabos man ang iban sa pangabuhi hindi umakita sa rural areas go pare koy especially sa mga kaumahan nga basanti sa ano mo bastante sa kwarta ang mga pamuluyo mas ginakinanglan nila yung parikoy ang serbisyo yung sa gobyerno mo nga para sa ila hindi na, for so long ang ining pagpangabuhi nila sa ila komunidad why pa nila bala ma-experiensyahan ang bulig bala sa gobyerno sa matutuon ti until nga nag-abot ining water system project sa ila nga iyagin niya sa gobyerno nga isa ini ka proyekto nga dako ang impact niya sa pagabuhi sang tao sa uma kay sa mga taga San Joaquinhon no madamo kita dira sang mga water system projects nga ginpundar man umpisa sang tiempo ni Anay Gobernador Arturo Defensor Senior kag madamo kita parikoy sang una sa mga testimonya nga nabatian sa mga taga San Joaquin no ti na labot na istoryata man na sa una nga kakadto sila sa mga suba kag magsagob tapos ang lakat nila hindi lang kay tapan na bukid no nga bahin sang barangay nila nga pagbalik nila do hindi ka na magbalik liwat pa koy kay timo balik pa timo tong patikraya tong suba tong kuwaan mo ka tubig to di iban ka to pa koy nagiribi man ang mga ng mga babae sa to nga mga naka-avail sang water system project nagkaturo man ng luwa pareho man kay Kapitan ni Fuentenio ti isa ini sa mga makatalandog no sang Balatagon ang ininga proyekto ti bilang kapitan sang barangay tagaan kay mo 4 milyones nga water source sang tubig no water source galing para mabatangan mo sang supply sa tubig nga tanan mo nga pumuluyo. Hindi kayo mo mag-ibig sa napalik ko, Joel?
0: Nag-ibig si Cap kay Guru may ara ng mga feedback sa naliligan na na kung ako yung mag ano ma, kung ako yung mag magpapati sa iya nga haramalaw nun nga daw may ara nagkaduda sa
1: kapasidad niya
0: kasangkol niya, kasangkol niya nga mapauman ang proyekto ngayon eh kaysa pagkadugay nagli nga proyekto ini nga ginahandom sa mga tao damgo niya
1: butang balong yung mga parikoy siguro ang sitwasyon siya ng parikoy ni Joel nga for so long Guru may iwat yung mga gurong tubig na o para sa mga pamalay?
0: Ang way labo sa pamalay pare ko, bisan sa eskwelahan, ang mga kabataan kumbaga ang ano ba na, ang ilang paginawi sa eskwelahan kaman ka anong pronounce na ng hindi limpyo.
1: Ah.
0: Kay bisan maggamit ka pare ko isang ano sang
1: CR abi.
0: Sang CR
1: or laboratory abi.
0: Wala sa tubig. Ah. Kay imagine ulo pare ko, bisan sa pamalay mo ko isang tubig kung ano ba ka.
1: Ready.
0: Karis mong imo nga paginawi.
1: So tibud ako gid nga man nga bulig pare koy, no? May rason gyud man pare koy ang kapitan ni nga mag magkalipay mag no? Bisara mo nga na labot blas ang imo barangay ang handom sang kalabanan nga tuod sa imo natuman. Ha? Ti sinobla ang hindi malipay sa proyekto sang gobernador sa pare koy Joel. Yeah, pare koy Yarley.
2: Tikon sang una, limitado ang pagpaninlo sang mga kabataan, sa mga tao sa panimalay. Tungod nga mabudlay magkuha tubig kay pasilayo pa ning sa kuban nila sang una. Iti wala pa sang ano mo sang water system meaning dito gini sila guruga sa kuban pa sa layo no ang mga source nila kung hindi nang source dira lang siguro bomba. Iti subong di na sila maglimitado ang ilang pagpanglimpyo kaya ara ng tubig, lapit sa ila, no? Ibang ganyan ni guro, ara na ganyan sa balay nila.
1: Gusto ka di?
2: No? Pwede ka na guro. May mga gripo na nila, may linya na sa tubig, sa ilang balay. Kag sa eskulahan, di maging safe naman, no? Kay matinlo na ang paggiyo sa mga kabataan da. Kay balan mo, parikoy, ang tubig, isa man ini sa rason kung nga ang nagatuhaw ang mga balatian.
1: Good, eh?
2: Kung wala sang tubig na daan mo, kung limitado ang tubig,
1: hindi kisa... Mga waterborne diseases,
2: mga prekoy. Oo, hindi ka mangugas sang kamot mo, kaya wala ka sang hulugasan. So, bisanig ko kamot mo, pudot ka sang pagkaon.
1: Gusto gin?
2: Ang imo nga mga kinanaan kisa, di mo maugasan sang maayo. So, dira man na naghalin, no? Ang mga bakterya, kag mga viruses, mga germs, na nagatugas ang balatian. So, dako nga buligid, no? Sa mga pumuluyo, magluwas nga mapapos ang ilang... ang access nila
1: sa tubig
2: kundi nga safe pagid ang paggamit nila sa tubig
1: gid, eh.
2: No hindi nga siling kay ti subong sa water system nakita naton dito parikoy dako ang tanke kag safe yan no ang hindi ya siling mga bubon lang malang open
1: yes
2: right. Ti kisa damo igko ang nagasulod so may sa health nga bahin sa health sang mga pumuluyo dako man ang mabulig sila
1: Ang pinakamayo sa ning proyekto, kaya ang component sa proyekto ni Prekoy, ang muna yung pinaka-importante mo. Blan mo, ang proyekto premis ng gobyerno, Prekoy, kung hindi mo ni ma-maintain mayo, ang gwa sa ni white elephant, ang muna nga dapat niya kada proyekto sa gobyerno, ya, aragi dyan premis ang component sa kung paano mo ma-maintain ang inang proyekto. Kaya kung hindi mo mamintinar ang proyekto, hindi mo nang puslan, kanugol na sa kwarta sa gobyerno, ginbutang sa proyekto, tapos hindi mo puslan after pinakatuwig na, na paggamit mo. Kaya ang component sa Prekoy, nga ginam, empower ang pumuluyo ta, nga hindi lang kay kung butang kasi ang proyekto, kung magubagan eh, ngayon ka na maliwat. Mga bakit nga gina-empower sa gobyerno, ya, ang pumuluyo is, ma-organisar sila sa ila kaugalingon kag kung paano nila matipigan ila yang water system project limbawa i-train na biya ang mga asosasyon no sang water system da nga kung paano sila yang mag-maintainar sang water pump
2: oh
1: kasi mga pinagustulo tinyo dyan ng andar sang motor sa agas so sapo ni overheat ni patay kung naguba naman pag guba ngayon ito yung mga basikap tiwala at korta ngayon man tutukay ko ba hindi man manami no nga kung tagaan ka sang proyekto pabayaan mo lang pagpabaya mo gani ngayon ka naman kung guba nun nabla Prekoy hindi na pwede nga muna premi
0: Actually Prekoy isang giniwat ang inaugurasyon may asosasyon may grupo nga nagsumpa sa sotubang ni
1: Toto anong ginambal ginila
0: gasumpa sila Prekoy nga amligan kagtipigan ginila ang proyekto ngayon
1: kag mangin ang proyekto asa sa katubtuban
0: way labot sa tubang ni Gob Toto ano man mo nang saksi man si Mayor San Joaquin Mayor Joe Abad Lazaro kag busy alkalde sang Banua si Vice Mayor Ivy May Crespo samtang nagasumpa ang katapos ang sasasyon. Kaya ba ni Gob Toto sustainable ini nga stores ng tubig ninyo basta tipigan nyo ng proyekto. Kaya kung ninyo pang tipigan at kamo magyapon magasupir para nga maging long term kag sustainable ang water source nyo titipigan nyo ng proyekto.
1: Grabe no. Tip sa naman tantagin niya ang kooperasyon man ni Mayor ni Mayor Lazaro Abad Lazaro no? Mayad nga klasika Mayor ni si Mayor Lazaro pa eh. Pero lakot-lakot jokingly aside pari ko eh, no? Ti mayo gi mga natupa ni yung water system project dala sa may amuning barangay kagang Mayor niyo si Lazaro
2: no.
1: Kakawalo ka pari kay istorya sa no sa Biblia
2: no.
1: Nga si Lazaro gin nabanaw pari ko eh. Oo ti nabanaw gin ang baratagon sa mga pumuluyo pari ko eh. Kay hambal mo siya naligad, damgo lang premi mo. Tisipo na tuman na. Mas mula siya nga pari ko nga. Ang servisyo sa sila nga barangay, daw pigado. Tisipo na banaw na ang ilang pag-servisyo. Sabon kay Mayor Lazaro. Kag sa kay Kapitan Nuno Puente. Tingin mo ligad pa siya sa gobernador. Nibla? Namuning mga proyekto, bilang ang bala naton sa una abini na sa una pero Parikoy ang ining water system project tama lang ni ka simple nga daway magini kabilinggan abi sa mga kauturan no kuno ya kabalo nga sa bilog mo nga pagkinabuhi kung wai tubig pertik budlay ha ti sa bong ang mahibi ayan to si kapitan kung sa matyagya Parikoy hindi to tama ka importante ang tubig para sigla oh nalabot mo ya ang damgo mo natuman yang damgo mo nga for so long wai na natabo sa kabuhi mo. Mo na blam Parikoy sa una blam hindi kay malipay nga sa una wai kati sinidas. Why ka ti premier ng TL? Tapos nagkitagaan ka sa sapatos kapag ti kanami? Hindi ka malipay? Ano mo nagwa ya?
2: Dako nga bagay eh. No? Kung kamo nga mga pumuluyo, nga mga binipisyo sila, siyempre, halandumon gid man.
1: Halandumon gid eh?
2: Mga klase sa proyekto. Mm. Muna nga ati, siguro tungod sa kalipay, naglumulumaw gid ang mata ni...
1: Pero liwan siya kay Kapitan, duro man to Parikoy ng mga kabutuhan. Ang medyo noon nagturo man ang luwa nila.
0: Ah, duro eh. Duro Parikoy eh, kay ang tupad naman po samtang nagkatulo ang ulan Parikoy, gatulo man ang luwa nila. Grabe yan Parikoy, grabe. Emotionally, natandog ng maratsyagon ni Parikoy. Kay, amo na, malong lang at basing dumdum, ibang tubig lang na eh.
1: Oo.
0: Basing ibang dumdum ka mga tubig lang na eh. Tapos 4 milyones lang pundo. Hindi ya masiling nga bing tag 100 milyones, 300 milyones. 4 milyones, mga iba na 4 milyones lang na. Pero kung kamo sa lugar ko sa mga tao tong wa isang gina usar na tubig ro wa isang kuroan sa tubig ro ano para jagan nyo ro ay oho wa kamo irim non wa kamo nung hugas wa kamo pangbungas water is life mo di blam na par ko iya
1: amo nang ibutang gid man nga saya nga karatula par ko no water is life oh tip sa mata nyo si gobyerno totoo defensor
2: ha tip para sa ginambal mo manugsulod pangadaan ang super El Nino tay dirita gid ni ma matakos no ang kay Pitibos sining water system kag sigurado ko dako gid sini ang mabulig ya sa mga tao dira no sa barangay Tapikan kag hindi lang ini amo ang water system projects sa San Joaquin damo na Parikoy ng mga water system projects no ang iban gini ala pas kabukiran kay balan mo basta gani water system ni napangayo sa barangayan gina tagaan din na priority ni Governor Toto Defensor kay balan niya mo kung ano ka importante ni sa mga pumuluyo
1: kay water is life gani oo di ko ito big Parikoy wait kabuhi
2: Tugid din.
1: To? Tamunan nga ang bago sa inyo, sa mga taga San Joaquin, bago lang mo kabisiktira, huwag lang ka mga proyekto nga kaangay siya, sa ibang nga parte, sa San Joaquin, Iloilo. Amo ni mga programa, diyan yung gobyerno, provincials, ni. Ang bala ni Parikoy, early, why nagkahirak si Gob, mga hatag sa sining nga proyekto. Kaya na best, ang bala ni Parikoy, duel, may bratsagan sa pagservisyo ang gobernador. Ha? Amo nang nilat ni Wat, agad niya, kay hindi ko kanya malipatan ang tinaga, ang nagkawas, baba ni Parikoy, duel. Ang hambal ni Parikoy Jewel, lain niya ang leader kung may baratsyagon sa pagservisyo. May tagipusoon sa pagservisyo. Ikumparar mo sa mga leader nga YIT baratsyagon sa pagservisyo. Diba? Ti kung may kung ara si imo sa tagipusoon yang pagservisyo Parikoy, damo kaya sa makita yang bagay nga makabulig kasi sige pareho mo. Pero kung now nagpungko ka lang diyan kay lagas mo lang yang poder. No? Nagpungko ka lang yan, lagas mo lang para nga magsanyog negosyo mo. Nagpungko ka dyan para lang nga ang influensya magsangkad bilog probinsya, hindi mo na no? Ang mentalidad, kag ang karakter, kag ang tasi kapagkatao ni Arthur Defensor Jr. Ha? Ang yung kapagkatao, yati, hindi ko na yung maislan pa rin tinaga. Hamba ni Parikoy Jewel, hindi ko malipatan. Ha? Hindi ko kanya malipatan ang mga dinala ni Parikoy Jewel kung paano niya kin-describe kung si Governor Toto Defensor mo, kung paano mag-servisyo mo. Si Governor Toto Defensor lang kung ang politiko o kung leader si Lilo nga may barchagan, may tagiposoon. Kaya muna, pagkakita ni Parikoy sa mga pumuluyo nga, si Kapitan daw mahibi ya sa pangayo to kay kinalan niyang tubig. Ara, tupa.
0: Ang iman pero kung damo sa pagkadamo ng politiko nga nagambal nga gina-idolize nila si Gub Toto mo.
1: Pwede.
0: Gina-idolize nila si Gub Toto. Pero sa totoo pero ko ay tamang karayo. Kaya iban nga nagambal na pero ko nga gina-idolize ang gobernador. Ang iban na pero ko ay astam na stikal.
1: Okay.
0: Amo na ba nambal mo nga traksan sa isa ka public servant? Dapat may tagipusoon sa para sa tao.
1: Gusto hindi.
0: Ang iban na pero ko gambal na pero huwag may tagipusoon sa tao.
1: Amo na nga rin.
0: Oo. Gambal sa lang nga gina-idolize ng gobernador pero sa totoo sina kung tangpan sang tao, wa man sa bertiagon sa tao. Amo ning kapinasahi sang mga sang ano sang mga depensor. Alin sa tatay, sigob tatay, sigob toto. Congressman Lawrence, basta mga depensor, tatak depensor. May tigpusoon para sa tao.
1: Amo na ganin pare ko yung hindi ko malipatan ang ginagas baba mo eh. Damo sa mga nagatikal pare ko sakto na ang bali pare ko jo. Damo sa mga nagatikal nga makiimol man sila
0: ko. Oo na, di ba? Nga kuno makiimol man.
1: Oh, pero wala ang ulag nila pare ko lain. Hindi makiimol. Maka maka posisyon, maka pungkos poder, di kita lagi ni sing imol. Wala. Nga ra man yang nagpakita nga kuno biimol man nakachinilas man. O kuno may magisi man ko isa dar ko na. Oh, galing yung pakitang tao lang. Hindi man tutuod gali sa hugot sa barasagon niya. O hindi gali sa amuna siya nga kasigin man siyang tao. Manog pa kuno-kuno. Mga ipokrito. Amuna. Oo. Di sinoblining mga tao ngayon eh. Laibawa, kung negosyante, bay pari ko, yan nagpadalagan. Paano mumambal nga ang servisyon niya tutuod? Ha? Paano mumambal nga ang iya nga pag... Pungko bilang isa ka leader sa Banwabi o kung sa isa ka probinsya. May barcagon git. Ha? Kahit may negosyo. May interest. May conflict of interest mo. Kaya unahan niya pang servisyo kaysa sa negosyo. Siyempre unahan mo yung negosyo. Ulinan niya ang servisyo.
0: Amo ni pare ko nga gakabalaka giguro si Kapno Puente nga gadudang tao sa kapasidad niya nga damo ka question siya kuno nga ti dugay na nga handom sa tao do hindi matag ni kapitan. Pero gasibo gali ang kabubuton sa atong gobernador kang kabubuton man ni Kapitan No Puente. Kaya ang kabubuton ni Kapitan No Puente ang pagbulig pa sa tao. Pinakita karon ni Gob Toto nga amo rin ang matugduon nga handom kagkatuyuan ni Kap Jobert No Puente, kundi natagaan sa katumanan.
1: Okay.
0: Kaya mo man yung handom sa katulong gobernador mo, ang kwalifikasyon sa isang kapitan na ginapangita sa katulong gobernador, ang pagkamaugad na ginparekoy.
1: Okay. Nag-match. Nag-match? Nag-match. Oh. Ang mga characters nila. Nag-match. Ang padayon kita, magserbisyo. Padayon ang provincial government, magserbisyo sa mga taga San Joaquin. No? Tag-indil ang taga San Joaquin. Kaya hindi naman taga San Joaquin na nakabil sa proyekto nga sa patubig. Tanan man nga bahin sa Iloilo, may proyekto sa water system. Pero duro pagin man, parikoy. Duro pagin man sa lugar ni Iloilo, nga kailangan pagin nilang water system. Hindi lang kamo magkataka, magpila ni. Ha? Amo lang ang sikrito. Amo man ni parikoy Joe, ni parikoy early for me. Hindi lang kamo magkataka.
2: Arang yabi sa kapisan sa inyong mga barangay officials.
1: Ang ginalan yan pari ko yun ni Joel dyan may servisyo nga may tigipso kayo pari ko yan hindi ka mo magkataka
2: pero dati nga mapisan nga mo magdangop sa inyong mga sa inyong mga gusto ng mga proyekto kay Governor Toto Defensor no kay ang tanan nga gasaka da ginatinder gid
1: oh wag gid pari ko gina wag gina snap da ya wag gina chapuira da ya tanan niya nga baton kag ginakumudar
2: oo
1: amo na yung bata nga tesyo no lang bing politiko kag leader bisang probinsya bi no from yesteryear sabi up to now no nga ang iya sining pagbulig tutuod bi ni bla ni siya mga depensor ka lang kita pare ko eh. Nga?
2: Correct.
1: Walang walang halong pakuno-kuno.
2: Oh, yeah. Kag wala yasing may ginahulat nga ano bla, balik.
1: Oo. Oh,
2: wala. Kasi wala man sila yung mga interes, wala man sila mga negosyo.
1: Pamawan mo to manok sa barangay mo o directly pa ni Gob mo.
0: Ang isa pa gid ka kinalain ni Gob Toto iko para sa iban nga mga public official o kun politiko pre ko. Kaysang chimpos sa inaugurasyon. Ang iba niya ng mga politiko pare ko nga sobrang pasikat. Grabe ka lumapaw ang sugid mo. Di ba? Makita mo na sa ibang mga hitabo nga may mga politiko nga may gamay nga proyekto. Ni grabe ka lumapaw ng sugid niya. Dayaw sa kulingon niya. Hakot bang to? Kay Gob Toto, yaw ay kasi may nabatian pare ko nga musna. Ang solo lagid nga tinaga halin sa tunog gobernador. Tipigan ninyo ang proyekto.
1: Ano mensahe?
0: Why sang dayaw ang hakot bang ko pare ko? Why? Simple lagid. Tipigan nyo ang proyekto nyo.
1: Kay kung basahon mo sa tinaga ni Gob Toto, nga mo na yung mga tinaga ang kakawas babae pa rin ko nga tipigan ninyo ining nga proyekto. Kay kwarta nyo na! Nagamot ka mo niya sa pundo para sa proyekto nga ni. Hindi niya ako ng kwartal. Oh, tipigin nyo. Kaya parang kwartal nyo, matupaan sa gusto ng proyekto, nga maglawig yung proyekto, ang kwartal nyo.
2: Nga damo pa ang mga kabinipisyo.
1: Oo. Oh. Kaya kung ako lang ran, sabi alimbawa, be, kay gobernur, ta, depensyo lang ng kwarta, hindi nga yata ko sa inyo, be. Ha? Ha? Inyo ni mo, ang balbla nila nga, ang inyo nga kwarta, ginabalik sa proyekto, sa uma. Ano muna ba? Tingkay amo na yung governance mo. Collect ka kwarta, sa mga pumuluyo, ibalik mo pagis mga proyekto. Na, di ba? Pero ang proyekto, nga mapinuslan nun. Hindi kay proyekto, nga, ghost. Kag pwede mo kwartahan. Nan. Tingkay, ginakumparar talang niya, ang leader ato ni Gubya, sa mga nakita ninyo, no, nga mga politiko, national man, ukod local man. No? Nga, si Gubya, perfect transparent mo. Isa lang sa mga ginihimo niya sa gobernador niya pari ko eh, nga transparent niya. Iatag mo yung confidential mo ya sa, fund mo ya sa social welfare nga, pride nga, ano, pundo. Dira lang nga bagay, testamento niya pari ko isang pagka-transparent sa panggobyerno.
2: Sa Bilogoro nga probinsya pari ko sa Pilipinas, 81 blaka probinsya. Ba si Governor Toto Defensor lang guro, nagkakuha sa confidential fund. No? Talos tanan na, may aragin na yan.
1: Good eh.
2: Although ati magamit gid man na, no? Kinanglan man na sa mga gobernador. Pero para kay Governor Toto Defensor, ang pundo nga ina mas nagkakaangay nga iatag sa social welfare. Kaya ang mga confidential fund, intelligence fund, hindi yan naman kinanglan kaya ti bastante man ang pundo sang like for example sa PNP or sa ano nga departamento, nga kung may kinanglan siya, pwede man magamit.
1: Ti lembawa pare ko Joel. Kinanglan mo gid balang confidential fund o kon intelligence fund? No? Nga why man threats ka buhay mo? Like Arturo Defensor Jr., anong threats ka buhay niyo? Why man? Tino mo may threat kinao? Nagapang migas ang gobernador ako, why man? Nagapang orta ang gobernador ako, why man? No? Sindikato ang gobernador ako, hindi man. May negosyo ang gobernador ako, why man? Nga, kailangan mo bingam gamit di ka confidential fund, adla ka man nga team, si patay ka mo, di ba? Oh, maniktik ka to, sabi kung may mga operation tong kwanto ko, kailangan mo na yung confidential fund, di ba? Ti, why man kailangan na si gobernador at Defensor? Isang protection na bigyan niya sa lawas niya? May ko bodyguard sa kabilo ko, kaya na. No? Say hi to Hermie Congreso. Di mo na, why man threat kay why man sa kinimo ka kamalamalahan pari ko eh. Ang good life lang kung kapangawat ka, why laban-laban ka, targetan ka mga kaiban. Di kung why ka anomalia, why ka ano na, ang conflict of interest sa pagservisyo, tutuod ng servisyo ng tao mo. Mangita ka pa confidential or intelligence fund. Hindi na. Yatag na lang nasa mga kakinang lang to sang burial, hospitalization, sunog balay. Ano pa yung ginerepre ko
2: eh? Ang mga kalamidad eh. Magbagyuhan ka na.
1: Di ang 20 million nais mo tabi yung confidential fund ni Governor Arturo Defensor. 20 million nais mo? Di gindirikta niya to sa social welfare. Nik-nik lang lang. No? Kung ibang tanang mga politiko yung pari ko eh. Grabe yung pagtago sa confidential fund. Ha? Ano blalan? Amakon mo yung doon hindi pa kakuntito sa confidential fund. Duro pagkid yung kwarta mo. Ang sources. Di hindi mo na.
2: Alam mo, entitled, no, ang mga official sang confidential fund.
1: No? Ooh,
2: for example, mga gobernador, mga mayor, local chief executives. Pero, para sa ginambal mo, ang iban, ito nga abing kinanglanggid. Kasi nula man sing threat or something. Kailangan ito yung iban balang rin ko, yung kina-convert to cash nila niya.
1: No, wala mo yung modus.
2: Kibalan mo ang confidential fund, hindi niya siya kinanglan sang id-id nga pag-audit sang
1: kuwa.
2: No? Kaya ito, confidential mo. So, buro-buro-brahan mo lang dahil isang kung ano, daguro nga papel nga acknowledgement receipt dahil. So,
1: pwede mo na yung convert to cash. Doon kinahimplo mo, ginimoy yung primo ko, yung mga piatos, yung mantanay mo sa ganyan. Doon kinahimplo, mga piatos, yung mantanay mo sa ganyan ka, i-implo na.
2: Hindi na masahal ka na sa panitibos, pare ko.
0: Confidential nga pundo, nga confidential yung kawat sa iban.
1: Gusto. Di si Governor Toto Defensor, why, kuya, kinanglan sa mga confidential fan, intelligence fan ngayon. Ya, tagta na lang na so, sa lulul. Pero ito nga pundo. No? Pupuslan, kaya isang tao. Oh? Eh, kay YT confidential fan, kag intelligence fan si Gubto to. Anong tabo ko na? May threat ka na? Glagaw to sa akin, tunog ka pindag to ka, water resistant. Why mo tinatanggag na to? Ginakas pa ka mga tao to? Hindi ba? Kaya wala bla kung totoo lagi mga servisyo pari ko, yung way ka man, yung manong muli, way ka bla, sino ba rin pari ko, yung dagta ngalan mo, way ka man adlock yung pari ko, makatos ibang lugar ha, way ka nangilin,
2: kaya ka mo na ganyan balong bla pari ko, yung kung kapang ng servisyo kabi, no, nga wala kaya sing handom nga magmangranon,
1: no.
2: magdako ganyan yung mumanggan,
1: no.
2: Hindi kaya ka paminsar sa mga muna eh.
1: Mas bagay.
2: Di bla, kung tinto ka naman lang yan kung anong sweldo nga arasay mo da.
1: Gusto gini.
2: Hindi mo na kinanglan mag-himo pa sang magic-magic.
1: Ang balikog nilang gato, ba't yan gusto rin na kay Lea? Nga lay, we do it on ay. Bawat ko na, may pera pala yung sweldo ko ah. Pumuna bla. Pila pa bilang sweldo niya. Bawat ang balon na gambal siya nga ti, kasalig mo lang ta sa sweldo ta. Pabuhi kita, pag-i sweldo ta. Hindi kay ko niya nga, karakit pa kita. Duro pang source of income ta out of paket ta nga mga gastusan na di pugay nakuha ta pas gobyerno. Sweldo lang. Ang lipay na si Gob, sweldo lang nakuha niya sa gobyerno.
0: Ang manggad ni sa mga dipinsor pare ko, di ka sa siling sa kwarta. Si Romy Lunario na sila pare ko sa palanggas ang tao.
1: Gusto gini.
0: Oh? Grabe nga guro.
1: Tama na nga nga nga ni pare ko Joel ang tanang yung kwentro kay Gob. Kung madawag mo.
0: Protektado sa tao na pare ko.
1: Gusto gini.
0: Amo na mahal mo, hindi na ganyan nanon ng kuro-kuro confidential fund na para sa ano man nga operasyon ng kuro-kuro confidential na.
1: Gusto gini.
0: Protektado na isang tao.
1: Grabe.
0: Sino matandog sa sila man.
1: Grabe.
0: Ano ba pare ko?
1: Oo.
0: Kung protektado ka sa tao, pag-inmatkan ka na sa tao pare ko.
1: Ah, amo na yan ang mga tinaga nga.
0: Oh, ara naman mo yung mga nabasa. Kasi patuloy sa ako.
1: may matandaan naman ako ah.
0: May mga tatak na mga matinaga. Ay, atang nabasa ako na.
1: Ikaw na yung makakuhan rin, Barkoy. Ikaw na maka naran, makadihon sila ng mga tinaga.
2: Mga madalom na yung mga analysis ni Pro Jewel. So, si Migo, Tarwell, Solistaga, yuhong mo ginapami mo. Hindi nga grabe ka mga tatlo, yung mag-balandra sa mga...
1: Okay. So, ano na, sakto na kita na sa water system? Dali lang gano'n, may kalamidad kitang pangatubang parikoyo.
2: Unahon talaga ni Parikoy, ang RSSI.
1: Kani, may kalamidad
2: wala
1: kita.
2: Wala ay labot sa El Nino, ang ginapaabot na ton. Di, subong niya... RSSI.
1: Piste lang.
2: Oo, piste nga naghalit sa ato yung mga katubuan. Di, mamba lang ibang. Di man kami diya naga, ano sa tubo, gatanong tubo. Pero ito ay kamo kabalo, kakadamo sa kabanwanan dito sa probinsya. Naga, damo farmers ba, sugarcane farmers, dito sa probinsya. In fact, as of subong October, may ara na sang 9,471 ka farmers, no, ka mga sugarcane farmers, ang naapektuhan sang RSSI. Yung piste nga naghalit sa ato yung mga katubuan, nag-aapekto na sa siyudad sang Pasi, San Enrique, Dueñas, kag Anilaw. So nagdeklara na sang state of calamity ang siyudad sang Pasi, San Enrique, kag Dueñas, kag Anilaw man nagdeklara naman.
1: Okay.
2: So may rason na karon nga ang probinsya magdeklara sang state of calamity sa bilog ng probinsya para nga magamit nato ng pondo nga mabuligan ang ining mga mangunguma o nga naapektuhan ang ilang mga sugarcane plantations. Sila ni amuning nila pangabuyan rekoy mo. Di ko magklamatay ang mga tubo. Di paano ano pa ibligya nila?
1: Gusto gani?
2: Wala na. No, hindi sa mga ilang mga ano ganina, ang ilang mga amo na alangan pa na sila i-lock doon sang amo. Hindi man. So buligan ni sila sang probinsya. Ang mayo nga balita kay ang DSWD nagabot din nagligad si Secretary Rex Gatchalian. Nagambal nga may pundo gali sila parikoy nga pwede mabulig sa mga naapektuhan sang RSSI.
1: Bati ko kuno to tag 10,000?
2: Tag 10,000 kanisa. Amo na ang commitment ni Secretary Gatchalian. Pinalipay gito si Governor Toto Defensor. So,
1: ang mamangkot lang mo na parikoy kung paano ang listahan ay matabo?
2: Ang listahan alin sa Provincial Agriculture Office.
1: Asya mo na iyan.
2: So, ang kada banwato nga naapektuhan masubmit na sa listahan sang mga sugarcane farmers affected, no? Wala di alabot mga kapitan parikoy. Kay kada banwa may mga mao mo municipal agriculture office i-forward sa province i-certify da sa provincial agriculture office amo na pag-submit sa DSWD insigida makabaton sila
1: ati very good
2: sa ayuda so amo ning ginaulat nga mag-declare ang province nga state of calamity
1: para makabalo
2: para nga may basis na gid ang DSWD
1: nga mga tag
2: nga magatag sa tanan nga apektuhan sa bilog ng probinsya. Kaya nagbigad okay. to pag-abot ni Secretary Gatchalian, nag-attack sila Parikoy sa syudad pa lang to sang Pasi.
1: Okay.
2: No, sa ang mga farmers na napiktuhan sa syudad sang Pasi. Mm. So kay kung mag-declare na kita state of calamity, so bilog na yang probinsya, 27 ka mga banwa ni Parikoy mo ang nagatanom sang kumodri sa aton si Lilo.
1: Table line ni Parikoy kung mapiktuhan ng sugar industry. Balaw ka naman nga ti tama ang sugat tama kay importante sa pagpangabuhi tay. No, bisan din ka lang Parikoy subong ya ang kalamay kinanganon git no sa pumulyo. Amo na ko isa nga sobra sa aton katamis bla. Kag sobra sa aton ka sweet git. Kag diabetic man kita Parikoy.
2: Kag pangabuyan sang tao ni Parikoy oh, livelihood.
1: Siyempre.
2: Kasi kung kalapapas sa mga tubog na tanong nila, di na wala as la income.
1: Income ko di ang trabador Parikoy maguraan man to bra. Dibla.
2: So, livelihood ng component, buligan sila sang DSWD, pero sa part naman sang biosecurity, meaning ang pagtapna sa sining mapiste, at iara da ang provincial government, amo na nga kung man-declare state of calamity, ang pundo sang PDRMO, magamit na para nga makabakal sang dugang ang kemikal nga mapatay ning tanan ng mga piste niyo nga nagahalit sa aton mga katubuan.
1: Mga piste ka mo. Pero ang mga kwanta, ang mga tagpalamatita, hindi na sila mga piste.
2: Yes. Oh. Uy. Kasi maminis ko po yan, nga nag-upod sa ito, nag-ayumiyumigid. Si SB Ray Canindo, sang Banwan sang Sara. Si SB Baby Tin si Rudo, sang Banwaman sang Sara. Kag si Congressman, Mayor John Ayingli, sang Banwan sang Sara. Mga suki, tara sila Parikoy.
1: Si Attorney Ray Canindo ko, no? Kung may krokorta lang, palagan siya Congressman.
2: Hindi, Mayor.
1: Congressman git.
2: Congressman git. Pwede eh. Abogado mo.
1: Pwede kamaram. Tamo sa innovation kung pwede siya Sara Parikoy.
2: Pwede.
1: Mga ginpasar niya kung mga layas Sara to. Mga ordinansa. Kampiyon.
2: Daw gina-imagine kung magtindog doon siya sa rostrom, no? Kag magambal nga, Mr. Speaker.
1: Wow.
2: Uy, Parikoy. Fiesta gali sa Lunes sa Banwasang Minaw.
1: Oo. Kag bilayte na happy birthday.
2: Bilayte na happy birthday kay Governor Toto Defensor. Birthday siya sa October 8.
1: Right.
2: Kag fiesta sa ila sa
1: Lunes.
2: Di, kirita ito to.
1: Gusto eh. May ganda to si Gob.
2: Tigaulat sa tonto si Nonoy Clark Libalib. Si Coach.
1: Gusto gini.
2: Coach, kirita ito da.
0: Ako lang Parikoy na diskubrihan nga kaedad kong si Gob Toto.
1: Agle?
0: O kaedad ko siya gali. Magukulong diskubrihan. Kaedad kami ng doha. Tingala ko man nga para kami ng doha. Gwapo kayo. Kay edad kami nga duwa gali.
1: Buto mo lang Parikoy kung edad lang may pag-istoryahan.
0: Oo. Oh.
1: No? Pwede ka man tanin gali kay pandagan gobernador. Kung i-endorso ka bi sa mga defensor be, matagang kumandaw ka man.
0: Hindi kina mag-endorso. Ang mga defensor ko sa akon. Kontra nila si Gumtoto. Basta ikaw na alas karan si Gumtoto sa akon. Ati, ang suki na to si anong list, Ma'am Minji? Ang pensionada? O, ang pensionada nga gawag-promikad daw sa programa ta.
1: Tuwai kana ibang sentam yawan.
0: Si
1: ano ulas ka pao?
0: Si amon nga maukod nga miors ka patuan ay. Kita tamnyo taman si SB Jom ng Prairo pero labi kat nabaw sa tanan. Ang amon nga maukod nga mayor sang Banwa, Mayor Doc Boboy Puyo.
1: Aba. So ako nya ti natamyo ko gid mga si Manwa ko sa Leon Parikoy. Siguro man tagan ko kada si Mana, bro. Ilapit na lang eleksyon. Tortam yawan ta ng mga kasimanwata. Ay, nagpakot pa rin ko eh. Kung si gobyerno na ito ni Pensyon, nagkataya sa iyong kapalaran sa politika tungkol nga may servisyo man siyang ginantag sa pumuluyo. No? Ang iyang paghatag sa servisyo, kung mga parikoy, himpit, kagputli. Mako muna. Kumiyari imang kusina, parikoy. Kumiyari imang kusina, ang kalidad. Basta imang malangkon, makitaan sa mga pumuluyo ko ito, ang kahimpit ko kagpagputli ko sa servisyo. Sundon tayong abilidad ni Gobernador Arturo Defensor Junior ko, Senyor. Nibla, Congressman Honoy Lorenzo Defensor. Pero, basi mo lang, ambal ba nila nga, kung may mga kalidad kita ng mga tao, ng mga modelo, no? Masunod naman niyang ila sini nga mga kalidad, Parikoy. Nibla? Di ko rin, kung ka-servisyo sila sa Bilog Provincia, may servisyo kita ya sa tuwan sinin ng Banwa. Why don't we see 40? Kala niya ito na. Why don't we see money Parikoy Oli Garcia kag Parikoy Joel Turmon. Top-top sa masunod ka semana, Mayad Ngadlaw.
3: Balita alin sa Kapitolyo.
4: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Ethereum Pio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gid ang akong irregular nga regla. Is agalagot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio po, okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Matagat sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako ganay sa Abigail Loza sa estudyante. Na problema gud ko, kahit kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sa sakit ko yung aking ulo, tiinin ko Mighty C. Alkaline vitamin C.
6: Pagsubong ka namin sa akong pamilya.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika!
7: D3 Bio!
8: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio!
4: Ang Vizio nga may D3!
2: Mabaka sa mga butika!
4: D3 Bio!
2: Para sa matinong na dugo,
4: GTX 500.
2: Para sa healthy gatoy,
4: GTX 500.
2: Ang GTX 500.
4: Ang may mataas ka antioxidant.
2: Nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino atay,
4: happy kanunay.
2: GTX 500.
4: Masaligan,
2: epektibo.
4: GTX 500.
2: D3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibog na lang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ako inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong labuyon.
2: D3 Bio.
4: Ang D3.
2: Yung may BCO.
4: BCO.
2: Yung may D3.
10: Maulan man, no worries na ako'y

0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
1: Bantayi ang December Avenue, The Ones, kag iban pang mga banda sa October 24 sa Pasig City Esplanade.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS!
0: Samphone Plus Gold.
8: Ako gali si Maya. Sis ko sa ovary, VCM na gali. Try ko gininom ang Samphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
0: Samphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Samphone Plus Gold.
9: Sa mga butika.
0: Samphone Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Stella. Bago ko nga paborito ng kape, ang mga Samphone Gold Coffee Mix. Magmaswakit sa akong panabor. Ito na kinanglan pa magbakal sa collagen. Magmagyara na sa Samphone Gold Coffee Mix.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Ito na ang matagal nyo nang hinihintay na free orientation ng World Connect sa gustong pumunta sa Spain, Malta at UK through our student pathway. Join our free orientation on October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel, General Luna Street, Iloilo City. We also have pathways to Germany, France, Finland, Australia, Canada, New Zealand, and USA. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Iloilo, 2nd floor, David Starr Building, General Luna Street, beside Assumption. Text or call 0939-587-4134. Alamin ang mga opportunity na naghihintay sa inyo sa ibang bansa. Markahan na ang inyong kalendaryo, October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel. We are not a recruitment agency. World

0: Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS!
2: Life Extension, Vitamin D3.
3: Ako si Manuel Saet, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
4: Magpapasalamat kami kasi tulungan niya ni Stepo na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghihilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko na mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension, Vitamin D3. Thank you so much.
2: Life Extension, Vitamin D3. The science of a healthier life.
5: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product! FDA approved! Sigurado nga epektibo! So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at imba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 at Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom at low-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika. Vita D Plus Coffee Mix. Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may Vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with Vitamin D3. Reishi Mushroom kag Magnesium Fruit Extract. Mabakal sa mga butika.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita ang serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: Mga karadyo man, Philippine Standard Time, alauna, otso na sa hapon.
8: Batang RMN, pagtuon, ikayong lawas, kagkinaadman sang kabataan, aton pasangkaron, programa para sa edukasyon, nga ginabidahan sang kabataan. Batang RMN.

Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Welcome na sa pagpangalagad sang Batang RMN. Sa subong na Domingo pit sa 11 kita sa bulan niya sang Oktobre, tuig 2026 mga karadyaman. Welcome, welcome! Pag-up the night kita, tub-tub alas 2:30 subong hapon sa aton sininga pagpangalagad. Trigid lamang sa Batang RMN. Sa gihapon ako ang inyo kubos nga alagad Radyo Man Ernie Chudosio Alinsyaga. Iga pangayo gikita sang katahoran din man kamong bahin sang kalibutan nga nagapamati via the net sa www.rmniloilo.net sa lilisuan sang inyo mga radyo 774. Kag live kita sa Facebook mga karadyo man, i-search lang at DYRIRMN Iloilo, i-like kag i-share. Oh, halata agad nga duha ka Domingo, wala kita ka programa. Kaya ang oras nga lang ginalawag, tas sala na. Perte, perte. Pasensyahan nyo si Radyaman Ernie kay two Sundays. Wala agad kay may hindi kikita malikawan ng mga helikopton sa iban nga.

kita ka programa. Salamat sa akong isa ka anak, si Radyoman Marjorie Hervio Hervo Miani, na nagtalo sa amo ni Doc G subong sa sininga programa sa Batang RMN. Kaya sa subong hapon ti solo si Radyoman Ernie, at tanawanta ko naka-chat bi si Doc G, kaya daw masako man to, bebe. Tanawanta ko naka-chat siya, ti may chance. Kung wala, ti tiyagaan nyo naman si Radyoman Ernie Alinsyaga. Dawala, dawala, gid.

Solo sa Radyo Man Ernie, subong hapon sa aton sa ninga pagpangalagad. Nonetheless, mga kasama, titingohan natin nga matagaan ka mo sa informasyon, mga pagtulon na andiri sa Batang RMN. Of course, ang aton sa ninga The Bible Says, pag-istoryahan natin dugay-dugay ang Psalm 95:1-7. Gamay kita nga pag-reflect sa sining verses sa Psalm. O, ara si Doc G. Dito na on tabi kung ano sa? Dali lang, dali lang.

Sa smile lang to the rescue si Doc J. Tawagin na partner, tawagin na to the isa lang to si Doc J sa isa lang to si Doc J sa buong hapon sa aton sininga pagpangalaga. Standby mga karadyo man. Kati makompleto ang The Bible Says, The My Father Says, kaya ang topiko natin sa buong hapon, mga karadyuman sa aton sininga pagpangalagad. Meantime, Arianay, ang ambahanon para gid sa mga little kids natin sa buong hapon sa aton gid nga pagpangalagad diri sa Batang RMN.

0: Balik kita diri sa aton sining pagpangalagad mga karadyuman. Nag-standby na sa aton sining linya upod naton si Doc G, of course. Doc G, mayong hapon.
1: Mayong hapon, Radyuman Ernie. Kaya syempre, sa tanan-tanan naton nga tapagpalamati sa sining Domingo sang hapon. Happy Sunday, everyone.
0: All right, absent kita Doc G. Dua kasi man absent. Tadi damo bit ang atalam yawon. Ni kay damo utang ta. Ang mga ginutangan mo sang panamyo dali og kanay una kaya ako naman sunod.
1: Yes, so Jaman Ernie, syempre sa tanan-tanan na ito, yung mga teachers, despite the fact na tapos na ang Teacher's Day, but then, congratulations and happy Teacher's Day and congratulations to all the teachers of Iloilo Central Elementary School for having their Teacher's Day or Teacher's Night Awards.
0: Wow.
1: So, it is the fourth cycle of the RPMS, which is Awards and Recognition. Kaya bagid man na, Jaman Ernie, kada RPMS cycle, gina natin ang first cycle, second cycle, third cycle, and then the fourth cycle with this recognition of teachers of their performances. So, congratulations, kids. So, tanan-tanan, kaya kapay pa sa lesson ng tuig. Ara ka mo nga mag-participate ng gyapon sa ato na awarding to give justice to all your work sa ano nga Rajuman Ernie.
0: Yes.
1: Kaya siyempre sa tanan-tanan nga mga teachers sa ang tanan nato yung mga teachers sa siguro ang isa sa mga focus natin karon para ma-understand yun nato na ano bilang teacher despite the fact na ulihi pero still very important ang pag-discuss natin sa mga teachers kay para ma-realize wala Rajuman Ernie sa mga tagpalamati natin kung ano nungid wala isa ka maistra hindi wala
0: ako yan mahambal ko lang yung ti tanan-tanan nga kurso sa bilog nga kalibutan wala kun wala ang maestra.
1: Yes, of course. And even the ano, te, kundi ang ginambal mo karma. Hindi ka naging karo ka gret.
0: Hindi wala na sa greetings. Ano ko yung greetings? Walang gani. Mo yung marangkada ka na yun. Hidlaw ginaw.
1: Amo na ang mula na dyan. Kalma ka lang, wala. So, sa liwat.
0: By the way, kahapon, Doc J. Doc J, dito ako sa ano sa Arevalo Church kay nagmaninoy ako dito. Tigaling ko ay wala gid ko time nga makatokre ito kay sa kay Father Jonick. Kailangan man nga pare ang nag-officiate sa rin ko ti mabisita tani ko siya pero wala man gulpihan na lang ang schedule. So wala na ako naka-chat sa imong Leo Gabi Pukaw kay Father Jonick. Da makaistorya man lang siya. But nonetheless, ti kung ka pamati sa bong si Father Jonick, I miss the opportunity yesterday to visit you sa dira sa na
1: Arevalo. And guess what? Mag-ulang ko na galing sa iya kag happen to talk with him and he is really very well and he is thanking all the listeners of Batang RMN nga ti samat-amat nag-recover si Father Junik and then ang iyang cancer siyempre itong gin-check sa iya pinaka-ulihi hindi gali ako cancer Jaman Ernie.
0: Wow.
1: So, salamat sa Diyos, sa tanan niya grasya, no? Kasi sa tanan niya prayers, in-offer natin kay Father Jonick. So, if the community really prays for one person, what's more, no, Jaman Ernie? What's more? How can God say no to a good person regarding that, ano?
0: Yes.
1: Yes. So, siyempre,
0: mga patalamyawan mo pa, Doc, kay Akon diho na nagpila man sila diho.
1: Yes, it's already October 11, di ba?
0: Yes.
1: Yes.
0: Merry Christmas.
1: Yes, and advance happy birthday to Father Joffer in wow. Canada. Okay, yeah. My first celebration at the second, third, kaya wala kita sa radio na lang. Kaya siyempre, it's my opportunity, Katie. Sa 13, malakat kita sa Boracay for having a principal sa convention all over Region 6. Masako naman si Tara Jumanani.
0: Ganit
1: man. Siyempre, sa tanan-tanan natin yung tagpulamati, may mga aragali yung mga retired teachers, dira. Oo, oh, nagpamati sa aton. Tagkagin ako lang radyo. Asang this week ko lang nabalaan niya. Sige, ma'am, nga, ano kami sa'yo? Magpamati ka mo sa'yo mo. Oh, really? Since was a long time nga listening, nga, ano nga, nagpamati sila sa aton. And I'm greeting them for that. And so also for other retired teachers. Barota Kumaybo, district, especially ang Bandurita, Bandurita, nabala sila, hudo mo na siya. Mm. And then, syempre, sa akong classmates, Alfredo, mayong hapon na sa imo. Kaya, syempre, sa tanan-tanan na ito nga, tayo pala mati, kay kung kisa, hindi ko pala madumduman na radyo mo na yun, kundi mag, panukma sa akong, hindi ko kadumdum sa si Tuto. So, si Mr. Cristales, bago lang tapos misa, alas 12 na una. Gabalik na siya sa iya, malay. So, mayong hapon din sa imo ta, dira. Kasi syempre, sa tanong yung mga birthday celebrate, ito kay Ma'am Laura, which is supposed to be on October 12, is her birthday. So, ay, kay Aye, kay Baby Aye, ako si Ma'am Chichi, dira. Ginagay niya ko po, ito sin ko ma-program pa ko sa karon. I-prepare lang na imo pa ma.
0: Yes.
1: Amoy na, radyo ba na, Ernie? And syempre, every Sunday, kami kami ni Kat, nag-agree kami. Every Sunday should be the Lord's Day and it is quality time. Pero ti subong adlaw iga awarding sa 10 outstanding student of the Philippines batch 2026 I think. Mm-hmm. So congratulations in advance to the 10 outstanding student of Eastern Visayas. And you know naman Radyo Man Ernie, it's no. Been 10 years.
0: 10 years na? 10 years. Sang na, years ano, na nangin one of the most outstanding students si Kat Kat?
1: Oo, kaya, and I remember, Radyo Man Ernie, number one ko siya gali.
0: Daw, kaya naman sinagmanahan, ginwag mo na.
1: Kaya naman sinagmanahan ka, ma. May sinagmanahan ka, ma.
0: Number one ang gali si Kat Kat, may pinagmanahan. Sino na siya, man?
1: And of course, they have really focused on community development and community engagement. And I think it is to develop, no, the awareness of the community to be improved. Kahit, siyempre, Radyo Man Ernie, ano man sa aton kundi ma-improve ang Philippine community and Philippine family nga mangin mas maayo. Tani kong tanan mangin 10 outstanding student of the Philippines could be their concern is the community. Yes. Hindi pa rin sila sang, hindi ako magsuko na. So, kamay pa nga, in their own little way, they can really make a difference in their life, Radyo Man Ernie. So, saya kay Sir Eric de Villagracia. Congratulations, Sir Eric, for your 10 most outstanding student of the Philippines.
0: Yes. So, ako din ginagreet naton ang sang happy 8th anniversary. 8th anniversary sa kay Paul Christian Olano or Oliano kag kay Barbie Ga. Oh, the happy 8th year anniversary sa inyo. Kag subong man of course ginatamyaw naton si Brad Pitt Madera, sino pa dire ang tadalom-dalom si
1: Ginagreet mo gali, Anay Radyo Man Ernie, basi malipat ako, si Anne Margaret, di Villagracia, ni happy birthday sa imo sa Tuesday. Kahit pagkatapos ang Tuesday, Sunday naman malayo na Radyo Man Ernie. So, ginagreet ko lang si Nini, happy birthday.
0: Yes, kag subong man, ang akon bagong ehada, si kagihado, si si Melanie o kon si Mel, kag si Sanders Dofiles Provido. So si Ma'am Mel Dofiles kag si Sanders Provido nag isang dibdib na kahapon ti maninoy kita Doc G. So ginatamyaw sila kag best wishes gid sa inyong duha. So bung man ginatamyaw naton diri ang aton mga texter si Sir Kevin Velasco dira sa may Kalaparan Arevalo, tapos si Eunice Kimba, si S. Aselbon, sino pa dire? Si Jerome Dequilla, Okay, Mark Jan Abilarde, Princess Childi Labanyero, Azon Pineda, ginatamyaw natin subong sa ilagid, pagpamati subong sa aton subong Doc G nga hapon. Ti ano kita, masugod na kita sa aton sining ano, mga obligasyon Doc G, kay nahidlaw naman ang mga kuturan tanga sa diskusyon natin, laban-laban mugtas naman ni si Father Johnny karon, kay base ma-overtime naman kita.
1: Nahidlaw na si Father Johnny sa pamati sa aton na Juman Ernie, kay it's been a long time that he rested and he really resents, no, kagapaypang iyang mga parish community nagapamati man sa aton Radyo Man Ernie. Kaya ti syempre part of it ang ginhambag ang ina sa gospel tag ang syempre ang Bible says those persons who do not know the Bible should discover it. Kaya ako Radyo Man Ernie, through the Bible I really learned a lot from it, no?
0: Yes, galing
1: kay
0: yes.
1: Ano man ang ako nga na-influence ang gadget, amuna ganing nga masilingkit ako yung ang gadget is really something that we need to get rid of. Ma-manage lang naton, ma-regulate naton, but kung kaya isa without you knowing it, you are hooked already to use it.
0: Yes.
1: So kabay pa nga ang iban, no? Like for example, no, kay Katkat, kay since ang gamay siya before siya maglagaw sa SM City, gahapit na siya na sa National Bookstore. And it becomes a way of life for her, no? To read books. Super di pa ko gani sa reading of books, no? Kay tiya mo ina. So, muna, siyempre, ang Bible says and Father says. Ikaw na yung Radyo Man Ernie.
0: Okay, ang aton subong Doc G, dire kita sa Psalm verse na, or chapter 95, verse 1 to 7, medyo ano kita ng tawag ni Subong, daw ano niya aton, pag himay-himay sang amuni nga mga verses. So basahon ko ano siya siligay nun, verse 1 to 7 sang Psalm 95, bukon Salmo 95, versikulo 1 hasta sa 7. Dali, magkanta kita sa kalipay, kag maghinugyaw kita sa Ginoo, ang palalipdan nga bato nga nagluwas sa aton. Magpalapit kita sa iya, sa iya nga may pagpasalamat. Kag maghinugyaw kita nga nagakanta sa mga pagdayaw sa iya. 3. Kay ang Ginoo gamhanan nga Dios, gamhanan siya nga hari kag labaw sa tanan nga Dios. 4. Siya ang nagapanag-iya sang mga kadadalman sang kalibutan kag sang mga putok-putokan sang mga bukid. 5. Siya man ang nagapanag-iya sang dagat kag sang duta nga iya ginpanghimo. 6. Dali magluhod kita sa pagsimba sa Ginoo nga naghimo sa aton kay siya ang aton Diyos. So kung makita naton Doc G, kung basahon ta sa English Doc G kadali, at least mabalaan sa mga kultura naton sa mga Englishero diraya, you know. Siling nga sa 1, come let us sing for the joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before him with thanksgiving and extol him with music and song. 3. For the Lord is the great God, the great King above all gods. In his hand are the depths of the earth, and the mountain peaks belong to him. The sea is his, for he made it, and his hands form dry land. Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord, our Maker, for He is our God, and we are the people of His pasture, the flock under His care today, if you hear this voice. So makita natin, Doc G, nga may apat ka mga bagay nga ginapakita sa aton. Sa first one, sa verses 1 to 2, ginsilingan sa 1, dali magkanta kita sa kalipay. Inip kag maghinugyaw kita sa Ginoo kag ang palalipdan nga bato nga nagaluwas sa aton, magpalapit kita sa iya nga may pagpasalamat. Kung tanawon mo, nagapangimbita diri si David kay si King David, nagamuning isa sa mga nagsulat sang salmo, ginaimbitar kita nga magpalapit kag magkalipay nga may paghinugyaw sa Dios. Kung kisa gakanta lang bala kita kung kisa Doc Gio sa simbahan, no, nanotice man nga daw malagana ang iban magkanta. Kumbaga daw wala naton gina-express tudo ang aton kalipay, that we are praising the Lord through the songs that we are singing inside the church or outside man. Ang iban gani nahuya magpatukar sang religious song sa ilabalay kay base mabatian sang tupad balay mambang patukar-tukar religious song daw si sinugid nga Dios noon. Na mga amo na bala, so there is a verses 1 and 2 nga ginasiling dali magkanta kita sa kalipay kag maghinugaw kita sa Ginoo, magpalapit kita sa iya nga may pagpasalamat. Ginaimbitar ang tagsa-tagsa Doc G nga magpasalamat kag mag-offer sang kanta sa aton Ginoo nga mabatyaga naton bisan sa pagkanta pa lang naton Doc J, nga ara ng kalipay, nga ara nagasulod ang espiritu sang Dios sa aton nga nauna kag tagipusoon kay hindi bala ginambal naton Doc J, what is abundance to the heart speaks by the mouth. Oo. Oh, ginahambal ina sang ano. So, kun malagana tuod ang tagipusoon mo Doc J, no? Daw interactive ning aton sabta ko naman ko to kasi. Daw hindi bala bisan sa pagkanta mo Doc J, daw malagana man.
1: Yes. Yes, medyo man Ernie. Amo na gani may isugpon sila karon sa
0: gatakos
1: mo kay in relation to your topic today is also what Father says today.
0: Yes, so muna, kung basahon muna sa verse 1 and 2, gina-invite, gidadali, kag hindi lang invite nga, ay kadto ka mo di, kundi ang word sa iligay nun, dali, sa English naman, come. So, kadto, pero diri sa iligay nun, kung tanawa natin ang translation, mas baskog pagid ang tinaga nga gingamit, kay ginapadali, ikaw ginapadasig, ikaw kadto dayon, hindi na maginahinay pa, masimba kita sa Dios, madayaw kita sa Dios, kantahan natin ang Ginoo, mahinugyaw kita tungod nga, ginluwas kita sang Dios from the very beginning. So, amuna ang verse 1 and 2, ang pag-imbita sang Ginoo sa aton. Sa verse 3 and 4 naman, kung basahon naton, para sa makutura naton, basahon naton liyot, kay ang Ginoo gamhanan nga Dios, amuna sa 3, gamhanan siya nga hari kaglabaw sa tanan nga Dios. Number 4, siya ang nagapanag-iya sang mga kadadalman sang kalibutan kag sang mga putok-putokan sang bukid. Siya man ang sige, sa verses 3, dili kita anay sa verse 3. Kung basahon mo ang 1 and 2, ang gina-invite niya sa verse 3, kay nga gina-invite niya, ano bala ang ginapadalian sa ato ni King David nga dapat maginugaw kag magkanta kita sa Ginoo? Amo na yung sabat sa verse number 3, kay ang Ginoo gamhanan nga Dios. It speaks about the authority Doc G. It speaks about kung ano ang simbahon naton. Ang simbahon naton gali hindi si Santo Papa, hindi si pastor, hindi si reverend, hindi si ano, ang simbahon ginat ito niya gali, ang Diyos Yeso, gapati kita sa Santo Papa, gapati kita kay Pastor, gapati kita kay Reverend Dira, pero ang ginahambal ni King David nga, akantahan natin kagugyawan, kag magsimba kita, amo ang gamhanan nga Diyos. So dira niya ginapakita nga magsimba kita, tungod nagasimba kita sa powerful God. Sa powerful ang Diyos nga may kagkun hambalo naton gamhanan siya nga hari kaglabaw sa tanan nga Diyos. Amo nang ginahambal sang bersikulo dire sa numero 3 kag sa 4 kag 5 nga alabaw siya sa tanan nga mga Diyos. Dire naman ginapakita Doc G ang power niya nga naglabaw siya sa tanan nga Diyos nga ginapadali kita nga magsimba sa iya. Basahon ta sa 4, siya ang nagapanag-iya sang mga kadadalman sang kalibutan kag sang mga putok-putokan sang mga bukid. Siya man ang nagapanag-iya sa dagat kag sa duta nga iya ginhimo. So diri ginapakita Doc J nga ginapadali kita sa pagsimba sang gamahanan nga Ginoo kay amo ni gali ang gahom nyo. Siya ang nagapanag-iya sa mga kadadalman sang kalibutan kag putok-putokan sang bukid. Siya man ang nagapanag-iya sang dagat kag sang duta kag siya man ang nagapanag-iya sa kabuhi naton. Indi ba? So kun kita slave, kun tan-aw naton, kun sang una may word nga slave sa Bible, ang slave Doc J indi ba nga ikaw ginapanag-iyahan sang amo mo, pag gusto ang amo mo, kung papahuayon niya ka kung hindi, pag gusto ang amo mo, kung hilwayon niya ka kung hindi, hindi, wala ka right nga mag-complain sa amo mo, wala ka right nga magambal, adri lang kuya, kaya hindi ko kabalo to. So, amo na, ito kung ipabutang man naton sa mataas nga level nga ihambal naton nga slave kita sang Ginoo, slave kita sang Dios, wala kita sang dapat nga hinay-hinay pa, wala kita sang dapat nga mag indi-indi pa, mag arte-arte pa, mag say no pa. Kay man dapat kung kita slave sang Dios, ginasunod naton ang kabubuton sang Dios kay gamhanan ang aton Dios, gamhanan sa tanan nga kaglabaw sa tanan nga mga Dios kag amo ning power niya bisan kabuhi naton. Pangita kamo sang siyensya, subong dugay-dugay na ini, ari isa lang ka facts sa science, dugay-dugay na ini nga ginaubra nga makahimo usang tawo, makahimo usang bata nga wala nag-agi sa sperm kag sa egg sang nanay, kag wala nag-agi sa ano ni sa ano gani na tawag, uterus, embryo or ano man da, gina sa siyensya lang wala asta subong
1: normal. Oo. Normal delivery.
0: Oo. Subong nga science gano nga makahimo sila sang tawo nga hindi pa surrogate ang dito inject ang ano lang gidya ang aparatos lang gidya ang butangan kag tanan kag dito sa siya i-develop failed, meaning nag-akuya nagapati nga may somebody up there nga kunang balon niya nga ini ikaw matuga ka bilang tawo, gakatabo ka through sa union sang babae kag lalaki o kung gin butang gin surrogate man daya, nahimo kay sa normal nga proseso kag proseso sang Dios. So amo na amo nang gahom sang Dios nga hindi naton mapamatukan, amo nang gahom sang Dios nga tanan hindi naton mapasubalian kag sa ika 6 and 7 sa versikulo 6 kag 7 ang bali sa 6, dali magluhod kita sa pagsimba sa Ginoo nga naghimo sa aton. Amo na yung sabat niya Doc J, amo na yung sabat niya, ginapadali kita kay ginhimo kita sang Dios. Ano pag ginahulat naton, luhod kag magsimba, ihatag naton, ikumpisar naton ang mga sala naton sa Ginoo, akuon naton ang mga kasalanan naton, siling gani repent, maghinulsol. Ang word nga repent, magambal nga maghinulsol ya, hindi na isa ka bagay nga naghinulsol ka tapos pwede mo balikan, magambal nga repentance gani ang paghinulsol nga wala mo na ginabalikan, kaya nabalaan mo na nga sala mo, that is the word repentance. Kay kun magambal ka nga naghinulsol ako, then ginhimo man ina dayon, it is not you called repentance, hindi na repentance. Silingan ni Ginoong Hesus Kristo sa Matthew, repent and be baptized, meaning pag magrepent ka, hugasan mo giyati ko na nung paghugas mo, kundi limpyo ka na. Hindi nga example para sa baboy ko no nga Doc J, pag tapos sa iya nga bahugan kag liguon mo ang baboy ko no, makadto naman sa lamawan kag magiligid-ligid. So hindi amo na yung tawo. So ginapadali kita, dali magluhod kita sa pagsimba sa Ginoo nga naghimo sa aton. Kay sa 7, anong ginisiling niya? Kay siya ang aton Diyos. Wala na sang iban nga Diyos, wala na sa konsino nga Diyos, kundi ang Ginoo nga ginahambal ni diri ni David. So, chapter 95, verse 1 to 7, may ginastructurize niya ang apat ka parte. Una, dali magkanta kita sa kalipay, maghinugyaw kita sa Ginoo, ginaimbitar kita. ginaimbitar kita sa Ginoo, pero ginapadali kita, wala kita ginapahinahinay. So subong kung nabatean mo ini nga mensahe upod namon ni Doc J, kadto sa kwarto, pangamuyo, basa sang Bible mo. Ikaduha, nga stage dire, ginapakita nga kun ano ang Ginoo nga ginasimbata, siya ang gamhanan. Sa 3, yes, ginpakita nga siya ang gamhanan. Kaya sa 4, kag 5, ginhambal kung anong gahom sang Diyos nga siling gani. Siya ang nagapanag-iya sang mga kadadalman, sang kalibutan, kag sang mga putok-putokan sang mga bukid. 5, siya ang nagapanag-iya sang dagat, amuning gahom sang aton nga Ginoo nga ginasimba.
1: Yes.
0: Kag, tapuson ko, Doc, para makarap up. Kag, sa 6, ginapadali kita nga magluhod sa pagsimba sang aton Ginoo. Kay sa 7, siya kag siya lang ang aton Diyos. Doc G?
1: Yes, Radyo Man Ernie, kung kayo ilang taon na ton, magluhod kita. That is a sign of reverence.
0: Yes.
1: And worship to God. Pag kayo ilang taon na ton, ginapabalo lang sa mahal na Diyos sa ton, that He is all the powerful God. Kaya nga, to the depth of the sea.
0: Yes, sa kaibuturan.
1: Sa kaibuturan sang dagat, amo na kung kaisa nga may area sang dagat hindi na ma-search ang tao, Radyo Man Ernie, but still, God is there.
0: Yes.
1: Amo mo na, may araman sa height of the of heaven.
0: Yes.
1: Hindi man no, of mountains. Hindi man na, ano, hindi na masunod sang tao. May mo, mga, ano ni, mga hikers ni. Mm-hmm. Gina-explore gina nila, pero may part na kung isang hindi. Pero hindi God get... is there.
0: Yes.
1: So, muna ano, makita natin kung nagbasa lang kita sang Bible, no? Kay may ara, ginaiyang wisdom ang ihatag sa inyong mahal na Diyos. Galing kay ti, wala nyo man na-try. Amuna, pero try lang. Amuna gani nga, let yourself experience it and you will know how God will speak to you.
0: Doc J, yes. May dugang ko lang before kumain. Kaya nga, ang katalingala sa Bible, no? Basahon mo pag ano, tapos balikan mo liwat kag basahon. Lain naman nga learning sa nagasulod sa imo balang pangunauna kag tigipusuon. Nagalain-lain siya kag through the years. Halin sang una sa subong ang Bible wala nagabago, wala sang libro nga makaperde sa Bible, Doc. Dito tuod gina.
1: Yes, so diba there ni kag kun abi mo kun maka-study ka lang deep studies on the Bible sa ang patriotic ano bala na nga course, ma-understand mo gid, no? Ma-understand mo gid ang realities regarding sini kag syempre may grace.
0: Mm.
1: May grasya ang pagbasa sang Bible kag it depends on where you are in your life right now. Kita mo, mabasa ka subong lainihin niya, may magyan ka nga mga dilugyo, mga problema, mga successes, and everything. Pagbasa mo liwat, lain naman niya. Kaya it depends on how things, and how you relate yourself to the Bible. Ang mga ganun siling mukhang ina nga, kung ginadali kita sa mahal nga Diyos, kaya mo na ang Father says, kaya ina nga, nagaya apang yung bitara ang mahal nga Ginoo sa iya punsyon.
0: Mm-hmm.
1: Ang mga ang Domingo
0: na nag-coincide ang Bible say kag my father says
1: yes ang Domingo punsyon gina sa mahal nga Diyos ginaimbitari kita nga magka-repermi ti unang taon ni mo ang mga galing sa Europe Radyo Man Ernie dutay na lang kasimba Europe mga kathedral 20 lang nakabilog nagasimba sa ganyan ni father kay ina ay tingya I have a Spanish priest friend nga nagkadto diri. So, nagsambay siya nga, can I celebrate mass? Pag-celebrate ako na sang mass, nagtumbugid siya. Kaya nga, sige, why are you jumping? Sige, I'm happy because I have celebrated the mass. Kaya kung nagtawad mo ang punsyon niya, napunugid ba na sang tao?
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga, only in the Philippines that the churches and the chapels are full of people.
0: Mm.
1: Tapos, aling pa na sa aga, alas 5 sa aga, hasta alas 8 sa gabi, damo man gihapon ang tao. That's why ginagrasyahan, gijaya kita nga mga Pilipino, no, regarding si Nikay.
0: Wala lang tamo grasyahan sa leader ka.
1: Amo niyo, biskanda mo, makalang lang naman, Nikay na yung bago ba? Biskanda mo ang makasasala, pero mas madamo kung ginag mga mayong tao. Amo na gani nga, when sins abound, grace abound even more. Liwat. When sins abound, grace abound even more. Amoy na gani nga kita, no? kung ginimbitar kita sa simbahan, ang habal ni Radyo Manoy, mag-inursul kita. Kahit di kita sa mga Katoliko, may mga sacraments kita mo. Sacraments sacred. So what are these sacraments? Kay may mga butang Radyo Manoy, ni Paros Balanga, gapati ikaw sa hangin, o gapati ka sa adlaw, oo nga, kay makita ko, gapati ka sa hangin, oo, kay mabatsagan ko, makita mo, hindi, pero mabatsagan mo, amo mo na sa church, amo na sa sacrament, binahimo mo, hindi mo makita, pero mabatsagan mo ang epekto sa imo. Amo na nga kung makapangumbisar ka, mahugasan ka, amo na habal mo kang ina, mahugasan ka, mabatsagan mo gina Juman Ernie nga sa pagpangabuhi mo sa adlaw-adlaw, nagakambyo, paros mo na sa pagbasa sa mga Biblia, nagakambyo ang something in you. Kapin pa kung mahila ang mga woundedness mo, nating hala ka lang nga, hindi ka na reactive, amo siya, hindi ka na pagkabati mo, doon ginalagting ang mudulungan, di amoy na gani nga, ang mahal na Diyos, siling ni Padre, siya, we are in God, or Jesus Christ is inviting us to a banquet. Yes. Kaya ang hambal ni Rajaman, ay nga, ginadali ka nga, para nga kung maka-join ka sa banquet, maka-eat ka, no? Ang gina-offer ni Jesus Christ, which is the Eucharist, makita mo ginaiyama sa tuntuod lang, if you can confess, if you are doing good, and you receive the Eucharist, you will just wonder, nga may mga changes na ikatabo sa kabuhi mo. And then later on, if kung mag-parus na bala, kung makapang-atutuli ka na Jehovah, hindi sorry to the word, for the word, no? Kung makapangatuloy ka, kundi maghabal si Jesus, maano mo, mabatian mo, amo mo na ang imo nga, ano, ang imo nga communication with God.
0: Ipasaka sa kaon ko na lang, Doc J, para nga maintindihan ginila sa 7, blakag sa 8, basa on. Tapos nga, kundi size dali, magluhod kita magsimba sa Ginoong naghimo sa aton. Sa 7, ang balakay siya, ang aton Diyos, kagkita ang iya katawhan, nga iya ginabantayan, kaginaatipan pareho sa mga karniro. Kung mabatayan ninyo subong, ang tingog sang Diyos, sa otsom, balya, hindi pagpatigaha ang inyo tagipsuon, pareho sang ginhimo sang inyo mga katigulangan sang una dito sa Meriba. Sa Meriba, muna nga lugar, subong man, nga dito sila sa masa sa may kamingawan. So, gina-invite kita, dali, hindi na pagpatigaha ang aton kagalingon, Dok J, may ibanda sa sunod Domingo lang, sa sunod lang nga bulan daw, ano pa subong, hindi ba?
1: Di, malan mo rin dyan na niya, malang istrihanay na mo ni Katrin ko, you know what, the kind of people that you talk with can really speak or can influence your mindset, your lifestyle, and everything. Ang mga, if you want to be rich, go with the rich. If you want to be poor and want to be a failure, go with the poor and the failure. Ako na radyo man, ay, nimo. Yes. Ako na hindi nga, balik ang ginapili mo, ginopdan mo, pero sa tutud, ang ginapili mo, gid. Kaya nga, ang the way they talk, the way they present their ideas, can really influence you. Yes, oo. Kay makapanghunauna ka sa mayo, radyo man, ay, nimo, ang gani nga, kung gusto mo, tubato sa langit, ang matamaan, huwag magalit, basta nga tililipo na ang mga chismoso, wala na pag-asa, wet mouth na sila ng hambal ko.
0: Sige, sige, tapusay mo, may hambal ko sa tatlo ka stages sa mga tao, the poor, the average, and the excellent mind.
1: Yes, Radyo Man Ernie, siyempre, the poor mind.
0: Talk about people.
1: So, I'm talking about people.
0: Kinambal mo mga chismoso. Wala man sang chismoso ngayon ni tao ang inistoryahan nila. Ay, si Marito, nakita ko ga short shirt, kinubunubo, nag-iisakay sa taxi. Eh, kanto siguro to. Ayaw mo ng mga tapiko, di ba?
1: Dira mo na makita, Radyo Man Ernie, sa organization mo, if people talk about people, ay, hindi niya mag-improve ang ako ng organization. So, amo na actually, amo na nga balikang ina ni Father Junik nga he is real thinking about si nga si Grace buligi ako singko sige mga muyo kita kung ano nga pansang Diyos sa aton ay tuwagid man doon na nakaka-frustrate ba nga why are you pero mani Radyo Man Ernie, why are we talking about people, why are we concerned about them? Kaya nga, makita nato na nga itong kaugalingon sa ila. Pero, if you can no longer see yourself in them, you're searching it in a higher level. So, buod silingon, kung nag-talk ka na about ideas, you are seeking something higher than yourself.
0: Yes.
1: Pero if you are talking about people, you are still seeking for yourself in knowing yourself. So, that's why, if you want really to know yourself and be aware of yourself, try to face it. atubangon mo ang kagilingon mo. Anong diferensya mo? Galing, amo na, kung hindi mo maatubang kagilingon mo, hindi mo makita ang diferensya mo, balik, bayik-bayik ka lang da.
0: Amungani, amungani!
1: Oo, amoy na, nga, ang tao, wala nag-improve, wala nag-grow. And besides, wala nag-glow siling ni ESDS, Jason. Sir Jason, mayong hapon. So yan, you go. You collect things so that you can go. And you can grow. If you can go and grow, later on, you will be working for your glowing. Mm. So you shine. Mm. And how you gonna shine? Selfless ka nga, selfless ka, contento na ang kagalingon mo sa kung anong may ara ka. Mm. You're seeking for something for the light. Wherein you can also give light to others. Amo na radyo mo na ini, amo na ganyan nga kabudlaigid, no? Sa organization nga ang mga tao, nag-istorya sa mga tao. Pero balik kita, radyo mo na ini. Amo na ginaimbitar kita sa mahal nga Diyos. Kay the more we go to church, the more we pray, the more gina-unlock sa atun ang heaven.
0: Tuod na look.
1: Tuod tistingin nyo lang bala, tistingin nyo lang bala. Amoy niyo, kung open-minded kita sa mga situation like this, it is just, yes, it is difficult, but things are possible. Amo na siling may padre nga, kung gay pangimbitar ang simbahan, sang iya nga mo, nga apunsyon, radyo mo rin ni, apunsyon ang ginaimbitar ya kay, pinaka ultimate nga ginakadto naton sa misa sa mga Katoliko is the Eucharist.
0: Yes. And even the word of God is the food of our soul, Dok J. Ti amo na pagkaon ina ti funsyon.
1: Yes. So amo na gani nga kay balaan man naton that the word of God is in flesh.
0: Yes.
1: Ano ba silingon? Ang dinagatang Diyos ma-inflesh siya, ma-become a reality.
0: Yes.
1: See what's more? If you opt to receive the Eucharist, kasi saman sa mga Katoliko, radyo man, ay, ni may Eucharist mo.
0: Yes.
1: Kapag kami sa nga mo sila. Di, dirani mo makita nga may mga miracles.
0: Yes, even as may communion, man, Dok J. May communion.
1: Yes, may communion. Kaya mo na ganing na makita natin na tuod ina, di galing ang siling mo ganit, di kung wala ka pa kapanghugas, paros mo na wala kung magtaon ka. Kung wala ka pa kapurga, hindi ko lang radyo pa rin eh, ginapurgaan ay bago mag-SBSP, mag-feeding program, hindi pala, ginapurgaan ay kalimpuhan ang chance ng bata, kahit para pagsunod sa pagkaon, hindi mag-healthy siya, amo man lang ang kalag, ginapurga man, ginapurga para pagsunod ni Kristo, ma-realize mo kung ano ko importante, di galing, mabalaan nyo lang ila, if you try it, amo na ganyan nga, I cannot speak of things unless you try it.
0: Yes.
1: You experience it.
0: Amo
1: na gani nga, we have so much for the day, especially on a Sunday, na we are invited. Kaya kung hindi ka simba sa aga, alas 8 sa gabi may ara.
0: May ara man.
1: Again, besides, Radyo Man Ernie, nakita kong gina ang kabataan naton, ang kabataan naton, once yung sugod naton at an early age in going to church, biskan di na sila maglagaw, Radyo Man Ernie, mag-middle age sila, mag-teenager. At the end of the day, when they become adult, they will come back to church. Kaya nga, yes. Ang foundation years, ara mo?
0: Ako, Dok J, in my personal experience, ha, na, kundi na sa simbahan kami, gagmay pa kami, doing Sunday school, pagka-summer, may vacation Bible school, BVS, VBS, then may mga youth camp kami. Pag-abot sang pagsinultiro ko, Dok J, nga naghamtong, Satan is there, trying to pull me. Sa yeah. Nag-asawa, nag-ano, ginaguyod, but kadali mag-U-turn kung ang foundation mo sa church nga daan nga bata pa. Kadali, ma-realize mo dahil nga, hindi, sobra na nga pagpakasala ako, balik ta sa Ginoo. So, na, ako ha, not boasting about myself, kasi ang akong tatay, elder sa church mo. So, may mga bagay nga, ti, na, ang balong tagili nga, naguyod, gina ko ni Satanas eh. Pero, wala pa man sa magbadilag. On kay, why ko mapatay sa sabak ni Satanas, nakabalik pa ko sa sabak sa Diyos, Dok J.
1: Yes, radyo man earning. Amoy na ang journey natin with God. And God is so patient with us. No? Ang Diyos, maintindihon, kitsa ito, bisyan kipilaya kita magsala. Lang tawa niyo pala sa Pedro. Gindinaya si Diyo, ang gindinaya si God. Pero palang God is there with open arms to accept and even, even na Diyaman Ernie, he was made by God as the footstool of the faith in
0: yes,
1: the Bala.
0: Yes, yes.
1: Kaya nga, ginapakita sa mahal na Diyos, nga bisyan si Pedro ina, si Pedro, isa lang ang padulungan niya sina ako, Jesus Christ, God. Amo na ganyan sa tunseling naman, hindi ang obispo, ang papa, ang pastor, hindi na sila Diyos.
0: Yes.
1: They are just the facilitator. Amo na,
0: yes.
1: They are just the facilitator of God in order to invite us to go to God.
0: Yes.
1: Masigwi na lang ko radyo bando ini. Amo na ganyan, ang atong mga pope, ang atong pastors, ang atong ginikanon, they are just the facilitator.
0: Yes,
1: or they
0: agree.
1: Are the, what we call the teachers.
0: Yes.
1: Ano na gani? Sino ba lang teacher mo? Kay, naklase ako sa, ano ba, naklase ako sa foundation of modern education.
0: Malang solo ng STL, malang solo ng STL. Pagbalik sa STL, amo na sa teacher, okay, si Tapuson Tara, hindi na, Doc Jay, kaya nag-standby ng STL. Radyo Man Mon, with your STL report.
2: Tatak, RMN.
3: Probinsya sang Iloilo, yari na nga itong siling resulta sang STL subungapon Oktobre 11, 2026. First draw kita, Radyo Man Ernie, Dr. G, alas 2 sa hapon para sa itong siling mga itong malaya sa probinsya sang Iloilo nga nagahulat tulat ni nasa siling resulta. Ang itong siling draw team head subungapon, Mr. John Martin Pirimon Alipao. Ang itong siling draw operation specialist, Sheila Marie Magalion. Kagangaton ni STL Representative Mr. Glenn Sunyo. Nagsugod na ang pagrambula sa mga bola, 40 tanan ka mga bola sa sulod sa draw machine para sa itong siling first winning number sa subong hapon. Ano yan ang itong siling first winning number? Magkakompleto sa itong siling mga resulta sa may probinsya sa Iloilo. Iyari na itong siling pinakaunang numero sa subong hapon.
4: Numero 5,
3: number 5, mga pansiling na pinakauna ng numero. At ang siling nag-judges proposal, Mr. Robin Almirante, kapat sa iya sining mga members, Barry Cortisano, Lloyd Johnson, Galapia, Taguari, Barcelona. Second winning number, another 20 seconds, 39 balls sa sulod sa draw machine. Iyatin ang mga kuteho na ito, ano yan, ikaduha na nga numero sa buong hapon. Iyari na nga ito sa ikaduha ng numero.
4: Second winning number is number 9,
3: numero 9. Numero 9, another single digit, no? Ang nagsunod sa numero 5, numero 9. Isa na lang, naka-numero nga ito sa ginahulat ng 38 balls. Sa sulok syndrome machine, another 20 seconds para makompleto ang atong sining resulta subong hapon sa probinsya sang Iloilo. Yari na natin sining katatlungan numero.
4: Third and final winning number is number
3: 2, numero 2. Numero 2, so ipuro pa ng single digit, hindi man yung libre 3, no? Atin sining resulta sa mga pon.
4: Numero
3: 5, 9, kag numero 2, 5, 9, kag 2. Maringan pong sining official winning number sa subong hapon para sa probinsya sa Iloilo. Congratulations sa atin sining mga winners. Kag sa wala magbaol pa tayo ng sa pagtaya para makabulig kita sa kawanggawa. Direkto diri sa STL Draw Course ng PCSO kag sa Eagle Roll Gaming Corporation, Radyo Man Mon, Iales Kapalian, Tataremen.
2: This newscast is brought to you by iBerry. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. ACS. That portion was brought to you by Summit Natural Drinking Water. Well informed ka na, hydrated ka pa. Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit with Summit Water.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Ang mga taong may diabetes, usually makabatsyag sa mas lalang na komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan niya maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kay diet lamang. Gani, magtuman sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Importante nga pahanundom, siguraduhon niya may tatak na LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
7: Pila-pilang win sa Mega Pilan Win.
8: Sumpra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag
9: kung magbakal sa San Miguel Beer Products. Intra na!
10: San Miguel Pilan Win Promo. Bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro nga butelya sang maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo.
11: Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
12: Galabog pala ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes o kung eye strain na hindi na pagantusa. Kay Arina ang iBerry.
13: Ako si Anna. Uhada ka man dawe. Alin sang bata pa ako, may mayupian ako. Kataas ang akong grado sa mata. Budlay gid magtulok sa layo kag perwisyo sa adlaw-adlaw.
14: Sangga tumarko sang iBerry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
15: Ang iBerry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Kilawi ang iBerry Gold na may 10 mg lutein, available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
16: iBerry for a clear and healthy eyesight.
17: Supple Plus Gold.
18: Ako gali si Rhea. Ako regla nagkalabot sang duwa ka semana. May mayoma ko ya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayo git ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako na operahan. Normal lang ako nga regla.
17: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika.
19: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
20: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: MX3, tunay, natural, at original.
22: Uy, concerned lang ko, kundi pamatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina, hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best, unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms process, consult your doctor.
23: Bakit RightMed ang binibili mo?
24: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
25: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
26: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
27: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
28: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
29: If symptoms persist, consult your doctor.
30: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
0: Philippine Standard Time, alas 2:04 na sa hapon. Sa gihapon, nagapamati ka mo sa Batang Arimen upod sa inyong mga anchor men. Si Doc G kag si Radyoman Ernie Chodosio Alinsyaga. Doc G, welcome back.
31: Yes,
0: Radyoman Ernie. So natapos na ang obligasyon naton sa STL kag ang mga commercial naton. Diri na kita sa Tupikoti. Kay na dito natani masigwe kita pero ibalik tagamay nga ti ang aton Ginoong Hesus Doc G kag maangot ko ini sa mga teachers sa subong hindi bala kon magbasa kita sang Bible ay gin-mention man nga ang aton Ginoong Hesus Kristo isa ka teacher.
31: Yes, sadya man ni kay syempre kada balila na sa sing mga ako man nudugo hindi bala mo na ra man ani. And try to look at it in the history of the foundation of education bala. Who are our teachers? During the prehistoric era, unang taon na to, sa prehistoric era, hindi nagkakuha ang tao sa mga butang ang mga luwa niya. Kundi, ga-observe siya. hands-on experience siya.
0: Mm.
31: Ika imitate siya. Mugi ng pinaka-foundation sa education. Mukhang ang education. Now, ma-observe ka, masuno ka, sunon mo ginaubraya para may magbag-usay mo. Amo na radyo man, if something, no, is form, a new behavior is form in you have learned something, kaya mo nang buot sinunusang education, amo nang ginatawag na teacher, kita mo gusunod-sunod ang Job of Source kay Jesus. Kaya nga, ginusunod nila siya, gina-imitate the imitation of Christ. And that imitation of Christ is transforming your own behavior, your own character, your own person. And you change it to the person na gina-emulate mo. Amo lang nga, bali lang nga gina-idol. At diba, pero sabo nga mag-inado, ay, idol ko na, ay, fancy ako sinati. Anong ginasunong mo sa iya? Duha iya asawa, lain na iya pa na.

0: Ah, love ko gid siya. Kay na nami an ka siya. Amo na gani sa subong nga panahon, radyo man Ernie. Kaya nga na in love ko gid siling mo sa isa ka tawo. It might be that you are not in love. You admire him. Nga nga gani admire mo. Kay may ara siya nga wala ka.
1: Yes.
0: Kay tapos, sa sige ni yung of the night, ang muna sa iya, gina-acquire mo na, gusto na pinala ka na nga, hindi ka na in love sa iya. Kaya ito gali, admiration. Ginpadala lang siya sa Diyos sa imo para makaging ka sa manami na batasan, sa manami na panimuot, sa manami na lifestyle. Amoy na, radyo ba na, ano na gano'n yung mga tao sa kabuhi naton, like a teacher, luwa sa teacher, iya sa school, kahit hindi mo na forever ang teacher. So, good mo, mag-grade 1 ka, mahalin ka, mag-elementary ka, mahalin ka, mag-high school ka, mahalin ka, mag-college ka, mahalin ka. Di, ang panimuot, balasang maestra nga ina, ara na sa inyo, ang mga gano'n yung qualifications ng teacher is supposed to be distinguished. But siling one, exceptional. Di, anong karakter sa teacher na nakuha mo pagkaba pangakig, kapangulinat, kapangulayaw, kapangutang? Amo ina! Amo nang wala may sindihan, amo nang wala may sindihan sa kalabanan. Especially, sa mga maestra, lang human earning. Amo na gani, kagina-explicar na ito, no? Ano na may, prologue sa Teacher's Day. Amo na mga maestra, mag-reflect man tani na ang education, ang pinaka-foundation sa education, amo ini, gina-obserbaran ka sa manami imong mapapamatasan, ginasunok ka sa mga manami imong panimuot, kag-hands-on experience ang bata. Kaya nga, pagkatapos siya sa iya grade level sa imo, ang tanan mo maayong nga karakter, ang palayuhon, ang mabinuguhon, ang hospitable, ang respectful, makuha na sa bata. Kaya before ina matabo sa eskwelahan, dapat sa balay ang muna ina. Di paglabot sa bata sa eskwelahan, makita mo dito radyo na ni ko na ng community na yara. Isa ka community. With the kind of learners that you have in school. Imagine mo, grade kinder. Hindi pa kapalo sa balo magtimo. Sino nagatimo mo sila sa balay man? Ano nang ginatudlo sa nila ginitanan? Kahit kung nang taon na ito, kung nang taon na ito, ang foundation of education really starts at home. Kay pagtubo sa bata sa tiyan ang nadaan sa nanay. O ang tanan niya na pawinsan, ang tanan na batsag ni nanay, kuha, ginayon sa bata 100%. Kaya nga, gamot ang label sa bata. Kaya ang tanan niya sa pawinsan mo, ang tanan na batsagan mo, ang tanan ginahulag mo, kuha, ginayon sa bata 100%. Secondary na lang gani ang tatay. Pero ang tatay, yes, already an influence. Pero kung ang taon ni mo, in history, prehistoric niya, di sinugid niya bala ang pinakaupo sang bata sang unahaw sang prehistoric ang movie na bala nga crude. Tatay, nanay lang utod kagang lula kagang nuno. Di din siya masuno sang iya nga behavior na mag-cambio siya halin sa bata gamay asta sa magsulusong siro dulo dalaga asta mag-mature siya. Sino ang iya nga example? Kaya sino siya nakuha sina sa pamaagi? Amo na gani nga very essential gid ang values. Kaya nga pag ang values kag ang tradisyon kaya ginahanded down nga from one generation to another. Amo na gani nga gisiling ko sa mga foundation of education na foundation of modern education kung mga estudyante. Don't you know that it is important to study this as foundation? Hindi ka makaba forward sa iba ng mga subject areas. Kaya this is the thing that you need to understand. Na una-una gid pag nagmaistra na ka mo, patandaan gid ninyo nga ang mga tatay kay mga nanay, ano gina yung unang mga maestra kag maestro? We just address our teachers today as teachers because that is what society wants us. But the real teachers really starts at home. So, hindi naman sila nga yung pa-eskwila kung nagani para kabalo. Tigil ano gina-obra mo halin sa zero as nasa zero sa 5 years old, ang bata. Ang foundation years siya diin. Nga ginulat mo pa sa eskwilahan. Why kaya nagbata para pa-eskwilahon, ha? Nagbata ka para mag-bold ka sa mayo, ha? Bata. pag magpundar ka sa mayo na sa syudad. Ano na ang essence ng pagiging maestra? Hindi lang ang maestra sa eskwilahan na pag-teachers day at taga mo chocolate at taga mo bags at taga mo tayo naghatag.

0: kon. Siyempre, Teacher's Day, salamat. Gina-appreciate ko, gina-appreciate ko, gina-appreciate ko, gina-appreciate bata nga naghimos ang sulat. She really dares to get inside my office, give me her gift, and thank me for everything na touch gid ako. Meaning to say, if I am touched and she is touched, nagpasalamat ako kay, meaning to say, a new behavior is formed. A new behavior is formed in the child that makes him or her that way. Buti ngon, may nakatuon sa akon ihimplo na modeling, sa akon nga pang ginawi, ginasunod niya. Kahit yan mo lang, meaning to say, I'm really a teacher and I deserve it.
1: Yes.
0: Diba?
1: Yes.
0: Oh, ang mga teachers na nagpamati sa akon, subong, do you deserve to be a teacher? Ilang tawa ninyo ang behaviors ang bata first of first instructional block? Na-form ninyo ba lang behavior nga bago? Kaya talabot nila gihibihibi pa sila, hindi sila kabalo. Oh, may na-form sila nga bago nga behavior. Anong bago nga behavior? Sa pagsulat, kabalo na sila magsulat sa ngalan nila, tatlong na, mahipid na. Sa pagpamati, kaysa kung ano, hindi sila kabalo mamati, kay pirmi lang sila busy. Maghambay ka nga listen. Kapamati sila, maghambay ka kapahimunong. Kapahimunong sila, kung mahimo na nila, kagbala nila nga magtudlo ka na, mapungko na sila, mamati na sila, meaning to say, you are an effective teacher. Kay a new behavior is being found in them. Ano nang ba sila sa formative test? Hindi nga, formative test is not recorded. Nga, wala gina-record. Kay gina-observe mo kung may bago nga behavior na nag-form sa bata.
1: Yes, si, yes.
0: Kung ikaw manager, pagsulod sa inyong employee, hindi pa kaya isrop mag-solve sa ginansya, Rajaman Erne, ba't sila yung tibuan mo? After a month, kung expert na siya, ay, ba't sila yun, very good teacher ka. Kaya nga, nasunog yung style mo, nasunog yung technique mo, na ibaluan niya na mag-ubra nga siya lang, amo nang ginatawag na self-directedness. Di kung ikaw ang grade 1 teacher, ano ang expected sa imo ng mga competency sa mga bata? Kag nahimo yun na, but sila yun, I'm an efficient teacher. Hindi lang kami nga may kwarto.
1: Yes.
0: Hindi lang ko singgit-singgit. Kag matapos ng kanan mo nga inagtudlo, hindi ang mga nga yung maestra. Ang maestra, buot silingon, ang pinaka-essence, gid sa formative test, maka-form ka sa bagong behavior sa bata.
1: Mm.
0: Or even, if you are a mentor or a master teacher, you form a new behavior among your mentee na biskana wala ka ga-observe, gatudlo siya.
1: Yes, yes.
0: Biskana wala ka ga-observe, gabi ya patay-patay siya patudlo para mag-alam ang bata, magbasa. Ano lang ba ka namin kay lipstick mo and everything for end of the day? Na-emergent ng gihapon ang isigante mo, huwag tas ko si Sinuria ho. Kaya dumalipong siya. Kaya nga ah, damo-damo building. Sorry lang sabi. Ay, hindi ka mali magsumpon. Ano na wala?
1: Sige, tanong yung akal na.
0: Ano ang return of investment? Ano na ganun yung siling ko sa mga estudyante ko sa graduate school? You know what? What we are doing right now is parang misleading kita subong ng mga teachers on this Teacher's Day. Kaya nga, we provide everything to the child. If you provide everything to the child and they are so comfortable and they are in the comfort zone, what would they dream for? What are their targets? Pero, kung may scarcity, may kulang-kulang, Rajuan Ernie, ang bata naga-innovative, naga-dream siya, naga-experiment siya, naga-explore siya. Lang tawa bala sa online, hindi bala? Ang balaan mo ang bata, ako, balaan namin subong. High-tech ka mo kami, low-tech sa una. Amo na, ano? Kaya tanan-tanan, balaan ninyo mag-manipulate ang computer and all of that. Pero hindi nyo kami mano, hindi nyo kami naperde. Kataga nyo kami asahe, abrihan naman asahe, napadalaga naman dayo mo. Nahara dyan man yun eh. Kaya ang lata sa asahe, takdan mo lang sa luma, tarak-tarak na. Oh, diba?
1: Oh,
0: ano na yun sa una? And look at right now, the poor. The children of the poor, they are very innovative. Look at the children of the rich. Except to the real rich. Kaya may gina-train sila sa iya lang mga bata nga wala na iya sa mainstream education. Lajuman, Ernie mo?
1: Mm-hmm.
0: Ano na nga, pa, kang bata, kag wala na balaan, you have not let that child learn. Wala mo sila ya matudluan nga may bagbag o sa ilang behavior o sa ilang skills. But sino nun, hindi kayo effective na teacher ya. Hindi kayo siya effective na teacher. Kag teacher ka lang ya by name, not by act.
1: Yes,
0: amuna.
1: Yes.
0: Amuna, paaman ko rin diba nga yung tani. Sa isa ka Domingo ko na ginambal kay si mama, tigitan, amo, ginagina sulit-sulit sa mga estudyante ko. Sino ko mag-extra ka mo? Tandaan nyo at the end of the day, panilagan nyo, observe. Observe the children if something has changed. O like, for example, okay, sige ha, mga muyo kita. Magabata, let us pray. O, mamito ka, first na pito. First signal. O, balon nila, ako na. Second signal. Third signal. Ma-recall nila, kag ma-retain nila ang imogin tudlo. Kung ma-recall nila, ma-retain nila ang imogin na tudlo, kag ma-implement nila, buot silingon, effective kagit siya nga maestra.
1: Yes, yes.
0: Si, kung wala na yan natabo, Rajuman Ernie, buot silingon wala, karoon ang pamangkot, si nanay kag si tatay, bala sa kabalay nila, are real also teachers. Anong nalang sa mga bataan nila? Para mahimunong, amo na gani, nga ginasulit-sulit tugid na we are endangering our children. Kaya nga, ang gusto natin sa una nga tauhay lang, ginahimo natin sa atong kabataan nga gusto natin sa una tanik tauhay. Di ba nagtauhay ka lang tuwang kabataan mo kung nag-amo ko sila, disabled ka, you don't have skills.
1: Yes.
0: Look at the carpenters. May BS carpentry bala? Wala! Kasunod-sunod lang niya mga carpenter sa mga bata, sa carpenter, sa ila.
1: Sa mga purman, sa tatay nila.
0: Purman, mga purman, no? Wala mo na sila ganitong, wala na sila yung kakalage. But through observation, through imitation, and hands-on experience, dira sila nakakuha sa ilang, ha? Skills.
1: I have the best example na, Doc. JKT, hindi ko na pagpalayoon, pero may ang akong bayaw. Wala man to ya katapos kay sila niya ang but na ka bugurugan gid ako na. Si galing kay nanuto sang ano sila niya
0: nanuto that's the term nanuto
1: siya sila niya
0: ano ang English ang nanuto man
1: nagpersevere siguro eh
0: na nagpersevere
1: oh
0: ang natunan niya ang ginakamo na radyo man ni kung manuto ka, may kabudlayan ka gina magyan.
1: Ti, pila ka. Ambal niya nga da, ginahampak kuno sang martelyo ang kamot niya sang tiyo niya. Kay ti, hindi kay strut mo. Hindi ka, ano, pila ka ba bisis naglipid ang kamot kay ti. Na martelyo. Pero niya nanuto ko. Kaya nga, niya napinsar ko. Tiwaya ko sang natapos. Ti, ano pa ang himuon ko. May kabataan ako, preskulahon ko ni. So, nanuto siya sa sangulihin, mapatikag sa hindi, ang bilog nga diri sa may Bankers Village sa Dungon B. Halos hindi na siya kasapol, Doc G, sang ulobrahan niya. Kay ang iban, hindi magpaobra sa iban. Hulaton gin nga matapos, itong nga obra sa iban nga tao. Kag siya naman pasunod, may overtime pa na akong gabi. Kag mapatikag sa hindi, kay way masasang natapos ng eskulahan. Sang uli eh, kay nanuto kag nagpagsunod sa engineer, why na hadlok mamangkot, why na hadlok manilag, magtanaw da. Ginabili na lang sa iya ang plano. Pagkontrata sang engineer, oh, ikaw na bahala da. Oh.
0: Hey, tani ko na muna, Radyo Manani, the way we teach children, kay tani, mag-base kita sa foundation. Ano ang pinaka-foundation? Kung sabi, mga high-tech, mga strategies, mga new innovations, mga money, balik ka man yapon sa pinaka-basic, Radyo Manani, kaya ah, biskan ano pa na ay kanyo strategy, mamati kagit anay.
1: Yes. Kag ang kinimong niya, Doc, sang siya tatay niya, mga high school na bata niya, pag Sabado, Domingo, kinadala niyang bata upon obra. Siyempre, kasimba sila, kay sila, ano gining katoliko, ya, porsoso, kumbaga. Tanan sila, kasimba, gid. Tapos, dalon ng kabataan, mangutkoto sang puso negro sang balay to, ng mapaobra, mamunitanan, manghakwat sang siminto, mamixkla. Tiyan ang subong, lalaki pa na, tatlo kabilog, ha, subong, isa ka civil engineer. Isa ka CPA, isa ka seaman, ti hayahay ng buhay niya subong, pero kung ginambal niya to abi nga, ay hindi, hindi ko sila pagpatilawon, polo pa eskulahon ko lang ako mga budlay todo, mas hindi sa makapatapos sa bata niya kag natigok man sa'yo, tungod nga, wala ka ti, kung natigok siya, no, ano ang pulos ang bata niya subong, basi lando-lando man.
0: Pero the point is, ang ginambal mo radyo man, ay nisa, tantag pala mati, ano nang isang example, siyang competent teacher. You don't need to have diploma, qualification. You just need experience.
1: Mm.
0: Ay, magsulod ka sobra, hindi wala nang ginapangita. Experience siya.
1: Yes.
0: Kaya nga, para ka panu ka. Kag-uing nga, masiling na to niya competent and self-directed. Kabalo siya sa ginaubraya, kag-ginaubraya.
1: Mm.
0: Hindi ka na-transfer na natin sa mga teachers, baton sa 20 mil, 30 mil, 50 mil. Tamang papunta ka mo, are you a competent teacher?
1: Mm.
0: Nga, anong gina-expectan sa inyo? Nga, at the end of the year, ang bata kabasa. See, out of 25, ang pulo hindi kabasa. Ay, kuna kuya, satisfactory lang na yung performance. Ako mo na mag-trya.
1: Kaya mabalik naman ako kinanay, kuya.
0: Kaya, dahil lang na dyan ay nikay nga, wala kaya ka-observe sa inyo, mentor. Wala kaya, wala mo siya yung mailog. Kag wala mo siya, mga hands-on experience, wala mo yung din-apply sa inyo, estudyante ya. Amo na, kuya, mag-rating. Pabati-bati ko lang na sa mga tag-Iloilo Central Elementary School.
1: Titi, sila ko gani, mabalos mo na ko kay teacher sa buong ang ginapabati-batian mo. Mapabati-bati mo ko sa mga ginikanan eh. Tikita yan ang mga ginikanan. Saligta na lang ni sa teacher. Kag pag-abot sa tiyempo, basulon ta mga teacher. Kaya hindi ka balo magbasa bata. Si... Oh, maayo lang kon ang teacher nga natanan, masiling bala nga nagapanuto, nag-ilog man sa mga mentor nila. Paano kung matabuan sang bata mo nga hindi amo na nga teacher? Anong ginihimo mo ya bilang ginikanan? Ti ibasol talaga sa ti
0: hindi na basol-basol, amo na gani nga handed down from one generation to the next. Kaya lain man sinanay natin lain to nga generation.
1: Mm.
0: They cope up with the situation. Walang-wala sila mo. Di karon kay may ara, nakita nung ginhimo naton.
1: Mm.
0: Nagpabaya kita. And look at our children right now. Di kayo wala na matudlo sa inyo kayo patay na sinanay nyo o konti gulang na da. Then, you need to have DIY. Do it yourself. Find ways.
1: Mm.
0: BDO. BDO, no? Or, ginatawag naton na pinagtibay ng panahon. Ano gano'y dahil? Diba yun? Nga pintaboy.
1: Ang video, video gano'y, we find ways mo, we find ways.
0: Oo.
1: Video na.
0: We find ways. You find ways. And then, pinagtibay ng panahon. Ang boysen.
1: Ang
0: pinagtibay ng panahon, yun ito siya.
1: Mga nanay, kung si Doc G ang teacher sang bata nyo, daw nakasandig ka mo sa Metrobank. They are in good hands. they are in good hands with Metrobank.
0: Ang nagani, it is not easy to be a mother or to be a father or to be a parent of a child. But the question is, that is your choice.
1: Hmm.
0: Kaya ka ng asawa ka. It's your choice to raise a kid. And to raise a kid, you are just going to bring them to school. That's foolishness. So,
1: yes.
0: Teachers Day, manigi ako na doon.
1: Oo, kay tanan, teachers man, Dok. Di mo umbisan ako, may mga bagay.
0: Gani.
1: Siguro, ambal ko, what if I have into a formal schooling naka-college kita or naka-ano kita, no? Kasi ginaako ko man, hindi lang isa kagatos ginabisis, ginaako tadi sa kanginan nga high school graduate man lang kita. Because I see nga, may medyo kulang-kulang pa nga, nga gap nga wala kumahatag sa kabataan ko sa pagtudlo. But at least, being a parent, ang foundation bala nga kinanglan manuto sa pagtuon, kinanglan na gina-check ang bata pagpuli sa balay kung ano ang nasulat nila, kung may nasulat, ginapamangkot, kung ano ginaobra na yung teacher sa ila, ano ginapaobra.
0: Pero
1: ano
0: ni Rajaman ay ni, ginagaw kang imo, gina-istorya, no? You should not always blame yourself, no? That will be the end of blaming yourself. Kaya nga, you learned a lot. Through what?
1: Through you.
0: You listen to somehow, your friend.
1: Somehow.
0: You learned through your friend. Diba?
1: Yes.
0: You listen to a lot of podcasts. You read a lot of books. And at least, I think, the best education that you get, you don't need to be schooled in order to be learned. You did a good school. Hindi mo kinahiyan.
1: Oh, I miss Dok Jay. Nag-college ako, Dok Jay. Ikaw ang akon nga isa sa mga ano sa masteral ko, abe. O sa doctoral, doctorate degree ko, abe. Ikaw akon nga, professor. Kampiyon ganda na siguro.
0: Ang master teacher ko sa buka mga estudyante, mga master education ko gali sa buka mga estudyante, kasi tapos klase, nagalinong mo. Pero what I need to say, I'm just training them to be reflective and to be critical on all these things.
1: Yes, yes.
0: Kaya
1: yes.
0: Ginaplaster ko sila, wala radyo man eh, ang mga gani, nga ginahambal ko, nga, you don't need to blame yourself if you have just finished high school or what. You have other opportunities. Amo na ni, balik na ni. Yeah, if you don't have the opportunity to go to college or to four-year courses, find a friend who is a learned one. Talk to her.
1: Yes.
0: Listen to her. Kaya mga micro skills sa learning, radyo man ay ni, ano? Listening.
1: Actually,
0: observation.
1: Out doon na ka, Dok Jing, masiling ko, sakto ka na. Kay, you know what, sang soltero pa ako, sang ano pa ako, until now, nakaobra ako, abi, Doc G, sa isa ka olobrahan as a janitor driver sa Permiro, sa hair replacement company. Istorya ko niyo sa mga listener natin, isa ka hair replacement company, mga kalbo, ah, nga gapahimo, gapaputang wig. Galing dito ang mga among mga kliyente, kung tawagon, is mga regional director, sa DepEd, mga general, basta mga dlagko nga mga tao. Yan, pagsulod nila to sa amon, because ang akon mga upod man, Doc G, is wala nila ko ginatrato nga amuna, ginapaminggol nila ko sa maglistoyahanay. I just keep on listening, tapos kung magpamangkot ka, ginapili manay nga sigurado pamangkot mga daw, hindi kaman bala magwa nga hangag, nga give ng answer, pamangkot no pa. So from there, I learned, then I read books, newspapers. Masiling bala naton nga sa dito nga bagay, samtang nagatanaw ka sa ila, nag-observe ka sa ila, ga-reflect ka sa kogalingon mo, ginaobra mo ang dapat maobrahon nga feeling mo, mamangkot ka kung paano na, kung insakto, ginasunod mo. Nag-abot ang tiyempo nga, ga-level up ka from janitor, ginbutang kita as liaison officer, then nakaagi ako nga admin head sa dito nga company. And I'm proud to say nga ang mga upod mo is graduate sa amo na, graduate sa amo ni, naka-eskwela. But you know what, kung kisa makita mo sa mga tao sa tupad mo kag ginaupod mo kag kun gatuon ka lang, Doc G, kag gapanilag ka lang, kag gapanuto ka lang, wala ko gapati nga wala kasang improvement sa imo nga masiling self improvement, whatever it is, through knowledge, through actuations and ethics, Doc G.
0: Diba na niya mo niho kung sino permiga upod mo gaamo ka man na kaya nga law of repetition kung sino ang upod mo nagaparios ka man sa ila. Amo ina nga kung gusto mo magmanggaranon, upod ka sa mga manggaranon. Kung gusto mo magpakasantos, upod ka man sa santuson. Pero kung gusto mo magchismosa, kag mo magchismoso, tedo, upod ka man sa ila.
1: Amo na rin gusto mo magsugarol, kanto ka sa kasino.
0: That is just a very practical explanation of all this.
1: Amo na, nautod naman si Doc G. Pero sakto ng hambal niya. Sino sa inyo da nga upod adlaw-adlaw sa ano be, sa manog pamuyayaw nga hindi ka man ka-learn mamuyayaw be, kay kada hambal niya may ara nga tao nga maghambal bala. Na-notice nyo na sa isa niya ka sentence laban pa ang pamuyayaw sa thought nga gusto niya ihatag, mahambal niya biti nga daw L nga amo na bala na ihambal ko lang, sorry ha, takpe niya anay. Ang ano, bisang iloy nga mga lilintugis, mga lilintikis, no? Ginapa, ama, pero may ara tao nga muna. Tapos, kung kisa, gina-justify pa naton nga hindi naton pagsawayon niya, kung magkadto sa panimalaitang, ano, expression niya lang, abi na, expression. Mabal, shit! Mabalta muna, expression? Bisan pamuyayaw na, expression man gapon, pasugtan ta lang na ya. So, para sa ako niya, hindi na ya expression. nangin expression na lang sa pamatyag kay nakinangin kinaandan niya na naya, hindi na expression na kinaandan na sa tao nga wala niya na ginapaminsar nga ang pamuyayaw hindi na expression kundi pamuyayaw ginaya, hindi na dapat imuon niya, hindi na dapat imangin normal nga tinaga mo lang. Yes, kung kisa makapamuyayaw ka, liba, on your height of angriness, abi, on your height of frustration, pero makapamuyayaw, makabuhi ka istorya nga na, pero pagkatapos, sinaya, wala naman, balik naman kay hindi mo na ka, kinaiya, galing, nanginhamba lang nato ni na, nga, ano naton ng expression naton pero sa pagkamatuod niya kinaiya na naton iya na nga mamuyayaw amo man akon nangin kinaiya tang sa sulod sang panimalay mahipid kita may put hindi pwede na ang balon nga eh, kay ano abi mo na ano lang na sige-sige niya lang abi sa sige-sige nangin kinaiya na sang tao amo man sa pagpamuyayaw kung sige-sige kay upod mo nagapamuyayaw ah hindi na yung expression kinaiya mo na gina, hindi ba, Doc J?
0: Yes, sir, Jovan Ernie, ang managin na tawag na to, na if you want our children really to be influenced by good people, expose them to good people. Amo na rin, Jovan Ernie, nabudlay man, pero posible. And later on, hindi ko dito maging usul. Hindi ka pagbayaan sa mga anak mo.
1: Gusto nyo?
0: Amo na gani, ang ginatawag natin, education is a really a prevention. Kaya nga, everywhere in the community, you have a teacher.
1: Level example,
0: nung may kapitbahay, kaya nga maaywan, pero may atayin na tagan, tinula, ang buto may amo pa na, suppose, pero may atayin na hadol uman sa kung may ano siya. They do not feel with you because it is a new thing, no? A new thing, bago siya nabutang sa imo, na kapitbahay, hindi mo man siya pa rin, tigaratag siya sa imo, good morning siya sa imo, naman ang gagawin sa iyo, kaya nga, novel siya, bago siya, tumad na lang yan ka, nagaan mo ka man na, gusto mo ma-realize mo, I'm the kind ka man, I'm the cordial ka man. See, that is already your teacher. Without you knowing it, you imitate her, you observe her, and you put that into life experience, and masaling mo, teacher. Amo na sa una mo, teacher. O teacher, na sa una si Jesus Christ, may eskulaan, wala sa mga bato-bato mo lang to, si Dalo mo lang to kahoy, pero ginagawa siya na teacher. Kaya nag-alain sa iya ang apostol sa mga karakter, sa mga maayo, mga karakter. Yeah. Para lang pamangkot. Oh, napamati ka magdara ha? Sino sa inyo ang teacher? Ang teacher lang sa sulod sa kwarto? Hindi ah. You can also be a teacher in your own right.
1: Yes.
0: By doing what? By doing something new. Something new to your neighbor or to your friend. Naman na iangit sila. Walaan mo radyo man eh. Basta man na yan ang tao sa inyo na wala siya. Ma-admire agit ka na.
1: Yes. Although...
0: Tandaan na natin ha? Basta na nangyan ka sa isa ka tao, but ngayon may ara siya nga wala ka nga gusto mo sunon.
1: Yes.
0: Amo ina. Pag once masunon mo na siya, teacher mo na siya. Amo na ang teacher nga ginatawag. Hindi ang sila nila nga, hindi kita teacher, facilitator lang kita. Di ka may nag-change sabi sa bata. Ma-facilitator ka lang of learning. Ako yun, hindi ko yan minabaw na facilitator. Mag-git ba lang pinaka-context ng teacher? How? Ano ginang buo sa lingas ng teacher?
1: I mean, Doc G, if that the word to be replaced instead of teacher, and then nga, in the hierarchy of word, manubuin na, kaya dapat gina-promote gani ang teacher into a highest hierarchy when it comes to education.
0: Facilitator,
1: may ginalikawan ka lang yung ang tuod mo gid nga ka nga olobrahon ano pa facilitator lang tawag sa imo teacher ganyan ni ko
0: amo na gani ra juman Erne nagbalik ato sa tudlo sa graduate school para kamo sa duwa ay sige ka mo gid ya ikaw is lang niyo okay lang na pero in a real life situation, we teach in order to form a new behavior in a person.
1: Precisely.
0: Na, ano na, para sa mga maestra, dala na pamati, na ay, hindi ka na, ang formative tama, nabla ka na ba, wala na gina-record the test, king na, wala gina-record, kay gina-observe mo kung nagbago ang behavior ya o kung wala. Amo ina nga wala mo na gina-record. Na adlaw-adlaw, o like for example, matudlo ka subong sang kanta sa music, kinanglan na sa ano nila. Si, gina-record mo na ba? Wala, ginakanta mo sila. Amo mo na sa mat, 1 plus 1, 2 plus 2, 3 plus 3. Kung nabalaan na nila, why mo na gina-record?
1: Yeah.
0: Kaya nabalaan nila, so na at the end of the unit, itsikon mo na, kung ara pa na narin, wow, very good, what's in one? Kabalugin sila yan, nabalaan na ginila, mas pirado na ginanila, ang mga pag-record mo. Kaya, amo na nga ang grade, si kumbari lang na. Amo na subong sa terms ang death ed, na ang, ay na, wala na grade na, ay, hindi na, kaya nag-focus na lang kita sa grade. La kita kabalo kung kabalugin man sang bata kung hindi. Kaya pala ba sa high school?
1: Pero
0: ano na, ano na yung damo, nga, high school na wala na balaan. Kaya wala daw supervisor, district supervisor, kung si principal, kung ang maestra, gatudlo sa ngayo, kung wala, bato-bato sa langit, ang matamaan, huwag magalit. Ano na, kaya yung ginapabaabot na lang PDB, bono, so lang sa lang
1: cola,
0: PDB, ayun ang
1: cola,
0: bono,
1: cola.
0: Tapos,
1: cola.
0: Wellness leave, no, mga
1: division
0: superintendent na, mga regional director, kung babati ka mo, pension doon na lang. Kaya, balaan nyo, engrossed ako sa ginatawag na education. Kasi, si, promise ko na, kay God mo, I will not leave
1: yes,
0: you.
1: Yes, we will not back off, Doc G, sa, when it comes to education, kung ano ang prangkang istorya. We will face the problem. Paano ta, amo na hambal ko, hambal mo sa akon nga gina-relate ko man sa iban. Sing sa istoryahan na ita bala nga ano na karon kay madenay ay kita sa division achievement test ta o medyo gamay-gamay pa lang na sa national achievement ta madenay ay kita para taas lang ang score ta ti kun ni mafokusan ni DepEd kun anong problema kay ano ti sa madugay nga tinion Dok G amo na nagkalatabo ti may ari na subong ang sinerhiya nagsululod na subong ang ano para ma-validate ini kun nga ang amo na ni ang standard ta sa education subong tinakita ang problema so amo na ang ginaistoryahan nay naton nga isa sa mga bagay nga ginbuyaya ko kasi sa sining ang mikropono kay ti ang imo tani mabal-an kun anong problema da pareho kasang doktor kun hindi ta pa nasugid.
0: Gracias to sa mahal nga Diyos, Rajuman Erlin. Itali po ako sa Diyos. Gracias to sa mahal nga Diyos. Siguro, it is meant to be that thing had to happen. History back. 10 years, ay, about 15 years ago. Ti, may mga changes man ah. Ti, sa gracias ang Diyos, wala ma ako ma-frustrate nga sa subong araw man nag-ihapon. But then, in my own little way, I'm doing my part. No, gusto naman na nangahabal na gina, kalma lang na ba? Kaya nga, ang pinaka-intent mo, Adi, nakita mo na isang mahal na Ginoo, ang gina-obra mo mo. Si, kung hindi man sila tanan na influence, amo na nga, kung nag-aabot mo na sa punto nga, biskal, ano mo ko namin, nani, no? Do, amo mo gapon na may nag-alubak sa inyo, may nag-commentan sa inyo. Ay, si, ang habal na sa ako, namigay niya si Ma'am Jen, siya, anong dumin nila nga, hindi sila plangka ni nanay nila sa damay siya. Pero, ang sakon is, you make a difference in the life of the kids. Kaya, amo na nga ako, radyo man, ay, one time, nagpuli ako, may estudyante ka, ay ma, maaari ka digilip mo, gulagod, dumdumdum ko siya muna, ma'am mo, alas 6 na wala mo, ako muna pa ba, yung pahalin sa iskulaan, pamita ako nilula, kay, dalaan ako ba na ko, wala niya, basa pa ako sa inyo, yun siya nga, ginto nga, ang kong isa ka si mana, kabasa ako, naloko, pagbasa, imagine, he remembered that,
1: Tingnan ko na muna. Ang strict sa pagpabasa sa muna nga maabot simpo nga pandaman niya ikaw. Oh, kung hindi ka makatuon magbasa kay ginapatunan ta ikaw, amuning matabo sa imo ha. Kung baga bala iparealize mo sa iya pero lain man ang mga teacher yang ati mamahog nga kung ano na ma-create na sang fear sa bata. Pero kung iparealize na siguro nga amuning matabo buo sa imo kung hindi magbasa. Una, amuni. Wala lang sang pagpamahog nga dala or pwede nga ti gina-offeran ti ikaw nga kunod to tapos mukaon, kanto ka din sa akon kay pabasahon.
0: Hindi na effective na duman na rin eh. Sabi mo ko
1: nga.
0: Children don't listen. Don't listen to what you say. aduman na pinaka-effective.
1: Ano?
0: Sa mga tagpalamati natin, let the child falling in love with you. Kung manamian siya kay ma'am, mapalangga iya si ma'am, dumduman ka na assert mo ba, sinya, nakasubo ako, hindi ko magadyo sa eskulahan, kaya nahidlaw ako kay ma'am. Tapos na namin ang ako sa eskulahan, kaya ginatubuan niya kami, mabuot siya. Amo na, ano dyan na yun? Amo na ang pinakasikrito sa mga maestra. Eskwila, wala ka masakon sa master, sa foundation of education. Kahit tagluan, takabok. Kung paano,
1: yes! Dok G!
0: Oh, radyo man, Ernie, ha?
1: Pwede ka sit-in, pwede ka sit-in.
0: Radyo man, Ernie, sa October 16, may isa na ako katuig sa Iloilo Central School.
1: Oh.
0: So, sa katuig, I'm so patient. I really waited for the time. Napagsawag sa mga bata, makupo siya ako, ma-good morning. Once nagkupo ang bata, say mo, ma-good morning. Ah, simple, thank you, Lord. Kaya, ang hapos lang na, may bisita kita kami. Hindi kami din magampang panglimpyo kami sa atin, iskulaan. Kailangan yan sila sa inyo. I love nila ikaw. Pag abot nila sa eskwela, may magampal to si mga principal, may limpyo ta. So, basta hindi ka na mag-observe.
1: Mm.
0: Hindi ka na mag-supervise. Amo na, galing kay tig ang heart ng mga bakusong bato, ang mga teacher, mahirap silang ma-falling in love sa principal. Kaya amo na eh, harsh word, the harsh technique na ang sa ilay. Pero amo na sa mga bata, kagdi, konsul o nila sa mga maestra, si ma'am principal, na ma-falling in love sa ilang nila mga bata, wala, saan pala absent.
1: Yes.
0: Tanan, kabalo tayo, magbasa siya, malipay, gini si ma'am, kung kabalo na kung magbasa.
1: Yes,
0: oo. Kaya ginapahog mo, kaya ginakusi mo, kaya kamala sa imo, hindi yan mabasa, ganyan love mo siya. Paano siya magtuon, hindi na lang? Just go back to the basics principle of falling in love. Hindi na ako mag-falling in love. Go, tanan-tanan, ginapanamdo mo lang siya.
1: Yes.
0: Tanan-tanan, hindi mo mahimo nga, malaw ay mahimo mo. Tanan na malain, na makita mo, maayo.
1: Yes.
0: Kahit kung i-translate na,
1: kung i-translate na, Dok G, sa panimalay, kung may in love man ang bata nyo sa inyo, bala, nga duha nga ginikanan kay Giloy, hindi na mangita iban balay para kadtuan. Dra
0: okay.
1: Lang na sa inyo.
0: Yes.
1: Dala lang na sa inyo. Kung may in love ang nanay niya, ang bata niyo kag sa inyo nga mag-asawa, gakalabutan bala ka mo alas dos sa kagahon istorya.
0: Yes. Alas dos, 45 na, Father Juni, kung kahit time na kayo ng 15 minutos.
1: Mabati-bati! Mabati-bati ko
0: okay.
1: Ano, ambal ko gin, Father Junek. Ambal ko gin, wagin ko magsala. Wagin ko magsala, Father. Tiyan, alas 2:45 ko na. Wala pa kami mag-uptan.
0: Yes. So, ano lang na ngamon nga, Teacher's Day Tribute. I hope the parents, the community people, nagpamati dira, ang sa mga tiyanggi dira, ang mga sa Central Market, ang sa supermarket, tandaan nyo na, hindi ka mo madulaan sa ang pag-asa nga maging maestra. I even in what you are doing, you can teach children and people, even graduate school. Makagraduate school ka mo kanya, ang expertise nyo dahil sa pang-debone sa isda, mastery na na, masters na na.
1: Could I be
0: a relevant and a very effective community person in your person? Siya mo lang celebration sa Teacher's Day, World Teacher's Day. If every person in the community could only be a teacher, wala problema ang Pilipinas. Pag kung naka-defend, pag maka-reflect lang ang tanan, manami, Gijera Juman Ernie, galing, ti overtime na kita, si Padre Juman, kung mambay, overtime na kami. Si, amo lang yun, ano, mga abyan, I am so engrossed. I'm so engrossed with teaching you all these things. Si ma'am teaching ka kadlaw da o. Kaya isang isa ka si ma'am nawala ako. So, ma'am chichi, nagbawi lang ako supo. Kaya siyempre sa tanan-tanan natin, yung mga abyan, kaya sa 13, nasa 14, ara kami sa Boracay. Associations of Public Elementary School Principals will have its convention. I hope we can listen, no? Sa mga managmik, ng mga speakers, kag makakuha kami sa ila, they may become our teachers so that what we can learn from them we can bring back home and we can learn things and improve our community, our teaching community, Rajuman Ernie. Mm-hmm. Kasi syempre, same Rajuman Ernie, thank you so much sa inyo donation. And of course,
1: to God be the glory. Katagang
0: nga mga donors.
1: Hindi ba gaming siya? Pero may mga ano naman ako. May mga...
0: Oo, ay, mama lang na, thank you lang kami. Thank you lang. And syempre, malapit na ang... alay kay Lolo at sa kay Lola. I hope for Radio Man Ernie, you can donate for alay kay Lolo and Lola. We have that all over Iloilo City. We are inviting, no, donors to give to our elders. Kay ang president ng
1: i-invite na si Regional Director sa Senior Citizen, si Regional Director Araganson.
0: Oo, kay ang president ng Architecture Association of Western Visayas, nagiging guest naman, siyang sponsor sang amon, bloodletting. Yes, Rajuman Ernie, I successfully donated 450cc of blood.
1: Sabay pa,
0: sabay pa. Ay, kesa pa nga ang akong gindonate niya dugo, na pure blood, makalabot lang sa tao, kag masugpunan ang iya nga kabuhi. Ara na duman na ini, sang Saturday, no, nag-donate ako sang dugo, kabay pa nga, makalabot ina. Kayo, that is my return of investment to God, to
1: yes,
0: help also
1: yes.
0: those who are in need.
1: Yes.
0: So, amo lang gyud na Rajuman Ernie. So, kabay pa sa kasunod Domingo sa aton talakayan, gabi sa Batang Arena, magpapamati ng kamo gihapon. Kaya nga, once na may bagbago sa inyo nga behavior, kag ma-acquire niyo ini, kag ma-put ninyo into life, you are become a learner and you are learned and you can also be a teacher to your children, to the community, to your friends and to everyone around who you have an influence with. Ini ang inyo abyan sa kahanginan. Dok G, nagasinin. Mayong hapon, Iloilo.
1: Philippine Standard Time, alas 2:49. Siling ko gidaw. Basta gani nga mag-idlawanay kami sini sa kanginan, wala gid, overtime gid, mamimuha naman ta sini. Okay, si Brad Pitt Madeira Bistrer, mayong hapon Sir Ernie, watching always sa Barangay Danao, Haniway, Bistrer, Madeira, Armada, Alejero, Duermi, Borsillo family, always gid gapamati. Okay, mayong hapon. Mm-hmm. Si mayong hapon man kay Ma'am Jolie Trocio, okay? Jasmine Galilea Facultad. Mga ginapanamyaw ni Brad Pitt Madeira. Candido Encajonado Jr. Ano pa yun? Margie Cubillas. Baka kadamos ang ginapanamyaw niya. Okay, si Ninizel Blancada. Sinapagid, si Eunice Kimba, mayong hapon Rajuman Ernie, sa Selbon, good afternoon Rajuman Ernie, hidlaw man ta sa imo ba. Thank you. Eunice Kimba, good afternoon Batang Arimen. Sino pa? Si Jerome De Quilla, good PM kay G. Makikoy, kag Yofi Kifier De Quilla, Laas, Poblasyon, Dingli. Good afternoon, ano pa rin sa dalam-dalam. Mayong hapon, halin kay Mark John Abilardi, mayong hapon. Sir, shout out lang da sa Abilardi family, kag Lentorio family. Okay, Princess Childi Labanyero, hello Ma'am Divina Gracia, good afternoon. Eunice Kimba, good afternoon Ironman listeners. Ason Pineda, good afternoon, mayong hapon Sir Ernie Alinsyaga kag Doc G, keep safe. Ason Pineda, belated happy 94th birthday kahapon kay Iyay Ophel Silveo sang Dawes Sur Saraga. At tapos, Ason Pineda, belated happy Teacher's Day, Doc G. Esa Selbon, belated happy Teacher's Day. Ang Hilita Gonzales, mayad-ayad nga hapon, Sir Ernie. Ang Hilita Gonzales, mayad-ayad nga hapon. Good afternoon, Doc G. Doy Arthur, good afternoon, Rajuman Ernie. Watching and listening from Maayon Capiz. Nonoy Balas Sabas, mayong hapon. Din na to. Mayong hapon, Rajuman Ernie Alinsyaga. Georgie Gerald Cristales, good afternoon Doc G, kagradyaman Ernie, ang tatay kag ang nanay sila ang matuod nga teachers sang bata ang pagpamuyayaw ginasunod ininila sa ila panimalay. Salamat. Okay. Sa dalum-dalum pa, Tristan White Gulay, mayong hapon, Radyaman Ernie.

0: Kagsaliwat! Kagsaliwat, happy 8th birthday kay or 8th anniversary kay Paul Christian Olano or Olano and Barbie Ga. Wala nagit kita chempo mga karadyo man. Kita ay kita sa masunod nga Domingo, same time, same station, God willing. Kabay nga nakakuha kamo sang informasyon pagtulunan sa subong hapon sa aton sinidiskusyon diri sa Batang RMN. Kag sa gihapon nagabilin kita sa mga dinalan, train up your child the way they should go and when they grow old, they will not depart from it. Ang kabataan, pag-asa sa ato nasyon, dapat naton sila palanggaon, kag higugmaon. Ako naman si Radyo Man Ernie Chudosio Alinsyaga, Tatak RMN.
1: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas tapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indikit ko maka-count sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati at ibugit katam.
3: Mighty C, mabasa mga butika.
6: PTX 500.
7: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
8: Imo nga blood sugar test.
7: Ilatong score gani?
8: 470.
7: Hati ko 2.
8: Sa gabi, 2. Sa
7: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
8: 160.
7: Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
3: GTX 500. D3 Bio.
9: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gidang nabulig sa D3 Bio sa ako natapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka.
10: Mahig ko bala ang imo dugo?
3: DTX 500!
10: Masamig ka bala ang gina-energy?
3: DTX 500!
10: Ang DTX 500!
3: Ang nagatindo sa imo mahig ko nga dugo?
10: Nga sa masami,
3: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy?
3: DTX 500!
10: Masalikan!
3: DTX 500! Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuho. Rightness na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang rightness ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugo mag-ayo. Pero sa nagtumago sang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may
12: D3.
3: D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
13: Irmi makabatsyag sa ngalay, diring kagmanhid, kulang ina sa D-complex. Varex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Varex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Varex B. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Walang BBTO, mag-Varex B araw-araw.
15: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes, kag-cholesterol. Updain isang granular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about granular.
16: Unilab quality yan.
15: Vitamin B complex is the generic name of Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanillar.

0: FHM, a Playtime company.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Supple Plus Gold.
3: Ko si Vibo, da COVID ang pangliwang ko, bango sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitong epekto, nag-normal, pati blood sugar ko.
2: Supple Plus Gold, mabakal sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo,
5: isa ka teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw nahagan-haga na ang apon Joy Discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa.

0: Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Supple Plus Gold.
1: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, sinayin ko kung nainom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadawad lang ko inom, wala nang nagsakit ang akong ulo.
0: Supple Plus Gold. Anakal sa mga butika. Hindi

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-laulaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ dry, then EQ pads.
2: EQ pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
3: Oras tatak impunto alas stress.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
5: This time check is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na.
6: Life Extension, Vitamin D3.
7: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
6: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines, Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
8: Ang mahigkong nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad niya mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagkita mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
6: Life Extension, Vitamin D3.
7: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
6: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines, Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
9: The right hydration matters.
10: To perform.
11: To win.
9: To rise above challenges.
10: Top athletes like Gigi Abiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
9: Fuel your peak.
11: With the right hydration.
9: With the right minerals.
10: Drink up.
9: Natural drinking water.
12: Summit Natural Drinking Water. Rain or shine, drink Summit water. The right hydration with the right minerals.
13: Pinoy's Kwaling Capsule.
14: Ano ba kuno ang rason niya may dugo sa imuhig ko?
15: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoid, portilas, malapit sa imo nga ginaguan sa aton nga pagpamugin. Salamat git sa oportunidad nga ginahatag sa aton sang Dr. Pinoy's Kwaling Capsule kag sa pag-provide man sang suplemento nga ara na ang tanan nga kinahanglan naton para malitawan ang masakit and any other discomfort sa aton nga lawas.
13: Dr. Pinoy's Kwaling Capsule.
16: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
17: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amunga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakitaan ko ang iBerry.
16: Mas klaro na bala maski gabi?
17: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon ta. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
18: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: iBerry for a clear and healthy eyesight.
13: Cellphone Plus Cold.
19: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas na kolesterol. Napilawan ko tumara ang Cellphone Plus Cold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
13: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold.
20: Maayo ang lawas ang bata mo?
21: Sus, masakit ang man ino.
20: At
21: ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede kihapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, punahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
22: Unilab quality yan.
23: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap.
5: Mag-Salin Plus araw-araw.
0: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasamang besties! Travel adventure with the fam!
2: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon Z Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
0: Let's do this!
2: Mag-Enervon Z Plus ka na!
3: Unilab quality yan.
23: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pinaman Gold Coffee Mix.
24: Partner!
4: Gusto mo bala ang natural nga energy booster?
24: Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
4: Megaman Gold Coffee Mix.
24: May ginseng,
4: tungkat ani,
24: maca,
4: kag so
24: palmetto.
4: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
24: Megaman Gold Coffee Mix.
4: Yara na sa mga butika.
24: D3 Bio. O, si Karen, nadamog
25: isang akon hair fall ag hindi man namin ako naputi. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kang naghining akong buhok kang naghinis ang akong
24: puti. D3 Bio.
4: Ang D3 nga may Visio.
24: Ang Visio
4: nga may D3.
24: Kamakal, sumang muli ka.
26: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tata RMN.
27: Oras sa Iloilo, Philippine Standard Time, tatag alas 3:05 sa hapon.
28: Hello, attorney. Mga sabat sa inyo palamangkutanon legal. Pagibalo sa imo kinamataron. Pagtamod sa imo responsibilidad. Hello, attorney. Ipamangkot. I-text, itawa. Hello, attorney.
27: No one is above the law. Ang matasang kasuguan hindi bulag sa kamaturan kag hindi mahimo butigan. Mayong hapon mga karadyuman, welcome sa pagpangalagad sang programa Hello Attorney.
28: Hello Attorney.
27: Sa gihapon live kita nga makitaan kag mapatian sa Facebook DYRI RMN Iloilo kag sa inyong mga radyo sa 774 kHz. Sa ngalan sa serbisyo publiko, ako ang inyong alagad, Radyoman Magi Ereswelo Malariado. Sa subong nga hapon, mga tupikong aton pagatalakayon, subong nanungod sa mga trending issues sa pungsod, ilabinagid ang impeachment trial sa BC Presidente. Sa gihapon sa mga kautoran naton nga nagakinanglan sa legal advice, mahimo gihapon ngay palabot diri sa comment section sa atong nga Facebook Live broadcast sa DYRI RMN Iloilo. Mahimo man nga i-send sa inbox sa atong DYRI RMN Iloilo Facebook page o kon i-text kid lamang sa numero 0917-155-5710. Sa liwat 0917-155-5710.

0: pagtipon o kung na-accumulate ng income sa Vice Presidente kagsang iyabana nga si Attorney Manases Manscarpio. Sa data, gani nga gintipon ang term ni Attorney Cabrera is conservative. No, wala pa nila gin-include ang iban ng mga fluid, pang-flow sang mga income. Ang pinaka, meaning pinaka-nubo na ni pwede nga magtaas pero hindi na magnubo sa sininga kantidad ang total undeclared nga manggad sang Vice Presidente nagalabot sa 817 million pesos dala na dari ang total undeclared income and total undeclared assets and iban pagid nga mga personal and real properties net worth sang o kuna manggad sang Vice Presidente. Istoryahan natin ini subong hapon lakip na ang opinion sang aton nga legal counsel on air angot sa posiblin o anong ayhan ang next move sang defense after nga buyad tong gipang buyan nga pahayag sang expert witness financial forensic analyst angot sa tax and financial records sang Vice Presidente. Kay by Monday, pagbalik sa impeachment trial, magapadayon sa cross-examination na sang defense sa testigo nga si Attorney Alexander Cabrera. Naka-standby sa piyak na ninyang aton partner tag sa Domingo si Attorney Mark Piad. Attorney, mayong hapon, welcome back dari sa aton nga programa.
1: Yes, mayong hapon na dyan na mayong hapon sa aton yung mga diplomatic.
0: Oo. Attorney, istoryahan natin subong kay ang manggad bala sa Vice Presidente kung itingob mong pagid sa iya sang iya nga bana nga si Attorney Manscarpio, of course, tagadako. So, hambal sa mga supporters niya subong, dapat wala niya na ginaisip dara ang iya sang iya nga bana nga isa ka private citizen. Although, conjugal ang ilang properties. First, before kita magdwell sa manggad sang Vice Presidente, kagsang iya nga bana, let's talk about mga conjugal properties, attorney, nga basihan sang aton nga diskusyon. Magsiling kita nga conjugal properties, ano ina?
1: Well, ang conjugal property, no, or we call that specifically under sa aton nga family code, absolute community property, is a type of property regime, no, nga nagagovern sang property relations sang mag-asawa, no, which starts from the time nga gin-celebrate nila ang marriage, ang butsilingon, tanan nga mga personal and exclusive properties nila, no, or personal properties will be brought into kumbaga duwa sila magiging joint owner. So it will be brought in the conjugal community property, magiging conjugal siya. So dating panagiyan sa isa lang ka-spouse, bangod niya kasal na sila or nag-asawa sila, magiging owner naman ang iyang asawa or bana.
0: Oo, from the moment nga ginkasal sila, attorney, ma-start.
1: Yes. That is from the moment or the time that the marriage was celebrated.
0: Oo. Anong kinalain na mention, attorney, conjugal and exclusive? Anong kinalain sang duha?
1: Ang exclusive niya, ang exclusive properties, these are properties nga na acquire, no, by reason niya gin pamana, no? Usually gin inheritance or inherited from the elders, no? So that constitutes exclusive property, no? So in that case, siyempre hindi siya ma-considered na conjugal because mana siya, pero ang what will be part of the conjugal are those properties na owned separately, no, but ginbakal niya or in any way na acquire niya, no, during before sang iyang marriage.
0: So kun na-acquire niya man na iya personally, separately sa ilang aduha, mangin ila na starting sang ginkasal sila nga duha.
1: Yes, so
0: pero ang gin panubli iya, like sa terms sa mga Gen Z nga generational wealth niya, hindi na iya.
1: Hindi siya included.
0: Mm-mm. Okay. Now, attorney, sa argument angot sa nagadako nga mga nabukaran.

0: nga manggad sang Vice Presidente na at the same time sang iabana nga si Attorney Man Scarpio. We are talking about millions of pesos sa sininga sa nabukaran ng mga tax and financial records sa impeachment trial sang Vice Presidente. Ang hampal sang iya mga sumulunod, ti pwede bala ina nga dapat sukton si Attorney Man Scarpio santo sa argumento nga private citizen siya, kagindi siya public official, just like si iya asawa?
1: Well, it will depend. No? It will depend. If, for example, he can establish nga ang iniyang mga assets or properties were acquired legally, no? And he has the records and the financial capacity to do it, then wala niya problema. But then the problem will arise if naging conspirator siya or naging part siya sang pag-accumulate sang ginaconsider natong subong ill-gotten wealth. No? Mm-hmm. Technically, that is presumed to be ill-gotten because syempre, number one, public official, if you don't have the financial backing, in short, or you don't have, or if it's not proportionate to the income that you are receiving as a public official, or hindi man siya sufficient na makunkita sa imo assets or before ka pa naging public official, that's presumed to be ill-gotten, no? So if, for example, sa angulo abi nga nag-conspire sila to accumulate that, then yes, he can be held accountable to that accusation.
0: Mm-mm. Okay, if mapamatud-an, pero ti as of now hindi man masiling with finality, wala pa man arapan sa hearing apart kag nag amat-amat pa lang ni nga napangbukaran ang mga financial records ni attorney. Now, na-mention pag dito, very technical kay numbers ni, for example, sa mga bank records ni attorney, bisan sa pag-differentiate pa lang gani, isang joint accounts binila ang may kinalain pag inagali ako or and end, no? Ang joint account, for example, so kung end, dapat kung may mga transaksyon, sila giduha, no? Sila giduha ang mapirma, hindi pwede nga isa ka party lang. Pero kung or, ang isa ka party, pwede. So, though, amo na siyang based sa statement sa maging patawag ng official sang bangko attorney. So, kung sa amo ni nga plastada, sa mga sitwasyon kung sa din ang account is or, wala na bala liability ang bana kung may mga supposed, no? Alleged legal activities ang iya asawa nga public official?
1: Well, it is presumed because, siyempre, being a signatory, you are presumed to know the activities in your account, no? Tag, siyempre, it's unlikely nga, for example, may mga nagasulod ng mga significant amount na hindi kagid matingala kundi siya halin. No? Especially kung wala ka man abi idea nga may gina-expect ikaw nga mga amuna nga mga deposits nga mga magsulod or amuna nga mga amount nga magsulod, no? So and you being a signatory, ang butsulingon, you have a control over the movement, disposal of the account, and it therefore follows nga you are also held liable to whatever liability nga may yara in relation to the said account.
0: Oo. Kag, for example, attorney, bisan pang wala kaya bingalan sa account na iyan sa asawa mo through the years, if nakita mo nga daw minilyon ni ang nagasulod sa iya, hindi lang iyang 1 or 10 million, hundreds of millions through the years, wala kagidya na tingala or namangkot mo lang abi kundi inagahalin ina nga kwarta, no?
1: Well, it will depend. No? Kung for example, if you don't have access to the account, if you're not nakapangalan si mo, even though mag-asawa ka mo, there is such thing as secrecy, no, of bank deposit, so you may not have access over that account, no. So in that way, pwede siya kasiling, I'm not familiar with that because the number one, it's not under my account, it's not under my name. Kasi I can safely say nga ti I have no idea whatever is happening to that account, no. Pero ti kung ara iya sa iya nakapangalan, then he cannot say nga wala siya sang information or knowledge regarding the activities sa nasambit na account na nakarehistro siya.
0: Pero kung daw joint account nga or duha sila ang ngalan nga duha, may liability ba lang ba na attorney in case no nga private citizen in case nga tima pamatud-an nga may ill-gotten wealth kag may pang siphon sang kwarta sa account sang iyang asawa nga public official?
1: Yes, oo, because it's number one, sa joint account, so nasiling naton kagina nga ti authorized signatory siya, and he cannot claim ignorance over the activities of the said account. Kaya ti, number one, signatory siya, no? May control siya over sa nasambit niya account, may access siya over sa nasambit niya account. Even if masiling siya nga ti, bana man lang siya, or private citizen siya, the fact nga he's in any way related to the activities of the questioned accounts, no, that makes him liable as well.
0: Mm-mm. Okay. Ano ang if mapamatud-an ni Bino for the sake of discussion nga magkahimbon ang isa ka private citizen nga bana sa iya public official nga asawa sa pagpang hugakom sang kwarta sang gobyerno, anong iya liability and what will happen man dayon sa kwarta nga natipon accumulate nila through illegal activities if mapamatud-an nga may indeed may aras ang illegal nga pamaagi sa pag-angkon si ni attorney?
1: Well, sa present abi nga situation kay Tiara subong sa impeachment, no? Kumbaga naungkat siya sa impeachment proceedings, no? What is going to happen most probably is that the ombudsman on the basis of the testimonies under oath of the witnesses, pwede sila ka-file sa office ng purposely, no, technically sa pwede sila ka-file kaso against kay Attorney Manscarpio as well, no? Katie nagakulud siya with a public official because technically it's presumed to be accumulation sang ill-gotten wealth, so pwede nga ma-file lang siya kaso sa ombudsman separately, then pwede nga mag-taish pagwa sang order ang ombudsman or mag-request ang ombudsman sang freeze, no, order to freeze the accounts, no? So hindi niya na mahulag ang nasambit na account until such time that the order will be lifted or mayara ng tawag ni mayara ng desisyon sa nasambit na kaso nga pwede i-file sa iya sang office of the ombudsman. The office of the ombudsman as of now cannot file a case against the vice president kasi beyond na iya sang ilang ano kumbaga ara na siya sa impeachment, impeachable public official siya. But then because nga may involvement sang isa ka non-impeachable person, pwede yang ma-file siya separately in his personal private capacity, not because nga wala jurisdiction si ombudsman, but because what is involved is considered nato nga ill-gotten wealth, which may in a way include public funds for that matter. So pwede din siya ma-file sang ombudsman separately.
0: Oo. Sige. Attorney, let's talk about, pwede mo matagan sang ma-enlightened gamay, no, ang aton mga listeners. May aras ang argument kay nagamit silang ti ang pagdako sang iya income posible nga nagahalin sa income sa iya practice sang iya profession when she was still the mayor of Davao. Although, ginadumilian ina. As the vice president, hindi man siya pwede ka-practice ang iya profession as a lawyer. Nga ang bawal, attorney, pag-practice na anong rules ka nag-govern diri, nga anong wisdom, nga dapat nga ginadumilian ang isa ka-elected official like her, vice president siya, nga mag-practice ang iya profession.
1: Well, ara na siya sa ato ng local government code. During that time niya na mayor pa siya, no, hindi siya allowed to practice any profession, no? Unless in some instances, kung doktor siya abe, kag ti emergency situation, that it may it at some extent be allowed. Pero ti, hindi siya pwede ka-practice ang profession niya for income or for money, in short, no? Tapos ti, syempre, being an elected vice president na sa ulihi, no? Hindi man siya pwede makapractice ang iya profession because of the nature of the office involved. No, so by law both the local government code, both sa ato niya Civil Service Commission, Civil Service Law, no, they are prohibited. These officials are prohibited from engaging or practicing their profession. No, so even if, for example, mahambal nato na being a lawyer siya, no, pwede siya, pwede yung ang office niya can still continue. Pwede nga nagabaton siya gapon sa iyang share as a ano na as a partner abi sa iya office, one of the partners, partner share niya sa office, no, in a way it may be justified, no, but then there has to be records to prove or to establish na ti amuni ang kati may mga bank records, may mga tax records, no. So that's the only way nga ti mahamba niya. Otherwise, it is presumed, no, and by law to be ill-gotten.
0: Mm-mm. Okay. Ari, attorney, for the sake of discussion, kabugat sa mga ginpang pagwa ng mga analysis, no, ang si Attorney Cabrera angot sa ginpang expert niya sa pag balance sa mga kwarta, balikan yung pinaka-conservative, 817 million pesos total undeclared nga assets and income ni Vice President Sara Duterte, given sa mga panghambalya sa nagligat nga semana. Sa imo opinion, ano yan ang gamiton sang defense boss sa Ila Cross basta para bisan paano makontra iningin pang buyagyag ni Attorney Cabrera sa nagligat nga semana?
1: Well, they have to establish siguro ang ano ni, no, ang factual and legal, ang factual basis, no, how was he able to come up with such an amount, ano ang mga assumptions niya, ano ang room for errors, how certain was he na ang mga naging basihan niya is directly attributable to the vice president, no, kanti lantawon man ada kung ano ang was there any verification conducted by any third party, no, para nga maano ta, kumbaga assured kita kay ti sometimes sa numbers, isa lang ka number at times ang magsala, no, isa ka number ang magdugang da from 6 figure maging 7 figure na siya, no, so one number can really spell a difference. So amuna, no, pwedeng ma-ascertain ang iyang ang accuracy, consistency niya, credibility niya, kanti how accurate or how credible were the sources na ginggamit niya sa pag-come up sa nasambit na amount. Kanti may harap ba lang na validate niya siya ang ininga mga figures, no, by other person, kung siyempre basic masulod pagidada, basic may mga biases man siya. Was there any other promises made to him, no, in exchange for sininga mga tawag niya, sininga mga revelations niya, no? So damo sila points anything under the sun which can they can use, no, to attack the statements or testimony of the witness.
0: Mm-mm. Sige, malawig-lawig naman ibuwas. Finally, attorney, ang imo na lang ang mensahe sa ating mga listeners and viewers subong hapon.
1: Yes, madamo. Salamat sa ating mga tagpalamati sa buong hapon. Kagkabay pa, mga updanay kita liwat sa Dasonya Simana sa programa natin sa RMN Iloilo. Sa liwat, ako si Attorney Mark Piad, nag-agreed sa inyo tanan. Sa inyo sa kamaayad ang ilinggo. God bless sa tanan. Salamat.
2: Hello, attorney.
0: Napatian si Attorney Mark Piad. Ang oras, mga karadyuman, datakalas 3:28 na sa hapon. Antes kita magtakop, kuaunanay natin ang update sa sining hit and run turned the shooting incident sa may distrito sang La Paz. Kuaun natin ang latest ng investigation sang police at the same time ang medical status sang sining doktor nga naluthangan kagindala sa isa ka pribadong ospital diri sa may siyudad sang Iloilo kag sa press conference kay inasang Iloilo City Police Office ang information nga gin-relieve, gin-mando sang City Director ang pag-relieve sa tatlo ka police bilang kabahin sang standard operating procedure kag nagapadayon ang ilang investigasyon angot deriging kakasmaning tatlo ka police nga nagresponde kay inasang kagahon kag gin-reassign temporaryo sa holding and accounting unit sang Iloilo City Police Office. Ibaloon natin ang dugang detalye sa report ni Rajuman Marjorie Miane.
3: TYRI Rajuman Report.
4: Rajuman, magiging administrative relief ang tatlo ka mga police na nagresponde sa inasang kaagahon sa may Barangay Baldosa Lapas sa ining natabo Barangay Baldosa kag kaingin lapas sa ining natabo ng hit and run kag nangin shooting incident no ay nasa kagahon involving isa ka ophthalmologist na 29 anyos taga distrito sang Haro ang gamay nga background ginag na hit and run sang ining doktor ophthalmologist ang isa ka baliligyan kag tricycle sa may Barangay Baldosa Lapas tapos nagpalagyo ginlagas ka mga pumuluyo gintawag sa 911 nagresponde ang kapulisan kag naabtan ang salakyan dira sa may kaingin lapas no ginapproach ini sang kapulisan kapila ginatagan sang verbal instruction nga manaog or magcooperate buksan ang pertahan or bintana pero instead sang ginapproach ini sang pulis ginpadalagan niya pa ang salakyan kabangdanan nga gindothang ang salakyan 11 11 ka basyo ang na-recover kag may mga fragments dito that is why ang marking stain ang naglabo sa 21 kusa diin ang driver na ophthalmologist na igo sang bala sa iyang atyan kag gindalaman sang kapulisan sa ospital now gin relieve diri ang tatlo ka pulis because standard operator kay nakapalupok sila sa ilang pagresponde kag may nagapadayon ang investigasyon sang kapulisan kay kun makit-an mo Rajuman Marge
0: tinga ko no ano how tinga ko no unsigid Rajuman Marge how
4: amo gani ang isa sa ginaimbestigaran kay even kita makahambal kita nga daw overkill bala na minta wala daw
0: isa to ha tatlo kalupok sa gumaya bita na utakon makaharurot ba ni Kalagyo
4: eh dapat ang guma gitiro although no flat ng guma nakadalagan sa isa gihapon mga 100 meters pagkato sa isa kaga station nagdulog naghazard kag nanahog ang driver niya doktor kag nagbayaw sang iya nga kamot kag yeah. Dala man nila sa ospital siguro adrenaline bala nga way siya kabatyag sang igo niya pero may igo siya sa chan niya. Sa chan medyo man magi kaina isa lang kaina habang sang papa niya
0: may sa unsi isa lang igo ya sa chan
4: Dani,
0: sa driver seat pa niyang igo sang ano no
4: sang passenger na siya
0: tiro sa iya
4: mga passenger side na siya
0: nagkita
4: naton, oo. So, gindala siya sa ospital kay Ina, ang okay pa man siya may istorya, pero pinakalitas, gindala sa ICU, no? Kaya basi, may nalabuot, bala nga, internal, ano niya, bala, Rajuman Magi, according diri kay Police Colonel Parilla, although, nawaging confirm na diri sang spokesperson sa Iloilo City Government, the second cousin gitman inisang alkalde naton. Pero ti, may investigation nga nagpadayon. Hindi pa man diri ma-confirm gid sang ICPO ang dugang ng mga details because ang mahambal pa lang sigur sang ICPO is ang side sa niya kapulisan, no? And may mga CCTV nga nagaguruwa subong na-upload naman naton sa page pero wala pa nila may istorya. Ining doktor, ining driver, Rajuman Magi, nga ara karon nag ginoperahan, I guess, kaina sa Iloilo St. Paul's Hospital, kag-ara sa intensive care unit ng San Azambit Hospital. Well, ang tatlo ka police ara sa holding and accounting unit, may mga pila pa diri kay investigations kag gina-coordinate ni nila karon sa ilang city legal officer sa kilala tabla Rajuman Magi, kung anong mga atikang kang mga nagkalatabo diri although nga ti nakahatag na kaina ka statement si Colonel Parilla pero amo na gani hindi niya pa mabugos initanan because wala pa gani makuha ang side na sa piyak apa makot lang to nila kaina even kita nakibot nga wala man may gintiro wala man kita
0: sa kampal mo da yun pag naog pag pinaog ya bayaw mo siya sang kamot so, wala mo siya sang sign niya mabato siya sige oh, gani lang ano tiro
4: ay, hindi, nagnaog, ano na to, after na to ang ginlagas, wala na siya ginatiro. Nang nanaog siya,
0: kaya wala man siya sa armas.
4: Wala, wala. Abi mo ano armas niya sa sulod? ang iya nga pickleball nga ano na tawag gani ano na gani tawag niya na ang
0: paddle,
4: pickleball na bala paddle na tapalan atapalan paddle ra juman magi kay dun ang pickleball pa ni kagabi si Doc and mga whey protein bala nilang ginagamit sa mga nag-gym bala ra juman magi bala may ara siya so medyo ano amo mo lang sa mga unod sa ina kag iya nga mga cellphone kagati mo na gani no kay ilan taunta kon anong dugang diri nga paathag sa si TO kay dapat SOP na makot kita sir pila gi dapat katiro ang dapat kung gina prevent mo ang tawo sa pagpalagyo sa salakyan sa dapat sa guma pero kung kita natong tupong gadya sa may windshield so pa-explain karon pa diri ang mga police ang kilala to sir
0: anong SOP sa police sa muna kunuhaw
4: dapat tiruan sa guma pero gani kay ang ila to initial ni justification kay ina kay moving target nagadalagan so hindi ko na makontrol gagamot ko ang lubo ang hindi ko na makuha sa itong hamba ko pagkainom do medyo siguro so wala nila makontrol ang pag-tiro pero dapat sa dalo mo na sa iguon na dyan magigaling kay tama to kadelikado kay kung naigo mo to sa ulo katupong tabla sa windshield na dyan magi kung naigo to sa ulo thank you ka na lang pero may investigation dari ang ano ang Iloilo City Police Office kasi baloon pa rin nato ang medical status ni isang ophthalmologist kung kamusta na siya, no? Matapos nga ginta inalam sa operasyon, kagaroon sa intensive na hospital. Ang nabungguan niya to lang nga Changi, Radyo Man Magi, matawag ko nga Changi, hindi mo siya sari-sari store, kaya may mga utan to siya mo. Although dako man siya, galing kay Ara, sabi sa corner, balasang Baldoza, na magliko ka bala siguro kung hindi ka familiar sa dalan kasi mabungguan mo ginman bala doon na sa gai niya dito nga park sa tuo pero naghambal tong tag-iya na hindi man siya yara siya man magi magkaso ang iya lang is by the lang na damage yung iya baligya kay kinanglan para nga mapadayon niya iya yung kag mapadayon ang support sa nga kinanglan sa iya nga mga kabataan so lang taon pa nato na mangin latest kung na filean kaso ining doktor, kaya doon gina-check man ito nila ang mga liability in kaso niya. Sini kami na bungguan pa siya ng motor or tricycle. Nag-disobey siya sa ano sa police. So, kita man natin nga, why man siya nagdulo kiti. Given na ka-uniform ga-approach sa imo, dapat madulo ka giban ina. SOP ina, Radyo Man Magi. So, do both bala nga sites may lapses. Pero lang taon takon mapasaka man ang kaso ang pamilya sa inyong doktor. Nga pakaduhan sa ang alkalde sa syudad, batok sa mga police nga nag-responde, Radyo Man Magi. Ako na mo dalong naton nga balita sa mga hapon. Kasama mo sa DYRI, Araman Ilo, Radyo Mana, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, Araman.
0: Bati ang report ni Radyo Man, Marjorie Miyane. Mayong hapon lang sa kay Tristan Wyatt Vigulay, kay Brad Pet Madera Bistuer, sa Barangay Danau, Haniway Iloilo, Bistuer, Madera, Armada, Alejero, Duerme, Borsilio Family, nagapamati gidari sa RMN Iloilo, salamat gid, kay Maria Julie Trocho, Jasmine Galilea Facultad, Candido Encajonado Jr., Ma Margie Cabillas, Nenizel Blancada, sa RMN Fans Club Singapore Chapter, kag good luck and God bless sa kay Ma Mikek Sarkado nga magapauli na dari sa Pilipinas for good. And sa iban pagid nga nag-monitor sa aton nga pagpangalagad sa subong hapon. Standby na sa masunod nga programa dari sa DYRI RMN Iloilo. Ang matas ng kasuguan hindi bulag sa kamaturan kag hindi mahimo butigan. Ang katarungan dapat ipaambit sa tanan. Doktob sa masunod nga Domingo sa kangayong oras dari sa DYRI RMN Iloilo. Sa ngalan sa serbisyo publiko, akong inyo alagad, Radyo Man Magi, Eresuelo, Malaryado. Tandaan gid naton, ignorance of the law, excuses no one.
3: Tatak RMN.
5: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN.
6: And my people who are called by my name, humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven. will forgive their sin and will heal their land. 2 Chronicles 7:14.
7: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary.
6: For God so loved the world.

utos yan. Ang idea ng maraming tao, gusto na automatic lahat. Automatic lahat. No, you have to discipline yourself. Sabi ng Diyos, akala natin, uy, naging Christian ako, okay na ako, bago ng lahat. Yes, but you have to discipline yourself. Ang idea kasi ganito, now that you are a Christian, you are now free from the power of the evil one. Tama? So you can now start to live a new life, but you have to discipline yourself. Hindi pa pwedeng parang automatic, parang, wow, hindi na ako nagmumura. Hindi totoo yun. Naalala ko, when I was trying my best to, kasi mahilig ako magmura, Marikenyo ako eh. Marikenyo, alam niyo sa Marikina. Lahat may mura, nagkikwentuhan lang. Halimbawa, ang ganda ng babae yun, damay na nanay mo nun. Ah, naintindihan niyo ibig sabihin? At malutong yun, hindi yung parang, hindi talagang buong buo. Nandun na yung, nandoon na yung, ano, yung may puto na, may tang pa, kasama pa nanay. Hindi yung nakakatawa. Pinupukpuk ko yung labi ko. Hindi na daan doon. Alam niyo kung ano nangyari? When I came to know Jesus, the first thing that really God had to do with me was to discipline myself to read the Bible. Habang binabasa ko yung Bible, binememorize ko yung mga scripture, aba, yung pala yun, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So, kung habang napupuno yung deep, ano mo, yung puso mo, ng mga salit, natatanggal yung mura, hindi mo na kailangan pukpukin yung labi. Sayang na, lumaki tuloy. Hindi na totoo na iba, may baka sampal-sampal pa eh. Hindi, you have to discipline yourself. Nagkakadilan tayo. You have to discipline yourself. Tinasabi ng Bible, inutos niya yan eh, discipline yourself for the purpose of godliness. Hindi ito for the sake of just having discipline. Kaya yung word ng discipline is like entering to a gym. Napasok sa gym. I cannot do that for you. You have to do it yourself. Nagkakadilan po. Ngayon, we teach you the principles. But kayo pa rin mag-a-apply. Kami rin mag-a-apply on our own. Kaya nga, we have to discipline ourselves. Maging si Paul, who, ano, yung disciple ni Timothy, ito sabi niya, do you not know that those who run in a race all run, but only one receives the prize? Run in such a way that you may win. Nasa niya, sabi niya, everyone who competes in the games exercises self-control in all things. They then do it to receive a perishable wreath, but with an imperishable. Ang sabi niya, dinidisiplina na sarili nila itong sakit ng marami. Alam mo, ayoko na sa Diyos. Bakit? Hindi siya totoo. Bakit ang sabi mo, hindi siya totoo? Nag-pray ako ang pumasa sa exam. Hindi nga ako sinagot. Ganun. Nag-aral ka. Nag-pray ako. Nag-aral ka. Nag-pray nga. Yan ang sakit ng marami. They want to pass. They pray. Hindi ka naman pala nag-aral. If you truly believe that God will answer your prayer, di mag-aral ka. Hello? Andiyan pa kayo? Meron naman. Pastor, ang tagal ko na nag-a-apply ng trabaho. Hanggang ngayon, wala pa rin. Ang tagal ko na pala nagpe-pray ng trabaho, trabaho, trabaho. Wala pa rin. Nag-a-attend ako, nag-fasting na ako. Wala pa rin akong trabaho hanggang ngayon. Nag-apply ka na. Meron ako in-apply ang isa. Hindi pa ako pumasa. Oh, hindi ka pa nag-apply ulit. Di ba tama, isa lang? By faith? Kasi pag marami, wala ka ng faith. Kalokohan yan. Ano? Mag-apply ka! Nang magsawa sila sa'yo, tanggapin ka rin. Naintindihan yung sabihin? Sa madaling salita, medyo, minsan ano natin, parang, ano, parang nilalaro natin ang Diyos eh. Parang ganito yan. Alam nyo, hindi masamang magmotor. Magmotorsiklo, hindi masama. Walang problema dyan. Ang nakakatawa lang minsan, yung tao, ang galing, eh, ganito excuse nila. Kasi sabi nila, delikado magmotor. Dami na mamatay. Eh, sabi nila, di ba, kung panahon mo na, wow, sabi ng Bible, if you see danger, a prudent man sees danger, and he hides himself. So, madaling salita, kung hindi makakatulong sa'yo magmotor, huwag. Kung hindi na ako mag-helmet, the Lord will protect me. Ano ka ba? Mag-helmet ka kasi it is part of discipline. Hindi madaling mag-helmet. Promise, nagmumotor ako dati. Ang init-init, kaya dati ang helmet ilalagay sa siko. Eh, problema, pag natumba ka, ulo nawabasag, hindi siko. Nakuha ninyo? It takes a lot of discipline na isuot yun. Ang init-init. Sobrang init. Pero, at ang pinakamasakit pa, pagtanggal mo pa, di ba, nakita naka-helmet, pendong. Ngayon, pagtanggal mo, pendong na naman. Joke lang, hindi mo nakuha eh. Lalo nang iniisip ng iba sa inyo, ano yung pendong-pendong na yun? Di ba, alin na? At least kising ka na. Nabalikan tayo ulit. So, sa madaling salita, guys, we have to put them, kasi discipline yun. O, di ba, seatbelt. Discipline yan eh. Kahit wala nakatingin sa'yo, even if you don't feel like it, you have to do it. Para, eh, hindi naman ako na-aksidente, no? Kailan mo bang malalamang babanggain ka? Hindi naman ikaw ang babangga, ikaw ang mabangga.

Eh, sa Pilipinas, sa bagal na yan? Babangga ka pa? Hindi mo alam kung mayroong mawawala ng preno na truck na kahit anong traffic, babanggain ka. Hindi mo alam. It takes a lot of discipline. Hindi mo pwede sabihin, pinag-pray ko naman, ingatan ako ni Lord. Diba? Maraming ganyan, nagsasabi, Pastor, kailangan pa ba, kailangan pa ba mag-ingat o iniingatan ka ni Lord? Simple na lang. Sino naglalak ng bahay dito? Ba't yung nilalak? Hindi ba iingatan ni Lord yun? Nakuha niyo yung sabihin? We have to discipline ourselves. Kaya nga, develop discipline to avoid the temptation of immediateitis. Yan lang paraan para ma-avoid. Sabi nga ho ni Scott Peck ng ano po, ng isang auto ng The Road Less Traveled, sabi niya, delaying gratification is a process of scheduling the pain, the pleasure of life, in such a way as to enhance the pleasure of life in such a way as to, by meeting and experiencing the pain first and getting it over with, it is the only decent way to live. Gusto mo mabuhay? Delay mo yung pleasure. Yes, it's painful now, but you will really experience the real pleasure later. Ang principle, kaya sabi nga, ang self-control is the ability to exercise the will so as to restrain one's desire, emotions, and behavior. Parang pipigilan mo. Pipigilan mo. Nalala ko meron pong isang mama, bumili ng sa glass shop ng salamin. Pagbili niya, may scratch. Binalik niya, sabi niya, excuse me, may scratch. Di, tingnan ko, nga, no. Tapos mamaya konti, di, kinuha na yung glass. Mamaya konti, lang, basag. Ay, ano yun? Nagkaroon ng aksidente. Ay, hindi. Pagka may scratch, sinisira na namin. Bigay sabi niya, nakakaya, sayang. Sana hindi ko na lang sinoli yung glass. Sana, kinip ko na lang. Hindi naman dapat sirain ng ganoon. Bigla niya naisip, marami tayong pagkakamali. Isipin niyo kung kinakras na lang ng Diyos yan. Pero hindi, titiisin niya at handa niyang tiniis krus para ayusin tayo. It took a lot of discipline, even on the part of God. Kinokontrol niya yung galit niya, kaya nga he is not easily angered. Hello? Isipin niyo kung bawat pagkakamali natin, sa pakintay agad ng Diyos. Walang pigil. Ikaw, loko ka, ha? Tulog ka ng hindi ikaw, ano lang yung expression ng dito. 3 o'clock yung sinasabi ko eh. Parang wala. Parang, paano kung ganoon? Kaya nga sabi ng Lord, you control yourself. Ang daming nasirang relationships. Because we do not discipline our feelings. Nabasag lang na baso. Kung ano, yan, di mo ba alam, mahal niyan? Ang hirap sa'yo, kaya ka ng nanay mo. Wala na, away na. Dahil lang sa simpleng baso. Pwede naman bilin. Pwede naman tiisin. Kaya alam, dahil gusto mo lang ma-express yung galit mo, you want to vent your anger. Kaya, yun, naghiwalay kayo mag-asawa. Dahil lang sa baso. Nakakatawa, maraming away na mag-asawa sa simple lang nagsimula. Tama? Hello? Hindi lang sumagot sa text. Naghiwalay na. Ba't hindi mo ako sinagot sa text? Lobat ako. Hello? Kaya nga, you have to control. Kasi makapangyan, kaya mayroong principle na tinatawag na pay now, pray later. Narinig niyo na yan? Mga bata, tandaan niyo rin to, ha? Kung minsan, laro tayo! Ne. You pay now, play later. Magtiis ka na ngayon, maglalaro ka bukas. Kaysa naman ngayon ka maglaro, tapos bukas magbabayad ka. Tandaan niyo to, pag if you pay play now and pay later, your payment will be higher. Bakit? May interest. Kaya mas masakit. Kaya iba, saksising-sisis, sana, ganito na ginawa ko noon, sana tiniis ko na. Hindi, ngayon pa lang. Kaya sabi, narinig niyo ni Saltang, sa huli ang pagsisisi? Gusto nyo hindi na magsisi sa huli? Magsisi ka na ngayon. Sa una ka na magsisi. Titiisin ko na to. Di baling masakit to. Di baling na para maakamtan ko yung totoong. Kasi isipin nyo yung sa small experiment. Isa, papaltan ng dalawa pag nag-intay ng 15 minuto. Alam nyo ba yung ibig sabihin nun? 100% ang gain. 100%! Wow! Saan ka kukuha yan? Kaya ho, kahit tayo, natutukso tayo agad, gusto natin madaling kita. Kasi uso na ngayon yan eh. Instant cereal, instant noodles, instant lahat. Gusto natin instant. Nagagalit nga tayo sa internet pag ang bagal-bagal eh. Ano ba ang tagal-tagal? Di ba? Kahit, gusto natin yung ganun kagad, ganun, parang ambilis na kagad. O tingnan, sa totoo, kahit ako, nanonood akong sine na recorded, pinapass forward ko kasi tagal-tagal. Ang tagal naman ito. Di ba? Ayoko na ng usapan, upakan na agad.
Di ba, minsan nag-aaway pa. Una, suntukan na! Sa sino yun? Di ba, binong-orbay mo na agad para the end na. Oh, yun pala. Okay. Minsan ganoon na tayo, hindi na natin na-enjoy, hindi na natin na-enjoy ang buhay kasi we are so in a hurry. Nakuha natin? Kaya ganoon, kaya pati yung kita, ingat kayo dito ha. Ito, advice ko to sa inyo, pati sa mga nanonood ng internet. Pagkikita ng pinangakuan kayo ng 4% monthly, kabahan na kayo. Bakit? Isipin nyo, nagbigay kayo 4%, bibigay babalik sa'yo monthly. Di dapat kumikita siya at least mas malaki kaysa sa bibigay niya sa'yo, tama ba? So, hindi naman siya papayag na 1% ng kanya, tapos ay 4%, 5% na kinita niya sa isang buwan. Kailangan kumita siya ng 10%. Ngayon, kung matalino kang tao, sa anong negosyo ang kikita ng 10% monthly? Hello? Kaya pag yan ay inalok sa'yo, kalimutan mo na yan, masyadong nagmamadali. Ang tawag dyan, immediatitis. Okay? Kaya, ang laki ng kita, oh, grabe! Sige pa! Bigang, nawala! Asa na siya? Ang tawag dyan? Immediatitis. Di ba? Nagkakaninan tayo. Kaya, importante ito. Kaya sabi nga ni Brian Tracy, the ability to discipline yourself is to delay gratification in the short term. Why? In order to enjoy greater rewards in the long term is the indispensable prerequisite for success. Even in the Christian life. You want to be successful in your Christian life? Learn to practice discipline. Walang madaling Christian life. Gusto natin lahat instant healing, instant change. Hindi yan makatotohanan. It takes a lot of pain. But at the end, panalo. Nakakandin yan? Hello? Kaya ho, ito. So tingnan natin. Para ho magkaroon tayo ng disiplina, pansin niyo yung mga bata, yung sa experiment, anong maliwanag sa kanila? Magiging dalawa. Kaya ho, itong malungkot. Mga parents, listen to this. You want to really prepare our children to be aware of immediatitis and to avoid? Huwag na huwag kayong mga ngako na hindi nyo gagawin. Lalong-lalo na huwag kayong mga ngako na hindi nyo magagawa. Bakit ko sinabi? Kinuha nila yung same experiment, yung sa University of, dito naman sa University of Rochester. Yung experiment, ginawa nila ganito. Hinati nila yung dalawang grupo ng mga bata. Yung isa, pinangakuan na hindi naman nangyayari. Hindi binibigay. Yung isa, pinangakuan, binibigay lahat. Example, binigyan ng crayon. Sabi niya, bibigyan ka ng mas malaking crayon. Pag ginawa mo to, walang ginawang, hindi na tinupad yung kalang pangako. Ginawa sa kabila, tinupad. So they were given the same experiment. Ito na yung marshmallow. Yung mga bata, hindi nila nainano yung marshmallow kasi kinain na lang agad. Kasi hindi naman sinutupad yung pangako eh. Tama? Yung isa, naging successful sila. So the point is this. The reason why sometimes yung mga children, they will not listen to us. They will give in to temptation. Kasi minsan yung mga pangako natin, hindi rin makatotohanan. Sample lang kayo ha. Anak, huwag ka magsisunungan eh, kundi tatamaan ka. Nagsabi ng totoo, tinamaan pa rin. Ang pangako mo, pag hindi nagsabi ng totoo, tatamaan. Nung nagsabi ng totoo, sinapak mo pa rin. Mali. Nakuha ninyo, pag nagsabi ng totoo, huwag mo nang sapakin. Okay pa kayo? Nagkakadinan tayo. Sakit yan. Pagka nangako ka, anak, pagka ginawa mo to, bibigyan kita ng pera. Nung nagawa niya na, joke lang. Yari ka na yan. Sinira mo na. Kaya nga, si Lord, kaya siya lang yung pwede mong makita. Kaya pagka yung goal maliwanag, pag ang nangako sa iyo totoo, wala kang takot. Kaya si God, yun ang ating pag-asa. Kasi wala tayong takot dahil when He promised something, He will surely do it. Nagkakadid yan. It may not happen in our time, but in His own time, He will make everything beautiful. Okay? Now, tuloy tayo. Kaya, clear vision or goal will make us motivated to be disciplined. Kasi kung wala kang maliwanag na goal, paano ka magdidisiplina? Paano mo iyaano yun? Ilalaban. Listen to this. Unless something greater than our gratifications motivate us not to have it right away, we will not control ourselves to have it. We need a reason to say no to our desire. It must be so big that it's worth a sacrifice. Yung bang, hindi yung maliit na goal, kundi napakalaki na handa ka magsakripisyo. Kaya ho, the longer you wait for something, the more you'll appreciate it when you get it. Cause anything worth having is definitely worth waiting. Kaya, sabi ng Bible, when there is no vision, the people are
unrestrained. Kaya pag wala tayo nakikita, yung word dyan, prophetic vision, kung wala tayo nakikita, na yung hindi natin klaro yung pangako ng Diyos sa atin, wala tayong kakontrol-kontrol sa buhay. Nagkakadid yan. Kaya sabi niya, but happy is he who keeps the law. Kaya the moment you understand God's word and follow it, then you will see, totoo si God. Pag sinunod mo, totoo si God. So nagkakaroon ka ng lalong mas maliwanag na vision and there you get excited. Nagkakadid yan. Hello? Andyan pa kayo? O, sasample lang ko kayo. Para mas, doon sa atin na lang, malapitan. Kung, kunyari, exercise, diet, yeah, diet. Gusto mong mag-lose ng 20 pounds. Dama? Kung iniisip mo lang yung pagkain, iwasan mo, ayoko na. Wag, tingnan mo yung sarili mo, i-drawing mo yung katawan mo, na yung hangad mong katawan, Coca-Cola. Ilagay mo doon, picture mo, tapos yung mukha mo. Tapos everyday, magsusukat ka. Anong timbang ang habol mo? 100, talimbawa lang, 105. Diba? Eh, ang kasalukuyang ka, 160. Oh, 160! Anong gagawin ko? So kakain ka, bibigilan mo ngayon sarili mo. Tapos, the following day, timbang ka na naman. 159 na! Isa lang, wala, diba? So tuloy ka na naman. Tapos, 158 na! So meron kang goal, kasi may habol ka, 105, tinitin mo, 105. Tapos ang nilagay mo doon, pag nakapag-105 na ako, really, galuhan ko sarili ko ng bagong damit. Maraming damit. O di, ngayon, pag hindi mo panabot yun, huwag kang bibili ng damit, kaya luray-luray na yung damit mo, ganun pa rin. Kaya ako, personal ko po ito, hindi ako bibili ng damit nang hindi ko sukat, yung namimaintain yung sukat na yun, kasi pinahihirapan ko lang sarili ko. Nakunin nyo? Kaya pag naabot ko naman yung gusto ko, re-rewardan ko ulit yung sarili ko. Okay po? Nagkakarinan tayo. Andyan na kayo. So, yun, tinutulungan mo yung sarili mo. Kasi maliwanag, lalo na kung maliwanag yung vision ng Diyos para sa'yo. Nakokontrol ka, kasi ito bang gusto ng Diyos sa akin? Kunyari, kung gusto ng Diyos sa akin maging Christ-like, ito bang gagawin ko Christ-like? So, didisiplina yung sarili mo, galit na galit ka na. Ano ba, bakit ka? Bakit ka to? Wait. Lord, have mercy. Alam niyo kung bakit ka nasabi sa inyan? Ako po ay mainiping tao. Hindi ako natutuwa sa matagalan. Kaya hindi ako mahilig maglaro ng chess. Ang tagal naman ito mag-isip eh, di ba? Itira mo na. Ayaw ko yung chess. Ayaw ko yung mga masyado matagalang isip. Gusto ko yung mabilis. Kaya gusto ko takbuhan. Gusto kahit mag-drive, gusto ko mabilisan. Kaya nga ho, ito yung pinakita sa akin ng Diyos. Da-drive ako, lalagpas ng speed limit. Enjoy ako. Nung sinabi ng Lord, gusto mo bang mabalita ang pangalan mo, pastor, namatay, overspeeding? Nakaka-glorify ba kay God sa akin yan? Hindi po. Kaya, tinitiis mo 100. Bagal. Super bagal. Sayang Skyway, hindi lumilipad. Nakain sabihin? Pero bakit? Tiisin mo na lang para hindi naman kaya pag nabalitaan yung nakalagay doon, pastor, namatay, overspeeding. Ibig sabihin, wala. Nagsubmit ako sa immediatitis. Kaya Pastor Bong died of immediatitis. Nakuha? Nakuha nyo? Kaya lahat tayo mayroon tayo nakikita. Teka muna. Dapat ito. May nakikita tayo. Kaya you keep the law. Not because you feel it, because you like it. No. Yun ang, kaya yung mga nag-aaral. Eh gusto ko mag-aaral. Kaya tinatamad ako. Ayoko muna mag-aaral. Mamaya na wala ako sa mood. Hindi yan discipline. Ang discipline, kahit wala ka sa mood, mag-aaral ka. Kahit wala, kahit you don't feel like praying, nagpipray ka. Kasi it's not about what we feel. It is the practice of discipline. Nagkakadin yan. Kaya ho, because we are seeing something, a very clear vision that comes from God. Kaya we need to have a goal. Now listen to this, para hindi niyo makalimutan, goal. Sabi mo, goal. Ano yung goal? God's best? Over and above you, adventurous, life worthy of eternity. Nagkakadin yan. Ulitin natin, God's best, over and above you, adventurous, life worthy of eternity. Ano ibig sabihin yan? First, God's best. Itong amazing sa Bible. God has a wonderful plan for you. He has a wonderful plan for me. He has a great plan for every one of us. Alam mo ba yun? Ang plano ng Diyos, napakaganda. Yun ang best. Maging sa buhay natin, yun ang best. Kaya nga, in order for us to understand this, yun ang goal natin, I want God's best. Ayoko nung, yung gusto ko lang, gusto ko yung God's best.
Di ba? Kaya, paano malalaman? It must be God's will, it must be God's way, and God's timing. Yan ang God's best. For example, si Jesus Christ, He had to die on the cross in order for us to be saved. Yan ang God's, ang will ng Diyos is to save us. And in order for us to be saved, God's way is for Him to die on the cross. Tama? When? In an appointed time. May appointed time ng Diyos eh. Ngayon, kung namatay siya, si Lia Electrica, hindi yun ang will ng, hindi yun ang God's best. Hindi tayo masisave. Kasi, unless a man is hung on a tree, sabi niya si Jesus, he cannot be cursed. And he had to take the curse away from us. Yun ang problem. Kaya, kailangan may God's way. May God's will, may God's way. Itong amazing. Yung God's best, hindi mo pagsisisihan. Alam niyo po, ako ho, ayokong maging pastor. Just to be honest with you, ayoko pong maging pastor. Unang-una, nung bata ako, ang pangarap ko po ay maging milyonaryo. Ngayon, akala ko ang yaman nakukuha sa bilang ng pera. Alam niyo, buti na lang sabi ng Lord ganito, I want you, I need you, but I can do this without you. The idea of God is this, may will ang Diyos, may plano siya sa atin. Kaya niyang gawin yung plano with or without you. Okay, basahin niyan. The reason why He wants you to be with His plan, because He wants you to enjoy, to share His joy with you, to share His joy with us. Yun ang plano ng Diyos. Okay po? Ang problema, minsan ang tigas ang ulo natin. Kaya nung sinabi ng Diyos sa akin yun, kung gusto kita sumama sa akin, pero kung ayaw mo, I can do this without you. Sabi ko, Lord, sama po ako. If I perish, I perish. Yun ang sinabi sa Diyos. Alam mo, bait ng Diyos. Hindi ko pinagsisisihan. Ngayon, hindi ko pagpapalit ang pagiging pastor ko. Kasi hindi madali. Sa isip ko, bakit? Kung yaman ang pinag-usapan, sobrang yaman ko. Dahil hindi ako nagwo-worry. Nakikita ko, pag kailangan ko, binibigay kagad ni God. Saan ka pa kukuha nun? Okay ba sa inyo yan? Sasample lang ko kayo, ha? Nung bago pa lang ako sa ministry, simple-simple lang birthday ko, wala akong pagkain. Bagong-bago sa ministry. Maniwala ka sa hindi. Nagkaroon ng baha bago mag-birthday. Sabi ko, Lord, sa birthday ko, paano gagawin ko? Kasi may bibisita sana ako para mapakain ko naman sila. Wala. Nagbaha sa village namin, baha. Tatlong araw na nalalim ang tubig. Yung kapitbahay namin, nag-aalaga ng kambing. Hindi niya napakain yung kambing, hindi niya napalabas. Nung bumaba yung tubig, the day before my birthday, isipin niyo, nagwala yung kambing, nagutom, nanunuwag. Sabi niya, baliw na yung kambing, baliw na. Hindi kami marunong magtatay, ganun ba? Sabi niya, tinawag ako. Kapitbahay ako eh. Tulungan mo naman ako, marunong ka ba magtatay? Marunong naman po. Sabi ko, kung iyon na lang yung kambing ko, iyon na lang. Talaga? Doon to ay puso ko, men. Di kinatay yung kambing, kinatay ko. Di, inaldireta ko, inadobo ko, kinilawin ko, ang daming luto, ang daming luto. Tapos, binigyan ko pa nga sila, ay hindi na, baliw yan eh. Yes, men! Ayaw nila. Kasi, isip nila, baliw, ang totoo niyan, hindi baliw yung gutom lang. Eh, mas gutom ako. Patay siya. So, doon makita, ang yaman ng Diyos natin. Kasi sabi ng Bible, if you seek Him and His righteousness, everything will be added unto you. Oh, saan ka pa hahanap nun? Eh, daming tao, yaman-yaman, daming pera, puro worries.

0: Symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Ako si Luto, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
4: Mag-abuti ka!
5: DTX 500!
6: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akong nga sugar, 375.
7: Saan nag-inom ka?
8: DTX 500.
7: Ilan na subong yung sugar?
6: Pagtigay ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
5: gito. DTX 500! Mighty C, alkaline nga vitamin C.
9: Kasi si Jake ang una yan, iwang-iwang sa ako. Dahil wala kit ko gana magkaon. Kag sa dalang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nanggit ang akong nataming. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C. Mabakang abutika. D3 Bio.
10: Ako si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawan.
5: D3 Bio. Ang D3. You may Visio! Ang Visio! You may D3!
11: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
13: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes, kag-cholesterol. Updenase ang granular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanillar.
14: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex is the generic name of Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanillar.
16: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
17: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
18: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
19: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
21: Samsung Gold Coffee Mix.
22: Ako si Ronald, bago ko nang discovery nga pang malakasan nga kape. Samsung Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang hisog, kaghimok sa gintingog nga putas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
21: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Samsung Plus Gold.
23: Ako galing si Sherry.
24: Permigid akong hinatubuan sa mga hubag-hubag.
23: Naghambal sa ako na imnan ko kuno sa Samsung Plus Gold. Sa sunod sa duha ka sumana, nagpo-post na ang mga hubag ko.
21: Samsung Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusa. Samsung Plus Gold. Sa mga butika.
25: I Want and Playtime Entertainment presents Sparks Camp Season 4. Get ready for more sparks, more feels, and more killing. Catch Sparks Camp Season 4 with new campers, new challenges, and new connections as they search for their true spark. Exclusively on I Want.

0: Daytime Entertainment, born for happiness.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si GB.
3: Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo, nagbatsyagin ang lawas ko.
4: Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intistingan ko man inong adlaw-adlaw nang mag-aandir ang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
1: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
5: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang dami.
6: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99%

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako si May Nano.
3: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
2: Oo, tumar kong Ibiricrin. Wala na yan. Hantig ko ron. Wala na. Ibiricrin, Paksol, kay Bitibo kayo.
1: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaing lawas. Mabakal sa mga butika.
4: Gikan sa number

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Life extension. Vitamin D3.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Mga kabiyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa kinakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayo nga balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkita ang epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sinis sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Isa sa apat na rason sa kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagpataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sa sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly mag-inom sa Life Extension Vitamin D3 supplement.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Importante nga pahanundong, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
6: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
7: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin B3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto niyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Oras tatak, alas 4:40.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
11: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
12: Kapoy.
13: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
14: Oo, ikaw. Nakapanglimos ka na? Nakapanglaba ka na? Nakapanghugas ka na? Ote, ano oras na?
15: Oras na para tumaron ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Dr. Pinoy's Squalene Capsule.
14: Ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule lang ang may alkyl glycerols na nagpapabakod sa immune system. Ang immune system, amo ang soldado sa lawas para kung may mag-atake mga viruses kag bakterya, kinabatuan nila ini para hindi ka magbalatian. Padayon na gobra, mag Dr. Pinoy's Squalene Capsule ka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika.
16: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect 4

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS. Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Maya. Sis ko sa ovary. DCM na gali. Try ko gininom ang Sample Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay ko sa resulta kay nag-clear gita na ako ng ultrasound.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Sample Gold Coffee Mix.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
9: Ako gali si Van, pero bilang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Sample Plus Gold sa radyo, hinintistingan ko eh. Oh, may alipiugid. Salamat din sa Sample Plus Gold kay nagulang ako nga polser.
1: Sample Plus Gold. Mamakat sa mga butika.
10: Bilang-bilang with San Miguel Bilang with
11: sumbra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag.
12: Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na!
13: San Miguel Bilang with promo. Bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sang maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo.
14: Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
15: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sa McDonald's Sulit Pusok Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit Pusok sa McDonald's.
16: Pinakamanamit nga chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FDEB254286 Series of 2026.
17: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3, tunay, natural, at original.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Matatas mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Rosita, may dysmenorrhea ako. May dinag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatchag pang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mataas balak ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compound. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Sa Liga Epic Tipo. DTX 500. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dakong yun ang ibulig sa D3 Bio. Tungod yun ang papagonya kung maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mabakal, sumanguti ka.
3: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updain niyo isang granular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanillar.
4: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex is the generic name of Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanillar.
6: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sample Plus Gold.
1: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, sinago ko ng inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawag din ako. Isang ginadawad lang ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
0: Sample Plus Gold. Anakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gin, may free collagen, and guta tayong kapa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas.

0: Southern Plus Gold.
1: Puso Mercy, harap po ang Anuranas. Pagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Kaya Japan ko noong pawan. Try ko ang Southern Plus Gold. Sugutin ko wakabulan noong pawan.
0: Southern Plus Gold. Mas pinabakas. Pinagatipinahusa. Southern Plus Gold. Sa mga butika.
2: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ Dry, then EQ Pads.
3: EQ Pants. From day one to toddler, EQ-tinyo mo.
4: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes, kag-cholesterol. Updain isang granular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about granular.
5: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex is the generic name of granular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng granular.
6: NANS Herbal Capsule. Papaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sa NANS Herbal Capsule. Puno sa natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman ng mga balatian. NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at kalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
9: Super Fiber.
10: Ako gali si Juni taga Arevalo Iloilo City. Pirmi nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber.

0: Cosmo Butika.
1: Life Extension Vitamin D3.
0: Ang manibunga vitamin D levels sa dugo, nagapataas ang risgo ng maka-experience ng stroke ang isa katao. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Importante nga pahanundong, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
2: Oras tatak alas 4:50.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. This time check is brought to you by iBerry.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko itong pone, baluan ko ang taas. Ang galing akong blood pressure. Payan ang panibusis ng Hit Rebayo. Tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, ako ang lingin sa ulo ko. Nagbubuo na akong blood pressure.
2: Hit Rebayo! Ang Hit Rebayo! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Makakats, makabuti ka! Mighty C! Ang alkaline na vitamin C!
3: Mabuli si Bibi, masanay ko din na allergy. Maski magwala ako kag mga hinanda, muling pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
4: PPX 500! 27 lot.
5: Ano kinabatsyag mo sa
4: buhay? High blood gid ko.
5: Ano sa unang imo?
4: Blood pressure. 180 over 100.
5: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
4: 3 times a day ginako na. PPX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang
2: DTX 500 D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaro.
2: D3 Bio ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
7: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
10: Maayo ang lawas ang bata mo?
11: Sus, masakit ang ino.
10: At
11: ang bata nga mapagsik lang taon,
10: pwede kihapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na Saxiline Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sa bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magsaline Plus, araw-araw.
12: Unilab quality yan.
13: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Saline Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw.
2: Supple Plus Gold.
15: Oh, si Arlene, may aragin ko problema sa kidney. Makakagasawin sa butika sa Santon Plus Gold na pamatundaan ko ng epektibo git ang Santon Plus Gold. Gani, isingan nyo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako sa Rodel, damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan ang hubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
17: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
18: May extra nga pambato nira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
19: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
2: Santon Plus Gold.
21: Oh, si Mercy, ara po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala japon ko noong pawan. Try ko ang Santon Plus Gold. Sigurad yung duwa ka bulan noong pawan ko.
2: Santon Plus Gold. Mas pinabakas. Pinagati. Pinahusan. Santon Plus Gold. Sa mga butika.
22: Maulan man, no worries na apoy ko lang ang dami.
23: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst through thousands of flowers and berries.
22: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
23: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS. Nice! Corn Coffee! May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Ka-good eyesight. Nice! Corn Coffee! Mabakal sa mga butika.
24: Kapoy!
25: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
26: Life Extension, Vitamin D3.
27: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
0: Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at de kalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
4: Mag-super

0: combine ng pag-inom sa Life Extension Vitamin K3 kit Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom at low-adlaw sa Super Fiber, mabakal sa mga butika. Vita D Plus Coffee Mix.
1: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaing lawas.
2: This is Dr. Marpa, kag sa kanan, may
0: adlaw. Vita D Plus Coffee Mix. Life Extension Vitamin D3.
3: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga gina-take everyday. Kag kung vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang ako ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa ako nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sa Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Oras tatak impunto alas 5.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: Oras sa Pilipinas, impunto las 5 na sang hapon.
9: RNN, kasama celebrities.
10: Gugma nga nabulilyaso, balatsagon nga nagabako, relasyon nga wala closure. Pamati ang programa nga para sa imo. Problema mo, laygayan ka sang eksperto. Bangod basta nagahigugma ka, celebrity ka.
9: RNN, kasama celebrity.
7: RMM.

0: Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sang programa Kasama Celebrity. Sa karon nga adlaw sang Domingo, October 11, 2026. Ina-welcome ta ang mga maukod naton nga mga tagpalamati sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Lakip na ang mga tagpalamati naton, mga followers naton sa Facebook. Welcome na diri sa aton sini nga palatuntunan at sa YouTube channel.
1: Insya magkato
0: a RMN official kag sa 774 kHz. Pamiman ninyo mabatian. Welcome diri sa aton sini nga pagpangalagad.
1: Din man sa pelikula ka teleserye bala.
0: And of course, no? Aton man sini nga mga pinalangga ang mga tagpalamati. Ula nun subong nga aton sini nga panahon.
2: Kawawang
0: sa kinaangdan ako niyo sini mga kaupod sini nga programa kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ako si Radyo Man Flo Consomo Navarrete. Kahapon nagbobo man ng ulan, kahapon kanina ga tinupang ulan, pero kung na mag-aga abing tagiti sang init. Ano ni bala ang tawag nga Super El Nino nga ginakangawaan sang mga madamo naton nga mga kauturan?
1: Sa magkatuway!
0: Pero mayo ganin na kay balos-balos ha.
1: News!
0: Init kag ulan.
1: News! May ginag...
0: Ulan kag init.
1: Ang isa kadalaga! Pero antes pa niya nasalo, ginunahan sang
0: init! So standby sa aton sini nga matag palamati. Istoryahan na naman ang bago sini nga topiko diri sa aton sini nga pagpangalagad.
1: Tang! Ala! Ano kidney?
0: Paglakip man ang mga balita kag impormasyon na aton na gin tutukan diri sa RMN Iloilo. Musta na kamo dira ang aton sini nga matag palamati?
1: Unta sa RMN Iloilo.
0: Nakasimba na? Aga pa nagsimba? Or why pa? Kung nga hapon masimba?
2: Flo Navarrete Radio.
0: Was my class eh.
2: Ang tingog niya makahatag sang kusog kakilig.
0: Eh, nakapang laba na kamo da, nakapamlansya na.
2: Aborito sang madamo.
0: Ngagaw ka mo pang laba. Kay kun aga, grabing init. Kapon nagatupa ang ulan. O dito ganin sa Guao. May probinsya to sang Guimaras. Lagulong. Mayo man eh, kay liwat na naman nga magapatubas aton sini nga mga manguma nanti second cropping na bala subong. Ang iba naton nga mga kauturan pamudbud na sang binhi. So kung na matuon ka sa Dimalas, kung makakuan ka, makapamudbud ka na sang binhi, ni mo kang magtupa ang ulan. Ay sus!
1: Sa!
0: Kwan gid? Anod gid kun buuan sang ulan. Naka ang tubo sang humay ninyo eh. Magamo sina? Importante da makatanom ah. May kalanunon kita nga mga bugas. Ibang nga dahan pila kay tariyang ginatanom nila nga humay. Atubas sila tagisa kagatos sintos. So ang iba naton nga maunguma kantos kay gamay lang kuno ang patubas sa sining bulan, no? Ay nung Ariel taton ganito buwas to guro mapaani guro sang iya nga humay. Saluyan lang nga hindi magulan nung Ariel ah. Na kay pag-ani bulad na yun sa inita na sige ayos gen. Sige sa aton sini nga mga pinalangga nga matag palamati, i-post ng inyo sini nga mga greetings sa aton sini nga Facebook live. Live kita subong lagi sa Facebook page ang DYRI RMN Iloilo. Pero hindi, hinihingabahin na nang ginadulong sinyo sang kaluan sang Moleta Memorial Chapel and Services Incorporation.
1: Maintla pero mayapa.
0: Namtang sila sa barangay Igtuba, Miagaw, Iloilo.
1: Flo Navarrete.
0: Saton sini nga linya si Nung Umay para makang imbitar, no? Para sa mga nagtaliwan naton nga mga himata. Nung Umay, saton sini nga linya, Nung Umay, mayong hapon.
3: Mayong hapon, Mr. Flo Navarrete.
0: Daw maula, daw maula, no nang aton nga chimpo subong Nung Umay.
3: Oh? Murita Memorial Chapel and Civilization Corporation, kompleto sa gamit facilidades sa inyong mahal sa buhay. Kung kamo nagkinangan kang aton bulig, katulang kamo sa Murita Memorial Chapel and Services and Corporation ara na kantang sa barangay ito ba nag-awililo. Sa barato nga presyo na makaya ninyo ang inyo regalo sa pinalanggaan nyo sa buhay. Ang Murita, kompleto sa saraktan, kompleto sa mga gamit, tanang yung kinanglano ninyo. Basta dipindi sa pagpasta ninyo sa inyo package deal. Ang Murita Memorial Chapel Services may ara na sarangan ng presyo sa brato ng presyo. Hindi ikaw mo mabudlayan kung amula na ang makaya ninyo sa inyo budget, sa inyo bulsa, may problema.
0: Kompleto pang gamit nung, no?
3: Oo. Nagabulig sa
0: pigado.
3: Pigado, ang Murita, why did damo nga kinakuna sa kinanglan kang bulig ninyo. Ako si Mr. Umay Murita.
0: Okay.
3: Nagabulig sa mga tao sa Western Visayas.
0: Sa dugang impormasyon, tawag ka mo sa 0917-722-2505. Sulitin ko ha, 0917-722-2505. Ang number nga ginlawag ko iyan na ninong Umay Murita, no? Kaga pwede ka mo nakaistorya, makatransaksyon ka mo, no? Parte sa inyong nga lungon nga orderon ninyo para sa himata ninyo nga mga nagtaliwan na anong Umay? Sige, kaysa Murita Memorial Chapel and Services will lighten your burden, spreading hope, serving communities. Kaya ang patay mo Nung Umay daw nagakatulog lang, kag daw nagayohom lang. Okay, Nung Umay, salamat kid.
3: Salamat kid Mr. Pro Navarrete, RMN Radio Station.
0: Okay,
3: thank you.
0: Sige, si Nung Umay Murita sa Murita Memorial Chapel and Services and Corporation.
1: RMN. Breaking news, may ginaboy nga pa niyo ang isa kadalaga. Pero antes pa niya nasalo.
0: Istoryahan ta subong mga karadyuman.

para sa inyo sining buas damlag. Kaga ari bala o, kay istoryanta ka mo ang pulo ka mga tips para mapabilin ang pagpalanggaanay kag pag-isa sang mga sang inyo sining pamilya mga karadyoman. Number 1. Pagpalanggaanay kag pag-insindihanay. Pagpalanggaanay kag pag-insindihanay. Ipakita mo kuno ang pagpalangga nyo sa isa kag isa. Pagi sa pagkupo, halok, kaga maayo sining halambalon, no? Kupanay ka mo, halukanay ka mo, kaga makahambal ka bing sa mga maayo nga mga tinaga para sa inyo sining pamilya. Hindi ka mo sagi ka chismes, hindi ka mo sagi ka ginamo, kay kagarot nga daan ko mag ginamo ka mo sang inyo sining mga pamilya. Kagarot na nga daan sang Pilipinas, mahal na nga daan ang gato, gira pa sa Middle East, may linaway pa ka mo. Kung hindi na lang ka mo maglinaway, maging sindihanay ka mo. Number 2, epektibo ang komunikasyon. Ibukas ang dapat ang inyo sininga mga linya sa mga telepono ninyo. Kay ang komunikasyon importante gini, no? Kunway ka mo nag-insindihanay, bukas ang imo sininga linya para nga makahambal man tong isa ninyo kami himata sang kung anong ginhalinan sa inyo siningaway. At least, makaistoryahan na igid ka mo. No? Makaistoryahan na igid ka mo. Komunikasyon, gid, amuning importante. No? Kay kunway komunikasyon, tub-tub san o, dalon nyo ang gut-gut ninyo sa inyo nga pamilya. No? Ang gut-gut ninyo. Oh, number 3, oras. Kay ang oras kuno mga karadyuman, makahatag inisang maayos sining banding sa inyo sining mga pamilya pagi sa pagkaon sa mga beach resort, magtililipon ka mo, lupdanay ka mo makakaon, makahampang o kun magpamasyar abi sa mga kikitikalabanan man lang abi nga mga magpamilya sa beach giman gikadto mo, no? At least kuan ang inyo sininga pagtamdanay sa inyo sininga pamilya, buo sa gihapon lang inyo sininga pag ano ni tawag pag opdanay ninyo, no, bilang group, no, group of family mga karadyuman. Number 4, respeto sa isa kag isa, no? Importante kining respeto kay man taha ka sa opinyon kag balatsyagon sang bawat membro sang pamilya. No? Importante gid ang respeto. Kapin pagid ang magulang, ginikanan. Kun way kag respeto imoya sa mga utod mo. Ano kaya nang lawlaw ka? No? Gabato ka sa imo magulang, gasabat-sabat ka sa imo magulang. Ano na iya? Lawlaw Oh. Why ginaya maayo nga dangatan ang waay sang pagrespeto. So dapat respeto gid kamo. Number 5, pagbinuligay, no? Pagbinuligay sang inyo pamilya. For example, nagmasakit abitong isa ninyo ka hinablos, tikay pigado sila. No? Pigado sila. Kulang ang financial. May problema abi sa finances. Ti kinanlan nyo na mag-inamutay. No? Hindi ka mag-amot kung chismis man lang dayon. Si Quanto no hospital, maamot gita. Hatag ka mo sang halin sa tagipusoon ninyo. No? Hatag gid ka mo. Kay nagapakita lang na kung naghatag ka mo, nagapakita lang ina nga sincero ikaw nga maghatag sang bulig.

0: Kung kinanlan ang dugo, hatagi! Basta kung magkuan lang, kung magsibo lang inyo sininga dugo, no? Kung ma-hospital ang isa ninyo kamimbro sa pamilya, kung kinanlan, abi, sakit, may sakit, abi, ng dalon sa hospital, kinanlan tugungan gid sang dugo. Kung sinong sibo ang dugo, sa inyo sininga mimbro sa pamilya, dunar kamo, no? Gabulig kamo gani sa ibang nga tawo, sa pamilya nyo pa. So muna ka importante ang mapag-on kag nagapalanggaanay para nga masadya ang isa ka pamilya. No? For example, nasunugan to biyang isa ninyo ka miyembro sang pamilya. Buligan nyo man eh sa financial, sa mga bayo, kung ano mga kinanlanon nila. Or paistaron nyo anay abida sa balay ninyo sa kadali lang. Kung sinutong dako, kung dako man ang pamilya, labi nga nasunugan, dito ka sa pamilya, mga dako man ang balay eh. Ano muna kung gamay to, kung maginuto ka mo to. Oh, amo na ka-importante ang pag-tamdanay sa isa sinika pamilya, mga karadyuman. Kay Manti, kay kung wala man kamugay tsindihan, ay, hindi ka mo kabuling mo. No? Eh, dapat, buligan ang dapat buligan, no? Amo nang importante. Kaysa padayaw kada sa mga imo pangkinubudlayan, yes, kinubudlayan mo man ina. Kung makasalakyan ka do si sino ka, no? Pakita-kita mo sa pamilya mo kung hindi ka bang kabulig. O hindi gani, nakaalahas ka lang, do si sino ka na. Pero importante, makabulig ka. No? Bulig ka bala sa pamilya ni mo nga hipos ka lang bala. No? Nga mapakita ni mo nga palangga mo sila. Amo na ang importante gid, no? Para nga masadya ang isa ka pamilya, mga karadyuman. Sunod naton diri ang pagtudlo bala sa mga kaayuhan. Tudlo ka sang kaayuhan, simo sini nga miyembro sang pamilya? Abi ko may miyembro kamo bay nga sa pamilya ninyo nga teacher abi. Tapos ay isa nyo ka miyembro abi sang pamilya, wala-wala gid. Hindi ka eskwela. Pwede mo siya tudluan eh. Or pwede ninyo buligan para nga maka-eskwela ang inang bata nga na, nga miyembro sa inyong pamilya. No? Kaya this is the time nga mapakita nimo ang inyo sininga bulig sa inyong mga pamilya, mga karadyuman. No? Kaya importante gid ni. Kag, kwan gid, dapat mabuot ka, prank ka, kag mabinuligon. Amo na ka importante, no? Nga makatudlo ka sang kaayuhan para sa miyembro, para sa inyo sininga miyembro sang pamilya, mga karadyuman. Importante man diri ang tagaan mo sang importansya, no? Ilabi na sa health sa inyo sininga miyembro sang pamilya. Kun sagi ka lang dakaon baboy, mga matamis, mga ano, dadamo na balatian. Tuduhan mo sila nga magkaon kamo sa mga healthy foods, no? Healthy foods. Kag mag-exercise sa adlaw-adlaw nga tanan. Nami bala ko mag-exercise ka, makadlagan ka bala, makajog man ang kamo. Upod ang inyo sininga pamilya. Nami tuloko, no? Sadya? Maka-listorya pa kamo, makabalubanding pa kamo. Tapos yung dlagan na pangapi kamo to. Like, for example, dala sa may Sunset Boulevard. Man. Kaya damo na nga nagadalagan kung hapon, kung aga. E, tapos na dlagan sa mga pamimbro sa pamilya, rama lang sila sa kilid, nagkapangapi-ngapi. Nga kaon sa mga sinugba nga mga inasal. Oh, mayo man ang ilasin nga pagtamdanay. So amo na kay importante mga karadyoman. So balikan ta may nabilin pa kita nga mga tips no para nga mapabilin nga malipayon ang inyo sining nga pamilya mga karadyoman. Mabuhi kita sa nga commercial sa dili madugay mga istoryanta liwat ang nabilin naton nga mga topiko based aton sining nga pagpangalagad. Ang oras sa Pilipinas alas 5:20 sa hapon.
1: Time Check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now! This Time Check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Lunch break na! Drink up with Summit Water. The right hydration with the right minerals.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Okay, so Dr. Leon, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayong balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko na hindi dapat magdinner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Tag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad daw adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Ano ba lang colorectal cancer? Ining nga klase sa cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba nining nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
5: Life Extension Vitamin D3. The science of a health your life.
7: Importante nga pahanungdom. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS. Pila-pilang win! San Miguel, pilang win!
14: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag.
15: Kung magbakal sa San Miguel Beer products, intra na!
16: San Miguel, pilang win promo. Bakal sa anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sa maski anong nga produkto sa San Miguel Beer na kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
17: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
18: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
18: Need

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS. Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Umanagin ka malipaton, itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang kaminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio!
3: Yung may VCO!
1: Ang VCO! Yung
3: may D3!
1: Matatas mga butika!
4: TTX 500 Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inong TTX 500 in 2 times to. So buong napagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
1: TTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
1: Mighty C,
3: babaka sa mga butika.
1: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana, before problema ko gidang ako ni regular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio,
3: ang D3 Bio,
1: yung may Vizio,
3: ang Vizio.
1: You might be three.
3: Mga butika.
7: Gigan.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Oras alas 5:25 na sang hapon.
2: Tatak RMM.
1: Hi! Ang ini nga bahina na ay kinadulong sinyo sang kaluan sang nans. Super Plus Capsule. Mayara ini sang mangustin, guyabano, manunggay para sa mas mabaskog resistensya, dugang enerhiya, magmas mapagsik nga lawas at lawadlaw. Nans Herbal Capsule, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants. Bulig kontra sa kapoy kag palangluya sang lawas. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamagi, pili ang Nans Super Plus, the anti-cancer food supplement. Kaga subong man Nans Lerement Oil, mayo inis arthritis, rayuma, varicose, palamuypoy, palamanol. Palanakit sang kalawasan na ipit kag naparalisar ng mga kaugatan. Pwede man ni ihaplas sa managaubo, palanakit sang liog, nauntan ng mga bali. Kag sa mga nagadugong apilyasiyan ay patugunon, pauntaton, bubuy lang sang Nans Lerement Oil. Tanan ini lunsay produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation kag mawakal sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Balik kata sa aton sini nga topiko. Mas maayo gid gali kon maistoryahan ninyo kung paano nga mag tipid o kung paggamit sang husto nga kwarta. No? Istoryahan nyo na sa inyo pamilya kung paano ka mo husto nga mag gasto. Hindi lang nga hala lang nga hala pa kwan lang sang kwarta. Pa gasto lang ang gasto. No? Mayo gid kun may maistoryahan ninyo ang financial kuan ninyo nga gasto, no? Dapat ang kwarta ninyo makadtogin sa husto, bayad sa kurente, sa wifi, sa may balayran ninyo bisa mga tubig. Kaya gasto gid ang kwarta sa mayo. Hindi ka mo sagi ka order sa online. Oh, magasto man. Magasto man sa gika-order sa online. Isa ina sa... Kung hindi man lang importante, hindi ka mo magbakal. No? Hindi ka mo magbakal. Ang importante na kabalo ka mo magasto sa kwarta ninyo. Kag ang katapusan dire, amo ang pagpangamuyo, kag pagpasalamat sa mahal nga makaako. No? Eh, magpangamuyo ka mo ka magpasalamat sa nabato ninyo nga grasya sa matagadlaw nga tanan. No? Importante gid na. Kag sa panibagong adlaw, buhi ka mo, pasalamatan nyo man na sa mahal nga makaako. No? Kag ipalayo ka mo sa mga sakit. No? Mga karadyuman, importante gid na. Kay ang malipayon nga pamilya, siyempre nagaugat ang pagpalangganay, respeto, kagpag intindihanay. Kag dapat himuon nyo ni nga mangin mapag-on ang inyo sini nga pamilya para makaangkon o kun maangkon ninyo ang masadya nga pamilya sa sulod sang inyong nga mga pimalay. Amugin ang importante. So amoy na mga tips nga madulong naton sa inyong mga tagpalamati naton, yung mga pinalangga naton yung mga tagpalamati. Nakabay pa nga nakahatag ini sang importansya kag gamay nga bulig para sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Oras alas 5:30. Kaina sang aga, actually hapon na natapos ang ginpatigayon sini, no? Ginpatigayon sining renewal, no? Ika 109 katuig na renewal of consecration sang Our Lady of Fatima sa may barangay San Enrique sa may San Lorenzo Guimaras sang 2024 ako man to nag-cover, 2025 wala, absent ako, 2026 ako naman, no, gin-invite kita ni Mr. Luel Losanyes ang tagiya sang Fatima Farms and Resort. And syempre tagiya sang sari-sari chicken sari-sari, no? Gin patigayon diri ang Fatima annual renewal of consecration sang Immaculate Heart of Mary sa Barangay San Enrique San Lorenzo Guimaras. So padamo dito sa mga tawo ang nagkadto, no, mga tumuluo, mga dibuto. No, kay nagupisa ang religious activity pinagi sa isa ka santos nga misa sa St. Joseph Parish sa amo man nga barangay. No? E pagkatapos ang misa, gindala ang imahe ni Fatima ni Fatima sa Fatima Farms Resort. Pagi sa isa ka prosesyon kaupod ang madamo sini nga mga dibuto. No? Kay ginpatigayon man dito sa nasambit nga farm ang renewal ni Fatima antes iniginsulod siya sini nga monumento nga ginapanigihan sang pamilya Losanyes. At umanto gani si Vice Governor sang Guimaras si Cecil Gumarin, no, kag mga LGU sang San Lorenzo Guimaras. Nagtambong man sila kay ti ang imahe ni Fatima may milagro kuno. No, may milagro. Kag napamatud-an na ini ni Mr. Losanyes, Luel Losanyes. Kay man may sakit sa nga kanser. So nagtulok siya sa imahe kay ti ang imahe ni Fatima sang una kay balan mo eskwelahan na da sa mga madre mo. Dira sa ang iyan ang tangan nga subong, Fatima Farms resort na. Hindi ko nuyo madala ang monumento kag ang imahe ni Fatima mo. May mga rason gid ya, no, dalon tani sa mga madre sa may Metro Manila. Halin ini sa may Portugal, pungsod Portugal ang imahe ni Fatima mga karadyoman. No? So amo to nga nagapabili ng ining ni imahe ni Fatima sa may Libas, no? Libas pa na dasong una, subong San Enrique, San Lorenzo Guimaras na. No? Sino mang huna-huna nga kakahuyan ang lugar malapad, no? Subong isa na ka tourist attraction sang mga kauturan naton. Kay tiga paghahapit na da sila para magpangamuyo kag nagapangayo sang blessing halin kay Immaculate akon kay Our Lady of Fatima mga karadyuman. Pamatian ta blessing si Mr. Henry Ushir mga karadyuman kay siya ni ang National Coordinator for Grupo da Immaculada. No, si Mr. Henry Ushir. Isuranay kami to kay nasa lamisa. Madamo ako sang naibaluan, no, nanungod sa ka mga istorya religious bala, no, pati na kay Our Lady of Fatima. Mga karadyuman, ari bala si Henry Ushir sang akon sini nga ma-interview.
3: The owner of Fatima Farms, when God allowed him to buy the property, he was Muslim, no? But then, after buying it, he called up his brother, si Louis, and Louis started, okay, since you bought the property, I'll come and take a look. Pumunta siya rito, and he saw the image of Our Lady of Fatima inside the monumento. Andiyan na. Kasi, di ba, the sisters cannot bring it home.
4: Dati, school ito. Binimta na nila.
3: Kasi nung umalis ang mga madre, yung may-ari ng lupa, okay, decided he's going to sell it na. And then, Señor Luel came and bought the property. And after buying the property, he told his brother to buy, to come and take a look. And when he came to take a look, he was looking at the statue. Kasi kinikwento sa akin. He was looking at the statue and something, he felt something from his head. It went down through the face, the head, through the neck, through the body. Tinanong ko, what happened? Nahilo ako. His cancer never came back.
4: So, nawala na yung cancer?
3: Nawala hanggang ngayon. And then, yung pinsan niya, si Norma, and then, so many miracles happening here in Fatima Farms. And people who come here, they tell me, every time I come here, I can feel something very holy. So, I would say, this is Fatima Farms, a very holy place, and for people who want to seek the heart of Mary.
4: Message mo, sir, sa mga devotees ni Our Lady Fatima. Kanina, marami sila. Nung last year dito ako, marami din sila. Parami ng parami mga devotees.
3: Because Mary wants us to pray. She wants us to pray. These are the people who will have that prayer power. Kung konti lang tayo eh. We're not many. But our prayers, because of Mary, become powerful. Because she will bring us to Jesus. Yeah.
4: Sir, yung kanina, marami po mga tao dito. Ano pong masasabi mo? Ano pong masasabi mo dito? Minisay ka po kanina sa mga...
3: For the people who come here, believe in your prayers. Trust God. God, the Father, God, the Son, God, the Holy Spirit, they love us very much and they want to bring us to heaven. Kung anong sinabi, di ba? Heaven is our prize. Heaven is our home.
2: Tatak, RMN.
1: Si Mr. Henry Ushir, no, sa konsiling nga mga interview sa kaina sa mga San Lorenzo Guimaras. Na minister yon si Mr. Henry Ushir. National Coordinator sa grupo Da Immaculada.
2: Tatak, RMN.
1: Mga karadyuman. So, prayer is powerful. Dapat himpit ang pagpangamuyo ninyo. Pagpangayo isang blessing. Halin kay Mama Mary. Because Mama Mary is mother of all mother. No? Mga karadyuman. So, amo na ang istorya sang Our Lady of Fatima. Sa may namtang sa may Barangay San Enrique, San Lorenzo, Guimaras. Kung makachimpo ka mo bala, ma-share ka mo to kay Brato mo lang, ha? Ba, sakay ka mo sa pambot, 40 pesos. Sakay ka mo da jeep pakadto sa San Lorenzo, pila man ang balayran ninyo. Kag ma-overnight ka mo dito sa may Fatima Farms and Resort, madamo ka mo tong kantuan. Ti, arada ang religious nga imahe ni Our Lady of Fatima. Maka unwind man kamo dito, makapaligo kamo sa pool, madamo kamo sang makitaan dito nga mga tanom dira sa may Fatima Farms Resort, mga karadyuman. So amo na, no, kay ang imahe ni Our Lady of Fatima nagahatag sang miracle para sa aton sini nga mga pinalanga mga tagpalamati kag sa mga tumuluo naton nga nagakadto dito, mga taga probinsya sang o sa baybayin sang Banwa sang Lambunao. At toto sila, damo-damo man sila. No? Nagkadto para nga magtambong sa sining religious activity sang Our Lady of Fatima. Oras na 5:39 na sang hapon. Ini nga bahin ginadulong sinyo sang kaluan sang Tatoy's Manukan and Seafoods. May branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park sa San Rafael sa distrito sang Mandurriao. Pila sini nga main sa Santo Niño Sur Arevalo. Owned and managed by Nay Consio Consing Espinosa ni Tay Honorato Tatoy Espinosa. Tatoy's Manukan and Seafoods. May guro sunod marka ipalook tagurong pictures ang Tatoy's ng mga pagkaon nila. Mga litson manok, mga litson baboy, sinugba nga isda, mga bangros, pumpano, managat, sos. Liga to ka, ang kaming tuto, ang sudaan namon, diwal, dinuguan, ano pa, kasag, Amo kamo da matilawan sa Tatoy's mga kanin seafoods. Iara ng ila sini nga branch sa may Kabatuan kag sa Atria Park. Dugtugundug gusto niyo naman yung may beach?
5: Kadto a.
1: Ang background ninyo beach dira kamo sa Santo Niño Sur Arevalo kadto kamo da. Kay Toto Hector, kay Tita Maricho, kay Asia, kay Ninya kag kay Max. Tita Arlene, mayong hapon gin. Kay Nay Kunsing kag kay Tay Tatoy ya. And of course, kay Pari Tuting de la Cruz, kay Yado Aaron, kay Mari Linlin. Mayad nga hapon sa inyo tanan-tanan. Kaya Tinoyme Navarrete, kagkay Tatay Boy, Florentino Boy Navarrete, Senior. Ay, mayong hapon nanda sa imo ah.
6: Nagasunod na hilira nga daw, fan club, pero
1: may... Ay, manotan eh. Kuraot, gidbi. Wala-wala, gid. Ma-celebrate tas ang birthday tas sa 14, ma-duty kya, ma-duty kuya. Duty ko ya. Pero pag 15, pauyuway, sa balay. Kwanta na yung mahal gid ang gatong. Mahal ang tanan nga balaklon. Celebrate ko lang yung birthday ko. Pagay sa kwan ah. Gamay-gamay lang tagay-tagay. Akong tagay-tagay man ko ah. Ako lang isa, gabubong ulan, tagay-tagay ko ah. Ano malang aton sa kalibutan, dapat malipayon kita. Ayaw mag-inom ka sa balay mo, pagka medyo balay mo nang solve ka na, tulog ka. Ayos na.
5: Fan Club Balay!
1: Wala ta chen po diri sa aton sininga pagpangalagad sa programa Kasama Celebrity Program. Pangalan sa nga akong sininga technical partner, Radyoman Mark Daniel Sokaldito. Kaya naman kita sa masunod nga Domingo, muli po nga oras kag istasyonan. Kasama mo sa DYRI Remen Ulilo, Radyoman Flo Consumo Navarrete.
2: Tatak RMN.
7: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission (NTC), Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas (KBP), and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN.
8: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kay atong pamatian, si Mr. Ron Antriation of America, kay si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
9: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
10: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
8: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Mayong adlaw sa aton nga mga pinalangga nga tagpalamati kag this is a block time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Philippines. Ining aton advocacy sa paghatag sang ining dekalidad nga medical check-up sa aton nga mga kauturan kag ining aton kampanya on nutritional medicine or nutritional supplements as one of the ways nga matagaan ta or mabuligan ta sang ang aton nga mga pasyente sa ilang problem sa ilang health. Sa gihapon upod ta si Dr. Manfred Marpa kag we will be talking about ining stroke nga incident di makabyanan sa mga pamatanon. Recently, may ara kita nabasa dok nga isa ka article sa
12: news report
11: sa isa ka medical establishment sa Mindanao.
12: Okay.
11: Nga nagpagwa ang ilang director nga ang stroke incidence is very common sa mga pamatanon.
12: Mm-hmm.
11: From the age of 20 to early 30s.
12: Doon na alarm, mabalik yes. lang.
11: Oho. Basi may mga pamangkot kamo dira ang aton text line 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012. Kag, of course, i-welcome ta na gali si Doc Marpad. Welcome diri sa ato nga program.
12: Yes, thank you dyan. Kaya sa ato yung mga tagpalamati gid sa Sinintion.
11: Okay, kag sa aton galing nga makauturan before naton padayuno ng aton discussion about ischemic stroke sa mga pamatanon makabyanan, aluyag lang naton galidok i-inform ang aton nga mga listeners nga this coming October 16 sa masunod nga Biyernes makabyanan may ara na naman kita nga mid-month sale. Mm-hmm. So during our mid-month sale ang gina-expect target sa aton nga mga regular users ng aton nga mga products ining diskwento nga ginahatag ta sa ila kay medyo dako ang discount nga ginahatag naton up to 30 to 50% sa mga selected life extension products. So, ang obrahon ninyo, bisita lang gid kamo makabyanan sa aton nga mga clinic branches, Life Extension Integrative Medical Clinic branches next week, especially this coming Friday, October 16, kami mid-month sale kita. For the information sa aton mga kauturan nga wala pagid kabalo sang location naton dira.
13: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa May De Leon Wings and Robinson's Place, Iloilo sa Tubang sang Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Kagang aton Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy Guimaras Branch, yara lang kita sa Davis Building, Purok Size, Capital View, San Miguel, Jordan, Guimaras. You may text or call 0966-995-7185. Kag may aram lang kita branch sa may Uton, sa may JC Zulueta Street, Poblacion South, Uton, Iloilo, sa Tubang sa Iglesia ni Cristo Church. You may text or call 0917-318-1195. Sa mga taga Pasay City naman, magkanto lang sa may Simeon Aguilar Street, Pasay City, sa kilid sa Countryside Convenience Store. You may text or call 0917-318-1820. Kag sa mga malapit nga kabanmuhanan dira sa may Santa Barbara, pwede makamuka kadto sa aton branch dira sa may Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo dira sa may Bangga Dama, pakadto sa may Iloilo International Airport dira mismo sa Total Gasoline Station. Pwede kamo katawag sa 0917-318-1842. Kagang aton SM City Iloilo branch ara sa may lower ground floor SM City Iloilo lapit sa may food court area. You may text or call 0917-318-1846. Ang aton nga Tagbak Haro branch dira sa may kilid mismo sang Tagbak Barangay Hall lapit lang sa may Iloilo Society Commercial. Pwede makamu dito ka text sa 0917-318-1879. Ang aton nga branch sa may Rojas City ara lang sa may Injap Building, Arnaldo Boulevard, Rojas City. You may text or call 0917-718-1802. Ang ato naman Kalibo branch sa may Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka muka-text o kung kitawag sa 0917-318-1194. Sa mga taga-Estancia, Iloilo, yara lang kita sa may E-Reyes Avenue, Poblacion, Zone 1, Estancia, Iloilo. Text or call 0917-318-1124. Ang ato naman Antique branch, dira lang sa may Susana Building, Fournier Street, San Jose, Antique. Text 0917-318-1153.
12: Aside from the usual na risk factors ba lang, like hypertension, obesity, diabetes, no? May mga emerging risk factors kuno dyan nga nag-aamot. Ano ina sila? Air pollution. Would you believe, no? Nga emerging risk factor ang air pollution, ha? So, naiya sa mga pagtuon. Pi, paminsarab lang aton nga ginahaklo ng hangin subong, hindi na mo na air tinlom, especially kung nari ka sa syudad. Number two, ang isa nga emerging, hindi niya ginhambal-hambal lang naton, proven by studies ni, no? Long working hours. And ang iban lang nagpatay-patay, ubra, pulaw, pasagabi, no? Nga, especially sa mga,
11: especially in the graveyard shift.
12: Okay, graveyard shift, no? Okay. Psychosocial stress, isa pang inaka-factor, no? Nga ang pangabuhi tabla sumong tama ka stressful no psychosocial kagang iban ang sagit pagbasa sa social media lang daan nagka-stress ng iban dira di ba oh siling nilaga ang FOMO na I don't know kung ano ba yan mong FOMO feeling of missing out ba lang daw mo si kwanya mo na ni ako ya amo mo ni gapon daw blao daw kung bala do ka-stress ka no ano pa ko no sleep up niya ang isa pa na kuno ka risk factor nga nagka-cause ng stroke kag syempre ang illicit drug use ano ba siling sina
11: illegal
12: paggamit sa illegal ng mga ng mga bulong, no, nga siyempre makahalit gid sa ato ni kaayong lawas ang sedentary lifestyle. Ano na ginaya common gina sa mga problems especially sa younger generations. Kag ang ginakao niya sa ang mga younger generations subong hindi na ya priority healthy sa una pero sa atong panahon mo.
11: Highly processed
12: na gid ya, ultra processed ng atong pagkaon kay gaamot gid kun ina sa pagdevelop sa mga risk factors nga nagadulong sa sini. Hindi lang ya actually diyan hindi lang ya nagasaka ang incidence sa stroke, no, sa atong mga medical conferences. May mga doctors gani gambal nga ang incidence ng diabetes type 2. Abi naton sa mga adults lang ni subong sa mga younger generation tara na. Ang incidence ng cancer, breast cancer as early as 18 years old pasaka. So una sa mga tigulang lang ni kagamon ni subong ang stroke, no, ni cancer, stroke, diabetes, kidney failure secondary to that. Gapabata nga nagapabata ang gakabiktima sini.
11: Diri sa Life Extension Philippines always gid naton giniliwat-liwat nga aton kampanya nga magpa-check up gid regularly sa inyong mga medical doctors kay the earlier ang detection sang inyong mga symptoms ang balatian, the better ang outcome sang treatment kag the less likely nga makasukomb kita sa sining mga balatian. Amo na nga gina-emphasize ginaton bisitahi ang aton nga mga clinic branches. And ang aton nga mga medical doctors are more than willing to extend ang ilang mga medical help dira sa inyo. Kahit wala man bayad, wala kita gasukot sang ang check-up fee, kaya ang luyag naton nga matabo, mas ma-encourage naton ang aton nga mga kauturan nga ugalion nila ang pagpa-check-up.
12: I-share naton karon sa aton nga mga listeners, amo ang mga pagtuon, no? Sa lingdiri sa isa ka systematic review, 2023, no? 11 out of 13 outcome measures, no? Nga ang mga pasyente nga halimbawa na stroke na, no? Nagpakita sang improvement sa ilang motor function, sa ilang mobility, kag sang ilang stroke impairment, pinagi sa pag-supplement, ha? Pag-supplement sang vitamin D3. Ang muna yung isa nga benefit, listen, na-stroke ka na. Di, wala ka naman mahimo, kaya rat na mo. Pero, kung mag-supplement ko sa vitamin D3, may improve yung motor function, ang immobility, kag ang impairment nga dala sang or halit sa pag-stroke. Kag ikaduha, ang 2025 review nga gin-publish sa NARA Journal, Silingdiri, found significant improvement in neurological function especially with low dose daily or weekly administration. Mm-hmm. So ang daily, ha, ang daily adlaw nga pagtake sang vitamin D3 kasi isa pa ka randomized control trial 159 patients naka nasapuan nga ang pag supplement sang vitamin D3 2000 IU, which means duha ka soft gel sang aton nga extension vitamin D3 silindri significantly improve functional outcomes after 40 days compared to placebo. Una, no, meaning ang resulta, bala, meaning ang improvement, ang panghulag, ang iban pang mobility sang
11: pasyente.
12: Sa pasyente, ang iyang improvement sa iyang daily activities, sa iyang panghulag, nag-improve.
11: Pinaagi, by 90%.
12: Yes, pinaagi sa pag-supplement daily, at least 2,000 IU lang sa vitamin D3.
11: So 2,000 IU gani is dumedyo, ano pa na eh, Nubo kamay pa na siya. Mm.
12: Kung nga, ang gina-encourage natin, okay, hindi na natin hulaton na ma-stroke kita na mag-supplement sa vitamin D3, nga aman siling diri, lower vitamin D levels are consistently linked, no? Meaning, ang manubo nga levels ng vitamin D3 sa lawas natin, permigid siya, naangot ko, no, sa more severe nga stroke kag poorer prognosis. Halimbawa, hypertensive ka, wala kag vitamin D3. Ining isa kaya ka pasyente, hypertensive man, nag-vitamin D3. Oh, butang ta parehus lang na stroke. Siling sang among nga pagtuon, ambot silingon sina nga mas lala ang pagka-stroke sang isa nga deficient sa vitamin D3 sang sa isa nga may mataas nga levels ng vitamin D3 kag mas malain ang outcome, poorer ang prognosis. Kung manubo kasi siling pas ang isa ka meta-analysis nga ang manubo nga levels sang vitamin D3 is associated with 3.44 times higher odds of severe neurological dysfunction. Meaning, mas lala ang stroke
11: outcome. Ting
12: tatlo, sobra sa tatlo kapilo sa mga pasyente nga manubo ang vitamin D level.
11: Dapat piliun naton kung magbakal kita sa mga pharmacists ining Life Extension nga brand sang vitamin D3 kay we can guarantee ang efficacy sini, ang katinlo sini, ang quality sang produkto kay 100% ya ginahimo gid ini siya sa Estados Unidos. So gina-import gid naton ini siya sa US despite sang kamahalon subong sang dollar. Imagine ang dollar subong dok 63 pesos.
12: 63 na?
11: Yes, 63 pesos per dollar. Before ya, when we started importing vitamin D3 sa US, ang dollar sa una, ara pa lang sa 45. So imagine kung pila ang nagdugang, close to 20 pesos.
12: 20 pesos ba?
11: But wala kita makabiyanan sang option but to continue gihapon ang pag-import. Kay gusto naton quality nga produkto ang ma-extend naton sa aton nga mga pasyente. Otherwise, kung maggamit man lang kita sa mga substandard or sa optimal nga quality sa produkto, ma-defeat naton ang purpose ng aton campaign or advocacy nga correct. Makabulig dapat sa mga pasyente. Yeah. Ano ang pulos kung tagaan mo malanda ang pasyente mo sa mga produkto nga even ikaw mismo daw hindi ka confident sa pag-take sina? That's why kitaya sa Life Extension diri makabyanan, we are proud to claim sa aton nga mga listeners nga kami mismo yaa ang users ang products namon.
12: Correct na, correct. O maka vouch higira sina iya. Hindi kita mahuya mag-claim sina.
14: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mr. and Mrs. Ricardo and Edna Senatin.
15: Ako po si Edna Senatin, taga-barangay San Roque, Antipolo City po. 2014 pa po ako may sakit. Ako po ang may diabetes type 2 po. Sa hirap po ng buhay, hindi po kami nakapagpasikap ng malaki. Mabuti po nakita po namin ang Life Extension na may pre-jigap po. Pumasok po kami mag-asawa, tinignan po namin kung totoo po talaga. Ngayon po, nabuhayan po ako ng loob na totoo naman po, mababait ako yung mga staff dito. Sila po yung napagpagaling sa amin, nagkaramdaman. At sa katunayan po sa pagkapasikap namin, dito po ako naabutan sa loob ng stroke. Buti na lang po, nandiyan po si doktora at kantara, hindi po ako pinabayaran. Ngayon, madami na po ako naging komplikasyon sa aking sakit. Mayroon na po ako sakit sa puso. Pero sa awa po ng resita sa amin ni doktora at kantara, nawala po yun. Mula ng 2014 po, lagi po ako na nakukumpain sa ospital. Pero simula po nung nagpasikap kami sa Life Extension, nawala na po yan ang mga yun. Kaya po ulo yung tuwa po. Dahil sa pagpapasikap po namin, kami po ay hindi na po kami gumagastos. Libre na po sa Life Extension. Dati po yung ako na stroke, hindi ko po magalaw ang aking paa. Hindi po naangat. Pati po ang kamay ko, nakalak na po ito. Hindi ko po mataas talaga. Ngayon po, okay na po yung kamay ko. Nung nag-inom po ako ng gamot ng Life Extension po, mga doktor, mga resita ni doktora, kantara po, nawala na po yung aking buwanan po na menstruation po. Hindi na po ako dinudugo ng matagal. Dati po, lagi po ako sa isang doktor po na ano, mahawak po sa sakit ng puso ko. Hindi na rin po ako ngayon nakabalik dahil nawala na po bigla sila. Magaling po talaga yung gamot nila, doktora, sa Life Extension po. Magpatsikap tayo ng maaga para maagapan po yung ating karamdaman.
16: Ako po si Ricardo Sinatin, taga Barangay San Roque, Antipolo City. At ang edad ko po ay 63 years old na po. Retired na po ako sa SSA. Ako napapunta kami dito sa Life Extension. Luha ng magpatsikap sana kami dahil ako po na stroke, kasama ko po ang asawa ko. Sa loob na po kami nakilala namin si Dr. Alcantara. Medyo nabuhayan din kami ng loob para magpapatsikap dahil unang-una wala po kaming babayaran sa tsikap, libre po. Tapos ang kaluwang braso ko ay wala na rin buhay. Hindi na po ako makagalaw ng maigi. Mula noon na tsikap kami Dr. Alcantara, unti-unti po nagbago ang pakiramdam ko at saka yung tukha ko po mga after one month. Nag-iba na, bumalik na siya sa normal. Tapos yung aking kaluwang braso, naigalaw ko na rin sa awa ng Diyos. At sa awa ni Doktora na nabigyan kami ng dapat na gamot. Malaking salamat sa Life Extension. Gawa ng nung una, makatulong siya sa mga mahirap. At saka walang bayad ang rubber leche.
14: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: Liyag man natin inform ng aton nga mga listeners ang aton nga Vita D Plus Coffee Mix makabyanan, manamit, mahamot, kag this is the only coffee mix na fortified with vitamin D3. For every sachet sini, may 200 ayo nga vitamin D3, kag available man ini siya sa tanan nga mga pharmacies, kag sa tanan nga branches ng Life Extension Integrative Medical Clinic, kag sa mga may problem dira sa colon, hindi regular ang pagpamuhin, kag pirmi lang constipated. So we guarantee ang effect sang paggamit sang super fiber. Ang super fiber is ginhimo gamit ang plant extracts, mixed berries, fruits, kag apple pectin, kag iban pagid nga mga alkaline foods to make sure nga makabulig gid sa pag-regulate sang aton nga bowel movement. This is also prescribed sang aton nga mga medical doctors sa aton nga mga clinics. Kag available man sa tanan nga mga pharmacies, kag sa tanan nga branches sang Life Extension Integrative Medical Clinic. So tandaan naton super fiber for fast-acting colon cleansing effect kag anti-constipation. Kami sa Life Extension, always gid nga nagapang-agda sa inyo nga tatapon ang aton nga ikayong lawas paagi sa regular nga pag-check-up. Kag diri sa Life Extension, we guarantee you of a quality but free medical check-up kaupo ng aton nga mga medical professionals.
14: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
17: Oras tatak alas 6 punto.
14: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
18: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
19: ACS. Maayong adlaw mga pinalangga natin na tagpamati. Upod natin subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
20: Pirmi nagaklabo ang akong panulok. Do pareho bala nga pirmi ako nagatanaw sa adlaw? Grabe gig kataas ang akong sugar level. Usahay nagabot pagani sa 320.
19: Kag ano bala ang solusyon nga imo nakukiban?
20: May isa ako kaabyan nga nagsuggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko. Pag hindi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
21: Kilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may aras ang 10 mg nga lutein. Nga bakal na ini sa pinaka malapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: iBerry for a clear and healthy eyesight.
23: Supple Plus Gold.
24: Ako gali si Rhea. Ako red lang, nagalabot sang duwa ka si Mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
23: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
25: Ako si Mirbesha, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawon.
23: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa.
26: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin ekstrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin ekstrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin ekstrahan sa McDonald's Sulit Pusok Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
27: Pinakamanamit ka chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Rizal, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
23: Sampon Plus Gold.
28: Ako si Roy. Tangko na po sang fatty liver. Lugang pasang mataas ng kolesterol. Ang tinawan ko tumara ang Sampon Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
23: Sampon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Sampon Plus Gold.
29: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako believe.
21: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
30: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there!
31: Playtime Entertainment. Born for happiness.
32: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: 800.
1: Rosel, ako yan. Nagkakaban ka lang. May ulcer ako. Kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsya. Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500! Mighty C, alkaline nga vitamin C.
2: So si Ricky, isa ko ka guard. Sige, tugpo lang. Buti ko buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra. Alutugid ko sa banikotoras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabaka nga butika. E3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibog kita lang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamaya na akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Visio, you may D3. DTX 500.
4: Gina Cano. Ang ginabatsak ko ang ako na UTI kasakit git sa ako niya bayuwang.
3: Sa kadlo ka maginom?
5: Sa DTX 500.
4: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
3: Subong kamusta?
4: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nigo ginabatsak.
0: DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kunayan ko mangi, gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
7: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kaupad natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang ang may koneksyon ang high blood sa panulo?
8: Naku, DJ, matuod gina. Kung magsapa ang akong blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akong panulo. Amo gani nga ang akong ginhimo, gindugan ko ang iberry sa akong adlaw-adlaw na routine.
7: So, nakabuligid sa mo ang iberry, tita?
8: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ako, dag mas klaro na ang akong panulok. Sa iberry, may peace of mind ako, maging atipan ko ang akong mga mata, dag panglawas.
9: Tilawi man ang bago nga produkto nga iberry gold na may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
10: Mahalagang paalala, ang iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Iberry, for a clear and healthy eyesight.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Nagkadto ko sa Binalbagan and may pasyente kong 47-year-old ang nahambal ya, dok, sa una niwang-niwang ako. Tapos, amo na, dok, ang ako niya gininom. Nagdami ang ako niya lawas.
13: Wow.
12: Kaya gusto niya pag diyan magniwang, kaya pareho ko no sa ako, nahambal ko kanami, nagilang sa lawas mo. Tapos, gin-compute ko niya nga BMI, nasa normal, malang siya nga BMI, hambal ya, niwang, gin ko, dok, sa unas niya, nag-gain ako weight because of your Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
14: Oras sa ating mga karadyoman, Philippine Standard Time, 6:08 na sa gabi.
15: RMN Ronda, balita sa gabi. Balita para sa akon, sa imo, kag sa atong tanan. Sa Sininga Domingo, mabatian. RMN Ronda, balita sa gabi.
14: Mayang gabi mga karadyoman, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Ronda, balita sa gabi. Adlaw kita sa buong sang Domingo, Oktubre 11, Tegdismil 26. Sa ating mga karadyoman, kita ang batian sa lilisoan sa inyong mga radyo sa 774. Kitang makita naman sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo. Sa ngalan ni Radyo Man Lineth Fernandez Silatriz, akong inyong mangin kaupod, Radyo Man Rezi Danioso Bordon.
0: Headlines.
14: Sa dalagkuan nga balita sa balita lokal, optometrist nga nakahit and run sang tsangge kag tricycle sa La Paz, pilasan matapos ginlagas kag intiro sang nag-responder nga mga pulis. ICPO nagmando sang investigasyon. Sa balita national, Lino Cayetano buslan si Dave Gomez bilang

0: sa mga balita, una kita sa balita lokal. Pilason ng isa ka doktor matapos ginlagas kagintiros ang nag-responder ng kapulisan sa barangay Kaingin Lapaz kay Inasang Kagahon. Inimatapos na bungoan sa nasambit niya doktor ang isa katsangge kag tricycle sa barangay Baldos sa Lapaz kag nagpalagyo sa barangay Kaingin sa mga distrito. Ang doktor gininago kay alias Pau, 29 anyos, kag taga distrito sang Haro. Sino kay Police Colonel Wilbert Parilla, director sa Iloilo City Police Office nga basa sa ila investigasyon. Nagtawag ang isa katanod sa ila talatapan agud magpahibalo nga may salakyan nga nagpangsalakay sang baligyaan sa barangay Baldosa kag nagpalagyo kag may nagtawag pagid sa 911 kabangdanan niya nagresponde ang kapulisan. Dugang pa ni Parilla nga sang naabtan sang kapulisan ang salakyan. Ginpalapitan ni sang pulis kag ginmanduan nga manaog sa salakyan apang imbes nga manaog ginpadalagan niya a ini kabangdanan niya gintiro sa mga pulis. Kasunod sa ginmando na niya ang maidid niya investigasyon sa insidente. Sa subong yara sa intensive care unit sa Iloilo St. Paul's Hospital si Pau para sa nagakaigo nga pagbulong samtang ginrelieve naman sa pwesto ang mga pulis nga nagpalupok sa ila pusil. Sa kangot nga balita, ginkompirmar sa Office of the City Mayor sa siyudad sa Iloilo nga himata ni Mayor Isa Treñas ang doktor nga nadalahig sa isa ka-insidente. Sino kay Joy Fantilaga Gorzal ang tagpamaba ni Treñas, ginpasalig nila nga wala sang pinilian sa pagpatuman sa hustisa. Pahayag ni Gorzal nga ginatugyan na sa alcalde sa Iloilo City Police Office ang bugos nga pag-imbestigar agud masiguro ang isa kapatas maidiid kag wala sang ginadampigan bisan pa nga may kaantanan ini sa ila pamilya. Ginpahayag man ni Gorzal nga kon mapamatudan sa investigasyon nga may balasihan ang reklamo, dapat ipasaka ang sa kaso santo sa kasuguan. Sa iban pa nga balita lokal, ang pelikula hindi lamang kalingawan kundi may dako man niya impact sa ekonomiya pagi sa pagpasanyog sang turismo. Inigin punto sang Ilonggo filmmaker nga si Director Raymond Munding Salaw sa interview sang Orgamen Iloilo. Sunod kay Salaw nga makita na karon ang amat-amat nga pagsanyog sang filmmaking community sa Iloilo bangod madamo naman sa mga bantog nga pelikula o konserye nga diri sa syudad kag probinsya ginahimo. Patag ni Salaw nga nagapanguna nga mga rason sini ang katahom sa Iloilo City nga nagapakita sang cinematic flavor kag hon flavor kag ang nagadamo nga mga Ilonggo film workers nga nagadaog sang nagkalain-lain nga awards sa sini nga patag. Payag sang direktor nga bangod sini mas makilala man ang syudad sa bugos ng kalibutan pagi sa natumod nga mga pelikula nga malantaw sang tanan.
1: Because syempre kung napakita mo kung ano katahom ang isa ka lugar, kung ano katahom ang, let's say, amo na nga, you said ang bike lane, ginapakita kung ano katahom ang Iloilo. Therefore, it also reflects sa aton yung mga leaders kung ano katahom ang Iloilo na makita sa mga tao blang ay katahom ulit sa Iloilo, no? Ang iba nga lugar doon nagkakahuya man sila siguro sa ilang nga kaugalingon nga to see blang kung ano katahom ang Iloilo because of our movies, because of our films. Muna ti, may epekto na siya whether you like it or not, may ipikto gid ina siya.
0: Ang kabayan siyang pahayag sang Ilonggo filmmaker nga si Direk Raymondo Munding Salaw. Dugang pa niya nga sa ini nga pamaagi, mas maganyat ang mga turista nga magbisita sa Iloilo, magpa-picture sa bantog ang mga destinasyon nga nangin parte sang film production kag makaganyat sa mga investors. Bangod sini nanawagan si Salaw sa tanan ng mga stakeholders, ilabi na sa business sector, nga suportahan ang Ilonggo Films, bangod ini isa ka makatibong sa ekonomiya sang syudad kag probinsya. Oras, Philippine Standard Time, na 6:14 na sa gabi. Sa katapusan na nga balita lokal, nasa puwan na lang nga wala na sang kabuhi ang isa ka lalaki sa barangay Tinukuan, Dingle, alas 5 kainan sang kagahon, Oktubre 11, matapos makuryente. Ang biktima gininago kay alias Glenn, 39 anyos, soltero, kag-residente sang nasambit niya barangay. Basa sa investigasyon sang kapulisan nga nagpangita sang uhong sa mga bungsod ang biktima kag aksidente sini nga natandog ang live wire kabangdanan nga ini ang nakuryente. Gindala pa sa ospital ang biktima apang ginbawian gid ini sang kabuhi. Oras, Philippine Standard Time, na 6:14 na sa gabi. Sa iban pa nga balita sa balita nasyonal. Ginanunsyo ni President Ferdinand Marcos Jr. nga buslan ni PTV General Manager Lino Cayetano si Dave Gomez bilang Presidential Communications Office Secretary.

0: Pero kay Marcos, ginbypass ang commission on appointment si Gomez. Si Lino Cayetano nga utod ng Senate Minority sa Alan kag Pia Cayetano, ang manginika ng PCO Secretary sang Marcos Jr. Administration.
1: Balita sa Ibayong Dagat, sa Ibayong Dagat.
0: Patay ang hindi magnubo sa 12 ka mga tawo kag pilason ang 309 ka iban pa sa isa ka pag-atake sa King Khalid International Airport sa Riyadh. Ining ginanunsyo sang Saudi Civil Aviation Authority kaina sang aga. Sa isa ka statement sa social media, ginpahayag sang otoridad nga ang mga apektado nga mga individual nagabato na sang nagakaigo nga pagbulong. Sunod sa Aviation Authority, nagtugaman ang pag-atake sang kahalitan sa propiedad kag padayon pa ini nga gina-assess. Samtang ginkompirma naman ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Cagdac na may duha ka mga Pilipino nga napilasan sa insidente kag ginabulong sa Riyadh Hospital Intensive Care Units. Sa karon wala pa sang direkta nga nag-claim sang responsibilidad sa insidente, apang sang damlag lang ginpasangkan sang grupo ng Houthis gikan sa Yemen nga suportado sang Iran ang ilang missile strikes sa Saudi Arabia kag ginako nga sila man ang responsable sa duha ka nauna nga pag-atake sininga semana. Nahibaloan niya suportado sang Saudi ang kampanya sang Yemeni government batok sa Houthis.
1: Balita pang negosyo.
0: Ginaplano sang National Food Authority o kon NFA nga makabakal sang 500 metric tons nga humay ini para sa nagapadayon nga harvest season. Sunod sa NFA nga tuyo Manila malabot ang 790,000 metric tons antes matapos ang tuig. Sa subong yara sa 28 pesos to 30 pesos ang baklanay sang humay.
1: Balitang Sports. Balitang Sports.
0: Mag-apirma sang kontrata si Alyza Solomon sa Powerhouse kag High Caliber Club sa Women's Volleyball Thailand League nga nakon Ratchasima 3M Films VC. Ining magamarka sa ikaduhang overseas professional team sang decorated Filipino opposite spiker kasunod sang iya isa katuig nga paghampang para sa Osaka Marvelous sa Japan. Sang damlag lang isa si Solomon sa mga nagpanguna sa Alas Pilipinas Women sa ila kampanya sa 2026 Asian Games sa diin nagtapos sila sa ikasyam nga pwesto. Siya ang pinakabago nga Pinay nga nagpirma sa Nakhon Ratchasima pagkatapos ni Celine Domingo sang 2023.
1: Balitang Showbiz.
0: Napatay sa edad nga 84 anyos ang veteranong aktres nga si Erlinda Villalobos. Inaging kompirmar mismo sang iya pamilya. Sa iya dinikada nga eksperyensya, nakatukod na si Erlinda sang dalayawon nga entertainment career halin sa radio, film kag television. Mas nakilala pa inibangod sang iya papel bilang lola kag nanay sa mga pelikula kag teleserye. Antes na establish ang iya kagalingon bilang screen actress, nag-obra man ini sa regional broadcasting. Nag-serve siya nga anay talent, writer-director, kag musical scorer para sa mga radio station nakip ng Orman, DYHB Bacolod. Isa sa iya ginbidahan among 2015 independent film nga Manang Biring. Nalakipan siya sa cast sang TV series nga Ang Probinsyano kag Batang Quiapo. Oras, Philippine Standard Time, 6:18 na sa gabi. Maayong gabi sa ating Facebook Live viewers, Florencia Sacaldito Kalimpay, Carigaba Richard, Ivy Rose Amagin Alcomendras, shout out sa kay Zeneda Behe, dira sa may Barotec Nuevo, si Daniel Ganyan Taborna Jr. kag RV Chris sa Caceres. Sa iban pa natin nga tag palamati, maayong gabi. Kay Marina Hector, sang Tatoy Simanukan and Seafoods, kay Marina Maritsu, maayong gabi. Kay Sir Doremdes and Family. Oras, Philippine Standard Time, 6:19 na sa gabi. Mga karadyo man inyo nabatian ang pagpangalagad sang RMN Ronda Balita sa gabi. Sa liwat adlaw kita sang Domingo, Oktubre 11, Tegdesimil 26. Sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan sang atong technical partner, Radyoman Mark Daniel Sokaldito. Sa ngalan man ni Radyoman Lineth Fernandez Silatriz, kung inyo nangin kaupod sa pagbalita, Radyoman Rezi Danioso Bordon.
1: RMN, RMN, RMN.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.

0: delicious bites, music, and more when you come. Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
1: Bantay ang December Avenue, The Ones, kag iban pang mga banda sa October 24 sa Pasig City, Esplanade.
2: Maayong adlaw, kaupod natin subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, anay, sa panunok?
3: Ay nako, iho, grabe gid ang labo. May katarata kuno ako, feeling sang doktor daw pareho sang gabon na purni lang nagatabong sa akong mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko kag pagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw, wala na ang gabon.
4: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Pagpalala, ang iBerry
5: iBerry for a clear and healthy eyesight.
6: Ang balita dapat makatotohanan at patas. At tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jiggy Manika, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
7: Tunay Natural at Renal.
6: May Seal of Quality Excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilig.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
10: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
11: May extra nga pambato, dira. Ang ilalam mong Alaksan, extra galing na.
12: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
15: Supple Plus Gold.
16: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, sigay ko kung mainom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawag din ako. Isang ginadawad lang ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
15: Supple Plus Gold. Anakal sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
17: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tilawan na kape. Ingidyang sabor sang Samphone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
15: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
18: Maulan man, no worries na ako'y

0: Gold Rush technology kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, naamoy club.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Samphone Plus Gold.
3: Ako galing si Sherry.
4: Pinigid akong hinatubuan sa mga hubag-hubag.
3: Naghambal sa ako na inan ko kunos ang Samphone Plus Gold. Sa sunod siyang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
2: Samphone Plus Gold.
5: Mas pinalakas,
2: pinagaling,
5: pinahusay.
2: Samphone Plus Gold.
6: Sa mga butika.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
8: You need toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect Formula.

0: alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS!
2: Kaboy!
1: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking atindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabid yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: Evergreen Herbal Capsule.
4: Pagaling si Gondrel Capriano.
5: May blood ka ba sa una?
4: Oo, may harap. Umakumba ko lang ngayon doon doon doon doon. Sabot sa nakatay ka po sa Evergreen Herbal Capsule. Doon nagsulahay ng tanan-tanan sa ako.
3: Mantumars ang Evergreen Herbal Capsule ang loadlaw. Ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: technology. Kills 99.9% of blood-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob? Naamoy kulob!
2: Pangkong kumaka blooms the charm!
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS!
4: GTX 500
5: Lilibet Ipanto 48 Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko GTX 500 buntag na o gabi.
6: Pero pila na may mo sugar?
5: 136 na lang. Naami medyo kaya kong tulog sa GTX 500.
4: GTX 500 Mighty C, alkaline na vitamin C.
7: Kung alis yari yan, nagkanto sila yung kisang nagligad, sikisaki, kidya katama, yung basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, tula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: Victory Bio.
9: Ako si Jomer, tumarget ko sa Victory Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
4: Victory Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
8: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio. My family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DDX 500 ang may powerful compound! Ganagapanugos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Para mismo! DDX 500! Mighty C, alkaline na vitamin C.
10: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi ko makakaunt sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit ka tama.
4: Mighty C, mabasa mga butika. D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, doon mag-ayo. Pero sa magtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio,
8: mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
12: Gikan sa

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi.
4: Hello, Mommy.
3: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
3: Mula noon hanggang ngayon.
5: All you need is Pride. All you need is Pride.
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
6: Kapoy.
7: Relax! May Bugnaw na Gold Eagle Beer na nagahulat sa soaking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabid yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka na magsuhod-liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: Galubog pala ang iba pananaw? Basi myopia, diabetes, ukon eye strain na na. Hindi na pagantusa. Kay Arina ang Eyeberry.
9: Ako si Anna, mga taga-Mandawi. Halinsang bata pa ako, may myopia na ako. Kataasang akong grado sa mata. Budlay, gid, magtulok sa layo, kagpermisyo sa adlaw-adlaw.
10: Sangga tumarkos ang Eyeberry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
8: Ang Eyeberry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Ilawi ang Eyeberry Gold na may 10 mg lutein, available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
11: Eyeberry for a clear and healthy eyesight.
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect Formula.

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS. Sample Plus Gold.
2: Ako galing si Val, hindi lang sakit ako ng tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko eh. Oh, mayalig yugid. Salamat din sa Santon Plus Gold kay kagulang akong na polser.
1: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Huwag naswakit sa akong palabor, hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kablo. Bago diyara na sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sa McDonald's Sulit Pusok Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit Pusok sa McDo.
5: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 for DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286 Series of 2026.
1: Sample Plus Gold.
6: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santon Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akong arthritis.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Sample Plus Gold. Gold sa mga butika.
7: Ako si Lady Tama Ayreluya, sang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tunay, natural, at original.
10: Oras tatak, alas 6:40.
11: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
12: ACS.
13: Nance Corn Coffee.
14: Bisan diin ka pa sa trabaho, sa mga ulubrahon sa balay.
13: Ang Nance Corn Coffee.
14: Nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga
13: panghuna-una.
14: Magtimpa na sang Nance Corn Coffee para magpabiling ka nga healthy,
13: focused kag energized.
12: Nance Corn Coffee.
15: Gigan.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
2: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Ang mga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
1: Mas klaro na bala maski gabi?
2: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon ta. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
3: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may aras ang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit nga butika sa inyo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin
5: iBerry for a clear and healthy eyesight.

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS
0: Life Extension, Vitamin D3.
2: Nalito, dayon,
3: senyor.
2: Sa kabanban ng uton, ang advice ng doktor, opirahan na nga. Kumbaga, ang piya ko ng aspirasyon, ang kikot na ko ng isa. Extension, Vitamin D3. Bali, apat kaso gel, day. Ang nabatsagan ko nga, buhay na ko gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Saka lang ko to, nakakapuhay na ko. Subong yan, nagawa. Sabto ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon, primang bago nga, Life Extension, Vitamin D3. Sigurado, ito.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Super Fiber.
4: Ako gali si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa

0: Evergreen Herbal Capsule.
1: Ako kasi si Kapiole, sang banwasang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa buli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pamatsyag ko.
0: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaing lawas. Mabakal sa mga butika.
2: Pagdating sa kinsugan, I'm always at your service. Ako si Donald Rilia, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MX Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MX Capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, dito ako, believe.
5: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe binug adlaw, agay, sakit akong lawas.
6: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
7: New Alaksan Extra, now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
10: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
11: Magalingin bala ang imo nga umo.
10: Masami nagkapangihi.
11: Masami inauhal.
10: Kasi may diabetes ka na.
11: Ang DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compact.
10: Nga nagapanubo.
11: Sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Garantisado.
10: DTX 500.
12: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Mimi.
14: Dali ka sinapit akong tuho.
13: Rites na gali.
14: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
13: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
14: Wala na ginabalik ang arthritis ko.
13: Ibo, gid kaayo ang Mighty C.
12: Mighty C.
15: Mabaka sa mga butika.
12: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Darlene. Sa ka full-time law student, mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
12: D3 Bio. Ang D3.
15: Gamay Physio.
12: Ang Physio.
15: Gamay
12: D3. D3 Bio.
17: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
18: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niyong mga pasyente nga gimpanglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony again. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa nagsaluot siya kayang badyado kung uamo nang ako niyong ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akong niya pamatsyagan on that.
17: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
18: Squalene Capsule.
19: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
20: Charmin Fabric Car, pamungkong
21: makablo, hanggang
20: amoy
21: kulo,
20: sa
21: pangunan
20: Charm.
21: Charm Fabcon with Bluefresh Technology. Kills 99.9% of blood-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
19: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
20: Pangkong makablo sa Charm.
21: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
19: ACS.
0: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong, aton pamatian si Doc Hiko.
22: Kung nag-antos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina, dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
0: Mabakal sa mga butika.
23: Gikan sa

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Kapoy.
3: Relax. May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suki ng tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabing din ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Sample Plus Gold.
5: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intistingan ko man inong alo-adlaw. Nang magaan din ang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
6: Sample Plus Gold. Mamakal sa mga butika.
7: Oras tatak alas 6:50.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
9: Sample Gold Coffee Mix.
10: Ako si Malo.
11: Isa ka teacher.
10: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
9: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas.
12: At gaganda ka pa.
9: Sample Plus Gold.
13: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko. Hindi ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Baso ko pare ko, magtumar ko Sample Plus Gold. Kayo kikin ko nun yung arthritis. Matungagin adlaw-adlaw man ang pag-inom, okay good day. Wala nang katake ng arthritis ko.
6: Sample Plus Go! Mabakal sa mga butika.
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washi!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
15: Mula noon hanggang ngayon!
17: All you need is Pride! All you need is Pride!
18: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
19: ACS. Gina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya, kag-performance sa kama. Yahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megaman. Herbal Capsule. Wala side effects, wala palpitation. Kundi ginapamaskog pa ang imo kurason. Yara lang sa mga butika.
20: Maayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upod natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
21: Pirmi nagaklabo ang akong panulok. Daw pareho bala nga pirmi akong nagataan sa adlaw. Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nag-abot agani sa 320.
20: Kag ano bala ang solusyon nga imo nakuiban?
21: May isa ako kaabuhan. Suggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, dun sulayan ko. At hindi ka magpasakay. Ang mukni ang pinakamaayo na desisyon na nahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok. Kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabuglay.
22: Tilawi man ang bagong na produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
23: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: iBerry for a clear and healthy eyesight.
25: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
26: You need toothpaste for brushing every after kumain.
25: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect 4.

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS.
2: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 coffee, dito ako bilib.
3: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
4: Life extension, vitamin D3.
5: Ang tao na may madubong ang levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance na mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung aagin na endorso gindato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod din niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayo ng sakit dulot sa pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sa Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng nga mapoison ka. Ang maayong balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinir sa lawas. Mas maging manami pagkita ang epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
1: Bad! Oh my God, this one kapi aw?
2: Ah, oh, good pre.
1: Abi pre, sugiri man ko sang sikrito mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
3: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3,
1: uy,
3: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sa atong tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
1: Sige pre, may ngagaw ko anay, baka sa Dr. Pinoy sa butika pre.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.

0: ISO certified, world-class quality.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kaupad natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang may koneksyon ang high blood sa panulok?
2: Naku, DJ, matuod gina. Kung magsaka ang akong blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akong panulok. Amo galing nga ang akong ginhimo, gindugang ko ang iBerry sa akong adlaw-adlaw na routine.
1: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ako, nagmas klaro na ang akong panulok. Sa iBerry, may peace of mind ako, naginatipan ko ang akong mga mata, nagpanglawas.
3: Tilawi man ang bagong produkto nga iBerry Gold na may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: iBerry for a clear and healthy eyesight.
6: Maulan man, no worries na ako'y kulubang kami.
7: Charm Babcon with Bluetouch technology kills 99.9% of blood-causing bacteria tested. May aroma burst proud thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
10: Ako ganay sa Abigail Loser, sa estudyante. Na problema gud ko kay kada sigsa akong nadulaan gana magtuon. Masakit pa yung akong ulo. Kaya inom ko Mighty C, alkaline vitamin C.
11: Pagsubong ka namin sa akong paminsari.
9: Mighty C, labaka sa mga butika.
12: Para sa matino nga dugo.
13: GTX 500.
12: Para sa healthy gatay.
13: GTX 500.
12: Ang GTX 500.
13: Ang may mataas ka antioxidant.
12: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
12: Mas tatino ang atay.
13: Happy kanunay.
12: GTX 500.
13: Mas sa Liga
12: Epic Demo
13: GTX 500.

0: Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mag-abot ka.
2: I'm Marie Antoinette Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3. Dito ako, bilib.
5: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
6: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
7: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Extra dasig, extra galing.
7: New Alaksan Extra.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
11: Gigan!

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Oras in punto alas 7.
2: This time check sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: ACS.
3: Maayong adlaw, kaupod natin subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, anay, sa panunok?
4: Ay nako, iho, grabe gitang labo. May katarata kuno ako, siling sang doktor. Daw pareho sang gabon na pormilang nagatabong sa akong mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa ivory. Gintilan ko, kagpagkatapos ang tatlo kabulan, dako gid na pagbago. Pagbugtaw ko, daw gulpi lang naglinaw. Wala na ang gabon.
5: Tilali man ang bago na produkto nga ivory gold na may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Pampalala, ang ivory hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
6: iBerry for a clear and healthy eyesight.
7: Supple Plus Gold.
8: Ako gali si Bal, mermi lang sakit ako ng atyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni ito, mayalit yung gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong na pulset.
7: Supple Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Ipaydipaydi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Amak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN.
10: Oras sa atong mga garazuman, Philippine Standard Time, tatak lash 7 na sa gabi.
11: Sa liwat, ipamtang nato na itong tag sa kahuna-una kong lingon sa presensya sa Ginoo, sa tatlo ka persona, sa ngalan ng Ama, sa Anak, Espiritu Santo. Amen. Amay na mga langit nun, nagadayo ka, kapasalamat kami sa imo. Sa bugay mo subong gabi, oras nga kami magabaton sa imo, grasya. Maayong kabuhi namon ginuhalin sa imo kay ikaw ang sentro sang amon tag sa kakabuhi Ginoo, ikaw nagbugay sang kabakod kabay ang Espiritu Santo ipawa ubay mo sa amon agud nga kami magapadayon man nga magahatag sang kasadya sa harana namon Ginoo, nagahatag sang kabakod kalipay kag pagigugma sa tag sa maabutan sini sang arimen Ginoo. Lord, kabay ang Spirit, iubay sa amon nga nagawasin eh. Kay Mama Linet Fernandez nga magapadayon man sa Bulaton Radio Arimen kag sa upod sa iyang mga station manager, staff sa radio. Labi na gito sa amon station manager, Ronel Servito. Iubay mo sa Gihapon ang imo Spirit. Kag kami nagapangamuyo kung nagampo, kabay ang amon mga nagligad nga mga adlaw, patawara lang kami Ginoo, agad nga mapatawad man namon ang amon mga utod nga nakasala man sa amon kabay ang bugtong ang Ginoong Jesucristo nga amon manuluwas kabay pa sa ngalan sa Amay, sa Anak, kag Espiritu Santo. Amen.
7: RMN Harana Kultura sang Iloilo, musika sang Ilonggo, mga ambahanon nga nagaduyan kanday lola kag lolo, namatan nanday nanay kag tatay, ginpapanubli kanday nunoy kag inday, musika sadto, subong kag sa palabuton, RMN Harana Live!

0: Yes! Yes!
1: Ato! R.M.
0: Bang Rosudan da!
2: Bang Rosaman yung sudan!
1: R.M.N. Harana! Live! Kultura sa Iliwilo, musika sa Ilonggo, mga ambahanon nga nagaduyan kanday lola kag lolo, namatan nanday nanay kag tatay, ginpapanubli kanday nunoy kag inday, musika sadto, subong kag sa palabuton. RMN Harana Live!
2: Mayong gabi na sa atong mga karazuman. Welcome sa pagpangalagad sa atong programa tag sa kadomingo, ini ang RMN Harana Live!
1: RMN Harana Live!
2: Ay, kapitasubon sang Domingo, ikaduha nga Domingo sa bulan sang Oktubre tuig 2026. Sa itong mga karazuman, kami inyo live nga makitaan kag mabatian sa Facebook, DYRI RMN Iloilo, sa YouTube, DYRI RMN Iloilo, all capital letter, kag sa inyo tagsa ka mga radyo, kag mobile application sa frequency nga 774 kHz.
1: RMN Harana Live!
2: Sa kinaandan, kami ang inyong mangin kaupod subong nga Domingo. Kaupod ang bugos nga puwersa sang RMN Haranista. Ako ang inyo alaga, Radzuman Lenneth Fernandez-Yulatriz. Sa kinaandan, magdulong na naman kami sa inyo sa mga ambahanon subong nga kagabihon. Bao timing naman ni kay for sure ang aton yung mga kauturan, mga karazuman aton. Nagkatapos na siguro sang panyapon, especially ang mga ara sa uma. Patunugan ng inyong mga razo, bangon mabatayan ninyo ang mga ambahanon nga igadulong sa inyo sang aton mga RMN Haranista. Mayo man kay bisan na sa tuga sa mga pagpanghangkat, mga problema ginapangatubang naton subong, especially sa pagtaas na naman sa presyo sang gatong kag sang mga balaklon. At least mayra man kita sang shampoo agud makapahunay-hunay kag makaparelax, mamati nang diri sa aton nga programa. Hindi ko na pagpadugayon pa, kaupod na naton ang una nga soltero. Una nga soltero, mga soltero lang ni sila subong. Bongang ikana. Soltero na gali ang hapo. Kanami gid sa aton mga RM na ranista naka porma gid ya permi bagat di sa aton, gina-appreciate gina naton ang effort nila. Ari nang aton manoga harana subong gabi. Ang una aton nga RM haranista, Pastor Nestor Caminian.
3: Sa kay kasanim pa ka ka junior Pamplona ka tiya, itibay nga nag-request ang ambahanon nga nagahulat kag ang isa pagidira no. So naka-prepare na kita diri sang ambahanon nga saan o ka magbalik. Sunod si Manalan na siguro kasanim pa.

0: usapan, no?
1: RMN Harana Live!
0: Tanang nga balaklon. Ini nga bahanon, nagasiling, paano kita makatibawas?

0: Ang kitanay sing maayong gabi, no? Inatamyo naton si ang president sang 25 ka barangay sang La Paz, si Ofelia E. Bataica, no? President ni siya sang senior citizen sa 25 ka mga barangay. May gina-offer ini sila nga libre nga mga katarata dira sa may ano nga kwa nino nga sinter, no? Kaya hindi mga kanato matindi na nga giniya dira sa Vista Mall, no? Sa second floor sa mga senior citizen ga libre na daang inyong check up, no? Sa para sa katarata kagkay may brad do intilya dira sa barangay Banuyaw gamay mayong gabi sa imo da brad ang imo asawa dira nga president man sang senior citizen subong man si ma'am Ana Gumban nagapasalamat gid, no? Sa mga Iloilo Council naton nga naghatag sang ila mga suporta kag bulig sa ilaban nga namatyan bisan tagi bisan mga kanton lang kag mga Dios nga ginpanghatag, no? Pero nagapasalamat gid si Ma'am Ana Gumban sa kay kagawad Miguel Trinias, Alan Saldivar, Alin Don Akap, Nini Dilaliana, Sinchin Marie, kay Rudolph Ganson, kay Gris Parcon, kay Cedric Cabaluna, kag kay Romel Duron. So ang isa naton wala naton makuha ang yangalan unsi ini sila kagawad kuno ang lagi bulig kay Ma'am Ana Gumban, no? Sa para sa kinahanglan takuntan isang iyaban nga namatay bisan lit na pero sa gyapon nakabaton siya sang bulig, no? Paagi sa pagtaytay man sang inyo kubos nga alagad subong, no? At mayong gabi dira katulitoy kay ma'am kay Inday Linit Hamandri nga nagapamati gid pirmi, no? Mayong gabi dira sa inyo sa tantanan nga nagapamati mayong gabi sa nagi ano sa aton nga nag-request sang problema sa ido. Susunod lang na siguro mga sinimana sa masunod naton nga manog kanta.
1: Madamo gid nga salamat sa gindulong sa aton nga ambahano ni Pastor Nestor kami ni
2: RMN Harana Live.
1: Andes kita mag
0: kay turo kay friend gali Cambronero dira sa Isyan Victoria Leon to and why dig kami kakadto dira kan lang kay si Mrs. Kagapon na hospital ta labi pa nagaulan no base sa sunod nimong nadlaw at panalanda ang akon mga pananom sa akon dira ang area, no? Mayo nga bigit sa imo ginasali ko dara sa imo ang akon mga pananom dira.
1: Sige, madamo gid nga salamat sa tanan nga nagamonitor sa aton subong nga gabi. Andis kita magsaylo sa aton masunod nga RMN Haranista, ang inanay nga bahin ang ginadulong sa aton sang Russia Group of Companies, ginabugasan sang Kingsfield Dry Solution Incorporated, Anli Steel Depot Corporation, Anli Oil, Coastal Hotel kag 3DFCRC First Leasing Corporation. Nahamtang sila sa Barangay Napnud, Leganes, Iloilo. Sa dugang impormasyon kag palamangkutanon, mahimo nyo gid bisitahon ang Facebook page nga Restcha Group of Companies.
2: RMN Harana Live.
1: Saylo na kita sa aton masunod nga RMN Haranista, yari na si Sir Nestor o Sir Larry Herona sa iya ambahanon Hampak sang Gugma.

0: Ilumbo. Mayong gabi sa Bukas Loob sa Diyos, no? Sa kag sa Family for Christ na mayong gabi man kag sa ato niya. Mga utod dira sa BGNP, no? Pututan kag sa ato niya, Bredo Blag, kag sa female, no? Kag nagapamatid sa ato mga opisir. Kag sa ato niya, isa ka apo ko dira sa pututan, Christoph Sibanis, no? Kag sa imo mga lulang nagapamatid mga gabi. Kag sa imong mga lula, kag salamat man sa naghatag diri sa may shopper sa nga mga adisang kahita sang anak ko nga nasalamat gid nga nagkabalik, no, kay importante sa iya nga pagtudlo sa dumalag kapis sa mga Sibanis. Kag mapaildo niya, kag manggabi man sa ato nga mga pamilya Abakaro, kag si Mr. Abakaro, no, kag si imong mga kabataan. Tagdara sa mga plasa harong yung gabi sa inyo tanan-tanan. Madama kitang istamal, apang. Ma'am, salamat din sa Rana.
1: Rio Adorador, mayong gabi gali. Kay Nanay Elvira Parilyon, kagsubo mga Sister Bibing Parilyon, kabay ang ginoogin magbulig sa inyo nga makalampuwas kamo sa mga trials nga nag-abot sa kabuhi nyo.
2: Madama gid nga salamat sa gindulong sa aton nga abahano ni Brad Raffi sa band.
3: RMN Harana Live!
2: Ang inyong panapatian na abahano na ginadulong man sa aton sa Next Chicken and Asal Seafoods Restaurant and La Paz Batsoy. Bawon nag-ulan-ulan naman ang shampoo, kanami naman maghigop sang mainat nga sabaw. Gusto mo bala sang batsoy, inasal, buko pie, kagmadamo pa? Magkato lang sa Next Chicken and Asal Seafoods Restaurant and La Paz Batsoy. May siyam na tanan ka mga branches sa sudad kag probinsya sang Iloilo. Kag soon, lapit na lang yun pagkabukas na ang ilang ikapulo nga branch dira sa Barangay Rumbang, Pototan, Iloilo. Sa mga taga-probinsya, ilabi na dira sa 5th District, mahimo nyo bisitahon ang next sale branch sa Sara kag sa Barotac Viejo, Iloilo. Sa mga taga-4th District naman, ang next na hamtang sa Barotac Nuevo kag sa Pasay City, may duha sila ka mga branches sa Punong kag sa Gabaldon Building. Sa mga taga 1st District, 2nd District, kag mga taga syudad sang Iloilo, hindi gid ka mo magkabala ka bangod madamo ka mo sang kaladtuan. May next sa Lopez Arcade sa kilid sang Don Benito Hospital, 24 hours na sila. Kung nag-crave ka mo subong nga gabi-abi or karon pa sa kagahan kinatamad ka magwa, pwede gid ka mo makapadeliver sa 1688 Building sa tubang sa Robinson's Mall kag sa La Paz Public Market. Next Chicken and Asal Seafoods Restaurant and La Paz Batsoy. Mayong gabi lang kay Sir Nick Peñasales. Mayong gabi lang dira kay Tatay Noel kag Nanay Ging nagapamatigid sa Banuasang San Enrique, Iloilo.
3: RMN Harana Live.
2: Standby ng aton masunod ng RMN Haranista, yari ng akon kasimanwa ang bugal sang Concepcion, Sir Lando Garcia sa iya ang ambahanon Handumanan.

0: dito ko sa Tabok City Maras, no? Pagaling po pumatigal dito sa Dokok Bata nga si Junel, Subungan Shai Shai. Subungan, happy happy birthday kay Junel. Subungan kay Junior Jumar, happy happy birthday. Subungan kay Junelin, kay Yanyan, kay Jocelyn. Subungan kay Boss Ide, dyan sa Metagbak, no? Salamat higin sa pagpanyaga. Subungan si Madam Molina Binubal, no? Madali nga gabi da si mo. Subungan sa kay Purman, nalipati ko sa amun Purman, no? May dali nga gabi sa New Belios da, sa champion. Subungan sa pinanggap ko galing asawa, happy happy birthday sa imo. Kabay pa nga magalipayang isang mga birthday. Madami nga salamat.
1: Happy birthday.
2: Happy happy birthday sa tanan yung mga nagasaulog sang ila ka adlawan subong nga Oktubre 11.
3: RMN Harana Live.
2: Antes kita magsaylo sa aton masunod nga RMN Haranista, ang inini nga bahin ang ginadulong sa aton sang Soft Touch Wonder Oil. Yari na ukon yara na sa inyong mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May balanyos ka na, may natural skin moisturizer ka pa. Inibangod ang Soft Touch Wonder Oil, may lima ka mga all natural nga ingrediente nga mong aloe vera, lemon, eucalyptus, rosemary oil kag virgin coconut oil. Ang balanyos nga may vitamin C, magkaparelax ka na, mahamot pa. Mabaka sa inyong mga butika kag sa Marymart Mall, sa Shop at Samara malapit sa main entrance sang Ila Activity Center. Sa mga taga-Zaraga, mahimo niyo mabakal ang Soft Touch Wonder Oil sa Pro Drug Pharmacy kag Sukija Pharmacy, sa mga taga-Baratak Viejo Medis Pharmacy, Jovi Pharmacy kag Gems Pharmacy. Sa mga taga-Kalinog, Farmacia Dorego, RJM Pharmacy kag J. Beloso Drug Mart. Sa mga taga-Haniway, Farmacia Loberiza, A plus E Pharmacy, RJ Pharmacy, kag sa mga taga Jordan Guimaras, JTM Business Ventures Incorporated, kag Budget Mart Pharmacy and Grocery. Sa mga online orders, mahimo nyo gid mabisita ang Facebook page nga Soft Touch Wonder Oil. Soft Touch Wonder Oil, ang haplos na mula sa puso.
3: RMN Harana Live!
2: Ang aton masunod nga RMN Haranista, yari na si kasamang Dodong Aquino sa iyang bahanon Martir.
1: No, yung Tyros.

0: ako galing ang bano, medyo may nagpro-flag quit ang dila. Taga-microg na tamyaw ko na kasi nung pirot kag si Nanay Kunsing sa may barangay Karyala, Karana sa Niway Iloilo, no? Kag subong mandira sa kay Pariluwi Bilaong sa may barangay Sol Barotac Nuevo Iloilo. Kag subong mandira sa kay Nini Netsu Lumba, no? Sa may Bramo Banwas ang igbaras ka nag-monitor man. Kag kay Nanay Tiling Kahutol dira sa may barangay Hinis Leon Iloilo, no? Kay tay isyok mandira nga nag-monitor man sa sitio Lanot. Kag subong mandira sa kay Pre-Ruel kag kay Indayti nga nag-monitor man subong amot kun sino sila ni birthday kay wala man gani pa wala man ni pang bitar sagi lang ka pang ano ni pa sa pang chat chat lang pre ni no happy happy birthday kun sino man sinyo kag kay buhit ta sa may Guadalupe ni Way sigurado nga nagaplahtar na kamuda sa inyo nga banawan nga bangko kag nagatagay-tagay kag subong mandira sa may sa kay ano gani no sa kay Draglish Pandanan, Badramantiki, no nga, sa kay Untoy Rico, toy, nag-monitor ka man kay Felix Cloud, no, former kapitan ko ini, no, kay Inday Shirley Vigo man, kag subong mandira sa may, Barangay Bilaplor, no, sa may Dawan Tiki, sa kay Kasanani, kay Kasalani, may gabi si Newton Tanan, kag subong man sa akong nga grupo, sa Tabak Guardians, sa Haru Chapter, Lapas Chapter, kay especially kay Master Leon, Master Bro Sipida, no, kag kay Jun Pio no kay Bro Redman na no, yung gabi sa tinya tanan kag sa tanan-tanan nga nagpalati sa radio station sang DRI RMI no Iloilo kag nagamonitor man sa Facebook live maadamo madamo nga salamat sa inyo kag mayong gabi sa tanan-tanan back to you kasamang Linette Yulatres Fernandez
1: madamo gid nga salamat sa gindulong sa aton nga ambahano ni kasamang Dodong Aquino
2: RMN Harana live
1: sa katapusan nga manugamba subong nga gabi ko haw naton anay ang resulta sa aton nga small town lottery sa probinsya sang Iloilo naka standby na sa pihak galinya Razuman Mon Kapalihan
3: probinsya sang Iloilo Razuman na sa aton sining nga mga haranista yari na aton si nga resulta sang STL second draw subong nga gabi na suso October 11 2026 first winning number numero 23 Number 23, ang atong siningan doon kay Mexico Gati, Sir Jerry Punilla, upod man niya sa kay Mr. Rinald Piñol, ang atong siningan operation specialist. Second winning number, yari na, numero 29. Ikadwa na itong numero, 23-29. Ang atong STL presentative, Mr. Glenn Sonia. Upod man sa atong siningan, Judge Superstar, Mr. Baro Cortisano, iyang mga members, Ryan Melgar, Lloyd Johnson, Galapia, Cagwarly, Barcelona. Yari na ang atong sini, ikatatlongan numero.
4: Numero 5.
3: Numero 6. Ang atong sini nga, third winning number na kompleto sa atong sini, official winning number sa bumagat.
4: 1,026, yung number 1,636, ang gross bumagat. Amo ang numero 23, numero 29, tag numero 5, kaliwa 23, 29, and 6. Sa G-Flim ko sa akin.
3: Numero 23, 29, kag 6, 23, 29, kag number 6. Ang kompleto na ito nga result sa official winning number sa mga gabi. Sa second draw na ito sa provisions ang Iloilo Directory sa may STL Draw Court. Congratulations na sa itong sininga mga winner kag sa wala magdaog pa tayo nakita sa pagtaya para magkabuli kita sa kawanggama. Ang itong siningan draw kapag mo sa mga gabi si Mr. Erwin Pagyanya no? From Guimaras Grandchong PCSO. Congratulations sa liwat sa itong sininga mga winners kag sa wala pa kaya kita liwatwas no? Para makabuli kita sa kawanggawa. Direkta diri sa STL Draw Court sa PCSO kay sa Eagle Roar Gaming Corporation. Radzuman Mon, Iales Kapalian, Tata Carmen.
1: Damugid nga salamat kay Razuman Mon Kapalihan para sa resulta sa aton nga small town lottery sa probinsya sang Iloilo. Second draw kita subong adlaw sang Domingo, Oktubre 11, 2026. To recap, ang tatlo ka mga mapalaron nga numero nga nagwa subong nga gabi, 23, 29 kag 6. Sa liwat, 23, 29 kag 6.
2: RMN Harana Live.
1: Kita sa aton katapusan nga manugamba subong nga gabi yari na si Sir Serge Villarreal sa iya ambahanon El Nino.

maluod ka na sa cross. Kagpangamuyuan. Dag-onang patulus.

0: Inilang tulong din ato sa inyo sang Bernadette Trading ang online manager para si Tong Garcia bukas mais kagmunggo wow kasi Bernadette Garcia na muna ang din-download ng kanta El Nino ng kapisi mo para si Tong Garcia so man sa kaya guwapa siya ron na sa Sinter sa Gihapon niya kalye Windy Street in Lulu City may kapili sa kaya Jimmy Madhos kay Jody Madhos may kapisi mo tatanan subungman siya Norman Capri kaga Joram Kalyasa okay, may mga kapisi niya tatanan subungman sa kaya Riruta kaga Michael na Prodi Assis lastly sa kaya Tiger Shark si Digo Hilogo I mean kag si Abituyanan okay, kapasalamat din kita sa mga viewer kaga followers kaya na paabot sa mga Luzon Villas Mindanao sa inyo tantanan. Salamat, salamat sa inyo. Assalamualaikum sa Mindanao. Kaya nakabot kita sa mataas nga followers. Okay, sa katapusan sa Tikor Gali, Lapas, Baldusa, ginapahibalo ulit si Martis nga namatay kita sa awal ng pagdato na ilubong siya sa Sabado. Okay, sa Pizza City sa sining bulan na 17 ha, Sabado na. Alas 10 ang nisa dito sa natawag nga I Am Baptist Church na Tikad Lapas Ililo. Ang nagpahibalo amo ang si Roger Pagdato ngayon pa na. Salamat kasamang Lilet ni.
1: Madamogid nga salamat sa gindulong sa aton nga ambahanon ni Sir Serge Villarreal kag sa aton mga Armen Haranista sa ila gindulong nga ambahanon subong nga gabi. RMM. Ang inyong mga nabatian nga ambahanon na ginadulong man sa aton sang Figuro Meat Shop, Pork and Beef Dealer sa Iloilo, nahamtang sa ground floor sang New Iloilo Terminal Market. Para sa mga orders, magtawag lang kay Mr. Johnny Figuro sa numero nga 0939-298-6375. Saliwat, para sa mga orders, magtawag lang kay Mr. Johnny Figuro sa numero nga 0939-298-6375. Basta Figuro, sigurado nga preska ang karneng baboy kag baka mo.
2: RMN Harana Live.
1: Mayroon katimaan sa aton RMN Fans Club Singapore Chapter ang admin officers kag members kay Ma'am Rosie Simorio, kay Ma'am G. Pares, Melaya Bratirucha kag kay Ma'am Bellheart. Madamugid nga salamat sa inyo nga pag-upod.
2: RMN Harana Live.
1: Ginatami ang manaton na ang aton mga Facebook live viewers. Pilalan din sa aton mga nag-upod sa aton nga Facebook, nag-monitor gid. Mayong gabi, Rami Franco, Laila Nerviol, Nunoy Vlog, Mayok Katrasang Candado Cabana, Joven Dago, Mayong gabi, Sir Stephen Fanaga and family always nag-monitor maayong gabi Ramonito Banantolo kay kagawad Kim Jun Dosaran kag sa mga barangay officials ng barangay Baga kay San Rafael Iloilo good evening dira sa inyo kag salamat sa pagpamati na nasa Sean Presha Bernal Vasquez Novel Argelias Marjorie Tingson ginatamyaw niya happy birthday kay Nang Lorna Golmatico, Joel Tolentino, Joanna Fuentes sa Bacolino Castaneda, watching from Barangay Kadilang, Pasay City, John Paul Ramos, Rebecca Alminasa, Adeline Loranio, John Paul Ramos, maayong gabi, Ma'am Rosel Gayapagomilia, Sir Carigaba Richard, Rosita Deser, Margarito Espejo Maramento, Gemma Guanson, Rodalien Colico, ginapatamyo niya ang iabana si Roberto Colico sa Ig Bangkal, Tobias Fournier Antique. Sa atanan nga nag-monitor sa aton sa Facebook Live, sa YouTube, sa aton mga OFWs, kag sa nagapamati sa ilatag sa Karazo, kag mobile application, madamugid nga salamat sa inyo pag-upod. Ang oras sa taklas 8 just na sa gabi standby na sa masunod nga programa diri sa RMN Iloilo. Sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan sang aton technical partner kay Razuman Mark Daniel Sukadito, kag sa ngalan sang bugos nga puwersa sang RMN Haranista, ako ang inyo alagad, Razuman Leneth Fernandez Silatriz.
2: RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN.
5: Maulan na.

0: Kimana ko po na ang mga hubag ko.
1: Sunfold Plus Gold, mas pinalaka, sinagaling, pinahusa. Sunfold Plus Gold sa mga butika.
2: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural, at original.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS! Nuns Liniment Oil!
11: Kaspan?
10: Wala problema!
11: Nuns Liniment Oil Partner. May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya nga amo ang kaspan. Kagang methyl esters ang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palalakit sa lawas.
10: Nuns Liniment Oil!
1: 90C! Ang alkaline nga vitamin C!
12: Salicylic acid, ang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala kit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no? Ang may kisi. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nanggit ang akong nga kami. Salamat sa Mighty Six.
1: Mabaka ang butika. Tipex 500.
13: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akong nga sugar. 375.
14: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
13: Patigay ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500. D3 Bio.
15: O si Karen, nadaan mo isang akon hair fall at hindi man namin akon putik. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon putik.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. DTX 500.
16: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
17: Imo nga blood sugar test.
16: Ilan itong score gani? 470. Nagtiko 2. Sa gabi, 2. Sa
17: aga. Ilan na lang imo nga blood sugar?
16: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation. Kung nagigit ako makabatch at pang sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3

0: D3 Pipes. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matatags mga buti ka.
1: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
2: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect 4.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
2: Galabog pala ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, ukon eye strain na na. Hindi na pagantusa. Kay Arina ang Eyeberry.
3: Ako si Anna. Wala taga Mandawi. Alinsang bata pa ako, may myopia na ko. Kataas ang akong grado sa mata. Budlay, gid, magtulog sa layo, kagpermisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumarko sang Eyeberry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
2: Ang Eyeberry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Kilawi ang Eyeberry Gold na may 10 mg lutein, available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
4: Eyeberry for a clear and healthy eyesight.

0: Stride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN.
2: Oras sa ato mga karazuman, Philippine Standard Time, tata, class 8:18 na sang gabi.
3: Campus Patrol.
4: The voice of the new generation. Campus Patrol. Upod sa inyo Campus Patrollers.
3: Campus Patrol. Campus Patrol. School events. Student news. Academic news. Campus Patrol. Campus Patrol.
5: Tiyog sa kabataan. Kauswagan sa eskwelahan.
3: Campus Patrol.
2: Mayong gabi na sa ato mga karazuman. Welcome sa pagpangalagad sa aton programa tag sa kadomingo. Ini ang RMN Campus Patrol. Adlaw na kita subong sang Domingo, Oktubre 11, ay kaduha nga Domingo sa bulan sa Oktubre, subong nga tuig 2026. Sa ito mga karazuman, kami inyo live nga makitaan kag mabatian sa Facebook, DYRI RMN Iloilo, sa YouTube, DYRI RMN Iloilo all capital letter, kag sa inyo tag sa kamang radyo kag mobile application sa frequency nga 774 kHz. Sa kinaanda na ko ang inyo mangin kaupod subong nga gabi, ako si Razumal Lenneth Fernandez Latriz. Kamusta ka mo mga karazuman? Kamusta ang inyo nga Domingo? O hindi tagad mapaktan subong ang panahon. Naga gani, perti ka sakit ang si ang sidlak sang adlaw. Paglabot naman sa gabi, nagabubo na naman ang mabaskog nga pag-ulana. Gani halong-halong gid sa aton mga karazuman kay bao subong nga tig-ululan, tig-ilinit, uso na naman ang mga trangkaso. So magdadala gid permis ang payong para at least bisan mag-ulan man niya kon mag-init, mayara kamo sang panaming. Pag hindi kamo ma-dutlan sang masakit. Anyway, subong nga Domingo, isa na naman kay Campus Patroller ang aton mangin kaupod. Subong nga gabibaw na nalaktawan lang isa ka semana. Agayti, sa nagligad nga semana ang aton Campus Patroller, isa ka volunteer reading tutor. Kay tigin na sa ulog naton ang World Teachers Day. Next subong nga Oktubre, Teachers Month Celebration sa gihapon. Bitagani, mapadayon ang aton nga pag-guest diri sa mga maestro, kag-maestra. Ugaling, kahit may ginpagwa na naman nga licensure examination, subong nga semana. Kasi syempre, hindi nato na pwede pagpalampuwason, ilabi pa nga hindi lang isa, hindi lang duha, kundi pulo gid ka mga top-notchers ang naghalin sa nagkalain-lain nga eskwelahan diri sa Iloilo. Specifically sa University of the Philippines Visayas, Iloilo City. Sa Northern Iloilo State University, main campus sa Estancia. Kag sa Iloilo State University of Fisheries Science and Technology. Grabe, dako na naman nga kadungganan para sa atong tanan nga makaproduce hindi lang sang isa kundi madamo gid nga top notchers as well as top schools. Duha man ka mga universidad diri sa Iloilo ang nalakip sa listahan sang top schools. So balik na naman kita sa atong mga campus patrollers nga mga top notchers. And of course, speaking of top notchers, ang aton mangina campus patrollers subong gabi ang aton bisita. Kasi manuwa ko, kapareho ko nga taga Quinto Distrito, ang top 1. Siya gid niya ang nagdominar sa Fisheries Professional Licensure Examination subong tuig, kung sa diin siya ang nag-rank 1 out of 2,631 tanan ka mga examinees. Maayong gabi sa aton nga top po, not sure, ang aton campus patroller subong nga gabi, Sir Gerson Celeste Berano, halin sa Northern Iloilo State University University Oconiso, main campus sa Estancia. Maayong gabi, Sir Gerson.
6: Maayong gabi man, Regiman Limet, kag sa pagpaniniti sa inyong programa, maayong gabi din sa tanan.
2: Maayong gabi, sir, kag welcome diri sa programa Campus Patrol. Kamusta ikaw? Nag-sink in na pala sa imo nga ikaw gid ang nag-rank 1 sa nasambit nga pasinawan?
6: So, sa Subang Nudo, at sa Japan sa Bundo, hindi pagiging ko makapati na ako ang nag-rank 1 sa board exam. So, amuna daw, hindi pagiging ako makapati.
2: Mm-mm. Na wala kagi nag-expect, sir, or nag-hope, somehow nag-hope man ikaw nga madala ka sa top-notchers?
6: So, pang ga-review pa lang kami, so, gin-encourage kami nga mag-aiman sa top. So, ako, siyempre, makuha ka board exam. So, ang basta nga mga mentor, na-engage ang at least mag-aim yung top. So, madala dapat sa top notch. So, pero pag ako nang sang exam, after ko nang sang mag-take sang exam, wala gid ako nagdahon-dahon na balak na ako ang madala pa ako sa top notch. So, ang aim ko na lang sa to is makapasar sa board exam. Kaya, siyempre, nabalan ko na nga mabudlay ang exam na akong binkuha mo.
2: Mm-mm. Pero before isang dugang info about sa board exam, sir, balik kita gamay anay. Nga balagin kuha mo ang fisheries kiti sa Santos ang may bisita kami ding mga social workers. Nahambay ko na ni sa ilang kung sang una gani magpanumdum ikaw ka kurso kung magbangkoton ka sa mga katigulaan ko, anong gusto mo pagdako? Daw ang amuna nga mga course daw hindi daw wala agas sulod dahil sa aton nga paminsaron. Paano bala ikaw, sir, nakadesisyon nga magkuha sang kurso nga fisheries?
6: So, pagkuha ko sinisang course ng fisheries, so, from the very start, so, wala gid ako idea nga may course to galing nga fisheries. So, ang nagpilagid sa ako nga magkuha sang fisheries na course is that may scholarship na opportunity ba lang din offer sa ako ang BFAR. So, amo gid atong nagtulog sa ako nga magkuha sang fisheries na course kay siyempre pigado kami wala sang may mapay sila sa akong sa college. So, amo atong nagtulog sa ako nga magkuha sang fisheries na course, ma'am.
2: Mm-mm. Bali, before scholar ikaw, sir, paano mo ninabalaan ang nasambit nga scholarship kag diin ikaw nag-graduate sang imong senior high?
6: So, nag-graduate ako sa ako nga senior high school diri sa Estancia National High School. So, ang ako nga high school teacher man, si Ma'am MJ Inventor, siya ang nag-introduce sa ako sininga scholarship. So, hambal niya ng Jason, apply ikaw sa scholarship ni ini kay nami ni siya. So, ang tugid grab ko, nag-apply ako sa scholarship. So, magkuha ako exam kag na nakapasar ako sa scholarship.
2: Mm-mm. So, balit taga istansya, gidi ka, sir, tumandok, gidi ka sa istansya?
6: Hindi, ma'am, taga Carles gid ako, pero pag high school ko nga diri ako sa Estancia nag high school.
2: So ara ka man gilis sa mga island municipalities sa Dadamo o bye-bye dire sa inyo. Pero tanambal mo, sir, hindi mo gid tani amo ni ang course mo, pero ano gid tani ang imo gusto nga course?
6: So ang course ko gid siguro is kaya ang stand ko sa senior high is EBM mo, no? So daw kalayo siya sa fisheries na course. So sa to nga time daw, ang gusto ko nga course is accountancy. So amo itong yung choose ko ang EBM na strand. So siyempre wala sang mapaisila man sa akong sa course nga to. So wala ko siya ging pursugid.
2: Mm-mm. Sa nahambay mo na, sir, nga naghalingay ka mo sa pigado nga pamilya, pwede ko mabalaan, sir, pila ka mo nga magulutod, kaya ikapila ikaw sa inyo nga magulutod?
6: So, sa magulutod, bali walugit kami tanan, so, ako, ako sa amo nga pamilya, so, amo nga, pigado gid kay ang ako nga tatay, isang 12 years old pa lang ako, so, napatay na siya, so, wala gid sang source ang income sa amon na family.
2: Mm-mm. So bali ang nagsuporta gid, sir, sa inyo mag-eskwela ba kadamo sa inyo walo, tapos at the age of 12 na patay ng imong amay. Ang imo nanay, sir, anong iyang work?
6: So si nanay nang gaano na siya, galibod na siya sa mga utang, mga putas, kag kung ano pa da ang ara sa palibot, so wala siya sang permanent tigid nga obra.
2: Mm-mm. Given, sir, nga amulan ng iyang work, tapos kadamo pa sa inyo nga magulutod, paano nyo na handle nga nakatapos ikaw sa pag-eskwela, sir?
6: So, ang big help din sa akon is ang scholarship opportunity kay syempre may gahatag sa akon sang monthly allowance bala. Mm-hmm. So wala na ko gapangay sa ila pag ano man ibulig man sang akon mga magulang kay ang akong mga magulang nagbuligid sa akon na para maka-eskwela ako.
2: Mm-mm. Sang college na na sir nga sila nagpa-eskwela sa imo.
6: Mm-hmm. Kagsang halin sang elementary hasta sa high school nagbulig man sila.
2: Mm-mm. Ti sa kay taga Carlos ikaw taga Estancia nagaano ikaw sir nagaboard lang ikaw?
6: Nagaboard lang ako diri sa Estancia.
2: Mm-mm. Sa Estancia Niso kay maayo gani kay mayara na kita sa mga state universities dira sa Northern Iloilo nga hindi na naton kinahanglan magpasyudad kay tibaw dugang pagitan ni gasto mas malayo ka sa imo no taga puli-puli man ikaw sir kun weekend.
6: Kung kita lang ko ga puli bong Bulanet kay syempre mahal man ang pamasahe so ang ako nga pamasahe i-ano ko na lang i-dugang ko na lang sa akong allowance so amo na nga akong thinking that time.
2: Mm-mm. Ti sa kapagadahon wal mayo man sir wala mo na panong duman nga mag-give up ka ti given iba na iya kung na, mga muna nga sitwasyon gani nga daw pamasyagan nila daw wala sang ikasarang ila ginikanan nga magpa-eskwela sa ila nag-give up na lang sila sa dayon. Anong imo nangin motivation sir sa nag-eskwela pa lang ikaw agad nga makatapos gid sa imo nga pagtuon?
6: So siguro ang akong mga motivation is that ang status ginamon sang pagpangabuhi bala Bumbulinet. So ato nakita ko gid nga sang bata pa ko kung ano gid kapigado kung wala ka sang source ang income kung wala ka establish nga trabaho ang imo ginikanan. So ato nga dito ko gid na realizar ka wala gid ako nadalaan sang pag-asa nga magpadayon kay balaan ko kung mag-untat ako, wala man isang, hindi na mag, maayo ang akong kabuhi. So, amo to, nagpadayon gid ako, kaya siyempre, hamba ko, kung mag-untat ako, wala man isang mamaayo. So, nagtulsigigid ako na malampuasan ang among nga kapigaduhon.
2: Mm-mm. Is this the first time, sir, nga may nag-top notcher halin sa Niso, or may ara na sa mga nagliligad?
6: So may ara naman sa mga nagliligad nga nag-top notcher halin sa lain na course pero sa fisheries na course so first time na may mga nag-top notcher.
2: Wow, kag I guess first time man ni sir nga naghalin gid sa Niso ang top 1 sa fisheries licensure exam.
6: Mm-hmm. Sakto na Bumbulinet. Mm-hmm.
2: Rajuman, sir.
6: Ay, Rajuman Linet.
2: Ang, ti, ano ni sir, ano ang kinaghatag kagid sang kadungganan sa inyong eskwelahan? Ano ani ang para sa imo, anong impact sa pagkatapuan mo gid para sa Niso?
6: Siyempre, ma-boost man siguro ang moral sa among school, sa among college na ang mga students mag-apply man sa kurso ngayon ni Edri sa Amon, gamay pa lang nag-apurso sa course ngayon ni. So, siguro ma-encourage man sila nga mag-choose sa fisheries na course diri sa Amon.
2: Mm-mm. Sa journey mo naman, sir, sa pag-review, ano ang mga challenges nga napangagyan mo during the review, sir? Mas magluwas sabi sa financial, ano pagid ang para sa imo nangin pagpanghangkat gid samtang nag-review ikaw?
6: So, siguro, no, sa pag-review, mambal ko gid nga mabudlay siya kay tama ka abroad sa among niya field. So, wala ka kabalo kung anong magwa sa board exam. So, ang gihimo ko lang is that mag-start ko early. So, mag-start ito sa akong na daw intensive nga review as early as February this year. So, amun siya. So, kisa, mag-goodbye siya kay pure online lang siya. So, kisa, daw madalaan ka bala sa motivation na magpadayon sa review. So, muna siya siguro ang mga challenges na ako natubang.
2: Mm-mm. Ang sir naka pure review ka muna may ano ikaw may ara ka review center or ano ni siya nga naga pure lang gid ang online ng imong review sir?
6: So may ara man review sa school, may ara man ko nag-join ko sa mentoring program sa online. So nag-join ko sa Fisheries Development and Network na mentoring program.
2: Mm. Te sa kabudlay gid man kon na online ang pag-review kay nakaagi man ko di sa interview sa nag-top 1 man to sa medical technologist licensure exam nga na mabudlay man para sa iya kon online lang kay ti ang ano bala ang desisyon ara gid sa imo kay kon may ara mm-hmm. ikaw gani sang physical gid bala nga review center mapilitan ikaw magbugtaw aga or mag-motivate ikaw kay ti balaan mo nga may makadto kay physically pero kon online gani kisado ginatamaran ka do kadamo isang excuses nga mabalaan mo kay ti online malang di man ka mo magkita ay gid sing imo nga mga upodera sa pag-review ano ni sir karawig ang imo nga pag-review para sa board exam kag right after graduation sir nagkuha ka na dayon sang exam
6: so after sang graduation so before pa lang mag-graduation mag-start na kami February, nag-start na kami review. So, dito, so, pagka-graduation, so, tuloy-tuloy na get. So, daw mag-lock-in na ako sa pag-review. Wala na ako sa maying attender pa mga event. So, nag-review na gina ako sa pag-abot sa board exam.
2: Mm. Tagabot naman sir sa financial gay constraint kiti isa gina sa college ikaw isa man sa nangin pagpanghangkat para sa imo bilang isa kay estudyante. Sang review ikaw sir ano ni siya under man siya imo scholarship nga carry o kun nadala na ni ang imo nga pag-review sa scholarship.
6: Bali wala siya nadala sa akon nga scholarship grant pero before center office nag-provide man sang review pagid review sa amon nga mga scholars so amon na ang ilaway para ma-enhance pagid ang amon possibilities nga makapasar sa board exam.
2: Mm-mm. So magluwas sa imong kaugalingon nga review o kon review may ara pagid sila sang ginahatag man sir nga review ang BFAR nga scholars by the way pila ka mo sir nga scholars diri sa BFAR na balaan mo subong na tuig.
6: So, sa pagkabalo ko daw, mga 26 kami sa Region 6.
2: 26, sir? All over Iloilo na, sir, no?
6: Oo, sa bilog na Region 6.
2: Mm-mm. Tapos, out dala sa inyo, mga pila, sir, ang nakapasara sa board exam?
6: Ang sa mga scholars, ma'am?
2: Mm-mm.
6: So, bali, apat kami diri, so apat mga nakapasara. So, kami niya tatlo ang nag-top-matcher. So, ang upload ko nga, duwa, top-matcher, BFAR scholar man sila.
2: Mm-mm. Kag sa inyo sa istansya, sir, pila ka mo dira ka kabilog ang tanan mo ginga classmates ng college nag-proceed dayon kwa exam or may mga ara pa nga nagpabilin nga wala na yung nagkwa exam?
6: So, may ara pa nga wala nagkwa exam pero sa amin niya batch, madami man ang nagkwa sa board exam. So, mga sobrago kami, mga 15 ang nagkwa sa board exam.
2: Mm-mm. Sa mga wala magkahibalo sir sa ini nga kurso kay ti ambal talaga ni kon ang nasambit ni nga kurso daw hindi ni siya yadala sa first choice sa mga courses ngayon usually nakakinaanda naton nga kon magpamangkot sa imo kung gusto mo pag dako daw wala ni siya sa mga priorities sa mga wala magkahibalo sir ano ni bala pwede mo kami masugidan ano ni siya ang about sa fisheries nga course ano ang mga pwede maubrahan right after kung makagraduate ikaw sa amuling nga kurso.
6: So, ang kurso ng fisheries is a multidisciplinary field na area wherein naka-focus ang aton nga aquaculture, capture fisheries, and post-harvest, and our coastal resource management. So, dira nakapalibot. So, ang mga ubra na aton nga pwede makakuha after mag-graduate sa kurso nga ni, pwede kita makaubra as aquaculture technician, mga researcher sa academe, pwede man, or sa government, sa LGU, sa BFAR. So, dami din yung opportunity ang pwede maubrahan sa estudyante na graduate sa fishery.
2: Mm-mm. Kada mo man gali sa mga job opportunities nga nagahulat, kung ano mo nang imo nga kurso nga kwaon, na under na siya sa ano nga college, sir?
6: So, sa amin din sa College of Fisheries and Allied Sciences.
2: College of Fisheries and Allied Sciences. Ang ano naman ni imo mahatag nga mensahe, sir, message sa mga managkuha pa lang boarding sa mga first year pa lang naton nga nagakuha man sang fisheries. Ano ang mahatag mo sila nung dapat nila nga preparahan para sa board exam?
6: So sa mga students dira no nga makuha man sang board exam. So, balaan ko nga mabudlay ang field mini kag tama din siya ka broad mo para sa board exam. So, ang advice ko lang gid is turun lang gid as early as possible kay damo nga topic ang inyo pagatun-an kung magkuha na kamo board exam. So, para hindi kamo magahol sa oras mo kag pagpursige lang gid mo nang hindi lang gid magkataka, hindi lang madulaan sa paglaon na makapasar sa board exam sa mga wala nakapasar. So, umulanggid na, amuna, baro ang ako mahatag na advice sa ila.
2: Para naman, sir, sa mga estudyante nga, ti ang ilagid nga nagapanguna nga problema sila pa lang nga pagtuon ng mga financial constraint, ang iba nagapanumdum na nga hindi na sila magpadayon sa pag-eskwela kay ti pigado sila kagkapin pa kun ara ka sa province pala sa rural area o kun rural areas nga ang access to education medyo limitado. Ano ang mahatag mo sa ilang mensahe, sir?
6: So, ang mahatag ko lang ang mensahe para sa ila is that di lang sila madulaan sa paglaon, padayon lang sila sa pagpursigi kag sa ilang determinasyon. So, balaan ko nga hindi siya madali, tama siya kabudlay na kung wala ka sang finances, kung gusto mo din mag-eskwela. Pero, balaan ko may mga tao man sa palibot ninyo na pwede makabulig sa inyo. So, kung may mga scholarship opportunity, pariyo sa PFAR, so, i-grab mo din yung opportunity na mag-apply para at least ma-lessen na ng burden sa inyong family na kag para maka-eskwela ka mo. So, kaya ang pag-eskwela, mabatak ang aton na pamilya sa ulihi sa kapagkabuhon.
2: Correct yun na, sir. Kag, lastly, ano ang imo nga future plan, sir? Ano na ang next para sa imo kay ti nakapasar ikaw sa licensure exam?
6: So, siguro, sa subong mo, wala pa ko sang fix nga plan kung ano ang ako nga pagkatahakong nga field. So, siguro, I'm open pa sa mga possibilities na mga abot sa palaabutan. So, balang kung maabot niyo bang time na makadecide ako kung din ako na field.
2: No, hindi lang ano yung mag-rush or kasi hindi man basta-basta balaan tagad basta mga board exams, hindi man basta-basta mga preparations kay grabe gid, hindi lang daan top notcher, top 1 gid ikaw sa fisheries professional licensure exam. At is kita magtakop, sir, basi may mga gusto ikaw tamyawon, gusto pasalamatan.
6: Sige. So, unang magiging sa ako niya, pamilya, no? Madaming nga salamat sa pag-suporta, sa pag-bulig, kag-pagsaligin sa ako. Sa akong mga teachers, halin sa elementary, high school, pagkato sa college, madaming nga salamat sa pag-push, kag-pag-motivate sa ako na hindi lang madulaan sa pag-asa. So, kamugid ang ako niya nangin sa landigan sa mga times na naka-feel ko nga mag-give up. So, madami nga salamat sa inyo. Kag sa akong mga classmates, gina-congratulate ko man sila kay nakapasar sila sa board exam. Kag sa, siguro sa mahal na Diyos niya na hatagin sa akong sang wisdom and knowledge para magamit ko sa board exam.
2: Sa college mo, sir, sa NISU as a whole, basi gusto mo magpasalamat sa ila ginatag man sa ilo, imo nga suporta.
6: So, sa akong nga, sa university as a whole, sa kay Dr. Chavez, sa aming university president, madamugid niya salamat sa pag-grant man sa aming nga free review program sa aming nga kag sa tanan niya admin sa NISU, sa aming nga college. Sa amon college din kay Dr. Alaban sa iyang iyang effort na na maghatag man sang free review sa among mga faculty. So madamo gyud niya salamat sa pagbulig sa pag-extend sang inyong time and effort na maghatag sa among sang free review. So madamo gyud niya salamat.
2: Sige, madamo gid nga salamat, sir. Wala ka na may nalipatan kasi may magsunggod sa imo kung wala mo natamyaw.
6: Sige, wala naman.
2: Wala naman. Sige, madamo gid nga salamat kay Sir Gerson Berano, ang top 1, rank 1 sa 2026 Fisheries Professional Licensure Examination. Salamat gid sa imo, sir, nga oras kag expertise, sa imo nga time, kag sa mga knowledge sige pakigbahin mo diri sa aton nga programa.
6: Madabo man nga salamat.
2: There you have it, mga karazuman, si Sir Gerson Celeste Berano, bao kasi manwa ko nga taga Quinto Distrito, nagikan siya gali sa Banua, San Carlos, apang dira siya nag-eskwela sa Northern Iloilo State University, Ukon Niso, main campus dira sa Estancia, Iloilo. Grabe, first time, naghimo na naman sang history kag ano bala, dako ni nga kadungganan para sa probinsya, specifically para sa 5th District, nga makaproduce hindi lang sang top-notcher, hindi lang basta-basta top-notcher, kundi rank 1 gid sa licensure examination. So, karami man, kay may ara na kita sa mga eskwelahan, kaysang unaya, kung taga-probinsya ikaw, kung kisa ang isa man sa mga challenges, na ginapangatubang sa mga taga-probinsya, amo ang lack sang access sa education. Kiti iba niya, hindi man makasara na magpasyudad pa. Di kinanglan ng gid nila daan. Kung magpasyudad ikaw, kinanglan mo magbayad boarding house, magluwas pa na sa tuition. Kung ang eskwelahan mo, hindi abi public school, wala ikaw sang scholarship. So, ang preparahan sa mga ginikanan, hindi lang balon, hindi lang tuition. Damo pa sa iba nga bagay nga ginapreparahan sa aton mga ginikan. So, kung kisa ang mga estudyante, sila na lang mismo ga-desisyon, hindi na sila magpadayon sa pag-eskwela. So, kanamigid, kamera kita sa mga eskwelahan sa probinsya nga naghahatag sa aton na sang access sa edukasyon. Pag hindi lang basta access lang to education, for free education, but quality man, no, kung high quality man yung edukasyon, kay Tilan Tawabala, Bisanarag sa probinsya, nakaproduce sa gihapon sa mga top-notchers. So, congratulations, gid, sa mga nakapasar sa 2026 Fisheries Licensure Examination. Of course, sa aton mga top-notchers, magluwas ni gali kay Sir Gerson, mayara isang siyam kay iban pa, nga nag-top-notcher man, nagikan sa nagkalain-lain nga bahin sang Iloilo, kung nagkalain-lain nga mga eskwelahan sa Iloilo. Apang tindi na nato na pag-isa-isahon, congratulations na lang sa inyo, tanan. Ang oras sa ito, mga karazuman, Philippine Standard Time, tatak las 8:46 na sa gabi. Antes kita magpadayon diri sa aton nga pagpangalagad, kuhaon nato na anay ang mga natipon nga balita sang patrol with Razuman Flo Navarrete.
1: Tatak on TYRI Razuman Report.
7: Radyoman na Lynette, no, may latest kitang update sa sining nagpanagyong driver kaginbili ng iyang ginadalang truck na may kargasang balas sa may Dawis Sintro Saraga Iloilo sang kahapon. Suno kay Police Captain o Police Major Beverly Catalunya na tugtog subong why gid nagpakita ining driver sang truck kag wala man sila sang identity kung sino ato matapos nga nagpanagyo sang ginarangan ini sang Penro o kon provincial environment and natural resources office Radyoman Lunet no kay man dani ang isuhan man nato sa sang ticket kung may violation din man isuhan man nato tani sang ticket no galing kay ti pinadaragan yung yasini nga truck pero ginbanggaan sang Penro no kahapon nga daw yari si Police Major Beverly Catalunya sang akon sini nga ma-interview.
8: Wala siya na daw. Anyway, kay ang ano, wala man ano, kay violation niya, isa required demon to. So possibly kung nag-surrender siya tani or why siya nalagyo, so penalty man lang to tani. So as a bong ano ginaan naman namin, gina-coordinate naman namin sa PENRO o sa task force, diba na? Kung anong ilang anong disposition kay inuwi naka-record na nag-delay. Ang ano, naisip lang nila dito sa province, sa provincial office, ang ilang ano,
9: ang kaso sa may
8: kaso.
9: So wala pa siya manadakpan, ma'am? Wala pa?
8: Wala. Wala kami identity ng kang driver.
9: Why? Kaya bisan kung ano, kung nalan niya to, why? Gid, no?
8: Wala, sir. Oo, kaya wala. Ito siya na, nalagyo. Grabe, ito yan pala. Nalagyan.
9: O, si ma'am, ang truck, ma'am?
8: Ari din sa bang, ari din custody naman ang truck kayo.
9: O, sino to niya?
8: Wala kami, wala naman nakuha ang full name niya, sir. Pero iya, sang RJL ang nakabutang sa truck.
9: RDL tracking? So, something mo na?
8: Oo, yes, sir. Oo, may ngalan, RJL.
9: Ate, anong status siya, ma'am? Impound siya?
8: Ano lang siya, sir? Actually, kayo sang kahapon, ara lang na siya sa gitbayaan, sang driver, sa higilid, sang highway.
9: Sa ano ka na yung barangay, ma'am?
8: Barangay Dawis Centro.
9: Ah, okay. So, for the meantime, dira sa inyo, police station.
8: For
9: so,
8: safekeeping. Oo, yes.
9: So, saan ano na makuha sang driver? Sang ano, ma'am? Sang tagiya?
8: So kung maano nila dito sa ano eh sa provincial capital sa May Penro, ma-settle nila dito anytime i-release pa naman.
9: Ano ganing kargayo to, ma'am?
8: Balas, sir.
9: Hindi ko na halin.
8: Wala na mention kung diin halin, pero kay somewhere dito halin sa way pakato mga Pasig area or Pototan, pero wala.
9: Kami may ano, ma'am? May permit nun siya? Wala?
8: Amo na dani sir kay wala may ano, wala na habda ng driver, so wala may napakita ng mga documents or permit.
9: Oh, last na lang, ma'am, anong balas ng tagiya, ma'am? Again, confirm sang tagiya sang truck nun may permit ang ila truck ang karga nila.
8: Wala sir kayo ang salakyan ang ginano lang ginpakatuan niya lang diri sa iya driver kago ipa gin nagpa-coordinate lang dere.
9: Nice.
8: Another driver. Hindi, ang driver na nalagyan.
9: Ah, okay. Sige.
7: Si Police Major Beverly Catalonia, ang Chief of Police ang Saraga Municipal Police Station. Until now, Radyo Man Linet, nagpapapilin at large, no? Ang ining driver, pero ang truck, gin custody sang Liganes Saraga Municipal Police Station kag natala na man nga kuwaon man sang tagiya until such time na ma himos o kun ma himos na ang ining mga pagbayular no sa bahin sang PENRO Radyo Man Lunet no so sa tiyak bahin may manog man nga nasa puan sa may Commission Civil Haro ang video nakuha ni Erwin E. Kag sunod rin sa iya na do manuklaw pa ang ining manog na tama ka dako no? Ang ining manog na nakita ang Commission Civil do mga siyam katapak no? Ang kalabaon siyang sining manog no? So ginkuha na kagin turnover sa may police station ang ining manog kag ito nober man iniliwat sa may DNR ang manog na sapuan sa may Commission Civil sa Masakong Adalan sa nasambit nga lugar Radyo Man Lunet. Amo ni madulong na tong information subong nga gabi kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Flow Consumo Navarrete Tatak RMN
10: Tatak RMN.
2: Madamugid nga salamat sa gindulong nga report ni Razuman Flo Navarrete sa patrol.

Antes kita magtakop, tamyaw nato naning aton mga Facebook Live viewers, mga nag-upload gid sa aton nga Facebook Live. Mayong gabi lang kay Sir Margaret o kon Margarito Espejo Maramento. Ma'am Florencia Sukaldito Kalimpay. Kay Sir Mayok Katarsang Candado Cabana. Nagapamati sa Igka Diyos Leon Iloilo. Kay Sir Stephen Fenegan, family always nakatutok sa aton. Maayong gabi, Sir, kag madamugid nga salamat sa imo nga pag-upod. By the way, balantaya naman buwas nga adlaw ang pagpadayon sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Padayon ni ang presentation sa witness para buwas nga adlaw sa aton nga mga karadzumana.

0: ang katapusan nga witness eh, ukon pala yun ang buhas nga adlaw kay ti wala natapos ang Biyernes ang presentasyon sa katapusan nga witness ang House Prosecution Panel ang financial ukon forensic financial analyst nga si Alexander Cabrera. So sa buhas nga adlaw lauman ang cross-examination kay Cabrera sa defense team. So, ginkumpirma naman ni House Lead, the prosecutor, Jervil Wistro, na si Cabrera na ang ilamangin katapusan nga witness para sa Article 2 sa impeachment case bato kay Vice President Sara Duterte ukon ang unexplained wealth ang hindi mapatag nga manggad sa Vice Presidente. Kay bangod nga gina-drop na Manila ang impeachment article angot sa ginaaligar bribery, magasunod na naman ang depensa. Sila naman ang mag-present sa ilang ebidensya, mga testigo. Palto ni Attorney Michael Powang, spokesperson sa defense. Isa man sa ilang defense counsel. Yara sa masobra 90 ang iba present nila nga witness. So, bantayan man ni sa aton mga karadsuman. Anong ilang mga igipresentar nga testigo, sinobala ni ina, kag anong mga ebidensya nga ileprestar, paano nila batuan, paano nila balion ang mga nangin testimonya sa mga testigo nga ginpresentar sa prosekusyon. Kaya dito may burubudlay. Hapalto ganin ni Attorney Jeremy Moreno, practicing lawyer kag professor sa University of San Agustin College of Law, daw limitado lang ang mangin na cross-examination o kung mangin na contrary evidence nga igapresentar sa defense team. Pagod ganyan kay ti ang mga ginbasihan to sa mga testigo, ilabi na ang mga prosecutor na ang ulihing ikaduha na witness ang officials ng BIR. Kag si Cabrera ni ang last two witness, medyo maburubugat ni ilang mga nangin testimonya. Pagod nga na sandig niya sa official records. Kag legitimate nga mga records. So medyo mabudlay question nun. Kiti ang hambal gani ni Attorney Jeremy Moreno na basta gani ang documentary evidence. Medyo maburubudlay na balion bangod nga mabugat man ina sa aton mga karadsuman. So bantayan na ang padayon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte buwas nga adlaw last 10 ang aga tub-tub last 6 ang gabi. Pero isa naga all over time sila no? Pero kay ti whole day kita tub-tub sa 15 before mag-silo naman ang Senado, mag-break ang Senate Impeachment Court bangod nga may budget deliberation man sa Senado. Samtang subong man nga adlaw, ginanunsyo ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na busla na ni PTV General Manager Lino Cayetano si Dave Gomez bilang Presidential Communications Office Secretary. Sunod kay Marcos, gin-bypass ang Commission on Appointments si Gomez. Si Lino Cayetano ang utod ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano kag ni Senator Pia Cayetano. Kag siya ang mangin ika-anom na ng PCO Secretary sa Marcos Jr. Administration. Magluwas sa aton nga national, balantayan sa aton nga national scene, specifically sa impeachment trial. Balantayan man sa aton mga karadsuman ang hampang ni Alex Ciala sa 2026 Wuhan Open sa China. Napagahiwaton umpisa sa Oktubre 12 o kunbuas ng adlaw, tub-tub sa Oktubre 18. Maghahampang ni Ciala sa singles kag doubles event. Sa singles, wala pa ginanunsyo kung sino ang iyang mangin kasumpong apang ginpahayag dito sa report. Base man sa ginpost sa ilang official website. May isa ka-qualifier ang iya atubangon sa first round sang singles event Samtang sa bahin naman sang doubles, magkaupod niya ang Iaman Abian kasi Seinep Sunmez sang Okon Sunmez sang Turkey. Sa first round naman niya sang doubles, magkasumpong nila o kung mangin kontra nila Sanday Angelina Kalinina kag Diana Yastremska sang Ukraine. So batayan man nato ni ang kampanya ni Alex Ayala sa 2026 Wuhan Open sa China nga magamarka siya pagbalik sa WTA Tour pagkatapos nga nagdaog siya sang bronze medal sa women's singles sa 2026 Asian Games. Ang oras sa ato mga karazuman, Philippine Standard Time, tatak las 8:59 na sa gabi. Ang dugang pa rin natin nga talamyawon subong gabi, Leo Pasigue Reyes watching from Pototan, Iloilo. Maayo lang pagpamati. Ginatamyaw ko man sang maayong gabi si Mama Alod, kag si Papa Bernardo, kay Auntie May, kay Uncle Boy, Nesho Fausto, kay Auntie Dide, kay Uncle Juvie Villavicencio, kay Auntie Gingging, kay Uncle Daniel, kay Auntie Ling, kay 3D, kay Yona, kay Totoo Ford, kay Nini Nice, kay Uncle Rim, kay Auntie Norma, kay Lulurito, maayong gabi, kay Kinkin, kay Tito Limpot, kay Jaja, kay Jewel, kay Lian, maayong gabi, kay Satanan, nga nag-monitor sa atin sa Facebook, sa YouTube, sa mobile application, kay sa ilatag sa mga radyo, madamo gid nga salamat sa inyo pag-upod. Bantayan naman ang aton masunod nga campus patroller sa Dasun naman nga edisyon sa aton nga programa. Ang oras, impunto, las 9 na sa gabi, alang-alang na ginang aton nga tiyampo, diri sa aton nga pagpangalagad sa ngalan na lang sang serbisyo publiko. Sa ngalan sa aton nga technical partner kay Razuman Mark Daniel Sukaldito, kag ako ang inyo nangin kaupod, Razuman Lineth Fernandez Silatriz.
1: Tatak RMN.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Maulan man, no worries, na apoy ko na bang damit.
4: Charm and Fabricon, pangong pumapaglog, hanggang amoy tulog, sa pangon ng Charm.
5: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of blood-causing bacteria tested. May aroma burst through thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi.
4: Hello, Mommy.
3: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
3: Mula noon hanggang ngayon.
1: All you need is Pride. All you need is Pride.
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
5: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatianta ang istorya ni Aling Maria.
6: Sang una, daw hindi ko nagid makita kung madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Among nga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakitaan ko ang iBerry.
5: Mas klaro na bala maski gabi?
6: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
7: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawa sa
8: iBerry for a clear and healthy eyesight.
9: Mighty C, alkaline na vitamin C.
10: Mabalik si Bibi, masami ko din na allergy. Iski magwala ko kag manginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
9: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
11: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
9: D3 Bio. Ang D3, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Sa likad. Epektibo. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan, gigitian ako ginadutlan sang balatian.
9: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
1: Matatags mga butika.
2: DTX 500.
3: Ilay Ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: DTX 500.
4: Ilan nalang subong imo sugar?
3: Katigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500.
6: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
7: You need toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my client. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at healthy show. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: Halin sa pinakamataas nga bukid.
5: Ah, kamusta nga?
4: O sa pinakamaliyo man nga isla.
5: Nag-graduate na ako.
4: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days. Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
6: O pag-uwi na ko ka.
7: Go forward together. Globe.
8: Promos for Globe Prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 26014, use of 2026.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
3: Megaman Herbal Capsule. Ginamintay ng imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
4: Megaman Herbal Capsule.
3: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
4: Megaman
3: Mabukal sa mga butika.
5: Oras tatak alas 9:10.
6: This time check is brought to you by McDonald's. This time check is brought to you by Globe. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
7: Maayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upod natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
8: Pirmi nagaklabo ang akong tulok. Do pareho bala nga pirmi ako nagatanaw sa adlaw? Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nagabot kagani sa 320.
7: Kag ano bala ang solusyon nga imo nakuban?
8: May isa ako kaabyan na nagsuggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko. Pag hindi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo na desisyon nga nahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok. Kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
9: Tilawi man ang bagong nga produkto nga iBerry Gold na may ara sang 10 mg na lutein. Nga bakal na ini sa pinak malapit na butika sa inyo.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng
6: iBerry for a clear and healthy eyesight.

0: ISO certified, world-class quality. Supple Plus Gold.
1: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko dasong kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gin tumar nga suplemento. Salamat gid kubalaki. At ama to nadula ang bukol.
0: Sangkong Plus Gold. Abakat sa mga butika. Sangkong Gold Coffee Mix.
2: Kung si Ang Sangsom Ag, isa ka sudyante, kadagat iupod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sangkong Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind, kag-mycolagen, kag-glutathione.
0: Sangkong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. Ang gaganda ka pa. Ang hindi sa mga buta. Sangkong Plus Gold.
3: Ako gali si Ban, pero may lang nasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Sangkong Plus Gold sa radyo, hintistingan ko eh. O mayalit yugid. Salamat yun sa Sangkong Plus Gold. Kay nagulang ako nga polsep.
0: Sangkong Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
4: Yes to health!
5: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanang lawas. Magatudlo man sa mga id-id kag-natural ng mga pamaagi, agod malikawan ang mga ginabatsag sa atong lawas. Gani-dani na atong pamatian.

0: Guest and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa ta, The Secrets of Health.
1: Welcome man, Sir Jos Hill. Kagamuman, gina-welcome man nato ng aton sini tanan ng mga tagpalamati sa kutob sa madabutan sa aton tingog sa pagwaragwag. Tanbay lang ka mo dira, kaysa dugay-dugay, isa na naman ka tupi ko. Ang amon sini pag-aistoryahan, sigurado gina ko, makahatag ni kaayuhan, ilabinagid sa itong mga tao nga afektado sini.
2: The Secrets of Health.
0: Ang Santon Plus Gold, Premium D3, kag Santon Vitamin C, ginatawag ini sang Yes to Health Incorporated nga ultimate trio. Kay kon makonsumo ninyo ini, it's as if nga nasuplementuhan ninyo sang ginapangita yung nga vitamins and minerals kada adlaw ang lawas nyo.
3: 7 Plus Gold.
4: Yes to Health.
0: Bisita kamo sa clinic sang Yes to Health Wellness Center. Dari iya sa aton sa Panay, located ini sa Ayang Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Pwede ka mo nakabakal sa tanan niya produkto sa Yes Health Incorporated. Kung damo inyo baklon, volume inyo baklon, dako man ang inyo sininga discount. Kung may libre kita dara nga consultation na Dok Leo.
2: The Secret of Health.
0: Ito nga paghahambalan subong ining kondisyon bala nga halos tanan siguro nakaagi sini. Amo ning problema kay nalikon na hindi ni mo ini matatapan, posibly can cause further infections kag dako sininga problema si kayong lawas. Pero ang iba si ni Doc Leo kon amoning nabatsyagan lugar magwa sa CR magluwas nga nagahingo-hingo ang sipon laban na nagapamahid paluha mo
1: kagang iban si ni magluwas nga makabatyag sang distress sa tiyan may mabilin pagid sa alatrasan.
2: The Secret of Health.
0: We will be talking about constipation. Hindi ta lang siguro pagilungguhon na Doc Leo, no?
1: Tindihan naman nila.
0: Kay base kon ilungguhon namon nang inyo sinamo hindi nyo maubos bala. If we speak about constipation, ginawa mo kabun a hindi magwa ina bangod mga byan sa aton man sininga ginakaon. But speaking about constipation, ano ini Doc Leo, ha?
1: Amo ini Sir Josil, no, ang kondisyon sa aton sininga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine nga kun sa diin magambag ni kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sininga pag defecate o kun ang bowel movement. Magambag kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Ang iban sa ni maabtan patag tatlo ka adlaw isa ka semana o kung masobra pa. Ang iban Sir Josil, waay gidya nagabatyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, adito na isa nagastay sa tonsringa o colon. Ang iban kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sa ni. Muna yung siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sa ni. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sa ni Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw pero ginagmay kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa ka tao.
0: Amo nang ginatawag nga everything ay ginakaunta, ginadeposito ta na sa sulod sa ato sa nga digestive system sa tiyan and then ginadigest ina ka ginaprocess sa aton tiyan. Ang mapuslan nun, amo ni nagakadtong duga sa ato sa nga lawas, ang sagapra kag ang ugasip kung sa lubi pa mo nang ginapagwata.
1: Mm-hmm.
0: Kung sa mga tubo pa bilang iya sining bagaso, amo nang ginapagwata, hindi na namapuslan.
1: Mm-hmm.
0: Ang problema sining kang iban, deposito lang deposito.
1: Mm-hmm.
0: Why ga withdraw?
1: Mm-hmm.
0: Bangko lang yang nisigi ka deposito may interest. Iniya, kung sige mo ka deposito kagaway gid ga withdraw, laban-laban sini galastuhan, Doc Leo.
1: Kaya gid ang maka-withdraw sini tungod sa gasto.
2: The Secret of Health.
1: And speaking of constipation, Sir Josil, ang aton pag-istoryahan subong ang chronic constipation. Hindi ba lang nakabatyag ka lang sini like kaisa sa isa ka bulan or sa isa ka semana nakabatyag ang mga kaduha, hindi sang amuna.
0: Mm-hmm.
1: Kay parte na sang aton sini nga bowel movement nga may mga times nga amuna. Pero magambal kita nga chronic constipation, nagasuprer ka sini kung ara ka sa amo sini nga sitwasyon o kung kondisyon sang binulan or iban gani tinuig.
0: Mm-hmm.
1: Nga amo ni ang ila sini nga kondisyon susulod sa tinae.
0: Pero sa masami anong kabangdanan sini Doc Leo? If we speak about constipation, nabudlayan ikaw pagwa sang higko, dapat kung tani magwa na through your what we call as excrete, no? Nga may amo sini Doc Leo, anong kalabanan na ginahalinan sini?
1: Sa kalabanan sini Sir Josilis, lifestyle, kag diet. naton ang aton lifestyle, more kita sa mga kalanon nga waising fiber. More may kita sa ilim nun, instead of normal nga tubig ang may mga kolor kag may mga kalamay among aton sining mas na gustuhan. Magluwas pa, may ara gid man kung kaisa

0: Sir Josiel nga mga kondisyon medical nga nag-efekto sa aton sa nga bowel movement. Mm. Like pag may problema ka sa thyroid, hypothyroidism, posible makonstipate ka man. Posible man ang irritable bowel syndrome o kung IBS. Kung diabetic ka man, constipation man ang isa sina sa ma-experience yan. Kag may mga problema ka sa nerves, neurological disorders, amo man eh. Kag sa mga ginatumar nga bulong, kag iban pagid yung mga factors, Sir Josiel.
1: So with that, kung nagabatsyag ka na, kag nagasuffer ikaw sa constipation, ano ang dapat naton sininga himuon? If we speak about lifestyle-driven sininga constipation, bangod ka ti mahilig kaya magkaon sa karne sa baboy, baka, karabaw, kanding, manok, pagkatapos kon makakita ka gani utan pamatsyaga mo, doga panamkon, balang gadigwa-digwa.
0: Mm-hmm.
1: So, ano ang pwede mahimo sinisang tao suffering from constipation, Doc Leo?
0: Kung lifestyle-related, Sir Josiel, i-assess mo kung ano ang mga kabangdanan o kung mga factors sani. Like, halimbawa, kulang ka sa fiber, kaya hindi ka pala kaon utan, hindi ka pala kaon prutas. Amo nang imo sinay correct. Tugangan mo siya, i-manage mo siya. Tapos, posible constipated, kaya hindi ka pa rin yung tubi. Instead, mga soft drinks, mga fruit juices, hindi mayo. Kaya kung kainom kita sa mga makalamay, Sir Josiel, naghuna-una lang kita nga nagpasulog kita sa fluid o kung liquid sa ton lawas, pero ang kamaturan sina, ginadehydrate na ton ng aton progalingon.
1: Baliskad ang epekto.
0: Basta sugary.
1: Pwede naghambal ang iban niya, bakal ganito isa kalitro siling niya, kaya donami, hindi pa dulun doon, hindi nagari ipanghatag isa kalitro. So, isa kalitro na to na inom ko, one setting lang, one meal lang, pagkatapos madehydrate pa ako, constipate pa ako.
0: Pag sulod sa lawas, automatic release na sa aton lawas yung nakabalo siya hindi mayo. That's why, why sa sing benepisyo, kung naman ang purpose ni mo, instead, tubigid dapat.
2: The secret of health.
0: Kung nagatinamad ko na Sir Josiel maghulag ng isa katawo, automatic nagatinamad man ng tinae. Maginatawag itang peristalsis movement, nagabalod-balod ang aton sininga tinae sa pagpuga, pagwa sa aton sininga higko. Kung kulang kita sa exercise, nagahinay man na siya. So, isa man sa kabangdanan. Kagang isa pa yun, Sir Josiel, no? Anaro na to ng aton tugalingon. Once magbatsya gani kita nga daw makadto kita sa CR for bowel movement, hindi ta na pag-delay. Hindi ta na pagpabuyan-buyanan. Manotice nyo once gani karon nga nagahana nga doga batsyag ka pero pabuyan-buyanan mo. Madula na lang na. Asta nga malakat na lang ka tingala ka, ka naman nagbatsyag. Asta nga maanad na lang karon ang imo sini nga atyan nga instead nga may urge ka kuntan eh, gusto ka mamuhin, madula na lang asta nga madula siya saya sini nga timing. Kagang iban pagit sa ni Sir Josiel na no, may mga tawo gid nga indi gid sila magamit sang CR kundi sa ilabalay.
2: The secret of health.
1: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon constipated na ko. Pag hambal ba lang constipated na ko inang nag kao nagkambyay kao. Why dayon magwa? Constipation na na?
0: Isa, Sir Josiel, kay suppose hapus lang pagpagwa sa aton sininga higko eh. Kag sunod pa ganin sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo, nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
1: Amo na kalaba ha?
0: Ambot lang kung paano nila takso na.
1: No?
3: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santong Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
1: Ang problema sinigaling is the design right now. Sa nga ito sining bowl.
0: Mm-hmm.
1: Ang design sa aton sining bowl subong, it's as if nga tupong ang imo sining paa sa imo sining buli.
0: Mm-hmm.
1: Unlike before, sang uso pa iya sang una, sa uma, nga buho-buho lang. In short, gakatin-katin ka. Kasi kungkong. Pag si kungkong mo, ay, kung kaysa hindi nakalisensas niya, magwa ko. Pero subong niya, Doc Leo, kinanglan mo pa iya kambya. Kaya kung hindi mo pag ikambya, matyaga mo doga sagod, doon ni magwa.
0: Ay, iban sina, ginapanugyanan niya magbutang sa bangkito. Patungan sila sa nga tiil samtang nagapungko sila sa toilet bowl.
1: So dapat nga daw nagakatin-katin ikaw.
0: Semi katin-katin.
1: Nga, kung magpungko ka lang straight. Ang imo sininga anal part, actually, may ano man na, no? Kung sa mga tubo pa bala, may elbow.
0: Yes.
1: Kung mag, hindi ka magkatin-katin, ang elbow, manugid, makipot.
0: Yes.
1: Pero kung magkatin-katin ka, butamalong conforming ka na konsulod, damo man ang kadakon sa gwa.
0: Manami ang flow niya pag pagwa.
1: Okay.
0: Pero isa pag balance niya, problema na ito, si Sir Josiel, sa subong bala, kadamo sa complication. Ang isa sa problema, kung nga ang hindi mahimo ng pagkatin-katin, kay may mga body aches and pains nga mabatsyagan sa hawak, sa tuhod, nga sa dukabudlay kid. Isa pa gid na. Which is ang isa sang edad, factor man sa constipation, Sir Josiel.
1: Kung nag-edad ka?
0: Yes.
1: Why?
0: Kaya nagahina ay muhulag.
1: I see. So, number one, you should exercise.
0: Yes.
1: Dapat mobile ikaw. Kung namong kalabanan sa mga bedridden nga ini, higda lang, higda, higda, most likely constipated.
0: Yes. That's okay. Why iban sina kinanglan sa mga bulong or laxatives or suppository para nga maka-release sila.
1: Ang gagmay-gagmay nga nagaglinuwa na, bal nila ti daw kanding kamamuhin ba?
0: Mm-hmm.
1: Gagmay-gagmay.
0: May problem na sa sulod, Sir Josiel, sa ngayon sa ringa colon.
1: So you should check your doctor. So, cases like this, paano na ito nini mapunggan, Dok Layo? Na hindi kita mag-suffer sa constipation.
0: Ang isa sa ni, kung lifestyle related siya, di correct na ito na ito sa ringa lifestyle. Pagkatapos, ang pinakamanami pagin na ito nga himuon, supplyan na ito ang kulang. Especially kung di kita palakaon utan. Kag especially, kung nakabalo na kita nga utan ng isa sang liabi o kung solusyon sina, hindi igyapon ta makauyon. Anong ito himuon? Gamitan na ito siya, pasudlo na ito ng utan through supplementation.
1: So, kaon kita utan, galing kung hindi kita kakaon utan, inom kita kapsula nga may utan.
0: Mm-hmm.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at efektibo.
2: The Secrets of Health.
0: Ang manami sini sa Santone Gold Capsule, Sir Josiel, kay gid combine diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course, may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sa sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kag compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Ang isa ka problema kung niya constipated ng isa ka tao, kaya wala isang pagbatyag nga mamuhin siya. Samantalang kung magamit gali kita sa Southern Gold Capsule, pinagi sa moringa, mayara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool na ton. Pagkatapos mayara sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sa gut motility o kung ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sa higko. Ang isa pagid, amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually, hindi ang pulp o kung ang unod sa mangustin, sinikunding yasa rin nga panit nga nag-aangkon sa santhones. Nga may antioxidant and anti-inflammatory property. Hindi siya direkta, Sir Josiel, ano? Nga makabulig sa constipation, masiling na ito nga direct as laxative or bulk forming. Pero makabulig siya para nga malikaw sa mga inflammation na nga ito sininga tinae. Nga kung may inflammation sa sulod, ang isa sa resulta sini, amo ang IBS o kung constipation man. Amo nang ginahimo iyas ang santhone dalin sa mangustin, ginapunggan niya ina. Pagkatapos, mayara pagitsasang garlic. Amuning manami ang kombinasyon na ito mo sampat din sa constipation. Ang garlic naman niya, nagabulig acto as a prebiotic. Nagabulig niya siya para nga ma-promote ang pagtaas ang populasyon sa beneficial bacteria. Okay, once gani karon nga mag-decrease ang population sa beneficial bacteria, Sir Josiel, sa aton sa nga tinae, ang isa man sa results ni amo ang constipation. And then naman nami, pagid kamayara sa sang spirulina. Ang spirulina, hindi man sa direkta nga maka-affecto kung makasulbar sa ginatawag constipation. Pero ang manami iya sa spirulina kay nagabulig sa balanse sang gut microbiota naton. Magabal kita nga gut microbiota, tideris ni ang mga bacteria, tideris ni ang fungi, viruses, dira sa aton sa nga digestive tract. Balansihon niya ina. Nga kung madula gani ang balanse sina, ang isa man ka resulta is constipation.
2: The Secret of Health.
1: So before paman maglabot kita sa punto nga ma-resort kita sa tawag sini pag-inom sa mga synthetic medicine, abidere kita anay sa mga utanon. Kung hindi man kamo makauyon, nga utanon ina isulod sa kulon o kung kaldiro butangan sang sangkap panakot nila nga nauyonan ninyo, abi inom na lang kamo sa Santone Plus Gold kay nakakapsulaman ina, wala sang aftertaste.
6: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: The Secrets of Health.
1: Makabuligid man tuod ang malana madanlog nga pagkaon, Dok Leo.
0: Makabulig, Sir Josiel.
1: Just like for example, premium D3. Kay oil-based ini siya. May virgin coconut oil. May malunggay oil pagid.
0: Yes.
1: And the vitamin D3.
0: Yes. Ang vitamin D3 mismo, Sir Josiel, naman sa premium D3 naton, mismo siya, makabulig siya para magnami ang ginatawag motility o kon ang peristalsis movement sang aton sininga digestive system o kon sang aton sininga colon. Isa na sa kinanglanon gid mo kay hindi man siling na basta nagpanaog lang na nga waay si nagpush o kon waay si may nagstimulate kundi may nagpuga-puga na siya para nga mapagwa dito sa aton sininga anal area para ma-release na mga basura, ma-release na mga higko. Isa na siya sa ginaubra o kon mabudigan sang premium D3. Kagang manami pagid sini sa premium D3 kay hambal mo kagina Sir Josiel may mga oil ni siya. Mayara sa sang moringa oil, kag mayara sa sang VCO o kon virgin coconut oil nga makabulig pagid pahapos. Amo na yung manami Sir Josiel oh, kay may fiber ka na halin sa Sunthone gold capsule. Nagabulig to sa bulk kag nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos may ara sang premium D3 nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sininga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
1: Good ang premium D3. We need the oil sa vitamin D3, especially ang VCO may antibiotic like effect pa ini Doc Leo.
0: Yes.
1: So makabulig ini dilas tinae ta.
0: Problema man bala Sir Josiel sa mga constipation ano constipated? Taas imo sini nga risk sa nagkalain-lain ng mga infection.
1: Sa aton sini nga pagkulo pamangkot iya sa mga medical practitioners. Delikado ina because that could cause colon cancer nga natawag nila Doc Leo.
0: Maging factor gid sa Sir Josiel.
1: Kaya ang kalabanan sini, we have to individual close to me, mga family friends gid. Nga ting isa ka semana sila kag makapagwa. So until lately nga why na gid? Wag sa galabutan tig sobra isa ka semana.
0: Correct.
1: Asa sang ulihi nga gin pa doktor and it was found out malala na stage 3 ng cancer sa colon. Bangod sang grabe na to nagarok na ang pagkaon nito nga wala mapagwa.
0: Imagine na bala ko ng basura mo hindi mo mapagwa sa imo sini nga panimalay tulod sang duha tatlo ka adlaw kung may mga tinai sang isda na dira o kung may mga sapay na dira sa mga karne anong matabo
1: manimaho gid
0: much more kung istak mo dira sang sinimana di maglayo ang sitwasyon sa sulod sang aton sini nga tinai kundi kita makadefecate o kung mapagwa sang aton higko suppose adlaw adlaw
1: so kinahanglan gali adlaw adlaw gid no makapagwa gid kita higko.
7: Yes!
4: Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Sunthone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sunthone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: The Secrets of Health.
1: Ang vitamin C versus amo ining masami kag kinarekomendar gid para sa tanan because we cannot manufacture that vitamins within our body.
0: Yes.
1: Most of us nagagamit sang vitamin C.
0: Tikod
1: mag-inom ka vitamin C that could help sa constipated person.
0: Amo pagid ning manami Sir Josiel sa vitamin C. Kay nga man, kun hindi mo pagkumpletohon ang kombinasyon bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nagbulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa may ginatuwag nagnami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya pero kung tig-agyapon may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susunod hindi ma-release whereas kung magamit ka sa Sunthone Plus Vitamin C ang vitamin C nga ni nagabulig na siya pahumok sang higko so in short mahumok na may fiber pa matanlas na nami pang pagpuga-puga sang tinae in short kung sa balano na ton mapungko ka na lang
2: The Secrets of Health.
0: Pero halalungan man like for example taas imo BP.
1: Okay.
0: Hindi advisable nga nagapamersa ka kung nagapamuhin ka kung nakaagi ka na sang stroke. Gina-discourage man. Kagiban pagid yung mga medical condition nga hindi gid makapaayo kung nagapamersa ka kada ikaw magpamuhin.
1: Kaya kung mamersa ka, ang imo sining heart nagasunod man, nagapump na sa sang damo nga dugo. So, delikado kay base karon kung tuod may high blood ka. Tingala ka lang, oh, nagpamuhin lang to siling nga patay sa iya.
0: Imaginable, Sir Josel, kung may hapo ka. Tapos mamersa ka sang ga-effort agad dito kay kabudlay siya pagwaon.
1: Hmm.
0: Ate, muna siling na why ka ginalagas. Pero ginawa mo ang ginalagas mo.
1: Oh. So, kinanglano na ito, if constipated, mag-inom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
0: Kagaman namin pag-insan ni Sir Josil, kay both siya makabulig sa current nga problem sa constipation, at the same time, ma-prevent nga magbudlay liwat ang pagpagwa ng sa inyo sining higko.
2: The Secrets of Health.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Dipay-dipay gigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Amak muna, ara na sa kape ang tanan nga gidakonita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May ganit ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
9: Yes, to help!
1: Almost 80% guro sa mga Filipinos are taking coffee. Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hindi lang kay gusto ninyo magpainit-init sulok-sulok, hindi lang kay gusto ninyo nga to taste the aftertaste of coffee sa dila ninyo, may pagkapait-pait, butangan nyo kalamay, may tamis nga gamay, but make sure nga more than that. Pareho sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, at spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sining alawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that? Ang glutathione nag-detoxify sa ato sining alawas. Ang collagen, dakong epekto yung sining to maintain sang manami, firm na to sining skin. At the same time, nagapanami sa ato sining mga joints. So, Santon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang-idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini, wala caffeine. Nagapaktibo lang sang function sa ato sining brain. At the same time, nagabulig agud to magbalanse sa ato sining mga hormonal imbalances sa lawas. Kay may isoflavone. Nami ini sa mga nag-suffer na menopausal symptoms. Sa mga lalaki, bala inang nagkabalaka about prostatitis, ang kulang gali sa ehersisyo, kag sobra sa ehersisyo, may cause prostatitis, Doc Leo, no?
0: Kung ma-infect siya, Sir Josil, timo na yun, maka-experience ng lalaki sa symptoms ng UTI because of that prostatitis.
1: No.
0: Pero ang isa pa gid, muna siling nga slow but steady ang BPH, o kung prostate gland enlargement. Although, benign siya, pero hindi man naton makuha ang possibility, kapin pa kung magpa-PSA, kakadumid yung mataas, concern to talk to your medical doctor gid.
1: Oh.
0: Isa na siya nga mahimo mabalanse o kung malikawan, Sir Josel, na kondisyon sa kalalakinhan, kung nagagamit ka man sang Santon Plus Coffee Mix.
1: Oo. Oh. Ti ang iban nga muna. Ti debiti ko yung ti Premium D3 Coffee Mix. Templado na siya, pero hindi mag-shoota pa inyo blood sugar level because ang iya sining sweetener is stevia, the one recommended para iya sa mga diabetic.
0: Kagang problema sa mga diabetic, Balancer Josil, is maluya eh.
1: Mm-hmm.
0: Although di matanan ha, wala no, may iba na kabadong na mag-manage sila sining lifestyle bisan diabetic pa. Ang Premium D3 Coffee Mix, nagabulig na magpa-energized sa aton.
1: Taba?
0: Yes.
1: Magamal ka-energized, nagpapagsik sa aton. Generally, ang caffeine is an upper. Amo na nga sa mga kauturan ta, ang iban gabat siya gabi insomnia. Mambalati, hindi ko yung mga pe kay na insomnia ko. Pero nami tani mga pe. Tiyara ang kape nga wala caffeine. Santon Plus Coffee Mix. Well, ang initanan yung mga produkto mabakal ninyo sa Yes to Health Wellness Center sa siyudad sa Iloilo sa A. Young Building, Yolo Street, atubang na sa Midtown Hotel sa City Proper. May libre dira nga konsultasyon adlaw-adlaw from 9 o'clock in the morning. Ara na nga to sininga Doctor of Alternative Medicine Consultant adlaw-adlaw in the person of Doc Ray Impinado. sa Bacolod City, mabakal ninyo ang mga produkto ini, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, sa Yes to Health Store, dara sa Lizarre Street, Bacolod City. Sa Aklan, Capiz, Antique, Guimaras, pwede nyo ni mabakal sa masuki nyo mga butika. Kanto ka muda sa Mercury Drug Store. Sa Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy, All Green Pharmacy, or you can order that pinagi sa Shopee kag TikTok Shop.
2: The Secrets of Health.
10: Sister Pain. Michelle Lillie, isa

0: walang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Relief sa mga butika.
1: Tapos yung pinakamanami sa mga may problema, Sir Josil, sa joints, palang alay, palang nakit sa lawas, tungod na constipated, ginasuggest ginato ng tatlo. Santhon Plus Gold, Premium D3, and Santhon Vitamin C. Pagkatapos, kung ang sakit bala, nag-disturb gid sa imo, pwede sila makagamit sa Sister Pain naton, Sir Josil.
2: Ang Sister Pain is a pain reliever.
1: Yes.
3: Santhon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santhon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santhon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: The Secret of Health.
1: Kung ka-experiensya ka nga, mas nag-isog pag daw. Daw, baho mo na lang yung isog. masuggest na ton tumarga po, Sir Josel, sang tatlo kakombinasyon na ton, tapos gamitan sang Santhon Plus Herbal Soap.
2: Now,
1: para ang mga body odor bla, gamitan mo sang sabon, kami antibacterial ni mo. Mabuligan nga, ma-neutralize ang mga nagasulungaw sa aton sa ninyo lawas.
2: Ang himuon ninyo, panghabon ka mo gamit ang Santhon Herbal Soap. Agod to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sininga panid, dala sa ang kinututan sang sapat-sapat, or girok manda sa inyo sininga. Pag sinalayo at lawad-lawad nga tanan, kung sa sahilamon may masalawid ka mo, may gilok na, amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sininga panid.
4: The Secret of Health.
2: And then, if you want nga magkinis pagid, especially, ang inyo sininga guya. Sa mga kauturan ta, gamit bala ka mo sa ang Clear Skin Beauty Soap. Ang Clear Skin Beauty Soap, may glotacogic ini nga nagabulig pahami sa aton kutis. So, Clear Skin Beauty Soap kag Santhon Herbal Soap, sa gihapon sa suki nyo sa mga butika kag pharmacy, pwede ka mo sinakabakal.
4: The Secret of Health.
2: Kung may ginabatsyag ikaw sa different parts of your body or any part of your body, apektado man sinaktuali ang ereksyon mo eh.
1: Yes.
2: That speaks about our psychological reaction. Mahambal nga ti, sakit akon nga kamalingking. Gusto mo man kuntani, galing kiti daway na gana, kay because ang imo sininga pinsar, ara nakafocus sa sakit sa imo sininga kamalingking, why na sa imo kuluhiton. Pero masolusyonan ina, gamit ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men.
1: Kaya nagabulig siya, Sir Josil, panami sang blood circulation. Especially sa mga kalalakihan, para nga may ara sang ereksyon, kinanglan sang manami nga blood circulation. Pero siyempre, kapit ba kung constipated, inuman sang kombinasyon na ito ng tatlo.
2: And then, inom ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Mga 30 minutes before ang loving-loving. Hindi man nga pag inom mo, ara dayo na, mahambal nga, stand straight dayo, hindi. It takes time for our body to react. That's why nga, it is highly recommended 30 minutes before ang loving-loving, among pag inom nyo sang Turbo Dietary Supplement for Men.
5: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo! Pinapalakas ito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: There you are, ladies and gentlemen. Naglawi kita sa ato sininga discussion on constipation. Kabay pa, nakahatag kami sa inyo sang giya, nakahatag kami sa inyo sang dugang sininga information on what to do, especially kung nagabalik-balik ang inyo sininga constipation.
6: Visionex Plus? Check! Ang Visionex Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ice yan!
4: The Secret of Health.
1: Sa nagpamangkot, Sir Josil, ano kuno kalawig ang pagtumar niya sa Premium D3, Santhon Vitamin C, kag Santhon Gold Capsule sa constipation? So, ma-recommend na ito, dapat straight-straight yun ni mo. Sa isa ka simana, kung nami yung response ng lawas mo, may manami ka na sininga mabatsyagan o kung pagtawhay. Pero, ginarecommend na ito, pwede mo gin sa sagihon up to 4 weeks. Para nga tayo yon ang pagbalik sang kondisyon sang imo sininga tinai kag digestive system. Kag likaw sa mga makalamay, mamantika, likaw man sa pag-inom pirmi sang soft drinks. Kag iban pa nga kontra sa aton sininga ginabatsyag especially sa constipation.
6: Supple Plus Gold.
4: The Secret of Health.
7: Yes, to help.
6: Supple Plus Gold.
8: Tapos si JL, pagpangumang pangabuyang ko, hindi ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Kaso kung pare ko, magtumar ko sa Santhon Plus Gold, kay okay din ko nun sa arthritis. Matungagin na duwat na uman ang pag-inom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
6: Santhon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
7: Samphone Gold Coffee Mix.
9: O si Ronald, may bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Samphone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanong nga mataas sa antioxidant.
7: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samphone Plus Gold.
10: Ko si Vivo, ako with ang pagliwang ko, bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Samphone Plus Gold, intestinyan ko, adlaw-adlaw ko na kinainom. Grabe, kitang epekto, nag-normal, pati blood sugar ko.
7: Samphone Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
11: Maulan man, no worries, na apoy ko lamang kami.
12: Charmed, Fabricon,
13: Charm Babcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of blood causing bacteria tested. May aroma burst through thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob? No, amoy kulob.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
11: ACS.
14: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwas ang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, sa tulong din ng MX3 Capsule, verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Malabis, MX3 Capsule, dito ako believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Be extraordinary with MX3.
17: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit.
18: Payo ni Doc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime, may tamang dosage ng vitamin B3, C, and Zinc. Immune Pro Prime, your prime. Protected with proper diet and exercise based on red. Yun nilang kwalitihan. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Unahin palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Mag-immune Pro araw-araw.
20: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
21: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
22: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
23: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
25: Confidence, glamour, prime time, the sexiness you can never forget. FHM is back, the new allure. FHM, a playtime company.
24: Playtime Entertainment, born for happiness.
26: Gigan sa number 1.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: Mighty C alkaline ng vitamin C.
2: Kusi Ricky, isa ko kagard. Sige, tugpo lang. Buti ko buntag gabi mo. Nanglans ako nga kubra. Alutugid ko sa banikaturas. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, the best gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabakal nga butika. D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Takong gidane bulig sa D3 Bio. Tungod yung napapagol niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. Mabakal sa magbutika.
4: GTX 500 Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom GTX 500 in 2 times to. So buong napagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
1: GTX 500.
5: Maulan man, no worries na apoy ko lang kami.
6: Charm and Fab Car
7: Charm Babcon with Blue Fresh technology. Kills 99.9% of blood-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Ano kunong rason nga agulpya dalang nagalingin ang imong nga ulo?
3: Maghambal kalingin sang ulo, it could mean also kulang ang supply sang dugo pakadto sa imong nga brain kag sa iban nga parte sang imong nga lawas.
2: Muna gani nga kinangang gigilin ni Laya Doc magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kaya ang Dr. Pinoy Squalene Capsule amo ning aton nga oxygen capsule.
3: Correct na si Sir Gerard, amo na ang special sa aton nga Dr. Pinoy Squalene Capsule ang iyang

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung giyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Oras tatak impunto alas 10.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by McDonald's.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Ngayong adlaw na naman sa tanan, subong, istorya nato ng parte sa ARLD. Social ARLD. Ano ayan, ini nga klase sa par?
6: Welcome sa patutunan.
7: Edukasyon.
6: Edukasyon
7: para sa igayong lawas.
6: Programa ng mga dulong sang sigurado, kagpapuslanon, ng mga impormasyon. Kilalaon nato ng Evergreen Herbal Capsule. Kag ang Evergreen Coffee Mix. Kag ang nagdala sa sinigang mga puslanon ng mga produkto, ako man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo upon matap na paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
7: Edukasyon
6: para sa igayong lawas.
5: ARLD tipot ang laba alcohol related liver disease. Ang halit nga dulot sang sobra nga alcohol intake, sobra nga glug-glug upon mamamla. Kung lala na kita damit sa atay, di balatian mo ka na ni. Ganiwang ka, wala ka na ganang magkaon, the yellowish ang mo sila nga mata, kagang panit mo, tugad yung disc ka wala. Tapos nagpalang habuk-habuk ang imo sila nga mga buko-buko, kag ang imo nga tiyan. Sorry sa term ha, pero nagsuka ka na ni sila yung dugo, or may dugo sa imo sila yung tukla, hindi ka na sa imo sila nga hiko wala, imo nga pupo. Ini yung guru kinaglanon kini doktor ay bago ko balik malipat kadamo galing sang function sang atay inasala galing niya sini ang mga toxins o mga higo haling sa dugo tapos nagabulig man galing ini siya sa pag digest sang atong sini pagkaon inaregulate pagin sang atay ang blood sugar kag cholesterol levels nagabulig sumbag tindak sa mga infeksyon kag mga toxins. Hindi ko mo mabakot ang atay na kapabli siya mag-regenerate upon self-repair, makadevelop siya new cells. Pero each time na mag-glug-glug ka na mag-lagpok kaya sa alcohol, nagkakapatay man ang mga liver cells. Hagan-hagan ah, hindi pag-apasari atong atay. Reminder lang ang tanan nga sobra, hindi manami kag makahalik. Para healthy ang lifestyle, ari ang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap, turmeric, malungkay, saluyot, ang palayaw, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, and mangosteen. Turmeric nga ra sa duha ka produkto makabulig flush out sang toxins sa aton sininga lawas ina paagi sa atay. Ang malunggay ara man sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee naghatag sang special nga protection sa halit halin sa mga bulong sa tuberculosis ug TB. Ang ampalaya o na marguso makabulig sa high blood, diabetes, skin protection, unique pagid kay siya gali is liver tonic protection sa atay. Pero tumpilak man gyapon si atay kung laban alcohol ang ginasala. Kay manggaranon man sa vitamin C ang mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee, ang vitamin C makabulig detoxify, makaflush out sa mga drug deposits. Ay, labay lang ko ha, ang wheatgrass nga ra sa Evergreen Herbal Capsule, internal organ cleaner kag liver purifier gali ini nagapurify sa atay. Ari ang pamatuod nga epektibo ang produkto ni Doc Hico.
7: Edukasyon para sa igayong lawas.
8: Tawagin mo na po Lindo, Barangay Ismeña, Kulyon, Palawan.
9: Ano yung pakiramdam mo noong hindi pa kayo nakainom ng Evergreen Herbal Capsule?
8: Just grabe.

0: ganan ako ng mundo.
1: Pagkamusta yung pagkiramdam mo nung uminom ka na ng Evergreen Herbal Capsule?
0: Ang ganda ba, Dok? Ang ganda. Gandakit, pananakit ang mga pako, nabawasan, nakatulog na ako mamahinding. Dati hindi ako makatulog, tapos sige ako ihi. Ngayon, minsan na lang ako nakaihi.
2: Edukasyon! Edukasyon! Para sa igayong lawas.
3: Sa picture ako, Dok?
1: Anong kinikwan, ma'am? Anong complete niya yung main pagkakaroon na address, ha?
3: Mrs. Rainey,

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ang pag-treat sa alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol. Kag tumar ka na sa Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis. Kag kun ano pang balitian.
2: Nance Herbal Capsule.
1: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
3: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ dry, then EQ pads.
4: EQ pants. From day one to toddler, EQ-tinyo mo.
2: Nance Liniment Oil.
1: Partner, masakit ang lawas? May lanag kagubo? O kung ginatake ka sa mga lamok? Nance Liniment Oil partner ang solusyon para sa imo.
2: Nance Liniment Oil.
1: Solusyon sa palanakit sang bilog na lawas.
2: Nance Liniment Oil.
1: Feel better. Live better.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
6: You need toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect 4.

0: HM, a Playtime company.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Ito naman, Gold Coffee Mix.
3: Partner!
2: Gusto mo bala ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect na kombinasyon sa power kag energy. Mega Man! Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ani, maca, kag so palmetto. Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Mega Man! Gold Coffee Mix. Yara na sa mga butika.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lumang dami.
5: Charm Babcon with Blue Touch technology kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Alaga Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS!
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Oras las just 25.
4: Yes, Doc!
5: Let your medicine be your food and let your food be your medicine.
6: Tap na ang timprano nga pagkabalo kag pagkabalatianon. Antisibo ka ang baba, buksi anay ang baminsaron. Kaon lang sang nagakabagay sa inyo. Yes, Doc! Programa sa kayong lawas. Upod sa inyo, Doctor of Medical Nutrition. Yes, Doc!
3: Maraming gabi sa Dumakoturan. Welcome sa pagpakalagad sa programa Yes Doc. This is Rajaman Joel Franco. Inawalamin ko po naton si Doc Babitupas sa ato sing pagpangalagad sa mga gabi. Agad nga madulong naton sa inyo ang pila ka ma-informasyon na tuhoy sa pag-amlig no, sa aton sining ikaayong lawas. Sa ato sing pagpangalagad sa mga gabi, mga pinalanggata ng mga tagpalamati, ang discussion natin sa mga gabi is oriented ang party sa mga common nga mga complaints sa mga patients sa ating mga government hospital and paano tayo mahimo agod nga pahaganahagan ang ining mga sitwasyon. Katibalaman natin ang mga government hospital that are usually fully booked, no? Puno-puno agad. Muna nga ang ato sininga mga doctors sa ating mga nurses sometimes no, or oftentimes puro puno gid sa ila sining responsibilidad kagti sometimes may madri sa ato sining pagpangalagad nawagod nga mahangpan no sang aton sining mga kauturan ang ining aton sining topiko sa buhang gabi. This time ara na sa linya si Doc Babitupas sa sining partner sa ato si pagparad sa tag sa kagabi. Doc Bambi, mayong gabi.
7: Good evening, Sir Joel, kag sa aton mga listeners, mayong gabi. And sir, allow me to greet ang ako ng mga
3: yes, no.
7: pariente, no? Sa halin sa Guimaras, mga Piodena na apelyido, no? Kag sa Leganes, Haleco. Mayong gabi gid sa tanan kag sa Miagao damo ako balaan chapter ng mga pariente so sa Miagao ang Noblesa Farangga okay kag dinan nagano kami nag family gathering ho mayong gabi gid sa tanan.
3: Okay, salamat gid sa inyo nga pag-upod no, sa ato sini nga pagpangalagad sa tag-saka Domingo no. Doc, doko medyo special ang ato sing topico sa buha gabi no. Nga amuni ang ato sing na piknitan nga topico nga bagay istoryahan sa buha gabi doc nga tuhoy sa mga common complaints sa mga pasyente sa mga government hospital.
7: Okay, sa subong abi sir nga estado sa aton healthcare system. Isa siya ka dako nga issue para sa layman or sa isa ka individual nga nagakadto sa hospital especially sa mga kauturan naton nga wala sang kapasidad nga magkadto sa private hospital kag maka angkon sang immediate nga paglalantaw sang isa ka specialista sa nga usual natin makita sa mga pribado. So ang aton next nga ginap ubra is magkadto kita sa mga hospital sa gobyerno. So susubong gusto natin i-dissect or i-evaluate kung ano ang mga usual or ang mga common nga gina atubang sa aton mga kauturan once ara sila sa isa ka gobyerno ng hospital kag hopefully maintindihan naton nga agina atubang ini nila kag anong mga posible nila ubrahon para at least mapahaganhagan ang ila ginabatsyag nga probably daw kung kaisa mainit sila no kay sa aton gani ng mga balita sa matag adlaw may mga ma-encounter kita ng mga issue sang aton mga kauturan against sa isa ka pampubliko nga hospital. So at least paagi sa sininga discussion niyara kita o makahatag ako sang mga possible scenario kag naa ga katabo ini siya kay in my experience kaagi ako ya duty, no? Sa nga hindi pa ako specialist din, kaagi ako duty sa gobyerno, no hospital, kag sa akon internal medicine na training, kaagi ako ya sa private hospital. Kag sa nga fellowship ako, private hospital man siya. So more or less, mayara ako idea kung ano ang setup, ano ang kinalain sang isa ka gobyerno ng hospital in general kumpara nimo sa private. Kag ano nga to mga things to expect para hindi kita bala mag-ano, no, matingala o kung kaisa magsakit ang buot nato nga amuni ang ato nga setup nga mabaton.
3: Kagdi maangpan naton dok ang realidad sa government hospital versus no sa private hospital, no. Babala naton kung ano ang kumbaga extreme difference, no, sa sining mga hospitals in terms sa ila sining ano eh nga promptness sa service etc, no.
7: Correct.
3: Para maangpan man sa ato si Makotura Dok, no? To start off, no, sa discussion naton, common, no, ano ang nakita ninyo ng mga common nga reklamo sang mga pasyente when they are in government hospital, dok?
7: Government hospital. So, kinala na nga ton, so maintindihan, ang mga government hospital, duwa na isa kaklase. So, ang government hospital na pwede naton makadtuan, isa ka hospital na hindi training hospital sang gobyerno. Butang balon sang training hospital, dako siya yung hospital na may mga divisions ang setup sang amuna nga dako nga hospital na may mga resident doctors kita nga ginatrain naton bilang maging specialista. So for example, ang Western Visayas Medical Center, gobyerno siyang hospital pero training hospital siya. May mga resident physicians sa kada na nari-sari nga specialty, no? Ang isa ka klase sa government hospital, ang isa ka, for example, district hospital or mga let's say ang sa akon, di ako duty sa San Joaquin Mother and Child Hospital. So ina siya gobyerno nga hospital nga non-training hospital. But ang balon, wala na siya yasang daw dako gid nga division in terms sa mga doktor sa sulod sa hospital, kundi posible may isa o duwa ka doktor nga naga-handle sang tanan nga nanari-sari nga pasyente. Hindi siya training. Wala sang daw may ara di ba lang ang specialization sa sulod sa amunang hospital. So dapat maintindihan naton kung ano nga klase sang gobyerno hospital ang aton ginsudlan.
3: Correct.
7: Training bala siyang hospital or isa ka hospital nga hinan training hospital nga tanan ginahandle sang isa o duwa lang ka doktor para ang aton nga expectations realistic kag hindi kita magpanumdom sa mga beyond sa aton nga mga gina-expect nga mabaton nga care. So kung training hospital more or less mas maid-id siya kumpara sa district hospital. Kasi mas ano siya eh, mas damo ang doktor, mas may specialty area sa amuna nga hospital. Butang balon, may mga nanari-sari ng mga doktor sa nanari-sari man nga specialty kung anong kinanglan nimo. May doktor sa pedia or sa mga bata, may doktor sa mga tigulang, may doktor sa mga nagabusong. So mas matutukan ikaw. Pero kung district hospital, kag isa lang o duwa ang doktor, tanan, more or less, do general na napaglantaw sa mga pasyente kag hindi wala sang kapasidad more or less in general ang amo nang hospital na mag-care sang mas komplikado nga mga kaso kung kinanglan sang mas manam o mas idiid na care sa isa ka pasyente more or less i-transfer kamo sa mas dako nga general nga government hospital rather. Doon mo na yung iya difference.
3: Mm-mm. Kagti, amo mo na dok ang, ano eh, ang system while gati, kung first step referral, te ara ka na isa DC hospital, then refer ka sa mga matagaas ng hospital. Pero, pag-abot na ton sa mga dalago ng mga hospital doc still, no? May ara gihapon sa mga, mabato kita ng mga reklamo sa ato si mga pasyente.
7: Correct. Kaya kung mas, kung, for example, ara kita sa mas dako ng government hospital, ang ating challenge dira is damo-damo ang pasyente na ginakita, sina kay nagasalo na sila sa referral halin sa mga mas magagmay ng hospital sa mga banwa-banwa or district hospital.
3: Yes.
7: So, ang ating na i-expect would be pag-abot natin dito, madamo ang mga pasyente na nagahulat sang pagtamod sa emergency room.
3: Mm-mm.
7: So, hindi pwede na pag-abot na dito, ma-expect kita na malantaw kita agad-agad, ura-urada, unless natamaan di kita ka
3: kasinanglan,
7: oo, emergency gid nga unahon gid kita, pero gina may ara kita balaan nga ginatawag na triage.
3: Mm-mm.
7: Triaging. So, may doktor na dito sa emergency room nga ginalantaw niya kung sino ang kasinanglan sang immediate or quote-unquote super immediate care or may ibang pang pasyente na pwede pakahulat-hulat.
3: Mm-mm.
7: Para nga mauna anay ang mas may emergensya nga condition kumpara sa inyo. So, kung nantaw naton sa West 25 Medical Center, gap, medyo dipila pa ang pasyente.
3: Mm-mm.
7: Or ginabutang sa isa ka area nga makahigda man sila pero mahulat kamuya sang doktor na magkadto sa inyo kag hindi kamo kahambal nga ano oras kay una lang taon pa na nila kung sa tanan nga nagahiligda dira sa emergency room sinong unahon naton.
3: Amo na often times dok nga tikon may mga kondisyon ba lang Dubai Canada no o I mean mga duwa tatlo ka oras sila nagahigda pero may grupo na nag-abot ginuna pa siya no sa assessment sa doktor mas nagkakinanan siya sa immediate care
7: mas nagkakinanglan siya yes kag masami may mga isa duwa ka mga pasyente ako nga na-encounter sa emergency sang una sir nag emergency room physician ako sa West 25 Medical Center.
3: Mm-mm.
7: As the junior consultant. So may ara di ko first hand experience kung ano ang sitwasyon sa emergency room. So kung kaisa ang mga pasyente gareklamo nga agin una tong isa kumpara sa ilang nga una sila abot.
3: Mm-mm.
7: Diba? Kay man based sa amon assessment bisan na una ka nag-abot kay siya may emergensya siya nga ginaatubang mas komplikado nga kondisyon kumpara sa imo so kinanglan mo maghulat.
3: Mm-hmm.
7: So nga aara ikaw sa government na hospital.
3: Mm-hmm.
7: Ang kinalain siya sa private is of course kung gusto mo nga ura-urada insigida sa private hospital may posibilidad unahon ikaw kay mas magamay ang mm-hmm. census sa emergency room butang balon ang kadamuon sa pasyente sa emergency room kumpara sa government hospital versus sa private dako significantly magamay gid na iya ang sa private kag more or less mauna gid ikaw ya malantaw gid man kumpara nga ara ikaw gahulat sa government hospital
3: mas manubo ya dok ang patient to doctor ratio sa ano eh correct. Sa private hospital
7: patient to doctor ratio or patient to nurse
3: mm-mm.
7: ratio so it would also matter kay kung manubo ang patient to nurse ratio mauna ka ma-evaluate sa nurse
3: mm-mm.
7: mauna nila hambalan ang doctor regarding sa case mo
3: mm-hmm.
7: pero kung dako ang discrepancy sa patient to nurse ratio medyo mauli-ulihi ka lantaw sa nurse mauli-ulihi man sila hambal sa doctor sang imo nga kaso
3: mm-hmm. Amoy na dok subo nga ang Western Visayas Medical Center nag-implement sila sang referral a patient referral management system no nga may ara sang assessment sa pasyente no pagtawag mo halimaw halin ka sa primary hospital, matawag ka din sa West Services sa tertiary hospital, i-assess ina sa doktor ang kondisyon sa pasyente based sa description na ginahatag sa doktor sa primary. Sometimes, nawala mo ng doktor nga, Dok, ti, makaya niyo manada, no? Nung need ng i-refer din sa amon. Or, ma'am, bala siya nga, ti, imbis sa tertiary, next level, pwede mo na nga dito mo i-refer sa provincial hospital, no? Kaya tiyan mo na ang status ng pasyente, no? Para nga ma-decongest na itong doc, no? Ang hospital, given ng Western Visayas Medical Center is the only government tertiary hospital, regional hospital, tertiary hospital, na nag-cater sa bilog ng mga pasyente all over the region, kagti mag-cater para din sa aton, mismo din sa syudad, kag-provincia sa Iloilo.
7: Correct. Gina-consider, hindi lang di ko sure, sir, sang terminology for the Western Visayas Medical Center. Regional na siya, gina-consider na siya as regional hospital para sa aton.
3: Oo, the tertiary DOH regional, retained regional hospital.
7: Okay. So, amuna siya, muna nga, sang way back to 2017 nag-create na sila sang isa ka section sa emergency room nga triage doctors. So ang ila lang ginaya nga obra is pang katag-katag sa mga pasyente base sa nag-alabot o base sa tawag para nga ma-prevent nga magtumpok ang pasyente. Kag asta subong, may ara din na yung triage doctors dira sa Western Visayas Medical Center. Even sa TMC, may triage doctors kami na dira. Kaya dako din na yung mabulig sa triage doctors or triage physicians. Kaya diba ang usual na to, no, sa mga district hospital without triage physicians, pag abot mo niya, pag wala sang may nagkatag-katag na doktor, wala sang salaan, no? Initially sa hospital, wala sang diber ang doktor na magtanggi, no? Or maghambal na, ay, dapat amuni, wala ka mo tanin ng diretso diri, dapat pwede pa amuni maubra naton. Wala sang amuna, so, tumpok ang pasyente. No, ang tendency is magdinamo ang pasyente na nagawlat sa ER. Whereas, kung may triage doctor ya, salaan na ang ilagi na ubra, so mas ma-decongest ang pasyente sa ER.
3: Kaya muna doon ka nagkatabo nga kung mag-refer gani ang primary hospital, mambal na ang referral hospital nga siya, tawag ka mo anay sa triage.
7: Correct. Oo.
3: So, ang triage ka determine kung bala ang case sa pasyente need niya ay transfer, no, sa isa ka tertiary hospital. Kaya ti, kung tanawang tabla doc, no, pati ang mga simple na karong sakit, dalawang muda sa bisan pati lang karong trangkaso, dalawang muda sa Western, paano ito makater ang mas dalagko ng mga cases na mas nakakinalan sa immediate nga attention?
7: Correct. Kaya may mga anuman subong, may mga kapasidad ang mga district hospital bisan compared 5 years ago. Sa pag-intindi ko, ang mga facility sa mga district hospitals way improved na siya kumpara sa estado sa mga amuni ng mga district hospitals 5 years ago. So may mga gamit na, sila kag well equipped na sila nga mag-cater sa mga simple cases nga no need na bala i-transfer. So, amuna siya ang kinalain sa subong na may ara na kita yung triage physician.
3: Yung mga district hospital sa subong ba, pwede na gani maka-CS ah?
7: Oh yeah, pwede na no.
3: Pwede na gani sila maka-opera appendicitis.
7: Oo. So, dako din na siya yung nabulig for decongestion sang aton ng mga lagko ng mga government hospitals, especially ang Western Visayas Medical Center.
3: Kasi siguro, Dok, amo na ni ang policy direction ng himuon, no, sa ato sa gobyerno, empower nila, kag-equip nila ang mga district hospitals, no, para nga ininagdan ng mga pasyente dalon lang diri mismo sa regional hospital, kag diri ito spok, no. Dapat dito pa lang mga minor operations dapat makaya na ina sa mga district hospital local, no? Provider sila sa equipment, provider sila sa doctor, mga consultants nila para nga hindi na kita magginutok diri sa syudad sa Iloilo. Kasi imagine bala doc, no? Kung ikaw man pasyente, ikaw man fox, no? Kung diri ka dalon sa Iloilo, imagine ang gasto mo sa pagkaon, no? Sa pamilya, kung wala kang pamilya diri, pero tigil ka gasto. Whereas, kung dito ka lang yan sa imo si Banwa, madudulungan ka to yung pagkaon sa imo sa pamilya, may makaburos-buros pa sa imo bantay.
7: Exacto. Kaya diri nga daan sa syudad, ya kadaliko, kadaliko mo, gasto.
3: Yes. So, while natin may ara, kita diri isang gitawag nilang malasakit, isubong niya kung may PhilHealth ka, may no balance billing man, kunwari ka sa government hospital, basta non-paid ward lang ikaw, no? Pero kung sa private ka, ti may arak mo bayaran. Pero kung sa ward ka, wala ka masang bayaran.
7: Correct. Kag be realistic lang kita sa aton, mga expectations, no?
3: Correct, oo.
7: May mga limitations ang aton na government hospitals in terms of, for example, mga bulong, no? Hindi kita ka-expect na ang brand na gusto naton in terms sa bulong ang munang ihatag sa aton. So kung ano lang ang ara nga available nga brand dira or whatever nga name of the medication, kay amo na iya ang gina
3: supply sa
7: supplies ng DOH or so kung ano mga nga institutions ang gobyerno, amo na iya ang aton nga sinanglan batunon, kag open kita sa amo na iya nga setup. So being in a government hospital, bulaon naton ang mga unrealistic expectations naton nga pwede naton nga ma-expect kung ara kita yan sa private.
3: Kaya nga katabo, abe, sometimes doc, no, kung ang pasyente na kaagigi admit sa private tapos ma-admit sa government, kina-compare niya, no? Ang patient care kumpara mo sa no, sa government hospital, no? May kung sa iba niya countries gani, wala na gani kinabantayan ng pasyente, no? Because ilang patient care tama ka efficient, no? Pero tindi sa ato niya, may government hospital na to, may mga limitations pag gidman ina, no? Pero God were the days si man guru do kasang una ti pertigid ang ano yung problema sa atong mga government hospital, no? Pero di makon mo Western Visayas subong dok naga perform sa mga major operations kasang una sa mga private hospital na gina-perform, no?
7: Open heart.
3: Oo, di ba?
7: Yes, open heart, and then for example, cancer care. Madamo na yan sang mga bulong nga mga sang una ginabakal natin kay mahal for patients with cancer, subong libre na sa Western.
3: So
7: ano lang kita, ang ako lang siguro mahambal sa aton mga kauturan, hindi lang git kita magtamaan git ka istrikto kag tamaan kataas ang aton expectations. Kay in terms of facilities, dako na ni ang improvement ang ginahatag sa aton sang aton nga mga government hospital.
3: It might not be convenient, doc, sa mga ward, no? Kaya di damo ka mong pasyente, no? Di kita ma-expect si Dayas ang convenience nila, no? Not like sa private hospital, kung may private room ka, or bisan si may private lang yas ang mga government hospital, or yas ila sa mga ward, mas convenient niya compare mo gidman niya sa government hospital.
7: Kaya kung government hospital, in general, gatul ka day ka mo, no? Isa ka hall, tanan may mga ano bed, hospital bed nga nagailikit. So muna yung ato niya abi yung set up diri, so dapat gina-foresee niya na ina siya kaglain gidya ang inyo, dapat niya expect kung ara na kamuya sa government. Kag isa pa, may iban pag gid niya mga patients nga kung muara na sila sa government hospital, gina-expect nila nga adlaw-adlaw makita nila ang doktor nga specialista. No? Hindi amo na siya ang setup kung government abis. So for example, training institution ng government. So ang inyong nga makita na dira is ang mga masugata ninyo on a daily basis would be resident. No? So hindi manibot ang balon nga ano nga inferior na or hindi naman namin ang inyong mabaton nga kaya mga doktor man ina sila. license gid na sila yung mga doctors kag naga kuha na sila sang guidance by phone or by whatever nga nga paagi sang guidance sa mga consultants. So gatawag na sila the Viber or naga communicate sa mga consultants kag ginagaan na sila giya kung paano ang ilang or anong ila ubrahon sa pasyente. So bilang pasyente no sa mga gobyerno ng hospital, hindi ka mo magpangasig o hindi ka mo magreklamo kung ang makita nyo masami would be residents. Kay guided, man sila gihapon. So, wala sang difference. Probably, ang inyo mabaton nga capacity halin sa mga doktor nga mga bataon. Kay kung kaisa mambal sila nga ti basi kulang ni ginahatag ni Dok, ay bata pa siya. Ang hindi amuni quote-unquote sagad si Dok kay daw limited pang iya nga ano kung mag-explain medyo alanganin. Siyempre kay bata sila pa nga mga doktor mahubin pa sila. Pero it doesn't mean nga hindi sila kabalo. Kay guided did na sila yasang specialist. Kay party na sang training.
3: Hanggang notice ko na Dok no sa Western Visayas Medical Center, for every specialty may ara galing sila na Dok sa ano sang consultant.
7: Yes. Kinanglan gid na niya may consultant pina nga nag-guide. So gatawag na sila ga-update. Tapos kung kaisa ang consultants in a week three times a week the rounds na ang mga consultant with the residents kagahapit sa mga service cases or service patients. So hindi ka mo makulbaan nga basi magpanundom ka mga kulang ang inyo nga mabaton nga care hindi ang moment na gihapon. Ang difference lang is ang lugar.
3: Importante lang nga mo na malaman na Dok na i-manage lang ang expectation no sa ating sininga mga kauturan kung mag ano sila no mag pa-confine or magkanto sila sa mga hospital no. Subong ang mga outpatient departments no Dok no sa ating mga government hospital very full git na makalaba no. Experience nila dala sa Western Visayas Medical Center no. Outpatient nila da particular lawig-lawig no pisa ka aga abot ka aga pala ng alas 7 igo kakatapos gawa malabutan kahapon no pero isa lang ang makita ko Dok perte ka id ang ilang mga doktor
7: correct kay may ano na siya may check and balance man ang ginaubra sa mga doctors sa mga young natin ng mga residents so hindi na sila pwede ka pinalagpat man sa ila management kay may nag-evaluate ang ila kapasidad. Kag kung makita na balaan namon na daw alang-alang ang naubra nila, hindi na namon sila pag-i-promote to the next level.
3: Kaya nagkatabo, Dok, no? Ginapasa kanila from one doctor to the other. Halimbawa, konsulta ka, amuning ila findings sa imo, para kanisa, amukanto ko sa amuning ano, i-refer kanila naman sa other cubicle nga, amunang specialty sa amuning doktor, no?
7: Correct.
3: Oo. Ti, amunang gali, ang balko nga 5, ti kundri ka mapakonsulta, gali, sa isa mo lang kapag pakonsulta, tanahan nga balatian sa lawas mo, Dok, ma-check up sa doktor.
7: Correct. Pero, ti, lang taon ta naman, sir, ang set up sa mga district, no? Kung sa district, yate, of course, sometimes ang malantaw sa atong general practitioner. Butang balon sa general practitioner, hindi siya, wala siya nag-undergo sa further training for a particular specialization. So, again, manage your expectations. Kung general practitioner, kung baga binalantaw niya ang general nga condition sa pasyente, hindi pa kita nagkakadto sa pinakadalom, hindi gahalin ang ginabatsyag sa pasyente. So, kung kinanglan naton i-refer sa mas dako nga hospital, may ano man na siya, may decision making capabilities man na ang general practitioners naton na maka-decide sila on their own na hindi na ninamon kaya at our level, kinanglan na ninamon i-refer ang patient. Okay? So, mula nga siguro nga ito, nga word for the night, or words for the night, manage your expectations.
3: ti kon we expecting too much, ti kag kun may ara akay man imo yang adi kay gusto magpila, hindi kay gusto magulat, kadto ka sa private hospital while it is a right no to avail medical services sa aton sinigang government hospital, pero ti kun inhari ka na feel mo daw kinanglan gid, may available makita yang mga private hospital do.
7: Correct. Kad ano ang kung ka isa abi ang isa man ka sa mga ginaatubang sa mga doctors sa government hospitals ang akin gigabala sa mga patients sa mga relatives sa patients kay in my experience kapila ako sir nga gina atas sino yung nabalang gina
3: Saruso.
7: Gina Saruso sa mga relatives, sa patients, kay tungod niya na gusto nila ura-urada, ara dayon, ara ang bulong, ara ama kung ano. Gusto ko man namon i-deliver agad-agad, ura-urada. Sometimes, ang aton hospitals, wala sang available na amuna ng mga klase sa bulong, especially sa mga district hospitals. Hindi man tanan, pero some district hospitals, wala sang available na amuna nga bulong. So, bisan ano pa ang gusto namon ubrawon sa pasyente, kung wala kami may magamit, wala kami may mahimo.
3: Mm-hmm.
7: No? So, may mga amuna abi nga kaagi, ako na sa muna nga, up to the extent na ginaduro ako, kung ginatudlo-tudlo ako, bala kayo, kulang, wala ako may mahatag. So, amula na siguro, be kind man sa atin mga doctors, especially sa mga district hospitals, kay inaubra man na nila ang gusto nila, nga maximum nga gusto nila maubra sa pasyente. Sometimes, galing, may mga limitation lang gid, no? Nga hindi namon makaya ihatag. Ang gusto man namon ihatag, kay tungod wala kami sang may makuha or may mahatag sa inyo based available nga whatever nga kapasidad sa hospital.
3: Kag tiyo sure doc, no, kun halimbawa maglibot ang doktor, mag-round sa doktor, kun ano man lang ang available nga bulong, ano available nga service sa hospital, amo man lang nadaang iya sa nga mahatag sa imo, no? Mayo guys, subo ang mga hospital ta may mga ang mga may mga schedule ultrasound na, no? So na wala gid ang doc, no? Ang sino mga kulang parang ang kulang pasubong sa mga hospital ta ang mga 2D echo, no? Nati kinanglan pa nga magpa-2D echo mga pasyente nga sa mga ang arab na sa district hospital doc, no? Nga confined. Kinanglan pa din magpa-2D echo sa guwa, no? I mean siguro ti amo pa na ang mga bagay nga dapat man nga improve, no, sa ato sa gobyerno. Agod nga makadiklag kita sa aton yung mga tertiary hospital to.
7: Sa una, sa madumluman ko, sir, sang ara ako sa Nokin, Mother and Child Hospital, may mga patients kaming, for example, kinangal naman ultrasound.
3: Mm-hmm.
7: At that time, 2014, na mga muna nga tinuig. Ang ginobra namon, sir, ginapadala namon sa Miyagaw.
3: Ginapagawa ang pasyente?
7: Ginapagawa. Kag gina-explain lang namon, klaro, sa patient at sa family, na kinanglan nila mag-cash out. Kikinanglan namon, isigida, ma-ultrasound. So may ara nga private doctor sa Miyagaw nga nag-perform sa ultrasound. Kag ang result, ginapadala balik sa patient. So, baligin na ambulance conduction ang patient pagkadto sa private clinic sa amuna nga sonologist. Kag ang result, ibalik lang with the patient, man nga dala sa patient sa amun. Kag dira kami makadecide kung anong brown namin sa patient. Isama na kapamaagi. So, amula na hindi matingala ang aton ng mga kauturan kung kaisa nga sometimes kung kinanglan din namon nga maubra in sigida, wala kami choice kundi ipadala ka mo sa isa ka pribado nga clinic or area para nga maubra in sigida ang procedure kag para makadesisyon kami. So, butang malunggaling sina, ma-shell out di ka mo sang, or mapagwa ka mo sang kantidad para maubrain ko siya.
3: Siguro do kayo muon sa imo hospital, maobra sila sang tie-up, no? Sa sining mga clinic or sa sining mga sa sining mga laboratory services. Na-tie-up sila sang ano, sa matie-up sila nga pwede ba lang ma-cover basulod sa PhilHealth sang pasyente kung covered mo lang ina nga procedure. And siyempre ti ang PhilHealth tagabayad man lang na siya mo, no? Tapos ti pwede nila na dayon niya ma-charge da kag sila mismo na lang niya magbayad sa sina nga laboratory kay dumduman ko sang una sang nag-suffer sang mild stroke nga ko ni Eloy Doc gini MRI siya, no? Di wala man yan sa MRI ang hospital. So ginguwa siya, gindala siya diri somewhere sa to diri sa may Santa Barbara, no? Kay dumay tie up dira MRI, pero cover sang iya nga PhilHealth.
7: Pero ang area sa kung diin siya gindala sir, ano siya, ang private
3: siya.
7: Okay. Oo. So isa na ka ano strategy na pwede maobra sa atong government. Kaya butang balon, wala sa kapasidad ang government pa mag-supply sang equipment sa amunang hospital, but pwede ma-perform ang amunang procedure kay nang tie-up sa isa ka private doctor. Kag ang pagbayad lang may ano lang is ma-plastaroon ng galing sang PhilHealth. Pwede gito na siya.
3: Yes,
7: pero
3: yes.
7: We don't know kung ano man ang plano. Kaya after sa amuto nga to, wala na ako balita kung ano na ang estado sang amuto nga hospital. Kung amuman bala sa gihapon, napadala gihapon kami sa piyak nga banwa for that particular nga procedure. But I hope wala pang gid ako abi may nasturya nga ano no nga staff sa hospital kung di na ako kaabi ng duty kung ano na. Pero I've heard do nag-improve na ang facility sa itong hospital. So hopefully no, tuloy-tuloy na same with the other district hospitals sa atin problems.
3: Mm-hmm.
7: No, we have a lot of ano diba? District hospitals, siguro sobra pulo na ang atong district hospitals all over the province.
3: Oo, dili lang daan sa Amoster District may tatlo ka district hospital. Sa ibang
7: Kalino, ano gani sir? Ang third district,
3: Kalino, Lambunaw, Haniway, Kabatuan, Maasin.
7: Okay.
3: Oo. Bingawan, no? Di may district hospital kami sa Kalinog, Lambunaw, kag Kabatuan. Kag
7: okay.
3: Haniway.
7: Apat.
3: Oo, apat gali ngamon ng district hospital. Imagine na, kada banwa na, Kalinog, no? Tapos kadto ka sa Lambunaw, may ara. Kadto ka sa Haniway, may ara. Pag-abot mo sa Kabatuan, may ara naman.
7: Kamayo, good nga ano, no? Nga setup aton. Pero, ano lang isulat?
3: Grabe mo, Dok. Puno gihapon na nga mga hospital, ha? Despite nga sunod-sunod ang mga ano ang mga district hospital kon mag-pick ang pasyente ara gihapon sa labi ang mga pasyente butok gihapon ng mga hospital.
7: Okay, so di ba so meaning hindi kinang ano di ba do dako gid ang advantage kung ma-improve naton ang capacity sa mga hospitals na ni so in terms of patient number.
3: Mm-mm.
7: Wala daka ano di ba gadugang lang pero wala gabuhin. Oo.
3: May istorya ko gani, so, Doc, no? Ang isaman sa mga staff sa hospital. Sinko nga ang subong ang kadamog isang pasyente. So, before doon ko gamay, malang isang pasyente na yung kato sa hospital. No? Siling niya, amunan yung epekto nga empowered na siling niya ang mga pumuluyo. Nga balaan nila, nga may mga libre nga medical services.
7: Okay.
3: Amuna siling nga gamay lang hilanat, balun nila sa hospital ay ilang bata na ipabulong. Sang una, siya ampula ng hilanat, ipalot-kilot lang hilanat, no? Pero subong at may aral kita sang libre nga medical services may PhilHealth na kita kung hindi dyan ka automatic PhilHealth siya tiya muna kang ato siyang makauturan dasig naman kag maisog magkado sa hospital because bala nila na may manabat sang ilang hospital bill.
7: Pagsubong sir, I was able to attend the PhilHealth nga lecture mga 2 days ago. May ara na nga yakap
3: yes
7: center,
3: look, yakap.
7: No doging revamp sang PhilHealth nga setup So, dako, siya bala namin. Siya, sir, na, di ba? May idea yeah. na ikaw sa yakap.
3: Under sa yakap, no, di ba? May 75 medicines na ang accepted.
7: Yes. And yes. then, may 20,000 ikaw. Basta nagpa-register ikaw sa yakap center sa PhilHealth. Yes, covered ikaw the whole year.
3: Mm-mm.
7: So, ang 20,000
3: sa...
7: maintenance na.
3: Mm-hmm.
7: So, dako, yun na siya nga bulig para sa atin, mga kauturan, ang yakap center sa PhilHealth.
3: Mm-hmm.
7: So, insakto, good sir, ito mas, ano na sila mo, aware na sila sa mga services ng government.
3: Mm-hmm.
7: So, because of the advent ng internet, no, mga, ano natin, social media.
3: Mm-hmm.
7: So, mas mal, mapalaknag kung ano ang mga plano or ang mga program sa DOH or PhilHealth for that matter. Insakto na, sir. So, amo na siguro nga nag-surge man ang numbers ng patients naton.
3: Mm-hmm.
7: So, kung ulit sa isa first district, sila ang patient, ah, sorry, ang hospital naman nila, ang mother and child sa San Joaquin.
3: Gimbal.
7: Gimbal.
3: Duha.
7: So, duha lang man. Kaya siguro kay malapit man lang ang first district sa siyudad.
3: Mm-hmm.
7: So, pero ano ah, ang Gimbal, damo man tayo siyente ha. Kung lang taon ko kung kaisa ang mga nag-aalagi sa feeds ko ng mga updates, damo man ang pasyente man sa Gimbal.
3: Mm-hmm. Tis sa second district, dok, isa ina hospital da, no? Ang Aliosan.
7: Okay, dako man ang Aliosan.
3: Oo.
7: Though ano man siya ng ang catch basin sa Aliosan nga estado ano man not bad man.
3: So, ang third district kali doon, lima ginya gali ang amon yung hospital. Kaya may provincial ay, hospital po sa Pututan.
7: Ay, oo. Oo. Insakto. So, lima ginya. Tapos sa fourth, sir, ano ang hospital?
3: Di may Pasig District Hospital ka, doon Valerio Palmares. May Araka Hospital da sa may Barotac Viejo. May Araka Hospital sa Dumangas. Di ba? May hospital sa Dumangas, apat.
7: Okay.
3: Yeah.
7: Fourth, no? Fourth district.
3: Fourth,
7: So, fifth, sila kabilagang hospitals natin. Sara,
3: Barotac Viejo.
7: Ano pa?
3: Balasan. Oo.
7: Oh. Damo, gali ya. Hindi lang pulo, sir, no?
3: Sobra.
7: Pulo.
3: Mm-mm-mm.
7: So, kung ang taon natin, dako gid ang factor na ma-decongest natin ang aton na North Philippines Medical Center kung ma-maximize natin ang mga kapasidad sa sining ng mga hospital.
3: Dulao na natin, doko impresyon, dok, mula sa una nga pilasang dagom dalon gid sa hospital sa Iloilo.
7: Kaya.
3: Given sa ginapour in man nga ano nga budget man sa provincial government na. No sa sining hospital kundi ang hospital management office ng probinsya ang gina nag-oversee no sa operation sa mga hospital sa probinsya sa Iloilo to ensure no nga ang mga primary nga problema masabat man wastok dati may mga health centers pakita no mga health centers sa ganiya available makapabata sila sa health centers no kaya accredited na siya. Muna lang nga, hindi na kinanglan nga kung magbata ka, hindi na kinanglan nga magkato ka pa sa hospital kung makaya mo lang sa mga health centers unless gati risk pregnancy ka.
7: High risk pregnancy. Kapabata ako sa Joel ha, internal medicine ako, pero nagkapabata ako sa mother and child. Sanguna, sanga-duty ako. So, kami mga midwives, kami dara, may mga other, kami nga mga able, nga mga staff sa hospital, nga makabulig sa imo, mag-manage. So, nagatahi ako sang puerta sang nanay. Isang internal medicine ako sang time na to ha. Basta hindi rin siya complicated na pregnancy. Kaga maganda kita ko hindi complicated ko regular. Prenatal sa kundiin siya ga plano mabata nga ano no nga government hospital. Kag kompleto ang tanan nga mga prerequisites before siya magbata. So, pero kung kung complicated, di, syempre, sa ilog, dyan sa more or less, western.
3: Mm-hmm. Subukan din, Doc, no, may protocol, no, ang ano, no, ang DOH, yung tikon, kung firstborn, dapat hospital agad ang imong bataan, sa imong bata, no? Kung isobra sa 5 and 40 up na or taas ang edad sa babae, dapat hospital man ang delivery.
7: Correct. Kay because high risk pregnancy na siya. Kay ginatawag na namon na elderly primary. May edad na nga nagbusong. So ang imo na da nga ginaatubang would be posible may mga pre-eclampsia ayhan siya nga mga senyales nga tinaasang BP. No? Or mabudlay mag bunaa kay tungod sa edad ang kusog mo lain na kumpara sang huben pa ikaw. Kag may ban pa mga may mga diabetes, may mga kung ano dira, so dapat ma-address na natin. Nga daan, so kinanglan sa hospital.
3: So, tiyan mo na, no, sa ato si Makauturan, ang hambalido always is manage lang ato si nga expectation when it comes magkanto kita sa mga hospital. Anyway, Doc, no, thank you very much sa mga gabi sa ato si nga pag-obdalay naman. Anong imong mabilin nga mensahe sa ato si Makauturan?
7: So, hopefully, no, naintindihan ninyo kung ano ang mga kinalain sang isa ka gobyerno nga hospital kumpara sa pribado nga hospital kag sa nasiling kanagani hindi lang kita mag dako gid ang aton bala nga gina-expect sa aton nga mga pampubliko nga mga hospital kay may mga limitation ini siya. Kinanglan lang naton nga intindihon kag ibatunon kung ano ang mga maximum nga pwede mahatag sa aton nga mga pampubliko nga hospital kag mag-blend kita dira kag likawan naton nga kung hindi naton makuha reklamo kita insigida kay paano gid padalman din naton sang aton paminsaron ano ayhan ang capacity or kapasidad sang amo ning hospital in terms sa healthcare nga mahatag sa akon kay kung hindi kita ano nang parang gusto naton mas pa ang aton makuha ti of course panumdum kita nga mag-transfer kita ya sa private hospital pero kung ang aton niya nga ginaplano sa aton kagulingan dira kita ya sa mga gobyerno nga hospital amo lang tong nahambal namon kag gina manage your expectations kag blend lang kita kag hindi kita magdugang pa sa aton nga ano bala gina atubang stress hindi kita magpinangakig kag palaparon lang nato na aton pinisar kag anong pwede naton mabulig man sa aton gobyerno in terms sa kay kita pasyente ano pa gid ang pwede naton nga maubra nga magtawhay lang ang aton nga setup while admitted kita sa mga pampubliko nga hospital.
3: Doc, thank you very much, Doc, and good night, Doc.
7: Good night, Sir Joel.
3: Thank you very much. Okay. Na batian si Doc Mabito pa sa ating partners sa ato pa para sa mga gawing discuss nato ng mga scenario no sa mga government hospital kay ang common complaints no sa ato si makauturan mga pasyente mga folks no diri kadto sa mga government hospital. No. It is but important to manage to ng ato sa expectation kun ara kita sa government hospital kay nila kita isa kundi madamo kita ginakita sa ato sa hospital. Pero pasalamat kita subong because dako na ang improvement sa ato sa government hospital not like sang una nga medyo problema pero subong mas maayo na mas improve na ang atong sining mga government hospital. Pagbalik naton we'll have some reports sa ato sing patrol reporter yung naglibot karon sa siyudad sa Iloilo with the radyo man na Flo Consomo de Barrete. Isulat na pila ka mga latest ng mga balita na nalabo sa siyudad kag probinsya sa Iloilo. And of course, subong adlaw ang nag-dominate kidiya sa issue o mo ang police report na tuhoy sa isa ka doctor na ang naulamid sa isa ka vehicular accident dira sa may distrito sa La Paz. Nga sa ang gina-responderan sa ato si mga kapulisan, no, ginpadulog, why siya nagdulog? Log allegedly kagamoto nga gintiro sang kapulisan ang iya sininga salakyan ang makita nyo naman sa CCTV camera kung kapila gintiro kag ano ginhimo niya sang ginapadulog siya sang aton sininga mga otoridad eventually sang matapos nga natiruhan niya sininga salakyan na naog siya napakilala nga pakaisa sang isa ka alkalde. Sang Pormero, ti guessing game pa ang kanan, no? Pero sang nagwa na yasing ang alan, no? Eventually, na angot ini sa atong sining alkalde sa kay Mayor Raisa Trañas. And of course, nagpagwa na sa statement ang yasining spokesperson na si Ms. Joy Fantilga-Gurzal nga gina-acknowledge nila nga indeed, no? Related sa atong sining alkalde ang ining na involved no sa vehicular accident kasi nag-commitment at si alkalde nga tinatugyan na niya no sa Iloilo City Police Office ang pagsolbar sa ining issue kag kun may ara sang dapat nga pasakaan sang kaso ti pasakaan no pasakaan sang kaso sang aton sining mga otoridad no ti subong nagpagwa man sang statement no ang aton sining Iloilo City Police Office and we'll see kay ti ang una nga nag-respond ra tong kapulisan gin administratively ano na sila, relieved na sila sa ilasing duty, no? Bangod man sa nakita nga daw, I don't know if masiling sila nga daw may excessive force sila nga ginagamit, no? Agod lang mapadulog ko tayo ining salakyan pero wala ginagdulog, no?

0: asang na utas na kabuhi, no, kag ti sige naton bala nga may immediate admission man, no, kag pag-acknowledge sa atong sini nga City Government of Iloilo nga hindi related sa alkalde, kag nagbando na siya sa ICPO nga himuon ani kay kung tigaagod ma tagaan sang appropriate nga akto kag mapagwa ang kamatoran. Mapos kita for some reminders, pabalik naton, we'll have na sa mga balita sang ato sa mga patro. Magawali kita matapos ini, standby.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That portion was brought to you by Globe.
2: Kapoy!
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kayo nga pang pa-relax. Barato na, swabe git ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon. Para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
6: Iba kagidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sa McDo Sulit Pusok Meals. Ang pinakamanamit na chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit Pusok sa McDo.
7: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.

0: Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS!
2: Galabog pala ang iba pananaw? Basi myopia, diabetes, o kung eye strain na na. Hindi na paganto sa kay Arina ang Eyeberry.
3: Ako si Anna, mga taga-Mandawi. Alinsang bata pa ako, may myopia na ko. Kataas ang akong grado sa mata. Budlay, gid, magtulok sa layo, kag permisyo sa adlaw-adlaw.
4: Sangga tumarkos ang Eyeberry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
5: Ang Eyeberry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Ilawi ang Eyeberry Gold na may 10 mg lutein. Available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
6: Eyeberry, for a clear and healthy eyesight.
7: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sa McDonald's Sulit Pusok Meals. Ang pinakamanamit na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit Pusok sa McDonald's.
8: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
9: Gikan sa number

0: at broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.
3: Halin sa pinakamataas nga bukid.
4: Ah! Kamusta nga?
3: O sa pinakamaliyo man nga isla.
4: Nag-graduate na ako!
3: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days. Bisan din ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
5: O pag-uwi na ko ka!
6: Go forward together. Globe.
7: Promos for Globe Prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. For DTI Fair Trade Permit number FTB 260214, excuse of 2026.

0: Graduating from EQ Dry Tapes Diapers, Anya moves up to EQ Pants. With the new anti-laulaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ Dry, then EQ Pants.
1: EQ Pants. From day one to toddler, EQT nyo mo.
2: Maayong aga sa tanan nga nagapamating. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatianta ang istorya ni Aling Maria.
3: Sang una, daw hindi ko na gid makita kung madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Ang mga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakitaan ko ang iBerry.
2: Mas klaro na bala mas gigabi?
3: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon ta. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
4: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
1: iBerry for a clear and healthy eyesight.
5: NANS Herbal Capsule. Mapaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sa NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anumang mga balatian. NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.

0: Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Ang oras, last 11:30 na sa gabi. Balik na din sa atong sininga pag pangalagad. Magkakuha kita yung nawal sa report sa atong sige patrol reporter na libot karoon sa syudad sa Iguido. Mga update ini sa mga dalag ko ng mga police reports. Nung atong si Paisoryahan din sa atong sininga pag pangalagad. Bao ang National Police Commission ari gidiri sa Western Visayas kag nagmando ani sa Police General Office 6 nga tutukal ining natabo nga insidente sang paglutang sang police no sa isa ka doktor ako sa sarakyan sa isa ka doktor nga suspetsado no sa isa ka hit and run dira sa may distrito sang La Paz no we will wait ko anandri ang matabo no kay nag-order na karon no sang investigation ang National Police Commission no grabe da highlight na ini siya no natagaan ni siya sang national prominence ang ining insidente no because pila sa mga nakita sang ato si Makotoral nga daw medyo ano nagsobra ang force excessive force sa gamit no and given nga may ara sang mga issues nga ti himata sa isa ka politiko no especially kini nagako naman nato si alcalde nga related sa iya medyo naging mas controversial kag naging mas tutok no subong diri ang ato sininga makutuan not only sa performance ng police kundi kung ano ang manging outcome no sa sininga kaso given nga isa ka prominent family ang involved no sa sininga insidente pero sa mga nag-circulate karon nga CCTV footage makita no nga wala gyud man nagdulog ni pero makita man nga may pulis sa kilid sa tuba nga nag tiro no grabe no kin tiro niya mismo sa kilid mayo kay wala mapuruhan no ang ining biktima ako ining doktor ati subong ara sa isa ka ICU no sa hospital diri sa may syudad sang Iloilo. So we hope no nga makarecover lang ang ining doktor mga karadyuman no. This time naka standby sa tusang linya kuha nato ang mga natipon nga balita nagikan sa patrol ni Radyo Man Flo Consumo Navarrete.
2: DYRI Radyo Man report.
3: Radyo Man na Joel sa aton sining mga natipon sining nga balita padayon nga ginabulong sa ospital no ang ining doktor nga nakabunggo sa Changi Tricycle sa may Baldusa sa distrito sang La Paz no nibuluan nga ti nagpalagyo ang driver matapos nga ang ining insidente no kag ginalagas sa mga pulis ginapayag diri na nagbato ang driver raso nga ti nagpalupok sang armas ang grupo sang mga kapulisan nagaman na Joel no nga nagresponde base sa pag pangusisa ang or nakilala ang driver kag hindi niya matulid kung nakainom ang doktor sang natabo ang ining insidente pero naibuluan nga bago niya lang no ginlubong ang iloy siyang doktor no kag isa lang siya ka anak Rajaman Joel so luminte ang ining driver ining sasakyan pagsulong ng bata Rajaman na Joel
1: dumduman ko na no may isa ta kakilala nga nagpost no parte nila dumduman ko na
3: correct Rajaman Joel no ti natigayon ini nga madakpan no sa may barangay ka inin na pas kung sila nagpundo no matapos ang nagsanay sa tunga niya kagkatapo iya sang kapulisan
1: kaya anong pag-consider sa iya sang mga otoridad subong suspect siya or biktima siya
3: hindi pa rin makuan no kung suspect siya
1: kaya di ba may prior incident nga natabo, no? May ginsalakay siya nga mga pwesto dira sa may baldo sa La Paz. Oo, ti ginlagas sa pulis, wala sa magdulog, ginpalukpan siya, no? Napilasan siya, no? Pero ti subong, anong pagkabig sa isang pulis? May pulis bala dito, Radyo Man Flo, nga nagabantay sa iyang hospital room or na, no? Given nga ti may prior incident nga natabo.
3: Yes, Radyo Man na Jovel, no? Guayado...
1: Suspect biktima siya, no?
3: Suspect or biktima. Kay ito may ala isang polis nga nagabantay dito, no? Sa isa ka-hospital. No, Radyo Man na Jovel. Pero yung tatlo to, na nagpalupok nga polis...
1: Relieve na?
3: Gin-relieve na, no? Iniging confirmar ni ICPO Director Wilbert Parilla, Radyo Man na Jovel. So, ito ka nga dito, buwas kon na matigayon ining makuha na ito ng ining mga latest na update sa bahing sang Iloilo City Police Office, no? Samtang sa piyakabahin na dakpa, no? Kung ang ining driver dala, no? Na nakatanagyo isang ligad na adlaw matapos kasi bimbilin niya ang ining truck, no? Ang ginamaniyo sini sa may barangay Dawis Sentro Traga. Ang ining truck na may karga balas matapos din na padulugan siyang Pedro kung Provincial Environment and Natural Resources Office. Why siya na pundo, no? Kahit ani, inspeksyonon lang iya siya kinakaragad na balas. Pero sa bailong magpundo, nagpalagyo ang driver. Pero nanaog pa siya, no? Kagindili ng truck. Radyo ng Jovel. So, subong, padayon.
1: Sinong taiya sa truck?
3: Hindi na pag-mensyonar niya, no? Police Major Beverly Catalonia. Pero ang taliya sa truck nagpalapit sa kakaina sa police station, no? Agod na i-asikasukin.
1: May quarry operations yung maning taliya sa truck?
3: Yes, namin ara ini Regiment General. Pero tila ini, ano, may permit, no? Ang ining karga nila na mga, karga ng dalas Regiment Joel. Ganit si police major Beverly Catalonia or Catalina, no?
1: Catalonia.
3: Ang hepe sa Catalonia, ang hepe sa Saraga Municipal Police Station.
4: Wala siya na dakot. Anyway, kay ang ano wala man ano kay violation niya ipa quarry man to. So possibly kung nag-surrender siya tani or why siya na nagyo, so penalty man lang to tani. So asubong ano ginaan naman namin, gina-coordinate naman namin sa PENRO o sa task force, diba na? Kung ano ilang, disposition, kay anyway, naka-record mo na, dire. Ang, naisip lang nila dito sa province, sa provincial office, ang ilang,
5: ang kaso sa
4: Maypen. Kaso.
5: So, wala pa sa mga dakpan, ma'am? Wala pa?
4: Wala. Wala kami identity sa driver.
5: Why? Oo. Kay bisan kung ngalan niya ito, why? Gitno?
4: Wala, sir. Oo, kay wala. Ito siya na nalagyo. Grandabi ito yan pala. Nalagyan.
5: Oo, oh, ma'am, ang truck, ma'am?
4: Ari din sa box. Ari din custody naman ang truck kay. Oo,
5: oh, kung sino taliya?
4: Oo, wala. Kami, wala naman nakuha ang full name niya, sir. Pero iya, sang RJL ang nakabutang sa truck, sir.
5: RDL tracking? Is something naman,
4: ha? Oo, oh, yes, sir. Oo, oh, may ngalan. RJL.
5: Ate, anong status siya, ma'am? Impound siya?
4: Ano lang siya, sir? Actually, kay sang kahapon, ara lang na siya sa gitbayaan, sa driver, sa higilid, sa highway.
5: Saan ko na yung
4: barangay? Barangay Dawis Centro.
5: Ah, okay. So, for the meantime, diraan sa inyo, police station?
3: Police sa Major Beverly.
1: RGL, ma'am? RGL Tracking?
3: RGL, no? Tracking.
1: Okay. May kilala ka nga RGL?
3: The 3rd District.
1: 4th District?
3: 4th District, do. Ba't na kan, hindi ko nasalat, 3rd or 4th?
1: 4th?
3: No?
1: 4th na?
3: 4th, 4th, no? Maningalan, isang shooting truck, kadyo man na...
1: Masama, ano mo na siya, malabaya mo na magkado kas pase, ah.
3: Diba? Oh, correct. ang payag ni Catalonia. Pero
1: malaya pati nga na wala ma-identify ang driver kaya na istorya nila gani ang tag-iyas ang tracking.
3: Ano na?
1: Na wala ko na ma-identify ang driver. Kaya istorya agad nila ang tag-iya ng truck.
3: Ganun ka, team. Malaman naman yung police.
1: Bisan wala pa tani. Bisan wala pa tani. Bambal lang ha. Na-identify na natin ang driver. Kaya istorya na natin ang tag-iya. Pero hindi natin ma-release ang ngalan. Pero bambal siya nga wala agad ma-identify ang driver na nung aswila nung na.
3: Pasapayan ha. Nga tanabat na. Ano naman na, Joel. Kaya ang truck na nagargabalas, no, at patugyapon sa Saraga Municipal Police Station para sa 248 pound, no, ang ining truck na nakuha iyasang polis matapos na nagpalagyo ang ining driver, Radyo Band na Joel. Samtang, sa katapusan ng tundring balita, ang gimpatigayon kaina, no, sang aga, no, ang ining renewal, no, sang early day of Patima, no? Inikadungan sang ika-59 katuig ng early day of Patima, kagin patigayon ng ining annual renewal of consecration to the Immaculate Heart of Mary, no? Sa barangay San Enrique, San Lorenzo, Guimaras. Nagupisa ang ining religious activity, pinagi sa isa kasantos na misa sa St. Joseph Parish, sa nasanggitnan ng barangay. Ang gipatigayon ng ining gipatigayon man sa mga farm ang renewal of Fatima antes ini ginsulod siya nga monumento ng ginapanagian sang pamilya Losanyes, no. Ang mga isang lady of Fatima ang nagaisanon lamang ini sa Pilipinas nga gindala sa mga madre sa probinsya sang Guimaras gikan sa pungsod Portugal, no. Kag sunod ri kay national coordinator for grupo di da Imkolata na si Henry Usher na nagatag sa or nagahatag sang milagro ang kabunga imahi Radyo Man na Joel kag nga isa sadto na nag-ayo sa balatian ng cancer ang si Luwin Losanyes ang owner mismo sang Fatima Farms sa resort dira sa may probinsya sang Guimaras. Yari si Mr. Usher sa nga pong sininga mga interview.
6: The owner of Fatima Farms, when God allowed it, allowed him to buy the property, he was Muslim, no? But then, after buying it, he called up his brother, si Louis, and Louis started, okay, since you bought the property, I'll come and take a look. Pumunta siya rito, and he saw the image of Our Lady of Fatima inside the monumento. Andiyan na. Kasi, di ba, hindi, they cannot, the sisters cannot bring it home.
7: So dati, school ito. Bininta na nila.
6: Kasi nung umalis ang mga madre, yung may-ari ng lupa, okay, decided, he's going to sell it na. And then, Señor Luel came and bought the property. And after buying the property, he told his brother to buy, to come and take a look. And when he came to take a look, he was looking at the statue. Kasi kinikwento sa akin. He was looking at the statue and something, he felt something from his head. It went down through the face, the head, through the neck, through the body. Tinanong ko, what happened? Nahilo ako. His cancer never came back.
7: So nawala na yung cancer?
6: Nawala hanggang ngayon. And then yung pinsan niya, si Norma, and then so many miracles happening here in Fatima Farms. And people who come here, they tell me, every time I come here, I can feel something very holy. So I would say, this is Fatima Farms, a very holy place, and for people who want to seek the heart of Mary.
3: Radyo Man na Joel, si Mr. Usher, no? Ang ginpa ang yasining atag pahayag. So, napamatudan rin na naghahatagid sang milagro ang ining imahe ni Our Lady of Fatima na yara subong sa mga Fatima Farms resort na sa may San Lorenzo, Guimaras. Kag isa ini ka tourist
1: station man ang mga ilanggo. Dako ang lugar? Malapad?
3: Napad-lapad. Napad-lapad. Actually, kada tuigan ini nga ginahiwat ang ining activity, no? So, 2024, hindi ako magsala, 2024, no? Nagkagdaman ako dito, to cover sa sining activity, no? Sa pamilya Losanes, Radyo Man Joel, no? Kasi...
1: Damo ko rin nila upod, si no? Ha? Damo ko upod, no?
3: Damo na, damo. Naga upod. Labi natin mag-prosesyon na, Radyo Man Joel. Damo na ba nagkakanto, no? Kasi Joel Losanes, ano yun, naka-discovery din na may binagro ang inyong inahe, no? Ano ko ang iba niya dito hindi na niya magkati pero ito ang pag-Mr. Luzon Miso ito ang ipamatundahan sila nga nung may nila krogi namin ang ginahatang ang ginahatang imahe ni Our Lady of Fatima Radyuman Joe no? Si Luel Luzon yes alam mo niyang tabiya no? Isang chicken sari-sari no? At isa may sumat sa bilito o siya na no? Mabuhat, no? Mabuhat ni tao. Ang magalutod na Lusamis, tatlo na sila, puro laki.
1: Blessed kid sila gali, no?
3: Ha?
1: Blessed kid sila, Radyaman Flo.
3: Oo, blessed kid, no? Malang ati, galian man, ang ating magalutod na Lusamis, Radyaman na Joel. Ang manapagalan natin ng balita, subong na gabi, pagbalagan sa programa. Yes, Doc. Ang ining abahin, ginagulong sinyo sa kalawan, sa nans, Super Plus Capsule. Mayaran din sa Mangustin, Guyabano, Balungbay, para sa mas mabaskog na resistensya at dugang na enerhiya, kagwas mapagsik na lawas at malablaw. Nan sa Super Plus Capsule, natural na protection sa lawas, mungkaranan sa antioxidants, bulid kontra sa kapoy, kagpalangluya sa lawas. Proteksyonan ng lawas, natural na pamagi, pili ang Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement. Kagsulungan ng supplement oil, may sa arthritis, may yuma, varicose, wala mo ito, palaman oil, palakit sa palawasan, na ito tinaparalisar ng mga kaugatan. Pwede mo itong hapla sa mga naga-ubo, palakit sa liog, maundang yung mabalikan sa mga nagadubo nga pinas, iyan ipatagunan, tontaton, bubo ilang, sa non-supplement oil. Produkto ni Tita Aileen sa ngayon siya para mga corporation, kag-available na sa mga butika, sa pinong isma sa Tanay, kag-probinsya sa Guimaras, no? Kada Tatoy's Menu Panin Seafoods, may branches sa Iloilo International Airport sa Kalatuan, ATFX sa Rafael sa Distrito sa Mandriyaw, ang ilang sinong lane sa Santo Niño Sur, Arevalo. Only managed by Nay Consio Consing Espinosa, Kaditay Honorato, Tatoy Espinosa, Tatoy's Menu Pan and Seafoods. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Flow, Consumo Nagarete. Tapak, RMN.
2: Tatak RMN.
1: Maraming salamat Radyo Man na Flo Consumo Navarrete sa ginadulong dring report sa ato sige pagpangalit ka pamatil ako sa interview ni Radyo Man Flo Consumo Navarrete medyo nagkapalanindog man ako sige balahibo no? Adugay naman nga tiyon wala tatakatabok sa isla sang Guimaras siguro mangin isa ni sa aton man pagabisitahan once nga makatabok kita no? Makabakasyon kita sa isla sang Guimaras no? Amunay ang mga pagtuo bala no sa atong sining kauturan we can never really question no sa belief sa atong sining mga kauturan and we can never question no sang faith no sa atong iyang mga kauturan no sa sining mga bagay kag ti madamo naman sa mga proven no nga mga stories of miracle no mga milagro nga ginapakita. That is why ang devotion no sa ato si makuturan hindi mo ginaya madula no ang mga may mga madalom no nga devotion sa ila siniya nga pagtuo. Sabi sa piyaka bahay sa siling aton kay ina no si Napulcom Commissioner Kalinisa no ari diri no nagambal nga ti ari si Gico sa Iloilo and stand corrected kita no ang ginorder niya gali is ang National Police Commission Region 6 no nga mag-conduct sang investigation no ang investigation ini sa conduct ni no sang police kung paano nila gin-execute ang ila sining rules of engagement no sa sining natabo ang insidente dira sa may distance na lapas involving no sa isa ka doktor no so siling tagani nga daw kadamo sa kaka-interest no ti malawas nga permanente nga pamilya makita mo abi no sa video kung paano siya gintiro sa mga polis, no? Na daw, ano, daw may excessive force to na exert, no? Kung tanaw ni mo, no? Pero tiyempo man ko, sini nagpalupok man bala ining o kung nakalothang man bala ining biktima ang suspesado as of now or na ano ang sitwasyon, no? Kung di karoon anong status niya, suspect, biktima, anong status niya, no? Naman di karoon ang hulap na ito ang mga updates ni Buas Ngadlaw sa pag-follow up sa ato si mga patrol reporters. Ang alkalde sa siyudad sa Iloilo nagpagawa naman sa statement nga ginhambal niya nga ti related gin man sa iya, no? Una nga nagpagawa sa statement na siya spokesperson nga si Miss Joy Fantilaga Gurzali gisunda ini sa statement nga ginpagawa man sa ato si alkalde si Mayor Raisa Trenas, no? Hambal niya ti related sa iya family, no, ang ining biktima. Ang biktima kung involved sing insidente for whatever relationship kung sa father side sa mother side ti mabalantay na, no, as we progress sa atong siningin hipahimuon man nga investigative reporting sa sining issue, no. Pero tiyan mo na yung bagay naton, no, dapat ikon police kita, no, although nga tipa uwit sa karmas, no, and always ang ato singin na butas pa rin sa sabrami is defense hanta ato nga kabuhi, no. Pero tiyan makita man, no, nga daw wala man gani isang pagbalos, no, ang suspect, I mean, sa kaysa salakyan, pero amo itong natabo, no. Pero tinakita tayo isa lang kaang gulo, no. Tingin mo balantay na kung makapagawa man sang statement ang biktima o kung isinga familia regarding sa sininga issue o kung sa sininga controversy. Samtang sa piyak na bahin, no, sa likid ng simana, nagsapol na, no, ang City Government of Iloilo, ang ato sininga crisis management council, no, ginisturyahan na ang mga preparation, no, para sa kina tanaw nga pagnuntad sa Super El Nino. Nga na sila nga Super El Nino because perti ang init pero possibly may mga matabo man yung mapag-ulan sa ibang lugar. Longer nga init, shorter ang ulan, pero basog ang ulan, kag perti naman ka init. No? So amo na ang gina expect naton kag gina tanaw naton nga matabo, no. Sugod na ini subong Oktubre, no? But mag-peak ini siya by March next year onwards, no, 2027. Otidrin naton ni mabatsigan ang perti naman nga kainit. So ang City Government of Iloilo nagaplano nga ibalik nila ang mga cooling hubs, no. And aside from the three cooling hubs nga una na gin-structured gin-establish as a structure sa City Government of Iloilo, may mga cooling hubs man nga himuon nga hindi siya structured, no? So possibly mga canopy lang siya, no, nga mapasilungan lang sa ato si makauturan. Kag may ara man sang himuon nga coordination ang City Government of Iloilo sa ato si mga businessmen, mga negosyante diri sa downtown area, kag even mga negosyante along sa thoroughfares, no, sa siyudad sa Iloilo, na mag-provide sila sang shelter, no, mag-provide sila sang cooling hub, no, para man sa mga pumuluyo nga nagalabay sa ila purposely, no, para makabulig man sila. Plus ang pag establish, no, sang mga hydration unit, no, hydration centers, no, or hydration hub, no, sa pilaman kabahin sa siyudad sang Iloilo, no, pag-provide sang water stations, no, ang City Government of Iloilo para sa hydration, no, sang ato si makuturan. Grabe abi ang impact sang kainis ng panahon, no. Ini hindi lang nila impact bangod ni makabatyag sang init, but because sang init nagadasig ba ng ato sing dehydration, no. Ti amo na gakinanglan kita sang tubig for hydration, shed or structure para sa cooling, no, sa ato sing ilawas. Ti ang kinaisuryahan rin, hindi lang ni problema sa kakulang sa tubig, hindi lang ni problema sa kainit sa panahon, kundi ang impact niya pa sinisa, kakulang sa supply sa kuryente, kag ang pagmahal naman sa gatong ng gitanaw naton. Nga mangin, dako man nga impact niya. So, kadamo sa dalon nga problema actually sa sining Super El Nino na rin sa aton sa pungsod Pilipinas, no. Ti imagine kita di si Iloilo for for several months nagulan-ulan pa kita. Pero kabaloka mo nga, iban dito sa areas ng 1st District and parts ng Negros Occidental, wala niya sang ulan, no? Gasuffer na ito sila ya sang tuman niya kainit. Tidri sa aton, gani sa parts ng Iloilo, sa 2nd, 3rd, no? Parts ng 4th, no? Gaulan-ulan pa yan, no? May mga pagbaha pa gani. Tidri kayo sa ito sa Iloilo, gani, grabing baha kahapon, no? Sa pagtupas ng ulan. So, Butambalon, no? Amugin na ya ka erratic, no? Amugin na ya ka problematic ang ato sing weather condition. Nagka-problema na kita. Extreme ang ulan, extreme ang init. So, munang dapat naton nga preparahan gid sa ato si makuturan. No, halong gini sa ato si nga mga kabataan, no? Mga 5 years old and below, no? And ato si nga mga senior citizens, no? Nga may mga comorbidities, nga mo gini ang madali matapikan sang balatian, heat stroke, etc. No? So, muna, dinidaan sa siyon sa Iloilo, ginakulang na isang tubig. So, muna ang isa naman sa kitanaw natin ang pagtuhaw sa mga waterborne diseases, no? Or water-related diseases. Kaya matiiba, sini masalig na lang sang tubig halin sa ato sa mga tasok. Ti, balan mo kung mainit, no? Grabe, extraction mo dara ang possible contamination sa tubig, no? Sa ato sa mga tasok, inaman ang delikado. Given nga, maging pagwala ng studies, nga grabe gid, no? Ang contamination, o grabe gid, no? Ang extraction sa tubig disyo sa ilo sa aton sining underground. So, amoy na ang pila sa mga bagay nga ginapreparahan man sa syudad sa Iloilo. Kung di kita man mismo nga mga pumuluyo, let us not be too dependent sa aton sining gobyerno in terms of preparation sa sining El Nino. Oh, dapat may mga water tanks na kamuda nga makasave kamo sa tubig, especially iti mga pagtupa-tupas ang ulan subong, dapat masalod nyo pa ng tubig kag masave naton, no? Baglod nga dako niya bagay ang mabulig sang ulan, bisan sa mga pagpulo pang hugas mo lang, puro pagpanglaba mo, and even sa mga pag-flush mo lang sa imong CR dira, no? Panghugas sa salakyan or pagbunyag mo sa imong singtanom kung wala na gid, no? Tiyan mo na nga dapat, ang tag sa kapuluyan, dapat may aragi kita sang preparasyon, no? Para sa mitigation sa mga impact sa sining ginapaabot na ton nga Super El Nino. One at siyempo, dali sa ato sa pagpakalagad. Magkakilay naman kita sa masagang domingo sa pagpakalagad sa programa Yes Doc. Salamat gid sa mga nag-upo dali sa ato sa palatuntunan. And of course, kay Doc Bambi Tupas. Ako si Radyo Man, Joel Franco.
2: Tatak RMN.
8: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.

0: and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
1: Bantayi ang December Avenue, The Ones, kag iban pang mga banda sa October 24 sa Pasig City Esplanade.
2: Maayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upod natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
3: Pirmi nagkalabu ang akong panulok. Do pareho bala nga pirmi ako nagatan-aw sa adlaw? Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nag-abot pagani sa 320.
2: Kag ano bala ang solusyon nga imo napakibang?
3: May isa ako kaabyan na nag-suggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko. Kag indi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimo ko. Subong, wala na ang pagkalabu sa akong panulok. Kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
4: Tilawi man ang bagong nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: iBerry for a clear and healthy eyesight.

Ini nga time check, builog na ginadulong sa aton sang Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na? May bulong ka pa? Yari na ang saboroso, manamit, mahamot, kag masustansya nga kape. Santon Plus Coffee Mix. May soya, xanthones, kag balunggay. Amo ini kasama ang caffeine-free coffee, gani hindi magsulab ang imo nga sulok-sulok. Imna ini halin aga, asta magabi, okay lang. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na? May bulong ka pa. Mabakal sa mga sukin yung botika, produkto de kalidad ni Dr. Remelito Uy, kagsang Yes to Health Wellness Center.

ang inyong porsyon dunong sa inyo sang kalwan sang new and improved NANS Super Plus. Mas gin pa epektibo kag mas gin pa baskog. Gintingo ba mangustin, guyabano, malunggay para sa mabaskog nga resistensya. Duga nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. NANS Herbal Capsule Super Plus. Natural nga proteksyon sa lawas. Manggaranon sa antioxidants. Bulig kontra sa kapoy kag pagpangluya sang lawas. Available na sa mga butika, sibilog na isa sa Panay kag probinsya sang Gimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pilia, NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto de kalidad ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.

Supplement ba na epektibo ang hinahanap mo sa diabetes, hypertension, maduming dugo na nagdudulot ng iba't ibang sahe ng sakit? Yari na ang solusyon. Santon plus Gold, ang may pinakamataas na super antioxidant sa tanan ng herbal capsule. Ang Santon plus Gold, mas pinabisa, mas pinahusay, at mas pinagaling dahil ito ay extracted mula sa ampalaya, mangustin, malunggay, garlic at spirulina. Kaya bili na sa suking botika, Santon plus Gold, SRP 1450. Bili na. Santon plus Gold, FDA approved at produkto de kalidad ni Dr. Remilito Uy. Available man sa Yes to Health Wellness Center sa 125 Ayang Building, Yulo Street, Iloilo City.

May ginabatyag ka bala kasama? May ara ka mo bala sang masakit nga wala na bulong ukon mahatagan sang solusyon? Madamo na bala mga bulong na testingan pero wala kagyapon mag-ayo? Diri na kita sa eksperto kag napapatud-an nga alternative medicine. Magkadto na sa Yes to Health Wellness Center sa 125 Ayang Building, Yulo Street, Iloilo City. Yara dira ang mga Doctor of Alternative Medicine, mga eksperto sa pagbulong gamit ang natural nga bulong. Madamo na ang pamatuod nga sila ang nag-ayo kag para hindi na maggastos ang dako, malikawan yung side effects ang synthetic kabulong kag sigurado nga mabuligan ang imo nga ginabatyag. Kadtoi ang Yes to Health Wellness Center, ang alternatibo nga clinic para sa natural nga pagbulong. Mabakalman sa Yes to Health ang mga epektibo nga produkto kangaisang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C kag Santon Plus Coffee Mix, produkto de kalidad ni Dr. Remelito Uy, Yes to Health Wellness Center with contact number 0930-218-5221 o kung landline 329-3396.

0: Mga kasama, gusto mo ba lang magbakal sa mga produkto ni Dr. Ramil Uy kasubong sa DTX 500, Clinica D3 Bio, Pure C kag madamo pang iban? Magbisita lang ha sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Yara sila sa may E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro at ubang lang sang St. Robert's International Academy. Sa mga pasinhon, yara ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa siyudad Sampasi. Sarang na mabakal ang iya mga produkto kasubo sang DTX 500, D3 Bio, Pure C kag ang DTX Coffee Mix kag madamo pagin ka iban. Ano pang ginhulat nyo mga kasama? Magkanto na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center located sa Salvation Street Corner, Panis Street sa siyudad Sampasi.
1: Do you trust me?

Ini nga bahin ginadulong saton sang Super Fiber. May problema ka ba sa imo nga pagpamuhin? I-Super Fiber mo na yan. Ini ang solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin. Agod, hindi magtinira manghiko sa aton nga kolon nga isa sa mga rason sang pagpalubo sang aton nga immune system kag pagkatuga sang balatian sa aton lawas. Tinlui ang inyong nga kolon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag another quality product ng Life Extension Philippines kag ni Sir Jonathan Granada.

Ini nga bahin, builog nga ginadulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended and most prescribed vitamin D3 brand. And the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Pataas lang ang vitamin D3 level sa aton dugo para makabato kita sa anuman nga klase sa balatian. Ilabi na gid sa makamamatay nga kanser, ha? Mag-inom at least 2 ka soft gel o 2,000 IU sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ito ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang pinakasikat nga vitamin hormone base sa survey sang PubMed.gov. Ang Life Extension Vitamin D3 aprobado sang FDA USA kag Philippine FDA. Ang numero uno, Super Vitamin kag Miracle Vitamin Life Extension Vitamin D3. Mabakalman sa tanan-tanan nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy malapit sa inyong lugar. Magbisita kag mag-avail sang libre nga medical consultation kaupod ang mga eksperto kag lisensyado kag mga medical doctors. Bisitahe ang ilang mga clinic sa lower ground floor ng Robinson's Mall, J. De Leon Street, Iloilo City, Tagbakharo, Barangay Poblacion Zone 1 Estancia, Simeon Aguilar Street sa Siyudad Sampasi, SM City, Iloilo, lower ground floor, Bangga Dama, Santa Barbara, kag sa JC Zulueta Uton, atubang lang sa Iglesia ni Cris. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Produkto sang Life Extension Foundation kag ni Sir Jonathan Granada.

0: Maayad-ayad nga aga, good morning, mayong aga sa ito nga mga suki, nga pagpanamati sa ito nga programa, kadalagaan sa agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Good morning sa aton Regional Executive Director, Director Dines Arpia, kag duha naton ka maambong kag mapisad, na Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho, ang Director Maria Teresa Solis. Maayad-ayad man nga aga sa mga partners naton sa local government units, aton nga mga agricultural extension workers, local farmer technicians, kag farmer leaders nga nag-upload sa aton nga programa. Sa gihapon, ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ugatis ang mangin kaupod ninyo sa sulod sang 30 minutos. Panginbulahan gid sa tanan naton nga mga farmers kag farmer leaders na dira sa banwa sang Tigbawan, Iloilo, sa mga local farmer technicians naton kay SB Boyet Saison, no? Good morning gid sa imo SB Boyet, kag sa aton OIC Municipal Agriculturist, no, sa kay Sir Marlon Cabanero. Salamat sa inyong pag-involve sa Department of Agriculture Western Visayas sa culminating sa inyo Farmers and Fisher Folk Week celebration nagligad nga simana. Katahom gali, kagmadamo gali, sing maayong magkanta sang original Filipino music, no, dira sa mga mangunguma naton sa banwasang Tigbawan, Iloilo. Nagadayaw kita, kagnalingaw kita sa tanan nga mga ambahanon nga ginpaambit sang aton nga mga farmer leaders halin sa napulo tanan ka mga clusters, no. Kani we hope nga ang ikaapat nga celebration sang inyong Farmers and Fisher Folk Week celebration dira sa banwasang Tigbawan, Iloilo ang nangin madinuagon gid, kag as we have said, isa gid ini ka kahigayunan nga magpaambitanay sang mga ideya kag mga best practices ang aton nga mga mangunguma para nga ululupod naton nga atubangon ang madapko nga paghangkat sa pagpanguma ang strong El Nino sa sining quarter hasta sa masulod nga quarter sang tuig 2027. Panginbulahan gid sa mga farmers naton dala sa banwasang Tigbawan, Iloilo. Salamat Sir Marlon Cabanero sa imo nga invitasyon sa aton nga na opisina. Kag we hope nga ang mga agricultural IEC materials sa gindala naton ang makahatag matuod ng informasyon sa aton nga mga farmers. Padayon lang sa pag-follow sa aton Facebook page, Department of Agriculture Western Visayas. Una naton tagaan sang igtalupangod subong nga aga, ginalantaw sang State of Euro naton nga posible nga mangin kaangay sang natabo sang tuig 1997 tubtob 1998 ang epekto sang El Nino phenomenon nga ginapaabot nga magaigo diri sa aton pungsod Pilipinas sa sininga tuig 2026 hasta 2027. Sa aton pagpakigangot kay Dr. Nathaniel Servando, Administrator sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration, o kon pag-asa, iya ginpahayag nga sang among tinuig mabaskog kag malawig ang epekto sang among phenomenon. Sang amuman nga tion nagresulta ang El Nino sang tuman nga kakulang sang ulan sa nagkalain-lain nga mga rehiyon sa bilog nga kalibutan. Kag diri sa aton pungsod Pilipinas, nagdubo sang katunga ang kadamuon sang ulan kag halos 8% sang pagbuhin sa produksyon sa sektor sang agrikultura. Nakaapekto ini sa 74,000 ka hektarya sang kaumahan sang 18 tanan ka mga probinsya samtang nagbubuman sang masobra 14% ang kalapalon sang mga gintamnan sang nagapanguna nga mga pananom sang tuig 1997. Nagdubo man sang 24% ang produksyon sang palay kag 12% naman ang produksyon sang mais. No, gani sa sining tuig 2026 ang aton nga departamento, Department of Agriculture Western Visayas, nagtutok gid sa aton nga mga cluster areas, no, mga identified clusters naton sa rice, sa corn, sa high value crops, no, subuman sa livestock and poultry, no, kag nakita sang aton nga opisina nga dako gid ang diferensya sang patubas sa mga gintutukan nga clusters kag nag-follow sa mga rekomendado nga mga teknolohiya parehas sang maayo nga pagland prep, pag-prepare sang aton nga duta, paggamit sang dekalidad nga binhi, subong man ang pagsunod sang aton nga rekomenda nga abono base sa resulta sang aton nga soil analysis, kadungan sang aton pag-aplikal man sang foliar fertilizers sa aton nga mga cluster areas, no, kag pag-manage sang aton nga pest and diseases, subong man ang mga hilamon nga mahimo makapanubo sang patubas, kag nakita sang aton nga management dili sa Department of Agriculture Western Visayas nga badamo sa mga clusters, no, mostly sang aton nga mga clusters nakapatubas sang 5 katunilada, no, tub-tub 11 katunilada ang ginpatubas sa first cropping, no, upon sa wheat cropping season naton. Ini isa lamang sa pagpasiguro sang aton ahensya nga mayala kita bastante nga gintago nga supply sang palay o kon bugas sa aton tagsa-tagsa ka bodega diri sa rehiyon Western Visayas. That's why yala kita sa 136% nga sufficient sa palay diri sa aton rehiyon Western Visayas. Pagpangaman na ini, pagpanghanda na ini sa aton nga consumption sa masunod nga mga quarters nga ginalauman naton madamo sa mga rice farmers naton, especially na gid sa mga rain fed areas ang makompromise ang pagtanom sang palay tungod sa kakulang sang tubig, no, kag sining dry season cropping naton padayon nga ginapahanom-dom sang aton nga departamento, Department of Agriculture Western Visayas, nga siguraduhon gid ang supply sang tubig sa aton talamnan. Kung mayala kita tasok, mayala kita small water impounding project o kung masweep nga pagpidi pagkakuhaan sang tubig, mayala kita sapa o kung suba nga malapit sa aton uma nga pidi pasuyupan sang aton nga mga pump and engine sets, ginapangabay naton, no, nga magtanom kita sang palay apang sa mga rain-fed areas gid nga compromise kag hindi sigurado nga makasustain ang aton nga supply sang tubig sa duration sang productivity o kon vegetal stage, no, sang aton nga palay, hindi naton pag-irisgo ang pagtanom sang palay, no. Padayon naton nga ginapahanom-dom, no, aton mahimo magtanom kita sa mga high value crops, no, o kon iban nga mga pananom nga gamay lamang ang requirement sa irrigation o kon sa patubig, parehas sang mani, munggo, sandia, mga ulutanon, no, o kon mais nga makabato sa madugay nga tag-init sa sining mga tinion. Magpakigangot lamang, no, sa aton tagsa-tagsa ka mga agricultural extension workers, mga local farmer technicians naton, na yala sa inyo tagsa-tagsa ka lokalidad, no, sa detalye sang aton nga mga pagpanghanda sa El Nino phenomenon, no, sa sining tuig. Dugang naton nga katagaan sang Igtalupangod subong nga aga, nag-convene na sa nagligat nga semana ang Task Force El Nino bilang kabahin sa pagpanghanda sang Iloilo Provincial Government sa mangin epekto sang El Nino phenomenon dire sa probinsya sang Iloilo. Ini ang kasunod sang pahayag sang State Weather Bureau nga mag-aapekto ang strong El Nino sa pungsod kag posible magkalawig tuptob sa masunod nga tuig. Sa aton pagpakigangot sa kay retired Police Colonel Cornelio Salinas kag hepe sang Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, iya gin pahayag nga natuhay-tuhay nga sektor ang napaidalom sa sining task force. Ini nagalakip sang para sa water security, health security, food security, energy kag public safety. Ginpatpatman ni Salinas nga sa idalom sang health security sector, kinahanglan nga may health advisories nga mapagwa ang concerned agencies agud nga malikawan ang mga balitian nga dala sang masyado kainit nga tiempo. Dalaman diri ang mangin preparasyon, mga medical intervention kag kun may heat related illnesses, mga pahanumdom kun saan OPD kag indi magwa kag iban pa. Sa food security naman, sumo sa kay Salinas na paidalom ang mga pahanumdom sa mga mungunguma kung ano ang pwede matanom kag kun wala nagid sang ulan. Diri man nalakip ang mangin protection kag mahimo mahatag nga pagkaon sa mga kasapatan nga maapektuhan man sang phenomenon. Magluwas diri, importante man ang water supply. Kung sa din nalakip ang mga tikang kung paano makakinot sang tubig, ang inventory sa mga bubon kag ang pagpasigurado nga may kulohaan sang tubig nga para sa mga tao kag para sa pananom o kon agrikultura. Sa energy sector naman, dire ginistoryahan ang mga preparasyon kung may mga power interruption, ilabi na bangod sang ginalantaw nga pagsaka sang demand sa kuryente. Sa public safety naman, bangod sa posible nga problema sa pagkaon kag tubig, gina-anticipate ang mga pag-ilinaway gani nga handaan man ang mga ginamo sa aton komunidad kag sa palibot. Siling si Salinas nga i-convince ang aton gobernador ang tanan nga sektor para nga mapatpat gid sa mga ahensya ang ilang mga preparasyon sa pag-atubang sang sining El Nino phenomenon. Una na nga ginpahayag sang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o kon pag-asa nga ma-experyensyahan sang halos bugos nga pungsod ang dry condition, dry spell kag drought sa pagsunod sa November kag December sa sininga tuig 2026. No, good morning. Maayad-ayad gid nga aga kay Sir Lito Bakad, no, kag Ma'am Ginny Bakad, subuman kay Sir Boyet Lacson, kag Ma'am Cecil Lacson, kay Kapitan naton Noel Sindin, no, dira sa Bulay Uton, Iloilo. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura. Sir Idol Ray Hinini, Sir Mando Imano, kay Sir Kinard Mondragon, dala sa San Joaquin, no, kay Mayor Lasalo, no, dala sa San Joaquin. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura sa Kabisayan nakatundan. Dugang naton nga tagaan sang Iktalopangod subong nga aga, ginpabaskog sang Department of Agriculture ang mga tikang agud mapahaganhagan ang epekto sang Super El Nino paagi sa paggamit sang moderno nga teknolohiya kag climate resilient farming. Sa tumaasang kakulangan sang ulan kag tubig, ginpahayag ni at Day 6 Regional Executive Director Dennis Arpia nga nagumpisa na ang preparasyon sang ginanunsyo sang pag-asa ang mabaskog nga El Nino. So, sa kay Director Arpia, ginatutukan sang ahensya ang produksyon sang humay sa mga lugar nga may bastante nga supply sang tubig kag nagpatukod sang mga model farms. Sa mga lugar nga kulang sa tubig, dinapanugyan ang mga mangunguma nga magtanom sang alternatibo nga mga pananom kaangay sang mais, agud mapadayon ang ila pala nga buhian. Magluwas sa crop diversification, nagpatigayon man ang DA sang cloud seeding operations kag padayon nga ginatunan kung kinahanglan pa sang dugang nga operasyon. Pahayag ni Arpia nga sa long term ginapalapad ang moderno nga irrigasyon, ilabi na ang solar-powered irrigation systems kag mga dalagko nga proyekto kaangay sa Halao River Multipurpose Project sa Western Visayas. Ginpabutyag man sang opisyal nga ang tag-init isa ka pabalik-balik nga sitwasyon bisan ano pa ang panahon. Gani, nagapanawagan gid ang atong departamento sa aton nga mga local government units o kon LGUs, mga katuwang naton sa media industry kag mga agricultural stakeholders nga magbinuligay agud mapadasig ang paggamit sang bagong teknolohiya, agud mangin mas resilient kag mas competitive ang mga mangungumang Pilipino o kon mangungumang Ilonggo diri sa Western Visayas. Good morning. Maayad-ayad nga aga kay Sir Tito Kagape, subong man sa kay Kagawad Carlet Clavel, kay Sir Rick Salinas, no? O kon kay Rick Celia. Good morning. Salamat sa pagupod sa aton programa Kadalagahan sang Agrikultura. Good morning man kay Jay Aranda kag Sir Rodel Ravina sang Uton Iloilo. Thank you sa pagupod sa aton nga programa Kadalagahan sang Agrikultura sa Kabisayan nakatundan. Sa dugang naton nga balita subong aga, nag-declare na sang state of calamity ang banwa sang Duenas Iloilo bangod sa epekto sang prolonged dry spell o kon tag-ilinit nga nakaapekto sa mga pananom kag palangaboyan sang mga mangunguma. Sa pagpakigangot naton kay Acting Iloilo Provincial Agriculture Office Head Jerome Magbanwa, kinpahayag sini nga ang Duenas ang pinakauna nga banwa sa probinsya sang Iloilo nga nag-declare sang state of calamity bangod sa among sitwasyon. Ginhimo sang LGU ang deklarasyon sa katapusan nga semana sang Setyembre matapos ang limitado nga pag-ulan sa banwa sa sulod sang 3 ka bulan. Bangod sini, hindi na bastante ang supply sang tubig para sa irrigasyon, rason nga nag-umpisa na nga malaya ang mga pananom, lakip na ang palay, high value crops kay iban pa ng mga produkto sa agrikultura. Sa pinakaulihi kag initial nga datos sang Provincial Agriculture Office, masobra 100 ka hektarya sa mga pananom sa Duenas ang apektado. Magluwas sa Duenas, may masobra pa sa 5 ka banwa sa probinsya ang apektado sang prolonged dry spell. Oko, lakip ang Lambunaw kag Santa Barbara. Sa karon, yara na sa masobra 400 ka hektarya ang inisyal nga apektado nga agricultural areas sa bilog nga probinsya nga nagaapekto sa masobra 200 ka mga mangunguma. Para yun pa, ang assessment sa Provincial Agriculture Office sa kabugusan nga epekto sa malawig nga kakulang sang ulan nga ginakabig nga dala sa naglala nga epekto sang El Nino. Sa karon, ginapatigayon man ang El Nino Task Force Cluster Meeting, agud talakayon ang sitwasyon sa probinsya kag maplastar ang mga tikang nga dapat himuon sang mga natunggan nga ahensya. Bantayan ang aton nga mga update sa masunod naton nga pagpangalagad bahin sa El Nino nga ginaatubang subong sang aton tagsa-tagsa ka mga mangunguma diri sa probinsya sang Iloilo kag sa bugos nga Western Visayas. Sa sini nga tinion aton nga pamatian ang aton nga radio plug bahin sa RSSI o kon red stripe soft scale insect. Yari ang aton nga radio plug.
1: isa ka importante kag seryoso nga pahibalo para sa mga nagatanom sa tubo. Ang RSSI o kung Red Strip Soft Scale Insect, isa ka nagalapta nga peligro sa atong mga katubuhan. Ining insekto makahalalit bangod kay ginasuyop sinyang duga sa atong mga tanom nga tubo. Ini ang nagapaluya sa tanom kag nagapanubugid sa atong kabugusan nga ani kag kalidad sang kalamay nga maproduce. Ang mga sintomas amo ang masunod. Una, ang pagkinang kag pagkapilit sa mga dahon bangod sa honeydew o kung duga nga ginaubos sang insekto. Ikaduha, ang pagwa sang itom nga amag o kung scuti mold sa ibabaw sang dahon. Ikatlo, ang pagdalag kag hinihinay nga pagkalaya sang mga dahon. Kag ikaapat, ang pagpuyanap sang gagmay kag oblong ng mga insekto nga may mapula-pula, tubtog, pulula, tsokolate nga kolor sa mga dahon kag puno sang tubo. Sa pagdumala o kung management sini, kinahanglan natong himuon ang mga masunod. Una, maayong sanitasyon sang kalamnan paagi sa paghinlo o pagkuha sang mga hilamon. Ikaduha, ang pagutod kagilayon na pagsunog o kung paglubong sa mga bahin sang tubo nga naapektuhan. Ikatatlo, likawan gid ang pagbalhin sa mga infected na patdan o kung seed canes padulong sa iban nga lugar para hindi na maglapta ang peste. Kag ikaapat, kung kinahanglan gid na mag-spray, gamita lamang ang mga rekomendado nga kemikal sa Department of Agriculture kag tumanon ang insakto nga pamaagi sang paggamit. Gani, ginapangabay ang tanan nga permi maglibot kag mag-usisa sang inyutag sa katalamnan. Kung nakakita ka mo sang sining mga sinyales, ipahibalo gilayon sa inyong Municipal Agriculture Office o kung sa Provincial Agriculture Office. Sa atong pagbinuligay kag nagakaigong aksyon, maprotektahan nato ng industriya sang tubo kag ang pangabuyan sang atong mga manguma. Pahanundom, halin sa opisina sang Provincial Agriculture kag Department of Agriculture, Western Visayas.
0: Yes, namuyad to ang aton nga radio plug bahin sa RSSI. Sa sining atinion, aton nga pamatian ng aton AgriBeat reporter halin sa Department of Agriculture, Western Visayas. Pamatian naton si Miss Alia Pauline Hipolito. Alia, sa imong report, subong nga aga.
2: Para sa nagapanguna nga balita sa Department of Agriculture, Western Visayas. Ginalantaw sa Department of Agriculture kag Dali Everyday Grocery ang partnership na maghatag sa mas direkta kag mas malapad na merkado para sa mga lokal na produkto sa mga manguma, lakip ang posibilidad sa contract growing. Iniyang gintawanahan ni Agriculture Secretary Francisco P. Chutloro Jr. kag Dali Board Director Ferdy Itasas. Sunod kay Secretary Chutloro, mahimo ka manging ready market sa lokal na farm products ang Dali kag makahatag sa mas stable na merkado, mas dako pa produksyon kag mas mataas na kita para sa mga manguma. Ginpahayag man ni Assistant Secretary Genevieve E. Villacaria Guevara na dako ang oportunidad para sa mga vegetable farmers ilabi na sa highland kag lowland areas bangod sa mas direkta na access sa Dali bilang merkado. Sa subong, may 1,403 kadali stores na nagaservisyo sa sobra 10 milyones na customers kada bulan. Target sininga mag-abot sa 1,600 stores antes matapos ang 2026, kagtugtog 16,000 stores pagsulod sa 2035. Nagapangita man ang Dali sang masaligan ng mga kooperatiba kag farmer groups na makasupply sang highland kag lowland vegetables. Ginakonsiderar man sini ang mga warehouse malapit sa Benguet kag Pangasinan agod mas mapaayo ang pag-consolidate kag pagpadala sa mga produkto sa Metro Manila. Ginmando naman ang Secretary Chu Laurel ang DA na buligan ginayon ang Dali sa pag-connect sa masaligan ng mga kooperatiba. Kabahin man sa binhigsputan ang mga DA Food Hubs, lakit ang inaplano ng 46-hectare Clark Food Hub kag mga pasilidad sa Tiaong, Quezon, Lipa, Batangas, Manolo Forte, kag Cebu. Makabulig man ang mga cold storage facilities, lakit ang inaplano malapit sa Binyet Agri Pinoy Trading Center. Sa pihak na bahin, nagapangayo ang Dali sang bulig sa DA para sa import clearances kag tarif sa mansanas, ahos, kag peras. Sumasagatari nagatrabaho ang DA sa dokumentasyon, agad mapanubo ang tarif halin sa 40% pagkado sa 10%. Sa kabukusan, ang partnership na galampot sa mas direct na pag-connect sa mga manguma sa nagadako ng retail market samtang ginapaligo ng supply chain kag ginapakulong busog ang pagsalig sa Midonan. Inisi Aliyah Pauline Biona Hipolito, nagabalita.
0: Thank you, Gid. Aliyah Pauline Biona Hipolito sa iyong mga balita. Subong aga. Palayon ang aton pagpangagda sa aton Farmers and Fisherfolk Enterprises nga magpalista sa aton FIDIS o kon Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Information System. Yari ang padayon naton na pagpangagda.
3: Ang pagpanikasog, katutom, pagkapisan sa mga muna kamingusda ang nagahatag sa buga ng mga pagkaon sa bulsog. Apang masami, sila pagid o nagkakapulian sa pagpangita sa husto at patas ng merkado. Merkado na hindi lang makabawi sa ilang ginastos, hindi makahatag sa matarong nakita para sa ilang pamilya at sa padayon na pagpanguma at pagpangusda. Agod masabat ang iyong problema, din pasangkad sa gobyerno ang sagip sa ka-act ukon ang Republic Act No. 11321.
4: Ginpatuman sa 2019 ang Sagip Saka Act, nagahatag kahigayunan sa mga manguma kag mangisda na makabaligya direkta sa mga ahensya sa gobyerno. Ginambag-o sini ang government procurement, halin sa simpleng pagbakal mga instrumento ini sa pag-umwad. Nagapapabilin ang pondo sa lokal na ekonomiya pag nagabulig sa pagpahagan-hagan sa kapigaduhon sa mga kabaryuhan. Agon mo sa ba't ini nga problema, ginpasangkad sa gobyerno ang Sagip Saka Act o kung ang Republic Act No. 11321.
5: Kung ikaw may ara sa micro, small, o kung medium enterprise, basta nagagamit at nagabakal sa lokal na produkto halin sa atong mga lumakal ng isla, welcome ka sa FIDIS! Ano pa ang ulat mo kaagri? Dali na ang parehistro para sigurado ang pag-asenso!
0: Yes, amoy ito ang padayon nato nga pagpangagda sa aton nga mga agripreneurs. Magbisita lamang diri sa aton Agribusiness and Marketing Assistance Division kag pangitaon si Ma'am Rhea Cristina Rizal o kon si Ma'am Maricar Tombocon para maasistiran kamo kung paano ang pagparehistro sa FIDIS. Wala na kita sing panahon sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura sa Kabisayan nakatundan sa ngalan sang aton regional Executive Director, Director Dines Arpia. Kagduha naton kamaambong kamapisan nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Ako ini, inyo kasubong nga mangunguma James Ugatis ang nagasiling sa inyo nga sa tagsa katapak sang aton dapadapa sa aton talangnan amay niyang libre nga abono kag pagkaon sang aton tanom kag kasapatan kag talaksan sang aton kapisan tagang paggamit sang research-based nga teknolohiya ang manging gabay naton sa moswagon nga pagpanguma. Good morning, mayong aga, maayad-ayad nga aga sa inyo nga tanan.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, na kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nagsagayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at Manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay lagi makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanumbalik sa iyo. Naway akayin mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Varex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing umta, mag-Varex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Varex B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang bibitiw, mag-Varex B araw-araw.
3: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
4: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
5: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
8: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita ang serbisyo publiko. Tatak RMN.
9: Oras sa RMN na inuwido sa bilog nga pungsod na Pilipinas, alas 4:09 na sa kaagahon.
10: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
8: Unang radyo, unang balita.
9: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
8: Unang radyo, unang balita.
9: Sa karon nga kaagahon sa nga Lunes, pitsa 12 na kita sa bulan sa nga Oktubre at tuwig 2026. Ikaduwa kita nga Lunes sa ikapulo na nga bulan sa karon nga tuwig at 2026. Kagasaton nga Christmas sa countdown, 74 dias nagidamang ang nabilin, Pasko na!

0: karon nga kaagahon sa gihapon mangin kaupod ninyo Radyo Man Eric John Pamplona. Magpangalagad kita tubtub alas 6 ang takna sa karon nga kaagahon sa paggadulong sa inyo sang mga dalagkuan nga mga balita kag mga informasyon kag sa kinaandan sa ato nga pagpangalagad. Nagatamyaw na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanwahanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig. Sa mga kaprovinsyahanan sa palibot sang Western Visayas kag sa kutob gid malabutan sang aton nga pagpangalagad sa karon nga aga, welcome na sa inyo para tuntunan.
1: Unang radyo, unang balita.
0: Sa mga nagapamati sa radyo, yara kita sa City City 4 sa relisuan sang inyo mga radyo. Kag sa YouTube pangitaalang at RMN Iloilo Official. Kag siyempre sa Facebook live na live kita sa at DYRI RMN Iloilo. Gani din man kamong bahin sang kalibutan sa sining mga tinion. Ilabinagid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag welcome na sa pagpangalagad sang RMN, unang radyo, unang balita.
1: Unang radyo, unang balita.
2: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan.

0: mga Ilonggo, Bugtaw na! Unang Radyo, Unang Balita.
1: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na sa aton nga mga karadyuman? Diri sa palibot sang syudad kaga probinsya sang Iloilo.
2: No, your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. No, your history.
1: Sa aton nga Know Your History sang October 12, 1935 huwag ka mga Ilonggo educators nga sanday Doña Jovita kag Doña Ramona Avancinia ang nagbaton sang Grand Cross of the Order of Isabella the Catholic sa Casino Espanyol de Iloilo. Dila paghatag honor sang ila 1875 founding sang Colegio de Santa Ana dira sa may distrito sang Molo. Ang ila sini lifelong dedication sa education. Ang duha ka mga recipient ang hinopdan man sang ila sini uncle nga si Father Anselmo Avancinia. Ang award nga the Grand Cross of the Order of Isabella the Catholic from the Spanish Spanish government. Kag ang seremonya ang ginpresentar sang October 12, 1935 sa Casino Espanyol de Iloilo sang Spanish Vice Consul nga si Fernando Reguera kag Iloilo Governor Timoteo Kunsing.
2: No, your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. No, your history.
3: Ang balitang kailangan mong malaman, mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang Radyo, Unang Balita. Unang Radyo, Unang Balita.
1: Mga dalag ko na nga mga balita subong nga aga. Apat na ang Pinoy nga panayon nga nagapabulong sa nagkarinlain nga mga ospital sa Riyadh, Saudi Arabia matapos mapilasan sa pagpangatake sa King Khalid International Airport dito sa Riyadh, Saudi sang nagligad nga Sabado, October 10, 2026. Sono sa Department of Migrant Workers o kon DMW. Tatlo ang yara sa ICU samtang natara naman nga magagwa sa ospital ang isa. Iba naman sang may ginreport nga Pinoy nga napatay sa insidente. Madumduman nga 12 ka mga Pinoy o kon 12 ka mga tao diri ang nagkalamatay kag ginaligar masubra sa kagatos. No ang napilasan matapos nga agin palupok no sang isa iya ka hoti group no ang isa iya ka jet sa sulod sang Riyadh airport mga karadyuman ini nga pagpangatake ang nagtuga sang kakugmat manubla nga Saudi ni tapos sa ila mismo nga airport ang ginatake sang mga terorista nga grupo. Ginaimbestigaran pa ini karon ang ining nasambit yang insidente kag nagapasalamat kita nga wala sang Pinoy casualty sa sining nasambit yang pagpamumba. Protek kadamo ngadan sang mga Pinoy no nga didto sa Saudi mga karadyuman. Pero ang ining apat sini ka mga Pinoy tatlo ara sa ICU pero ang isa managuwa na kabay pang sa labing madali nga panahon no masiguro man ang safe na no ang ining nabilin nga mga Pinoy nga ara pa sa hospital. Samtang sa iban pagid nga mga balita ka mga informasyon gin confirmar sa Philippine Drug Enforcement Agency o kon PDEA isa ka Pinoy ang naristo sa isa ka airport dito sa Laos sang October 1. Tulong kay Attorney Joseph Frederick Kalulot, PDEA spokesperson, gina-verify kung drug courier ang among Pinoy. Una na gin-report sang Star in Malaysia ang pagkakop sang 521 kakilo sang suspected nga shabu dito sa pungsod Laos. Ginapahayag nga dalon sa Pilipinas ang droga nga ginkarga sa isa iya ka private jet. Pwede nga wala para kakuha sang full report ang otoridad sang Pilipinas halin sa foreign counterparts kag parayon pa nga gina-verify ang nationality sa isa pagid ka suspect. Yes rin ni kalulot nga may inisyal nga detalye ang pinia sa Filipino suspect apang hindi pa masa publiko. Ang mga reports na nagagawa nga ang ining nasabit yang Filipino National mga karadyuman ang tumandok sang Marawi City. Ang gin-charter nga ning jet no, from Laos pakadto sa Ninoy Aquino International Airport. Kag ang sabot, imagine mo,

kamanakpan nga dalon kontali sa Pilipinas halin sa Laos kag Thailand. Dugang pa gina-verify kon padulong gid man sa Pilipinas ang shipment kag wala pa sang ebidensya nga maka confirmar sini. Samtang gindayaw naman ni Vice President sa Duterte ang Laos kag Thailand government nila tikang batok sa illegal drug trade. Sadyan ni kay ang druga nga ini kon ang mga pro Duterte yatudlo nila ini sa Marcos kon sabay naman sa mga Marcos yatudlo naman nila ini sa mga Duterte. Galing kiti ang bakugani ang ining Filipino National nga mo nag charter kag nagbayad mga karadyuman sang mga 3.1 million pesos nga pag charter sang sining jet nga makarga sang sining mga illegal nga droga ang tumandok sang Marawi City. Imagine mo, nag-charter ka, 3.1 million ang baydan mo or mga kwani, mga $4,900 no? Ang iya sining agin bayad agud to sining kargahan no? Sang droga padulong dere sa pungsod da Pilipinas. Undong ati, ang aton dere nga mga authority sa Pilipinas, way pa nila yung na-confirmar nga dalaon ginman dere sa Pilipinas. Galing ati, kumong Filipino National, ang nag-charter, kaga-based dito sa mga dokumento, nga ini ang magahugpa sa Ninoy Aquino International Airport. Ang ibang galing na total-total nila ni, ang ba nila, tikon mag-kwani, mag 521 kilos, i-divide mo na ni sa 50 per kilo, mga 11 ka sako. Sos Mario Sep Santissima. Tikon na pareho sa mga bugas nga nasubong nga imported la. Kway mati imported nga nasunod sa 50 ka kilo mo sa sako. Usually, di ba, 25 kilos. Imagine mo kung mag 25 kilos ini ka sako. Mga, kway mo mga 21 ka sako. O, sang shabu mga karadyuman, ang posible masunod diri sa Pilipinas kag due for distribution kuno sa Metro Manila. Kinani ang aton sa iyang problema. So nag-traffic-topic lang ha ang problema sa pungsod da Pilipinas mga karadyuman. Samtang si ibang pagid nga mga balita kag mga informasyon. Naglabot sa halos 600,000 ang gintingob nga gasto na na-advise sa President Sarno Duterte kag siya ba na nga si Atty. Man Scarpio sa dawa ka transaksyon sa Nike stores dito sa Davao City kag Kuala Lumpur, Malaysia. Niyang ginpayag sa forensic financial analyst nga si Atty. Alexander Cabrera siya nga testimonya sa Senate Impeachment Court sa nagligad nga Biyernes. Suno kay Cabrera, duha ka mga transaksyon ang record sa mag-asawa sa Nike SM Davao nga nagabalor sa masubra 300,000 pesos sa sunod lamang sa isa ya kadaw sa ka-swipe lang o 300,000 pesos. May salaman sila ka-transaksyon sa Nike Pavilion sa Kuala Lumpur, Malaysia nga kung sila nagabalor naman sa 256,882.50 centavos. Saman ka-swipe no sa sunod sang Nike store. Magluwas diri makita man sa financial records ang pagbayad sang 205,000 pesos sa Jensa Inakaya Restaurant sa Tokyo pinaagi naman sa credit card. Pero kay Cabrera ini nga mga transaksyon kaya ginakabig nga tumalagsahon o kon questionable. Kaya nga pag-review sa financial records sang mag-asawa. Pinpresentar sa prosecution si Cabrera agod nga suportahan ang mga aligasyon nga may yara sang undeclared assets kag unexplained wealth no ang mga Duterte halin sang naging vice president si Sara Duterte sang 2022. Pero sabat naman diri mga karadyuman ni Atty. Man Scarpio sila nga ang ginbayad na sa mga Nike stores nga ina hindi man ay government na funds ako niya personal nga kwarta kag sila nga sa kamuto nga time ang mga nag-shopping to ang kaupdanan niya mga karadyuman ang wala sang available sila nga cash. Di sila nga, ako ang nag-swipe, akon credit card ang gingamit, pero nagturunga-tunga kami sa to, bayad. No? Hindi to akon tanan, or hindi to amon tanan ang mga ginbakal
nga mga gamit, mga

0: Karadyuman sa Nike Store. Mo nang explanation no ni Attorney Man Scarpio kat isli niya akon man tuya pundo hindi mo man ini maangot iya sa function ni Vice President San Duterte bilang presidente sa Pilipinas. Kasi hindi man ato iya hindi man ato iya sini niya government funds kung ingasto rito ko ni personal ko nga kwarta. Inswipe lang ang akon siniya nga card kay why sila sang available nga mga cash during that time. Pero pagbayad na, pag-abot na sang bill, pagbayad na, ginturunga-tunga namon bayad. Diyan mo ng expiration niya. Pero di siyempre sa financial forensic expert, si Attorney Cabrera mga karadyuman, para sa iya, questionable. No? May aras ang kamalamalahan, kumbaga, no? Sa mga bank transactions gamit ang credit cards sa mag-asawang Sara kaga man sa Carpio. Kaga sumungat daw sa pagpanayon sa impeachment trial mga karadyuman, mabalik ni si Attorney Cabrera kay inisa mga karadyuman ang igapaidalom naman sa cross-examination sang defense counsel. Ang uli wa isang kwani mo ay isang sapina si Attorney Cabrera. Pero kang nagligad nga Biyernes nga daw ginpasiguro sang House Prosecution Panel nga ipresentar nila subong adlaw sang Lunes si Attorney Alexander Cabrera, no? Kay manginwala sang kapuslanan ang iya sini nga mga statement nga ginbuyan sa nagligad iya nga Biyernes kung hindi sa mapaidalom sa cross-examination sang defense team, no? Sang mga abogado ni Vice President Sara Duterte. So, ang assurance na ginhatag sang House Prosecution Panel, naging pasiguro man ni Senator Chisis Escudero, ang presiding officer sang impeachment court, na dapat maproduce inisiliwat, no? Sang House Prosecution Panel subong adlaw sang Lunes para nga matagaan sang tsansa ang defense panel nga mag-cross-examine sa iya. E nagligad to daw manifesto si Attorney Sheila Sison. Ngati kabalokati, sila niya either makross kami or hindi. Sa naligad niya Biyernes, timaramo na siya sa mga ginbuyan nga mga statement. No? Kung baga tinabatian na sang certain judges, nabatian na sang publiko, ang iya sila nga nangin a statement. So sila nga dapat nga by Monday ang assurance dapat ara nga mabalik sa liwat para nga makakross examine ang defense sa panel. So bantayan tara karon, no? Kay siya ng pinaka last nga witness nga ipresentar sa House Prosecution Team sa Article 2 nga ini ang unexplained wealth no ni Vice President Sara Duterte. Ang may kaangtaran kaso sa bribery o article, may kaangtaran sa bribery ang dagdag na sa House Prosecution Panel kung silingon, hindi na nila inipagtrakayon sa impeachment court. Tatlo na lang ni ka-articles, no? Ang tapuson, muna nang pinaka-last, ang unexplained wealth, mga karadyuman, kaga posible matigayon nga matapos ang impeachment trial by November or by December. Okay, after sining kwanyo, after sining presentation sa House Prosecution Panel, matarakay pang Senate sang budget, no, para sa 2027 mga karadyuman. So magkwani sila, ma-schedule naman sila sang postponement sang impeachment trial kay priority naman anay patigayon sang budget hearing sa Senado kay sa House of Representatives na ligad ni Biyernes na tigayon na nila ini nga mapasar mga karadyuman. So ang Senate version ang kinalanon man nga mapasar subong nga bulan sang Oktubre para nga pagabot sang November or December ma palabot na ini or madala na ini sa Office of the President for signature. Either i-approve or i-veto ina sa presidente para pagabot sa unang adlaw sa 2027, no, ma-implementar na ang aton sa iyang GAA o General Appropriations Act o law para sininga may budget kita para sa 2027. Ayaw manguro nga ma-renact the budget kita. Kahit pasar na kanis House of Representatives. Sa Senate, why naman inimangin problema. Inabantayan lang dito, parusang budget 2024, 2025, kag subong at 2026, nakadamo sa mga insertion. Pero ito, subong, amo na ginabantayan, subong, kung may mga insertion pa, kag kung may mga insertion, dapat mabalaan kung sino ang nag-propose sini. So, bantayan ta ni, no? Ang pagparayon sa impeachment trial, subong iyang adlaw, so, kwantos na, no? Alas 10 karon maumpisa, asa naman na karon sa hapon, ay ga-marathons na mo, no? Parang mapanasig mga karadyuman kay after ni sang cross-examine, sang defense, sa kay Attorney Alexander Cabrera, may mga interjection pa ni, no? Ang aton sa ring mga senador or ang aton sila nga mga senator judges. Pagka mamangkot pa ni sila for clarification, kagkuhan pa ang gusto nila may baluan para nga ti masaragan sila kagkuhan balaan gid nila kung ano ang ilang nga mangin decision dere, no? O ano gid ang ilang nga mangin verdict, no? Sa kay Vice President Sara Duterte. So, bantayan tala subungan daw ang pag-cross-examine sa defense team ni President, ni Vice President Sara Duterte kay Attorney Alexander Cabrera sa forensic financial analyst. Samtang sa ibang pagid ng mga balita ka mga informasyon diri sa aton nga pagpangalagad mga karadyuman, may gamay nga reshuffling sa cabinet ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. By the way, si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dito siya subong sa Singapore, no? Saya sining 5-day working visit dito sa Singapore, no? Balika unse kahapon, last na to kahapon, no? Ang iya sining pag kwanto, ang pagpatigayon sang 5-day working visit, no, sa Singapore. Ang mga ginabantayan nga reshuffling sa cabinet ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Una ginapahayag to nga si DPWH Secretary Vince Dizon ang posible nga islan sa Department of Public Works and Highways kag ibalik siya sa Department of Transportation, no, on DOTR. Pero so far why sang movement nila, pero ang nangin movement mga karadyuman amo ang pag-resign ni Secretary Henry Aguda sang Department of Information and Communication, no? Ginbato na ni isang presidente ang iya sining resignation. Samtang gin-appoint naman mga karadyuman si PTV General Manager Lino Cayetano bilang bagong secretary sang Presidential Communications Office o kon PCO. Samtang ginbuslan niya si Dave Gomez. Sunod kay Marcos, gin-bypass ang Commission on Appointment si Gomez. That is why nga inisya ang nag-appoint sang bagong secretary kag si former Taguig City Mayor Lito Cayetano, ang Lino Cayetano amo ang magapungko bilang bagong secretary sang PCO. Si Lino Cayetano utod nanday Senator Alan Peter Cayetano kag Senator Pia Cayetano. Dai kapila man ni kaanom nanday nga PCO secretary si Lino Cayetano sa idalom sa administrasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Naamo nagakatingala nga kunong way patay ilis ang kuani sang PCO secretary, no? Alin pagpungko ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ikaanom yan na niyang kuano? Ikaanom yan na niyang PCO secretary si Lino Cayetano? Why what nagatiner? No? Ang pirming isyo diri mga karadyuman, hindi ko na mapalapot sa PCO ang mga ginahimo or programa, pulisiya ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga pumuluyo. So, mahina bla ang kwan bla, ang mahina ang communication, no, sang Marcos administration para sila nga mapalabot sa mga ordinaryo nga mga Pilipino ang mga aktibidades, mga programa kag pulisiya sa nga Marcos administration. So, hindi bla maka-relate ang Pinoy. So, ay pirmi na kabalong Pinoy ako nag-inaano ang presidente. Pinatudlo sang kalabanan nga lapses ini sang presidential communication sa office. Oh, daw lapses ini sang ahensya nga kung saniin sila kuntani ang kubaga kwani kubaga ang mayor nga ahensya nga dapat na nagapalabot sa mga programa kaga pulisiya sang gobyerno sa mga pumuluyo. Daw si Permila ni Gabarakang niya si Attorney Claire Castro. Anyway, titi siya ang kwan mo. Siya ang nagapatigayon sa nga press briefing eh, sa palasyo sang Malacañang. No? Hindi man iya ang secretary sang presidential communication sa office. Si Attorney Claire Castro. So far, si Attorney Claire Castro mo ding nagdugay, no, nga spokesperson or gapatigayon sa nga press briefing, no, sa palasyo sa nga Malacañang. Bantayan ta ko ano yang mangin performance man ni Lino Cayetano sa bago sila nga posisyon bilang secretary sang PCO. Daw ano lisan daw February or March lang ginapoint sa bilang PTV general manager, pero ti wala ganin pilang kabulan, no, sumaka sa bilang secretary mismo sang presidential communications office. Kagaya sa mga darag ko nga mga balita lokal, mga karadyo man, balantayan ni ang natabo nga insidente dira sa may lapas sa naligad sining kaagahon. Naligad niya Domingo sang kaagahon. Kagagin confirmar ni Mayor Raisa Trenas nga ano ni man pakaisa or pakadua ang ining doktor nga dalahig sa siling insidente mga karadyuman. Kay iti ginpang kuno rin pang ungad dira ang mga kuano mga talipapa ka mga tiyangge sa may baldosa. Kag pagkatapos nagapalagyo baldosa pagkadotos may kwans may tikod, no, ang lakturan dabla. Oh, pinangarado niya ni pero ini sa mga karadyo man ang nagapalagyo amo ni nga nagresponder ang mga katapo sang kapulisan galing sana sa magpalagyo. Ginitiro sa mga pulis nga nag-responder mga karadyuman. Oh, di karon ang tatlo ka mga pulis nga ni gin-relieve sa Iloilo City Police Office sa gin-assign ay dito sa admin office sang ICPO. Samtang ang doktor nga ni nga driver sang siring Honda nga salakyan ang subong confined kag-ara sa intensive care unit sa isa ka ospital diri sa Baysyudad sang Iloilo. So bantayan ta ni karon. Okay, check ta report ni karon sang aton sining patrol may kang tanan sining nasambit iya nga insidente mga karadyo man. So bantayan ta ni kay damo nagahambal ambal nila ti ano ni man nagbato ang kwanao, nagbato ang driver sang auto ang ining doktor nga ini nga ginpauranan ginbala sang aton sining nga mga katapo sang kapulisan. Ano ba nani? Overkill? Oh. Tapos, sa mga nagasimpatiya naman sa mga pulis, hamba nila, tinaghihimo lang sang obligasyon ng mga pulis ngayon eh, nga gilayon sila gin-relieve. No? Bilang sa ila siling assignment. No? Nga kadasigid. No? Kung consistent ng tani ni si ICPO Director Kwani, Parilyani sa mga kuan niya man ang desisyon niya, wala tayo ni problema. Galing kiti, nagahambal ang iban, dras mulo, gani, Yan pa'y dalawang na sa Sumari hearing. Kaya gani gin-relieve si Police Captain Ryan Christ Inot. Kaya doon pag ito ka police nga involved man. Diba? Tapos yung tatlo ka mga police nga nag-responder sa call-up nga ini nga nag-imo sila katong danan. Kaya pag gani 24 oras, relieve. Oh. Nga kubagati nag-ihimo sa ilang mga akto. So ang question dahil diri, hindi na ni gani either overkill or ano da. Hindi lang consistent abi, no, si Police Colonel Parilla saya siring nga mga akto bilang ICPO director. Sobra tuguro yung isyo to sa kwani, sa mulo, di ba? Kaya na pa si Bang Dan sila itong nga nagpang-planted ka illegal nga droga kung magipatigayo sila sa bypass operation. Kaya pagkatapos nag-tago pa sila sa wanted ban nga police. Oh. Tapos, ang iniya, ang mga nag-responder nga mga police ang lapas. Oh. Kaya siyempre, pinag-ungal dito ang kilid sa dalan to. Oh, ginlagas sa mga tao, ginalagyo. Pag-responder sa pulis, nagabarabag na ginapatrol car sa pulis, maliso pa kagi mangita sa pagi nga magkapalagyo. Itidiro sa mga pulis. Siguro target sa mga pulis nga naing gumam lang. Nalikati ang question nga nga pulo gikatiro kag nga nagkaraigo ining biktima. Oh. Karon, ang iban niya, ginsudlan naman nila yung politika. Hindi tabuan eh, ang ining nasabit niya nga driver, kung na, wait, takabalo ko, nag-name drop ko na nung sistema. Nga, parinte niya, ang mayor. O, yan ba sa iban, ilami ko no, kung parinte ako mayor, kay si Police Colonel Parilla, kadasig mag-relieve sa mga police nga mga involved. O, what if kung no, kung unaryo lang ining tao, ma-relieve ayan ang tatlo ka mga pulis or investigaran ayan. Oh, siguro investigaran man eh. Kasi siyempre, dako ini nga kwan mo, dako ini nga insidente mga karadyo. Anyways, balikan tara karon diri sa aton nga pagpangalagad. Diri sa aton nga palatuntunan. Check tara mga observations sa aton sining nga patrol. Kamusta hon tang aton nga palibot? Nag-standby na radyo man Marjorie Hervo Miani.
1: TYRI Radyoman
0: Report. Arch, mayong aga.
2: Good morning, Rajuman Eric. Good morning sa ating mga tagpalamati na mismo kadahon naton. Wala sang ulan. Medyo namin na udawang dukoy-dukoy kahangin. Kiti halin pa sa uma, Rajuman Eric. Tugusundan, tugusundan na yung natagani kay Ina. Ang bako nga, una-una gamay si Maninoy.
0: Double one, wali ko eh.
2: Wah! Gusunod lang ko. Ma! Mataw nga ay syudad, gagdamay pa lang sa mga salatsyara makita nato ang ginagabiyahe. Subong nga mga inoras, no, dari sa halin sa lapas, going sa area, sa nga city proper, Rajuman na Eric. Nag-check kita sa presyo sang baboy, dara sa may Iliilo Terminal Market, subong nga Lunes, dara sa may Inday Bob Pork and Beef. No, ang liyempo nila, 350 per kilo, maskara 260 per kilo. Ang karni puro unod ng 400, ang lalagaon nga bulalo 380 per kilo, ang tiil baboy tag 260, tiil baka tag 240, kasudlan baboy 180, kasudlan karni 250, panit sang baka ang pangpata tag 220 per kilo, baboy regular tag 300, baboy nga boneless 320, kagaling no 330 pesos. Sa madulong naton nga balita, Rajuman na Eric, subong nga kaagahon ang update naton diri sa ining una naton diri update no Rajuman Eric. Ang tag-iya sang Tiangge tabla kahapon nga nabungguan sang ining doktor. Ang una ni gid nga nabungguan nga rason sang pagpalagyo niya kay tiwasak to ang tindahan dito kabukas kagati guba to mga gate pati mga baliga mga patis kag mga ang orange na bala nga ginagamit magluto kana bala nga daw flavoring kag iban pagi nagkarawasak nalagot ini nato kahapon si John Malin Castillon 43 anyos and according sa iya nga wala siya plano magpasa sa kaso ang iya lang is mobaydan ang iyang baligya pag mapakayad to Blara Juman Eric para nga makapadayon siya kami apat siya ka mga kabataan. Ang sunod diri kay Jonaline kay ang iyang susko ara sa may kilid karsada siya ay kapulid dito sa Tabok sa karsada. According sa iya na gintawag lang siya gipahibalo ang iyang tiyangge ginsalakay sang isa ka auto gintingwaan pa nilalagsuan kasi sa mga tambay ining ginadrive sa doktor na Honda Accord nga sa ang salakyan galing kay madasig ang pagpadalagan ka nagpalagyo muto nga nagtawag ang barangay Tanod sa ICPO nga may na hit and run no nga pwesto kag may nadala sa pang tricycle nga nakapark pagtawag nagtawag man dayon may nagtawag pagit sa 911. So dito nagresponde ang mga pulis. Kanito siyempre ang mga pulis yung pagresponde, yung tawag nga may hit and run na lagyo, kasi siyempre information yung nabato nila. Nakita nila sa aksyan, dira sa may kaingin. No, gina-approach nila ini, kay ginaragan sang command, gamanaog, kag kitikita, ano may mga gas-gas nga daw, grabe ng gupi. Galing kinaghulag ang sarakyan na Juman Eric, kiti SOP, pag i-plug down ka ka-police. Especially nga may reklamo sa imo, madulog ikaw. Galing, kaya nakita man natin sa CCTV, nga giniliso niyang salakyan ang halimbla sa kilid ginattempt niyang palakton kagati siyempre sa park ka polis doon sugata bala while ko panaog ang polis mutong yung palapitan siya kaginbuksan gintuktok yung sipa pablagan niyang perta kaginbuksan galing kinakalak so imbes ka manaog siguro sa kakulba man kasi nakabunggo maning doktor do nag ano nagpasirit ginpangalakat niyang salakyan mutong agintiro sa kapulisan. Supposed to be, dapat na according gani kay Kerno Parilla, kasi may investigation ongoing, na kung magtiro ka sa salakyan, sa guma mo lang, parang hindi, blakadlagan layo.
0: Pero doon kitaon mo nang isa ka pulis, doon nagpasalba siya?
2: Ah, hindi ko makaklaruhan gid sa video. Kaya hindi manaog ang, ano, hindi manaog ining doktor. Doon takabalo kung nakulbaan na siya, yeah, siyempre, yun mo na itong natabo, may nabungguan siya. Pero ay man siya actually sa palagyo layo. Nag-hassled siya dira sa may kaingin. Ano pag-abot ko mga polis, wala ta kabalo ko nga, nga wala siya na naog, base, hindi siya na siya kabalo ko na nung iyang himuon. Amo to nga nagpalagyo.
0: Ang kandog yung rosan to, akong posible ni, nga kundi pag-ibunggo yato sa Changi, base nagdumdum, sabla nga may tao na nung sistema nga nabungguan
2: sa Changi,
0: isi minadlok sa magpanaog, kay base kung sakiton o na nung sistema, muna pirmi yung instinct mo. Kung sa isa ka lugar, iyang may madisgrasya ka. Actually, hindi man yung malayo. Mars, ang ginbungguan niya nga tsangge, before ka magsulod sa kaingin, nga maglakon ka na sa pagkatutikod?
2: Hindi, yung nangunan niya nga nabungguan sa baldusa ni siya.
0: Din halin nga baldusa nga iriyang, din siya sa lapas plaza halin?
2: Ang baldusa nga halin siya sa likod. Nagpaliko siya patuo, pagkato na sa may malapos ka na nabala sa may plaza, nga way. Magpaliko ka na sa may taytay. Kita mo dami tay-tay na da, maliko ka da patuo. Pag magpatuo ka, rin ng tiyanggi, doon nagabulto sa bala. So wala siguro matalupang dan. So pag patuo
0: niya... Di din damping parts ng baldusa ni man?
2: Ang... Kita mo dami may kapiha na da, sa punta yun na da, sa punta... May makapiha na da, plus sa baldusa. Sa unahan sina, dumito sa tabok sina, karsa, silid sina, karsada na eh. Palusot ka na dito sa may pakato sa may terminal na da, bala? Tabok yang terminal Rajuman Eric.
0: Dito galiya sa taytay nga kwan dito galiya sa taytay ng baldosa nga park.
2: Dito sa
0: abik ang ginapagdumdum ko ari sa halin sa baldosa nga pakanto sa Lagrangha.
2: Hindi
0: dito galiya sa taytay sa baldosa.
2: Oo.
0: Pero halin sa diri sa kwan, ano sa maliko sa patuo pakanto sa Lagrangha?
2: No, maliko sa patuo, kay ba mo hindi makakapon.
0: Dito siya na kwan, no? Dito siya na labot sa may kwan, ha? Sa may...
2: Kaingin.
0: Sa kaingin?
2: Yes, kaya so kita, sa kaingin nila na sa talipapa.
0: Sa mga talipapa, nasa unahan pa na, kayo may building na blang may pamatapos, tapos may gasolinahan, di ba?
2: Oo, in between sina, sa talipapa, siya gin-plug down ka police.
0: Eh, marayo-rayo pagali ang kwan, no? Marayo-rayo pagali ang gin-kwanan niya, eh? Marayo-rayo pang gin-plugyuhan niya, eh? Kasi kung dito pa sa... tight-tight to sa plaza, sa baldusa, pakanto pa to sa piyak na side mo.
2: Oo, tayo ba siya pagpalagyo niya, nagdulog na siya sa kaingin, galing kayo nag-abot ang mga polis. Kasi siguro, Gidman, nga tayo ba si Abi niya may nadala sa siya, kasi knowing ang agi niya dito, guba ang tiyanggi mo. Nagtapos ang gintiro na siya, ang salakyan, Nakadlagan pa mga 100 meters hasta sa may Sanga station. Sige na kay Adya, gina-construct na building. Dito siya nagdulog, nanaog yung bayaw niya, kamot niya, naginulat niya ang polis. So, siyempre, ibalaan man natin nga ang polis sa field kung anong gintimbre sa ilang nga respondihan. Marespondi mo lang natin, hindi pa na nila sure kung anong natabo kami investigar. And even ang doktor, wala man to kabalo kung may nadala sa siya o wala, ginlagay siya sa polis. So, pag-abot, dito nga nag-istoryahanay sila. Pero kita natin, orihin, nagbayaw siya sa kamot niya. Pakita niya nga doon may igo siya bala. Kagindrayban siya sa polis, gindala sa ospital. Amo lang na, ang questionably lang dire is nga ang pag, ano bala, ang manner sang pagpinalupok noon. 11 kabasyo ang na-recover. 21 to tanan ng markings kahapon. Fragments sa itong iban. 11 sa doon, 11 kabasyo. Dua ka fragment, tapos ang walo ka fragment sa susunod ng salakyan. So, base man, wala man maglaom ang polis, eh, syempre, kung ikaw man sa field, parespondihon ka, eh, kakabalukon, anong natabo, kasi mausisa pa lang ka mo, galing dumalagan. Galing kasi ang pagtiro, ang wala itong gusto nabli, ang nakalabot sa windshield, dapat gumalang, pag kumatit, biniigo sa ulo. Kasi ito, pong siya sa ano mo, tapunggi siya sa drive, sa ano.
0: Tapos
2: sa
0: to, why man iti traces nga nag-return fire ang driver sa sulod?
2: Wala. Kaya nga unod siyang salakyan, mga pang-gym, mga sapatos, mga, ano no, mga whey protein, ang mga pickleball, mga amo nang iya, yung unod siyang iya nga salakyan. Wala siya sang iba.
0: Why pa na yung mabalaan kung nakainom or wala ang driver?
2: Hindi mahambal ka police. Kasi wala man actually kahapon, ang nag-coordinate lang dari isang tatay with limited information. Kita mo kahapon, may mga, kagabi may mga statement na ito nga, hindi siya optometrist, kundi, hindi siya ophthalmologist, kundi optometrist. Because kahapon, even sa part na ito, many times naging tumangkot, sir, ano ni optometrist, ophthalmologist, or, amo na bala, kung ano ang hambal sa tatay, professional lang, pero, bala, binuni naman din yung hambal kung ano naging ang profession kay Dolaina na ang mga questions. Ito tagin respect man na natin, pero yung check natin sa PNP, yung check natin sa Lapas, and even sa press con or statement ni Colonel Parilla. Pero only to find out, pagkagabi, nag-inform ang ilang attorneys, ang ining doktor, na optometrist siya, hindi siya ophthalmologist, inang nag-opera gano'n sa mata, hindi na muna, Rajuman Eric. Si Dihanta man, kahapon, wala ka istorya ang police, no? Although, arang tatay. Siyempre, balang naman.
0: Kung optometrist, kaya, kuhan ka lang mo, kumbaga degree lang na iya. Hindi iya pala nga medical degree gid, nga doktor gid. So, kumbaga, eye care professional ka.
2: Actually, yun ang ano ganyan natin, yun exhaust ganyan natin tanan kahapon. Ganyan kasi siyempre, wala man natin nga ang pamilya, wala man dali-dali nga naga, siyempre sa natabo, wala, siyempre ginatunaan mo, nagtinang consult sa abogado, kita mo hapon o gabi na nila ganyan na-confirm sa ICPO, nga optometrist, kag sa attorney or sa lawyer na sila nag-coordinate. So, lang tawon natin kung ma-file dali sa kaso ang police, kag siyempre hindi mag-file to ang ano yan, na-hitin ban eh. Sa iyan na to statement kahapon, Biden lang kaya kay gusto niya na makapadayon sa pagbaligya. And nang tawag akong pailan man kaso ang polis, Rajuman na Eric. Actually, kahapon, hindi pag-ibid na plastarang tanahan, pero wasi karoon niya mga dugang pakikarong statement ang ICPO regarding sa inyong natabo na insidente. Pero ang klaro lang dari kahapon, ang doktor, gindala sa ICU, pag yun pailalam sa operasyon, kiniigo siya sa chan. Most probably, wasi miniigo pala sa iyang mga organs, and kasi itong paglakat-lakat, itong adrenaline niya na lang to nang wala lang siya wala sa CCTV. Kasi siyempre, gabi, kulba, itong mapalukpan ka many times, tapos ginagas ka sa police. Pero ara sa kahapon sa ICU, sa latest na pag-check natin, inoperahan, and ang tatlo naman ka police nga nagpinalupok, nga nagresponde, ang bilang SOP ni siya ha, kahit may incident, gin-relieve anay sila, gin-kuha ang ilarmas lutang, submit sa SOCO bilang standard operating procedure while ongoing ang investigation. SOP na. Ano na siya? Admin relief na to. At yung iba na din nilaging kakasda yun. Kaya yung iba, kuno, dati kuno magkakasda yun. Kuno si Colonel Parilla nga. Muni mo. Pero standard operating procedure ina. Considering nagtiniro kayo pala sa may karsada. Kagati pila kalupok. Para nga tingin hindi man nila ma-influensyahan ang lagas ng investigation. Tapos yun sila. Ikiri sila mismo ang subject ng investigation. Rajuman Eric. So, ibalong tanakaroon. Kung ano mga latest, kagdugang update, may kangtanan diri kay tingin ako na ni Mayor Raisa Trañas, pakaduha niya, and ang pulis na nagambala,
0: second cousin, second cousin?
2: Oo, nagpakilala din man siya na pakaduha siya ni Mayor Trañas. That is according sa mga nag-responding na police. Pero tingin confirm man ni Mayor, which is tawad good man, pero may investigation man, regardless mo na yan kung sino ang involved, pero tayo tawad na.
0: Eh, napakilala lang ito yung pakasikon kasi ni Mayor, pero dumalayo man na nga amatik man, matawag man si Mayor Raisa Trañas sa gisuguon dan si Colonel Parilla kung anong himuon.
2: Oo, hindi kayo nagpakilala sa basic, kasi siguro sa kakulbain na balang amo na ginalinagas ka na katigirabi ng alinok pa na iinkulba mo blang ang basi tiruhon ka man bala.
0: Pero sa lawa nga sa driver nga ini, kaya wala siya magpanaog.
2: Kung
0: wala ka man magpanaog tani sa salakyan mo, tani, wala mo lang ginpahulag, kaginkuhan mo lang, kaginpanagdagdag mo lang ang window sa imo sa nga auto. Kaya magkita ka lang sa sulod.
2: Regiman Eric, kundi nabunggo siya to sa may baligyaan sa Baldosa, ginlaga siya ka mga tao. Pag abot siya, pagidira sa may 7-11, dira sa may road jetty gas station, da bala? Nagangasal siya da nga to may mga ginaano siya, ginabinidyuhan siya katao, kaya doon nagpanik ang dalagan ka sa lakyan.
0: Oh, nagpanik yung gurur, ano? Kaya nagpanik yun siya.
2: Kag nakalabo pa siya sa kaingin, naging laga sa police. Doon apat ka location tanan ang nakuanan niya. Kasi syempre nakakreate na siyang halin sa babaw to may nabungguan ka ginagas ka na. Pag abot mo na sa 7-11 sa may jetty na da sa paliko, halin sa talipa pa, balang-balang ka man da, hindi ka kabalo kung di ka makadto, damo ka pa damage. Tapos pag abot pag dito sa unahan, nag-respondi ang police, imbis ka magdulog, dumalagan ka pagid. May mga lapit.
0: Nagkuhan na ni siya, pero nag-i-panic na ni siya.
2: Oo.
0: Kaya ba yun lang kiti, why sa manjakpatan, kinsang bala to sa sulod, kiti, ang mga nag-responder man nga polis, na pinataka man katiro.
2: Oo, may joke na nito, kung kayang nagtiro nga polis, sabi ito, medyo kilala sa tubla. Medyo nubo, sabi, dapat gumas, babawigo na. Ako kasi wala lang nagtubo ng site alignment. Pero walang tawon talang ah. Kami investigation, nag-i-update ni Karo, no? Ang mga latest dari, sa Iloilo City Police Office. Amo na madalong natuan yung mga balita sa bungaga. Good morning kay Itex, sa may Molo PNP nagapamati din sa atuan nga pagpangalagad. Kasama mo sa DYRI, Araman Iloilo, Radyo Mana, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, Araman.
1: Tatak, RMN.
0: Salamat gid kay Radyo Mana, Marjorie Herbo, Miyane. Ang inigabahin tulong na sa inyo, sang nan sa corn coffee. Umpisaan ta ng aton aga pag sa pag-inom sang nan sa corn coffee kay experience yan ta mga benepisyo nga aton nga makuha kapin pa kun regular ang aton nga paggamit sini. Nagaboost ang aton nga immune system, nagapromote sang weight loss sa mga overweight, nagapalaba sa imong resistensya, nagapataas sa imong energy kag nagamaintainar sang proper blood sugar levels. Nagapa-improve sang blood circulation kag nag-elevate man sa problema ta sa digestion. Nang kisalaw ni Blackita matunawan nagabutod aton chan imni nyo na sang nan sa corn coffee. Detoxify niyang aton nga lawas kana nag-elevate man sa problema ta sa migraine, ilabi na gid sakit sang ulo. Nan's Corn Coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Mabakal niyo sa mga butika sa Bilog nga isla sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Pagbalik ta dugay-dugay, madalag ko na nga mga balita nga natipon sang RMN News Center. Alas 4:56 na sa kaagahon.
1: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo.
3: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab. Playtime!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Mystery Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sa Mystery Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: Mystery Bio. Ang Mystery Bio.
4: Yung may VCO.
2: Ang VCO.
4: Yung may D3.
2: Magabot ka.
5: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes, kag cholesterol. Updain niya isang granular with high levels of 5D vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about granular.
6: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex is the generic name of granular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng granular.
2: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, nasa Ocean Bar. Pilaskod, bugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang Pilaskod, asad nilang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3.
4: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
4: Yung may D3.
2: D3 Bio.
4: Mabakal sa mga butik.
2: D3 Bio.

0: Cellphone Plus Gold.
1: Ako galing si Shirley.
2: Mayigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
1: Naghambal sa ako na imnan ko kuno sa Cellphone Plus Gold.
2: Sa sunod sa duha ka semana,
1: nagkupos na ang mga hubag ko.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS Sample Plus Gold.
2: Ako si JL. Pagpangumang pangabuhian ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Baso ko pare ko, matumaro sa Anton Plus Gold. Kay okay gid ko nun sa arthritis. Matungagin na luat na uman ang paginom. Okay gid kay wala nagkatabi ang arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
5: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si JL. Pagpangumang pangabuhian ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Baso ko pare ko, matumaro sa Anton Plus Gold. Kay okay gid ko nun sa arthritis. Matungagin na luat na uman ang paginom. Okay gid kay wala nagkatake ang arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
6: Southern Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Ipwede pagi ko sa mabatian kong Southern Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
6: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Maulan man, no worries na ako'y kulob ang damit.
9: Charmed, fab, con,
10: Charm Babcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: D3 Bio.
2: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio na makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawan.
1: D3 Bio. Ang D3.
3: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
3: Yung may D3.
1: Mighty C.
3: Ang alkaline na vitamin C.
4: Edgar Santiago. Saka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
5: Ako si Regan Pandrawan at isa akong COVID survivor. Nagtik ako gabito with high dosage. Ang bilis ng recovery ko at yes, negative na rin ko. Napaka-effective ng Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Sa pagsaulog sang Elderly Filipino Week, nagtingob sang puwersa ang National Commission of Senior Citizens Regional Office 6 Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Kag ang inyo pinalangga nga RMN Iloilo kag IFM 95.1 para sa isa ka blood donation activity. Tugo ko para kay Lola kag Lolo. Dali na, ululupod kita nga magdonar sang dugo sa tugo ko para kay Lola kag Lolo. Octubre 25, 2026, Domingong Adlaw sa Government Service Express, SM City, Iloilo. Ang tagsa katulo sang inyudugo, magahatag sang dugang nga kabuhi, kagpaglaom sa aton mga katigulangan. Isa ka donasyon, dugang nga tinuig para kay Lola kag Lolo. Diri lamang sa ginapamatian sa Kadamuan, Tatak RMN.
8: Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo nga ubdan natun ang kampanya kontra dengue. Ulupod kita nga magpanilo sa aton panimalay, kagpalibot, gubo natun, kaghawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok, pakulbon ang mga lata, butilya, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig, kagpangitugan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar, kag mga kanal sa liwat. Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay baygid sang inyong kooperasyon. Salamat.
9: Gikan

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Samphone Plus Gold.
1: Ako galing si Shirley.
2: Pernigid akong inatubuan sa mga hubag-hubag.
1: Pinagambal sa ako na inan ko kuno sa Samphone Plus Gold. Kasunod sa duha ka sumana, nagkupos na ang mga hubag ko.
0: Samphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samphone Plus Gold. Sa mga butika.
3: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kinainom nga kape.
4: Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
3: Vita D Plus Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Alas 5:06 ang oras diri sa aton nga pagpangaragad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
2: Unang radyo, unang balita.
1: Standby na sa mga balita nga natipon sa RMN na News Center. Ang ining bahin tulong na sa inyo sang DTX sa 500. May ara ka ba sang hypertension o kung pagtaas ang presyor sang imo dugo, mag DTX sa 500 ka. Inagapanubo sa imo talagay si Rides, isa sa makabangdanan sa pagbarasi mo nga mga kaugatan nga nagaresulta sa pagtaas ang blood pressure. Hindi man nagabulik panubo sang blood glucose levels, isa man sa makabangdanan sa pagtaas ang blood pressure, ilabi na sa mga diabetics. Kag simpre ko naga DTX sa 500 ka, dapat parisan mo gina sa mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagapabakod sa mga kaugatan, agod nga mapalayo kita sa peligroso nga epekto sang high blood pressure sa blood vessels. Kag ina-maintain sinang elasticity sang ugat, agod nga mapalayo kita sa aneurysm o kung ang paglupok sa naghabok nga ugat sa utok bagod sang tuman kataas nga blood pressure. DTX sa 500 gagmay TC, manami ini nga kombinasyon, mabakal sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Uy. Unang balita mga karadyo man, basic goods sa Western Visayas nagapabilin sa SRP suno sa DTI. Kasama mo sa balita radyo man, Mon Kapalihan.
2: TYRI Radyo Man Report.
3: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agod indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
4: Nagapabilin sa suggested retail price o kon SRP ang mga basic goods sa Western Visayas base sa nagapadayon nga monitoring sang Department of Trade and Industry o kon DTI Region 6 sa mga supermarket ka grocery. Sunod kay DTI 6 OIC Regional Director Mutia Yusores. Regular ang monitoring sa mga DTI provincial offices sa mga presyo sa mga nagapangunang balaklon. Kag nakita nila nga padayon nga ginasunod sa mga negosyante ang SRP sa mga basic necessities kag prime commodities. Ginpahayag ni Yusores na kung may mabaton sila nga reklamo sa pagulag sang presyo sa mga balaklon, gilayo nila nga ginapa-explicar ang mga dealers kag ginaaktuhan. Ginpangabay maniyosores ang publiko nga mangin mabinantayon sa mga presyo sa mga produkto nga ginabakal sa merkado kag i-report sa ahensya pananglitan may mga nakita nga paglapas sa SRP o kon hinali nga pagbag-o sa supply sang mga produkto. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Mon Yales Kapalian Patak RMN.
5: Ang Super Fiber mabakal sa tanan nga life extension clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
2: Tata
1: nagbalik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape ginapangita ginakahidawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Inyang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo'y kayong lawas, ang pinakabago ang kape nga sigurado makakape ka bisan tuwang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagaunod ini sang Risi Mushroom Extract kag Mangosteen Fruit Extract. Ang tagsaka sa sachet ni may unod bagid nga 200 ayo nga puro kadikalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone. Vita D Plus sa coffee mix, ini lang ini basta nga kape, ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Pabakal na ini sa mga groceries, subong man sa mga supermarkets kag siyempre sa mga butika sa mga banwa malapit sa inyo nga mga lugar. Vita D Plus sa coffee mix. Dugang pagid nga balita sa police report, lalaki nga nagapanguha sang uhong patay matapos na kuryente sa dingle. Kasama mo sa balita Radyo Man na Marjorie Hervo Miani.
2: TYRI Radyo Man Report.
6: Ang ininga balita ang ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, ang pinakarekomendado nga vitamin hormones sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approve. Mabakal sa mga Life Extension clinics kag sa mga butika sa inyo lugar. Nasapuan nga wala na sang kabuhi ang isa ka lalaki sa barangay Tinukwan dingli las 5 kahapon sang kaagahon Oktubre 11 matapos na kuryente. Ang biktima ginhinago kay alias Glenn, 39 anyos, kagresidente sa Nasamit nga barangay. Base sa investigasyon sang kapulisan, nga nagapangita sang uhong sa mga bungsod ang biktima, kag aksidente sini nga natandog ang live wire, kabangdanan nga ini na kuryente, gindala pa sa ospital ang biktima, apang ginbawian gid ini sang kabuhi. Kasama mo sa DYRI, RMN Iliilo, Radyo Man Marjorie Herbo Miyane, Tatak RMN. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed Vitamin D3 brand in the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines.
2: Tatak RMN.
1: Tandaan nyo kung may Mega Man Herbal Food Supplement Capsule na nakakapsula, may ara man kita sang nakakape. Ang Mega Man Gold the Coffee Mix. Arin ang kape para sa matuduod ng mga lalaki. Nagapatindog sa inyong mga ikugtawo, kanagahatag sang dugang nga resistensya. Kanagaamlig man sang inyong mga prostate para hindi magdakokon mahubak. Kaya ang prostate problem, kung napabayaan mo, pwede hindi nga mahulog sa cancer. Mega Man Gold the Coffee Mix para hindi ka mahuyan kay partner o kung kay misis sa tiyon sa inyong paglabing-labing. May tested and proven ang mga sangkap niya. May ginseng, tungkat-ali, makakag, supalmito. Ang supalmito, kilala man ini nga nag-amlig sa prostate sa mga lalaki. Kaya manamit ang sabor niya. No? Si misis, si partner, pwede makainom. Hindi man niya pamatindog lang sa ikong tawong na naghatag man idugang resistensya para hindi kita pagtuyuhon or pagkapuyon sa aton nga obra. Mega Man Gold the Coffee Mix, another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation, kag pwede niya mabakal sa mga butika sa Bilogay Isla sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Kag siyempre Super Fiber ang pinakaepektibo nga panilaw sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kagod mamligan ang aton kolon kontra sa balatian nga kanser. Tinlui ang inyong kolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. The fast acting colon cleansing product epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension of Philippines. Para sa sigurado ha, kag aprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos sa pamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before ka mo nga magpaniyapon, gamit ka mo Super Fiber. Mabakal nyo ini sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Samtang nga dugang pagid nga mga balita sa pulis kun sa City Hall, isa pa ka library sa Merkado buksan sa Iloilo Terminal Market. Kasama mo sa balita Radyuman Joel Franco.
2: City Hall Report.
7: Mga inyong mga ikinadala sa inyo sa Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pang isapainom sa Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga beneficyo nga itong nakuha kung regular nga itong paggamit sa Nance Corn Coffee. Nagpabakod sa lahat ng immune system. Nagpromote sa weight loss sa mga overweight. Nagpataba sa immune resistensya. Nagpataba sa immune energy. Nagpaminara sa proper blood sugar levels. Nagpaimprove sa blood circulation. Nagpaimprove sa immune digestion problems. Nagpaimprove sa pagbuton sa imo tiyan. Nagpaimprove sa imo lawa. Kaya nagabuling patula sa migraine kag sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
8: Pagabuksan ay kadawa ng library sa merkado sa Iloilo Terminal Public Markets, October 24, 2026, sa second floor sa Rice and Grain section sa Iloilo Terminal Market. Inis magbuligay sa Iloilo City Government kag Sonda Club of Iloilo City Incorporated. At yung sinimang pasangkad pang beneficyo sa edukasyon sa publiko. Ang bagong pasilidad ng tukod ang magmatagan sa kahigunan ng mga kabataan magtuon, magbasa ka magbasangkad sa ilang eliminasyon samtang nag-opo sa ginikanan sa merkado. Bukas hindi lamang para sa mga estudyante kundi pati man sa mga pamuluyo ukod mga vendor nga luyag maghinguyang sa tiyon sa magbasa sa mga libro. Kinalauman nga pagi sa inisyatibo, mas madamo paghihin nga mga pamatanon ang magbalik ang interes sa magbasa at kapagtuon. Una na ginbuksan ang library sa merkado sa Iloilo Central Public Market sa tuon na kaligad nga bulan. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
7: Pinigabahin gindala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Nance Corn Coffee, luto sa Herbs Med Pharma Corporation. Aprobado sa FDA, kag mabakal sa mabutikang malapit sa inyong lugar.
2: Tatak RMN.
1: Alas 5:16 ng oras, dari sa aton nga pagpangalagad, ari ng new and improved Nance Super Plus. Mas gin pa epektibo, kag mas gin pamaskog.
9: Nance Super Plus Capsule. Pulong sa arthritis, kag pagpananghubag. Ano ang imo experience sa pag-inom sang NANS Super Plus Capsule?
10: Tama kataas ang akon uric acid. Makakaon lang ako sang bawal, gina-trigger ya dayon ang akon arthritis. Nagaikang-ikang na ako sa tuman nga kasakit. Sang nagagamit na ako sang NANS Super Plus Capsule, nag-okay na ang akon pamatyag. Wala na nagahubag ang akon tiil, kag wala naman ko nagaikang-ikang lakas.
9: Napatian, user ta sang NANS Super Plus Capsule, the anti-cancer food supplement.
1: Nabatian na user ta sang NANS sa Super Plus sa Capsule. Gintingob ini ang mangustin, kuya Bano kag Malunggay, para sa masabas kog resistensya, dugang nga enerhiya kag masapagsik nga lawas adlaw-adlaw. NANS sa Super Plus sa Capsule, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabas kog nga korason, buli kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa Bilogista sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga paagi, pilia NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Dugang pagid nga balita naman sa Iloilo Provincial Capital. FATS Grade 2 pre-verification ginpatigayon sang IPHO sa Barutac Viho. Kasama mo sa balita Radyo Man Fea May Otero.
11: Report. Ang iningabahin ginadulong sa inyo sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkarto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation. Kaupo

0: sharing. Ginarequirement ng tanan nga public health facilities like pa mga bulutuan, covered gyms, simbahan kag merkado publiko nga may proper sanitation facilities. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial kasama mo sa DYRI Araman Iloilo, Radyo Man, Fia Panes Otero, Tatak RMS.
1: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson's Mall, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueta Street, Poblacion South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros Occidental.
2: Tatak RMN.
3: Minsay na nagikan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, ikang tanan sa vitamin D3. Ang kakulang sang vitamin D3, isa sa mga rason kung nga nagahina ang baga kag resistensya. Subong at tiyempo, kinanglan sang makapabakod sang resistensya. Ang rekomendasyon ko sa inyo, ang pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule nga makuhaan sa nagkaigong vitamin D3. Ang vitamin D3 nga aras sa Dr. Pinoy ang makabulig sa aton lawas dipin sa batok sa viruses kag bakterya. Makapabakod sa immune system kaga makaprotekta sa imong sininga lawas. Nagatagman ang vitamin D3 ngara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule nga makaangkon sang mapagros nga mga joints. Kon vitamin D3 ang kinahanglan mo, mag Dr. Pinoy Squalene Capsule kana. Makal ini sa mga butika sa Santa Barbara, dira sa Mars sa Pharmacy, Shams sa Pharmacy, Antay sa Pharmacy, Life Cure Pharmacy, Basi Pharmacy, M-Cell sa Pharmacy, kag Suilo Pharmacy. Kag sa tanan man nga mga branches ang EVC Pharmacy, Lidi Pharmacy, Butika Kaya, CLG Pharmacy, kag IS Medicine Corner. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: RMN News Panahon.
3: Check tanay pinakauli nga lakat sang panahon upod sa Pag-asa Iloilo upod ta Roli Cuenca. Rol, mayong aga.
4: Yes sir, good morning sir. Kag sa aton man nga mga tagpalamati, amo naton latest sa the update sa subong adlaw October 12 year 2026. So sa karon na may sakit ka bagyo no nga ginamonitor sa guwa sang aton par sa so, medyo malayo pa ini siya 3030 kilometers sa east of Central Luzon. Samtang Intertropical Convergence Zone or ITCZ naman ang nag-epekto sa Southern Luzon, Visayas, kag Mindanao. Easterlies naman ang nag-epekto sa eastern section, sang Northern kag Central Luzon. And northeasterly wind flow ang nag-epekto sa extreme Northern Luzon. So, diri sa aton sa Western Visayas, generally, maka-experience kita sa magulugal-umon, tubtob sa magal-umon niya kalangitan. At may mga lapta-lapta nga mga pagulan-ulan, pagpangilat na nag-oob dala sining ITCZ. May natubtob kasarangan naton nga hangin, gikan na bagat na nakatungdan pa na bagat na nasidlangan. Magadala ini sila sa makana itutob kasarangan nga mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton nga sa 24 to 31 degrees Celsius. Adlaw naton, magabot lang kala 5.38, magato na din siya, alas 5.34 karon sa kasisidmon. Tigaman naton latest sa update, talindi sa Iloilo Pag-asa, Rolly Cuenca.
2: RMN News, Panahon!
3: Marabog gid nga salamat Roli Cuenca nagikan sa Pag-asa Iloilo. Dugang pagid nga balita sa patag naman sang hinampang Atlanta Hawks daw kontra sa Indiana Pacers 119-117 sa nagapadayon nga NBA preseason game. Kasama mo sa balita Radyo Man Florentino Navarrete.
2: RMN News Sports.
5: Ang balita sa sports ang inadulong sinyo sang kaluwan sang new and improved Nan Super Plus. Maskin pa epektibo kag maskin pabaskog. Gintingob ang mangustin, guyabano, malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang enerhiya kag mas mapagsik na lawas at daw-daw. Nan Super Plus Capsule. Natural nga proteksyon sa lawas. Manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mas mabaskog nga korason. Bulig kontra sa kapoy. Kag palang luya sang lawas. Binluto sa Atlanta Hawks ang Indiana Pacers 119-117 sa ila Sambuwa sa nagkapadayon nga NBA preseason game October 11, 2026. Nagkamada sang 20 points, 7 rebounds kag 3 assists si Jalen Johnson para sa Hawks. Nagbulig pagid si Onyeka Okongbo sang 18 points kag Aaron Wiggins sang 13 points, samtang 13 points kag 2 rebounds sa gitbalag ni Pascal Siakam para sa Nalutos na Indiana. Proteksyonan ng lawas sa natural nga pamaagi, piliang non-super plus, the anti-cancer food supplement available na sa mga butika.

0: sa bilog ng isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras, produkto ni Tita Arlin sang Herbsmed Pharma Corporation. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Manlo, Consumo Navarrete, Tata RMN.
1: Tatak RMN.
2: Ari ng pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal ang non-liniment oil. Mayugit ini sa arthritis, rheuma, varicose, palamoypoy, palamanol, panakit sang kalawasan, naipit ka na paralisar nga mga kaugatan. Pwede man ini nga pangaplas sa mga nagaubo, sa mga napungtan, sa mga nasipon, panakit sang liog, naundan nga mga bali, nagasurab nga mga surok-surok, kag sa nagadugo nga mga pilas. Kung mapilas sa kali siyempre madugo na, bubuoy diretso non-liniment oil sa pilas gid, para sigurado ang dugo sa pilas, matugon gidayon. Kag sa mga cases, narasang dinggi ha, sa ilang nga mga lugar, dapat pamanyos ka more panghaplas gid non-liniment oil para hindi ka mo pagkanton sang lamok. Kung wala kagat lamok, wala dingge. May sangkap ini nga nimtre, kilala kag epektibo nga mosquito repellent. Kapatal nyo ini sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Mangita lang non-liniment oil, produkto ni Tita Arlin sang Herbsmed Pharma Corporation. Kag sa aton nga hello attorney, pamangkot sa tagparamati, kung bala ano ang pwede ikaso sa tawo nga nagpanglingning sa kwarto kag nakita gid nga ginahimo nila sang iya nga ang ginahimo nila sang iya nga partner. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Joylene Paraunda.
3: Hello attorney.
4: Nagabatsyag ka bala sang diabetes, high blood pressure, arthritis, asthma o kun may nagatubo nga bukol, kag iban pa nga masakit? Kun kisa nagakabala ka kita nga kun magtumar kita sang suplemento, basi may side effects kag delikado ilabi na sa aton nga kidney. Mga karadyuman, hindi na kamong magkabala ka pa. May mga suplemento nga sigurado kag masaligan. Dr. Pinoy's Choline Capsule, FDA approved, epektibo kag wala sang risgo sa inyo nga kidney. Madamo na sa nagapamatuod sa pagkaepektibo sang Dr. Pinoy's Choline. Ang Dr. Pinoy Soft Gel Capsule ini, buot silingon, dasig matunaw kag safe ini sa imo nga tinai, atay kag pinakaimportante sa tanan, safe ini sa imo nga kidney. Bangod nga bisan sa tubig lang gani, nagatunaw na ini, ano pagidayhan sa tiyan nga acidic. Ang Dr. Pinoy's Choline mayara man sang powerful healing properties, bangod sa mga natural nga ingrediente kaangay sang alkyl glycerols, omega-3 fatty acids, iodine, vitamin A, D3 kag E. Bangod sini, madamo nga balatian ang mapaayo sang Dr. Pinoy. Halin pa sang 2004, Dr. Pinoy's Choline na ang imubulig sa pag-atipan sang imo ikaayong lawas. Dr. Pinoy's Choline Capsule, safe kag epektibo. Mabakal sa Eves Pharmacy, Lady Pharmacy, Botika Ilonggo, kag sa mga botika malapit sa inyo lugar. Nagapabangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad kung balaano ang pwede ikaso sa tawo nga nagpanglingling sa iya kwarto kag nakita gid ang ginahimo nila sang iya nga partner. Attorney?
5: Pwede sa kasuhan, no? Pwede sa nga anti-voyeurism, no? May hara ng mga layi kita on that, no? Para nga mga peeping tom. So, may hara nga particular nga provision sang aton nga anti-voyeurism law nga pwede gamiton o magkaso. Criminal case.
4: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasuguan, derigid lamang sa hello attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Radyo Man, Jaylene Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
2: RMN. Good morning na sa aton nga mga Facebook friends nga nagaupod subong sa aton nga pagpangalagad. Kay siyempre sa mga naga Facebook live, oh, good morning gid ha sa inyong tanan-tanan. Kay siyempre sa mga naga pamati sa radyo, adira sa kabarangayan sa Kauman kag Kabukiran, mayad-ayad na nga aga sa inyo tarantaran. Good morning kid kay Sir Jake Cirudo dira sa Baragon Anilaw, sumuman sa kay Lito Binyas dira sa Pakyad Uton, no? Ginatamyon niya man si Nonoy Cambronero, Danny De La Cruz, Marika Amorunyo kag si Nonoy Binyas. No, nga nagaupod man karaaga diri sa aton nga palatuntunan. Kay Stephen Faniga, good morning gid kay sa iya misis, no? Nakita ay kami nagligad nga Biyernes sa is an a, no? Stephen Faniga, no? Good morning gid. Kag na greet niya happy 93rd birthday kay Nanay Magding Faniga. Bo grabe, 93 so. 93 years old. Happy happy birthday kita Nanay Magding Faniga. Kag nagreet taman sa Mati Miagao kay Idna Fortaleza, Bibi sa kay Jima, Federico Lemuel kag Lilia Faniga, Tisoy Elmer Tisuro, Badoy Nico, Paul Pastoral, Glenn Moreno, no mga listeners gid naton, no? Stephen Faniga, halin kay Stephen Faniga, good morning kid. Kag sumuman, good morning man sa kay Jan Pirotso Sumagaysay, sa Sumagaysay kag Pirotso family dira sa may Paho Pututan, no? Good morning kid. Brad Pet Badira Bistuer dira sa Danaw Haniway, no? Good morning man. So man sa kay kagawad Emily Diamante dira sa Santo Rosario Anilao kag ginagreet si Manong Butol, no? Belated happy birthday ba senior ka nagali subunga. Dual citizen ka na. Happy happy birthday kid kay Manong Butol Diamante. Good morning man sa kay kagawad Ali Montanyo dira sa Palaypay Anilao sa Montanyo family, no? Sa kay Tatay Ulik dira, good morning kid. Kag sa mga pumuluyo man sang Palaypay. Kagawad Ernie Desa dira sa Balunos Anilao, kag sa buman sa kay kagawad Maoy de la Cruz dira sa Malabag Anilao, good morning kid sa inyo. Kag subong man, good morning man sa mga naga Facebook live subong sa aton, dili kita ma halin sa babaw para nga first come first serve. Sa kay Bibot Kabilyon, Leo Ray Wanico, kag sa buman sa kay kagawad Danilo Kidong Kuno, no? Good morning kid. So man sa kay Catherine Balsumo, sa kay Nonoy Silobrico, sa kay Jos Swiskay, Jojo Castro Nuevo, no? Ginagreet naman misis niya sa Pasi, sa gabugtaw na may klase ko, no? Gabugtaw na may klase, okay? From Paragua, Brazil. Huwag sakay guro ni sa barko, no? Sakay Judan Montalvo Sumaribos, Jess Sapal, no? Good morning, kid. Sakay Laila Nerviul, suman sakay Jeffrey Villanona Hibionada, kaga sa mga listeners na doon sa bahay barangay Tough North Mandoriao, sakay Helda Hibionada, no? Halin sakay Jeffrey. So man, good morning man sakay Imelda Diriquito, kaga sakay Richard Carigaba, so man sakay good morning man dira sakay Alma Ahenga, Kimi Mihares, Tilipi 4, sakay Mel Gargaran, Lizelle Capada, Margie Cubillas, sakay Mary Ricabar, no? Mayan Moreno, sakay Elon De La Granada, kaga sumuman sakay Ricardo Batislaong, sakay Michael Balbuena, Jose Val V. Pastera, kaga sumuman sakay Josie Baldonado, Joel Tolentino, kaga sumuman sakay Joel Sikugal, good morning man, kaga sakay Ligaw na Puso, wow. Jody Libuon, kaga Jima Suwaan Navarro, Zaldi Bitoonas, kag sumuman sa kay Arod Tibobos sa Hilugo, Benito Aranwes, kag sumuman sa kay Bernel Vasquez, no? Good morning gid kuno sa Barangay Budjawi, Badyangan, Iloilo, especially kay Agriam kag Velasquez family, no? Ang nagapamati gid. Sige. Good morning Mandira sa kay Ariel Ablanida, kag pamati gid kuno si Mary Grace sa Kandingan sa Tigom, Pavia, no? Good morning gid. Subo man sa kay Arnel Saunoy sa Unoy family dire sa Tobias Fournier sa probinsya sang Antique, kay Johnny Pagdato, Florencia Socaldito Kalimpay, kag subo man sa kay Jasmine Galilea Fakultad. Nani Binliro Bitsaida, Junjun Tyson, kag subong man sa kay Nancy Paskin Halyares. Kay kagawad Buni Kalad dira sa Leon, GV Kalad, good morning man, kag sa kay Roberto Villanueva. Ricto Abilio Vicente, kag subong man sa kay Nilo Dumdumaya Jr., no, good morning kid. Subong man, good morning man sa kay Bong Sobritudo, sa kay kagawad Noel Coscoluela kag sakay Michael Magaluna, no? So Joel Sikugal, no? Good morning gid kag subong man sakay Dresa Babaw. Good morning man sakay Excelsa Hava, no? Good morning gid. Kaysa makatapos ang Arabian Fans Club main chapter, ginapamunuan sa ila presidente sa kay Lalaine Kabuday. Kaya siyempre, good morning man sa Arabian Fans Club Hong Kong chapter, kagasuman Singapore chapter. Sa kaya rin, Sir Mitya Banasormal Dara sa Bulad Gimbal, sa kay nanay Alin Dicen Pareco sa Dicen Kapareco family dira sa Divina Gracia Alapas sa good morning man. So sa kay Inday Narciso good morning kag sa mga naga biyahe pa makatapos ang Radyo Manibela good morning kid ha sa inyo tanan-tanan. Dira sa Nilaw sa kay Auntie Linda Sason sa Sitio Ilawod San Carlos sa Nilaw good morning kid. Kag sumuman sa kay Ma'am Marina Buiko SB good morning kid. Kag sumuman sa Buiko family. Kag sa kay James Carpe no dira sa may Dubangas kag sa Dubangas sa public market. Kag sa Tatoy Isbano kanan seafood sa kay Chu Tatoy na Konseng good morning na sa kay Toto Hector Tita Maricho good morning man. Tatoy Isbano kanan seafoods dira sa may Santo Niño Sur sa distrito sang Arevalo sa Francis La Saitria sa Banturiao kag sumuman airport sa Banua sang Kabatuan. Kay ni Michelle Blancada, kay Eunice Sakimba, Bimbo Pinwila, good morning gid sayo sa kay Mardi Fuentes Sinorio, kag sa kay Elsa Palmes Ledesma. Good morning gid sa inyo. Salamat sa pag-upod diri sa aton nga palatuntunan. Standby, dugay-dugay, madarag ko na nga mga balita lokal kag siyempre mga ronda balita. Alas 5:36 na sa kaagahon.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
7: Yari ang pila ka mga pahanumdom para sa aton seguridad sa tiyon sang Bagyo. Una, magtinir sa sulod sang panimalay kung hindi kinahanglan magwa. Siguraduhon nga mapag-un ini, isarado ang mga bintana kag puwertahan. Magpreparar sang go bag nga may unod nga flashlight, pagkaon, tubig kag first aid kit. I-full charge ang inyong mga cellphone kag power bank para sa importante nga mga komunikasyon. Kag magmonitor pirmi sa radio kag official social media accounts sang ahensya sang gobyerno kaangay sang pag-asa. Ang seguridad sang aton tagsa kapamilya kag komunidad ang aton prioridad sa sinintion sang Bagyo. Maghalong kita kag indi magkalipat nga magpangamuyo. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
8: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
9: So si Ricky, isa ko ka guard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa ako nga kubra, alutugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
8: Mighty C, mabasal nga butika.
10: Mega Man Gold Coffee Mix. Partner, gusto mo ba ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy. Mega Man Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ani, maka, kag so palmetto. Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Mega Man Gold Coffee Mix. Yara na sa mga butika.
11: Galabog pala ang imo pananaw, basi myopia, diabetes o kon eye strain na hindi na paganto sa kay Arina ang Eyeberry.
12: Ako si Ana, wala daga man dawe. Alin sang bata pa ako, may myopia na ko. Kataas ang akong grado sa mata. Budlay gid magtulok sa layo kag permisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumarko sang Eyeberry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
11: Ang Eyeberry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Kilawi ang Eyeberry Gold na may 10 mg lutein. Available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
13: Eyeberry for a clear and healthy eyesight.

0: sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako gina na ibulig sa D3 Bio. Tungod gina papagonya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades sa pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
6: Mabakal, sumang mutika.

0: ISO certified world class quality. Supple Plus Gold.
1: Ako gali si Ban, may lang sakit ako ng atyan, pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, pinitestingan ko ni Bo Mayalipugid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang ako nga pulser.
0: Supple Plus Gold. Mabakat sa mga butika. GTX 500.
2: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate sa pagsugod ko gamit sang GTX 500. Kada tapos ka on 2 times a day, nagtawhay ang pamatsyag. Salamat sa GTX 500.
0: GTX 500. Samsung Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samsung Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa. At isa na musta.
4: Life Extension Vitamin D3. Ang pagbansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa batag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa atong immune system batok sa COVID-19 virus.
5: Ang
6: doctor sa Zetsu. Ito po si Dr. Bernie.
7: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
8: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
9: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
4: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Babaka sa mga butika.
3: Top, top, top. Lechong manok. Promo. Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Tunuga ang radyo samta nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN men Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Tag, gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on air, kag online, tatak! RMN!
4: Pinoy's Kwaling Capsule.
5: Ano ba kuno ang rason nga may dugo sa imuhig ko?
6: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoids, or pilas, malapit sa imo nga ginaguan ang atong nga pagpamukin. Salamat git sa oportunidad nga ginahatag sa atong kong Dr. Pinoy's Kwaling Capsule kag sa pag-provide man sang suplemento nga ara na ang tanan nga kinahanglanon naton para malikawan ang masakit and any other discomfort sa atong nga lawas.
4: Dr. Pinoy's Kwaling Capsule.
7: Alas 5.44 ng oras, diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
8: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
7: Mga darag ko na nga mga balita, subong nga aga. Una kita sa mga ronda balita. Improvement kag innovation sa merkado sa syudad sa Iloilo, gindayaw sa DepDev. Kasama mo sa balita, Radyo Man Joel Franco.
9: City Hall Report. Gindayaw ni Rosemary E. De Leon, Undersecretary for Policy and Planning sa Department of Economy, Planning and Development ng DepDev, ang improvement kag innovation sa Iloilo Central Public Market. So doon kay E. De Leon, iningatikan ng pamatod nga ang kolaborasyon sa tunga sa pribado kag publiko ng sektor makahatag sa mas mataas na kalidad sa serbisyo para sa mga bumuyo sa Iloilo. Pahingi din yun bisan pang ginapalakat ang merkado si dalaw sa public-private partnership o kung PPP wala ng saka ang mawaleran o kung renta sa mga pwesto sa mga manugbaligya. Sa baylo, nag-ayo pagid ang kahintangan kapasidad sa merkado na naghatag sa mas matino, malapad at komportable nga palibot para sa mga konsumidor kung bumalakal at mga lokal nga negosyante. Nagustuhan man sa opisyal ang inovasyon nga makilan sa palibot kang isang library sa merkado. Panugyan man sini nga mas maipagid kung magbutang sa child minding center sa merkado abot ang mga ilo ngayon nga parindahan o kung ano mga manubaligya matagal sa kahigunan niya makapahuway o kung mabili ng ila kabataan sa matino kagluwas ng lugar samtang nagatrabaho o kung nagapamalaklon. Nibilawan yung Iloilo Central Public Market kaging Iloilo Terminal Public Market isa ka PPP sa syudad kag SM Prime Holdings. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Rajman Joel Franco Tatak RMN.
4: Tatak RMN.
7: Samtang ika-109 katuig nga renewal of consecration sang Our Lady of Fatima giniwat sa San Lorenzo Guimaras. Kasama mo sa Balita Radyo Man Florentino Navarrete.
4: DYRI Radyo Man Report.
10: Ginhiwat ang ika-109 katuig ng Our Lady of Fatima Annual Renewal Consecration to the Immaculate Heart of Mary sa Barangay San Enrique, San Lorenzo, Guimaras, Oktobre 11, 2026. Nagumpisa ang religious activity pinagi sa isa ka santos na misa sa St. Joseph Parish sa nasabit man nga barangay. Pagkatapos ang misa, gindala ang imahe ni Fatima sa Fatima Farms Resort pagi sa isa ka prosesyon na kaupot ang madamo ng mga dibuto. Ginpatigayon sa mga farm ang renewal ni Fatima antes kinsulod sa iya monumento nga ginapanigiyahan sa pamilya Lusanyes. Isa ka nasiyok sabto ang ining lugar kag ginatawag pagani sang iban nga marit apang sino ang nagunahuna nga ang lugar nga ini isa na sa ginabisitahan sa mga tumuluo. Ang imahe sa Our Lady of Fatima ang nagaisahanon lamang sa Pilipinas na gindala sa mga madre sa probinsya sang Guimaras, gikan sa tungsod Portugal. Suno kay National Coordinator for Grupo da Imaculada, Henry Usiera, nga nagahatag sang milagro ang imahe ni Fatima. Dugang pa ni Usher na isasadto nga nag-ayo sa balatian niya kanser ang owner mismo sang Fatima Farms Resort.
11: Tinanong ko, what happened? Nahilo ako. His cancer never came back.
12: Nawala na yung cancer?
11: Nawala hanggang ngayon. And then, yung pinsan niya, si Norma, and then so many miracles happening here in Fatima Farms. And people who come here, they tell me, every time I come here, I can feel something very holy. So, I would say, this is Fatima Farms. A very holy place and for people who want to seek the heart of Mary.
10: Tugtog subong, nagapabilin nga milagroso ang among imahe kag madamo sang mga tumulo ang nagakadto sa lugar para magpangamuyo. Kasama mo sa DYRI, RNN Iloilo, Radyo Manflo, Consumo Navarrete. Tatak, RMN.
4: Tatak, RMN.
7: Samtang otometrist nga nakahit and run sa nga Changi kag tricycle sa La Paz, pilason matapos ginagas sa gintiro sang nagresponde nga mga pulis. ICPO nagmando sang investigasyon. Kasama mo sa balita, Radyoman Marjorie Hervo Miani.
4: DYRI Radyoman Report.
13: Pilason ang isa ka doktor matapos ginlagas kag gintiro sa nagresponde nga kapolisan sa Barangay Kaingin La Paz Domingo sang kaagahon Oktubre 11. Ini matapos sa bungguan sa nasambit nga doktor ang isa ka Changi kag tricycle sa Barangay Baldosa La Paz kay nagpalagyo sa Barangay Kaingin sa among nga distrito. Ang doktor gihinago kay alias Paul, 29 anyos, kataga distrito sang Haro. Sunod kay Police Colonel Wilbert Parilla, director sang Iloilo City Police Office, nga base sa ilang investigasyon, may nagtawag sa 911 kabangdanan nga nagresponde ang kapulisan. Dugang pa ni Parilla nga sang naabdan sang kapulisan ang salakyan, ginpalapitan nila ini kag ginmanduan ang driver apang imbis manaog. Ginpadalagan pa niya ini kabangdanan nga gintiro sa mga pulis. Sa karon araw sa intensive care unit sang Iloilo St. Paul's Hospital, ang doktor, bangod sa naangkon sa ningiigo sa tiyan, kagin paidalom sa operasyon. Hindi pa makahatag sang tulid ng investigasyon sa natabuang ICPO bangod wala pa nila may istorya ang biktima. Samtang gilayo naman nga ginmando ni Parilla nga i-admin relieve ang tatlo ka pulis bilang standard operating procedure o kan SOP kagin turn over ang armas sa mga ini sa SOCO para sa nagapadayon nga investigasyon. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyoman Marjorie Hervo Miyane, Tatak RMN.
4: Tatak RMN.
7: Ang admin relief nga ini, standard operating procedure ini, basta gani may mga police nga nagamit sa ilang mga armas. Nagpalupok, kag of course kung may maigo. No? Ginapasurrender ini ang ilang mga police for paraffin examination. Kaga standard operating procedure nga relief sila temporary sa ila sining pwesto kaga report sila anay sa Iloilo City Police Office. Standard operating procedure ini ang kwan sini ang masamig na rason para hindi sila maka-influence sa anuman nga mga investigation nga ginapatigayon may kang tanan sa sining nasambit yang insidente kag sa ila sining pag responder. Ugaling kay ti kabalo ka na kuanan lang ni na kumbaga daw na mention dire ang kuan bala ang mga itabo previously bala nga si Police Colonel Wilbert Parilla ang samulo PNP way gid sa may akto to nga ginahimo dibla sang gin sunod to sang IMEG ang Mulo Police Station tapos ang mga pulis to ginaakusaran nga may ara sang ginapangtamnan sang illegal nga droga kung mag-bybust sila tapos so, tago pa nila to ang wanted nga pulis ginapangita so, ti hambal sang mga observers sa mga comments panila ti dito sa Mulo PNP amo na nuga amo na to gani ang natabo na Pulkom ang nagpatigayon sa investigation, ang ProSix nagpatigayon magani sa investigation. Nga nga wala gin relieve. Kung pwede man gali ang mga gitawag nga administrative relief, no? Parehos na tabo dira sa Maymulo Police Station. Tani temporary gin relieve anay si Police Captain Brian Christ Inot. Kaya iban pa gito mga police nga ti-involve. Kaya gin filean sang kaso sa National Police Commission kag sumugilag pangatubang sang summary hearing mga karadyuman.
14: Tatak or
7: anyway, balik kita diri sa kwandi, balik kita diri sa may hit and run nga ni nga tabo dira sa may baldosa pagkadto sa may kaingin sa may distrito sang La Paz, no? Ang akon nga paglantaw diri nga nagkuan na ni, nagpanic na ni ang optometrist nga ini. By the way, kung magambal ka o nga optometrist mga karadyuman, ang iya sa iya nga ginahimo is kuan na iya, no? Nag-focus na sa mga routine care, vision testing, kuan na bala sa mga contact lenses, kaya medical management sang eye health naton. Samtang kung doktor kagid iya, ophthalmologist na iya ang tawag sa imo, simpre for kuan na iya, no? Nag-specialize sa eye surgery, no? Mga complex diseases, kag full medical care, no? Meaning ang ophthalmologist iya doktor gid ini, no? Ang optometrist iya kumbaga professional o eye professional. Muna ang kinalain sang optometrist kag ophthalmologist. So ang ining si alias Paul, 29 years old, taga distrito sang Haro ini, kwan ini siya optometrist, hindi sa ophthalmologist, no? Ang klaro mismo na sang aton nga makatapo sang kapulisan. Iti nakaistorya na sila sa amay mo nga doktor man, no? Ang amay sang sining suspect nga so karon ti nangin biktima because nga ara sa intensive care unit sang Iloilo St. Paul Hospital. So amo kan ang balko, posible ka nagpanic ini, no, sang makabunggo sa ka mga tiangge talipapa to kag tricycle sa may baldosa. Hasta nga siyempre kung mo nagpanic, posible nagusulod sa pinsanan niya nga may nabungguan sang tao o nanong sistema, nagdiritso siya, no? Diritso siya sa may baldosa. So imbes nga magliko sa pawala pagkanto sa may La Paz sa plaza, nang laktod siya dis to, no? Diris kaingin. Hasta guro mga kwang guro mga 200 or 100 meters ang kalayo na rin sa may crossing das may lagrangha. Dito sa naabtan sa nga aton sila nga makatapo sang kapulisan nga nag-responder. Inbalabagan na sa gani ka mga pulis, tatlo ka mga pulis na yung nagpanaog mo. Ang isa, nag-antad sa salakyan, August Patrol. Ang isa, nagpalapit, ginsipa, pagani ang pertahan sa passenger's side, kagin singgitan, guro nga ti, buksan ang pertay, tapos ang isa, back up. O galing, kay instead, nga magbukas sa yasining salakyan or ipadalong man lang ang window sa yasining salakyan, nagkuan pa sa nagmaneuver pa sa kadaw maliso or nagi maneuver ba lang malagyo. Amo atong rason nga gin palukpan siya sang aton sini nga mga katapo sang kapulisan. Kitatlo ining mga nagresponder. Now, ang pagpalupok hindi ba na violation kung kisa sa mga ginaresponderan mga makasubong sini? Especially kung ang imo sini ginaresponderan may nahimo na ba lang disgrasya or krimen. Kapin pa kayo hindi nila makita kasi possibly tainted, no? Tingin hindi ka nakabalo kung anong sitwasyon, anong plastada sa sulod. Ano lang nihambal ko, tani matik sinay ko may pulis, abrihan mong imo sinay nga window, agunto nga makita kung gano'n ka sa sulod, no? So kung mo ang mga pulis, why, hindi ka makita kung nagano ka, di ba magdumdum nila, basing bato ka, anong sistema, basing may pusil ka, pinalokpan nila ang ining driver. Oh. Galing kaya ang pagpalupok, hindi lang isa or dua, kulit perti ka damo ng lupok. Oh, tiyambal nila daw mga 11, no? Ang kwanto, ang buho nga nakita sa salakyan. Kahit posible, amo to isaman sa mga nag-igo sa chance ang biktima. Muna ka ambal natin, usually kung mga muniblan sa pag-respondan sa mga polis, mga kasubong sila, diba, usually, makakuha nyo na, makita nyo na, ginapalokpan, pero pasalba, or di gani, kung mga may plano nga magplagyo, tirohon mo ang iyang guma. O, ang iniyagaling ang ila, hindi niya guma ang ilaging tiro. Ang driver sa sulop. Kaya makita mo na sa kwan mo, makita mo na sa mga igo. Kasi siyempre, naigo gini ang driver. That is why, manamo, mga naghambal, nga, ang pag-responder sa pulis, manasig. Pero ang pamagi sa pag-responder nila, kag pagtiro nila sa auto, na sining biktima, daw ka overkill man. O, dugangan pag sining mga naga, kwan man, naga, kumbaga, bot nga, ang tarantaran na nandiyas sa Iloilo, gina, relate iya sa politika. Isolated kaso iniya natabuan man nga pakaduwa siya sang mayor. Wala na galing dito yung sidyan diri sa aton, kita na lang kanabo diri sa aton do gina angot tabla kung sino yang sa politika bala. E siyempre pakaduwa ni sang mayor, damo yan naghambal naman to ngambal niya tigin kwa na gintawgan na sang mayor naman ang ICPO director kaga ginparelieve ang mga pulis. Joseph Santissima kwan gani na admin relief ina SOP ina gani kay kisa tama basol ning mga naga kwan bla naga question kay tiya mo naga ambal ko si Parilia abi hindi man consistent ha saya siring nga mga decision bla nga relief relief gani or admin relief nga ini kay do mas sobra to nga akusasyon sa mulo ay gani gid pang relief oh way anay gid ni admin relief ang iniya di hamba sa iban, mga pulis na nag-responder, nag-obra sa ila sining obligasyon, turti karasig sa pag-relieve ni Police Colonel Wilbert Parilla. Kung nandiraya si Parilla daw, diraya daw questionably sa diraya. Ano pa, natagan ni presyon sa iban, nga gin-relieve ni Parilla because nga, ang biktima dito, kaya natiruan, pakadua sang mayor. Oh, te, kundi, nag-ikwa naman, nag-ikanto naman kay Mayor sa Trenyas ang isyo, Mario Joseph Santissima. Kung consistent ang tanay mga pulis naton, si Police Colonel Wilbert Parilla, huwag yung tanay problema. Pero kita na yung maglantaw, makita nyo man sa mga igos ang bala kang tiro eh. Overkill gid man eh. O kung ano da ang anong panawag nyo sinada. Nga over nga reaction man sa aton nga mga pulis. Pero may iba may nagambang ati. Hindi man kung kati din nila makita tong sitwasyon sa sulod sa salakyan mo, basit tuwag kung may pusil, nanong sistema. Kami pa kati, ang sala sa driver, ang mga nangambal ko, ay ginagdag ang window sa sinang salakyan, ay number two, naghana pa siya nga magpalagyo. So instinct ina, sa aton nga mga pulis, na mapasalba, matiro, or ipakupos mo, ha, ang guma sang salakyan or auto sang nasambit yang suspetsado. Pero gabay pa nga maka-survive, no? I believe daw okay naman gani ni si alias Paul, no? Nga ara subong sa Iloilo St. Paul's Hospital. Ang ICPO, baga patigayon sang investigation dire, no? Para nga balagi kun may sobra-sobra nga pag aakto sang pag-responder ang mga pulis or part sa ila sining standard operating procedure ang ila sining pag-responder. Amati kita kay Mr. Jonathan Granada sang Life Extension Philippines.
15: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
16: Mayong adlaw sa aton mga pinalanggang mga tagpalabati, especially diri sa syudad sang Iloilo kag sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Ini ang health and wellness program nga ginadulong sa inyo sang Life Extension Integrative Medical Clinic and Nutraceutical Pharmacy. Kag subong, aton pamatian si Sir Jonathan Granada.
17: Luyag gid naton ipahibalo sa inyo ang ka-importante sang regular nga pagpa-check up kay very common sa experience sang aton nga mga medical doctors sa mga clinics naton kadamo sang mga insidente nga ang aton nga mga patients pamatanon pa but may ara sila nga mga ginabatsyag na nga may hypertension ang pinakabata naton nga na record sa aton nga clinic ara sa edad nga 16 pa lang may mga mataas nga blood sugar very common man nga daw ka-unusual sa ilang edad hindi naton pag i-overlook ang value sang health health naton. Hindi naton mabalaan makabyanan kung ano ang diferensya sang health naton kung tanawon lang naton physically ang aton nga lawas. Dapat may intervention gid sang isa ka medical professional. Sa regular nga pagpa-check up makabyanan, mabalaan ta ang simptoma, diferensya sang aton nga lawas as early as possible, mas dako ang chance nga ma-prevent or ma-stop naton ang progression sang balatian kag malikawan naton ang paggasto sang dako nga kantidad sa medical intervention. Arason kun nga nga wala kita untat sa aton nga advocacy sa pagpahibalo sa aton nga makauturan nga may ara kita gina-offer nga quality nga sahi sang medical consultation sa tanan nga mga branches sang Life Extension Integrative Medical Clinics. Kagluyag naton ipabalo sa inyo nga ang aton dili nga medical approach gagamit kita sa mga science-based, evidence-based nga mga therapies. Pero ginatagaan gin naton emphasis ang role sa nutritional supplementation, nutritional counseling, ang papel sang physical activity, even ang stress management makabyanan, may dako nga papel sa pagmaneho sang aton nga ikayong lawas. So bisita gid kamo once again sa aton nga mga Life Extension Integrative Medical Clinic, agud kamo maka-experience sang dekalidad nga medical check-up kaupod ng aton nga mga medical professional.
15: Life Extension Philippines. Para sa inyo health consultation, magkento lang sa aton nga main branch sa Robinson's Place, Iloilo, Tagbacarob, SM City, Iloilo, Oton, Santa Barbara, Estancia, Pasig City, Kagordan, Guimaras. For more details, visit Life Extension PH Facebook page. Call or text 0917-318-1720. Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for Longer Life.
7: Nabatyan nyo si Mr. Jonathan Granada sa Life Extension na Philippines nga nag-encourage gid sa aton sini nga mga kauturan nga dapat magpakonsulta no kay ang early detection sang masakit ta sa lawas makabulig aguto nga mahapos man nga matagan kamo medical intervention kon kinahanglanon. Kag gamit gid adlaw-adlaw Life Extension Vitamin D3 para mapataas tang vitamin D level sa dugo ta sa sina makabato kita sa naman nga klase ka mga balatian. Kag bisitahin nyo lang mga Life Extension Medical Clinics and Pharmacy para sa inyo free consultation. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Seg Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Happy fiesta subong sa Mina, no? Fiesta subong sa Mina, no? Fiesta sa Mina, subong, no? Subong ang fiesta, no? Happy fiesta sa Banwasang Mina. Sa ngalan ni Radyo Man Binroy Bernal. Ako naman si Radyo Man Eric John Pamplona.
18: Tatak RMN.
19: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Man Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
20: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
21: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
22: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
23: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of club-causing bacteria testing. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
22: Ang sampay sa loob, naamoy ko loob.
23: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
22: ACS.
24: Kapoy.
25: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, suwabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
26: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS!
2: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na, makala-stress. Bangod sini, permi na kuhagard, kag-permi lutaw. Balanon gid sa face ko, kulalbaan. Ginrekomenda sa akin yung mag-stress tabs, kag-proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kag-niacinamide na nadula sa akin bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focus. Guapa ka, stress tabs.
3: Fruity vitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kaban!
7: And chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
10: Pila-pila win. San Miguel Pila win.
11: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag.
12: Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, entra na!
13: San Miguel Pila win promo. Bakal.
14: Sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo.
15: Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
16: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
17: Mga karadyo man, ang oras sa Pilipinas, lasais 8, antag na sa aga, ini ang Philippine Standard Time.
16: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bago nga tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN Straight to the Point News.
18: Straight to the Point Headliners.
17: Agaradyo man ML Tournament kag Hip Hop Dance Showdown sa dinagyang 2027 ginaplanuhan nga patigayunon sang RMN Iloilo kani Councilor Mandre Malabor. Dugo ko para kay Lolo, kag Lola, blood donation drive sang Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Patigayunon sa Oktubre 25, RMN kag IFM Iloilo lakip sa mga partner. Optometrist nga naka-hit and run sang Changge kag tricycle sa lapas, pirason matapos ginagas kag intiro sa nagresponde nga mga pulis, ICPO nagmando sang imbestigasyon. Duga nga 250 pesos nga saka sa sweldo sa Western Visayas, kinanglanon agud masabata nagahina nga purchasing power sa mga mamumugon sa United Labor Panay. Sa pagkabahin sa mga balita nasunaal ginalikar nga pundo ni Duterte nga halin sa China, may mataas nga pamahog sa national security suno kay Marcos. Sa ato naman ng international news, Popleyo may localized nodule sa iya baga. Sa negosyo Vena Energy sa Singapore, mag-invest ang 52 billion pesos ng renewable energy sa Pilipinas. Sa hinampang Warriors, mag-apirma sa $110 million ng extension kay Brandon Podzemski, suno sa report. Sa showbiz art evangelista kag Senator Chis Escudero, ginakuno-kuno nga
19: bulagay na.
17: Sa ato naman nga extra wow balita, plastic nga himo sa Balinghoy, ginaproduce ang isa ka kumpanya sa Indonesia. Ini kay iban pa nga mga balita, mga karadyo man, sa aton nga pagpangalagad subong aga.
18: RMN News Panahon.
20: Maayong aga mga karadyo man, ini ang lakad sang panahon subong adlaw. Ginamonitor ang isa ka bagyo sa guwa sang Pilipinas apang malayo pa ini sa pungsod sunod sa pag-asa. Samtang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nag-apekto sa Southern Luzon, Visayas, kag Mindanao, easterlies naman ang nag-apekto sa eastern section. Sa northern kag central Luzon, kag north easterly wind flow ang nag-apekto sa extreme northern Luzon. Bungod sa rin sa western Visayas, lakip na rin sa Iloilo, magapadayon ang magalumon ng kalangitan na may dako ang chance sa lap-lap ng pagtupas ng ulan, pangilat kag pagpanaguob, dala sa ITZZ. Mahina tubtob magkasarangan ang yubs ng hangin sa rehiyon nga magdadala sa makanay tubtob magkasarangan na pagbalod sa karagatan. Ang temperatura sa Iloilo subong adlaw yara sa 24 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak la 5:38 sa niaga kag magatunod la 5:34 karon sa hapon. Ini ang update halin sa pag-asa Iloilo, Radyo Man, Fia, Panes, Otero, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
17: Mayong aga, Iloilo, ini ang Straight to the Point. Ari kita magkaradyo man sa adlaw na ng Lunes, Oktubre 12, 2026. Sa pangalan ni Radyo Man Novi Guaso, ako naman si Radyo Man Regan Sugabo Arlos. Sa detalye na sa aton mga mainit ng mga balita subong adlaw. Mga karadyo man, ginhiwat ang isa ka inisyal nga pagsinapol sa tungal Nanday Iloilo City Councilor Mandre Malabor kag RMN Iloilo Station Manager Ronel Sorbito sa Balay Esplanade Restaurant. Agud sugilanunan ang pagpatigayon sa Mobile Legends o kon ML Tournament kag Hip Hop Dance Showdown para sa Dinagyang Festival 2027. Tuyo sa nasamit kapag istoryahanay ang pagplastar sa dugang mga aktibidad nga magatag ligwa kag kalingawan sa mga pamatanon kag mahiligon sa esports kay street dance sang talaga hilapit ang kahiwatan sang Dinagyang. Gintalakay sa sinapol ang mga nagapanguna nga pagsulundan koordinasyon sa mga nagkalain-lain nga grupo kagamangin papel sang lokal nga pamunuan kaupod ang media partner agud masiguro ang matawhay nga madinagon nga paghiwat sa mga paindis-indis. Kaupod man sa sinapol si Mr. Jojo Castro sa Iloilo City Government Army Iloilo Special Projects Head Radyo Man Henry Lumawag, cute na guy kagang inyo alaga. Si cute na guy ang representative sa IFM. Formal nga ipaibalo pagi sa official launching ang bugos nga detalye sa patakaran kag registrasyon sa tiun nga ma-finalize na ang papatigayon sa nasambit nga proyekto.
1: Tatak RMN.
17: Sa pagkabahin mga karadyo man ang oras sa Pilipinas la 6:13 antara sa aga patigayuro na sa Oktubre 25, 2026 ang blood donation drive sa Philippine Red Cross Iloilo chapter pagi sa Red Cross Youth Iloilo nga may tema dugo ko para kay Lola kag Lolo. Iwato din sa Main Mall sa SM City Iloilo halin las 10 ang aga tutob las 5 sang hapon kadungan sa pagsaulog sang Red Cross Youth Month 2026 kag Elderly Week sang National Commission on Senior Citizens o NCSC. Tinutuyo sa nasabit kag inisyatibo nga mapakita ang pag-atipan, pag-respeto kag papasalamat sa mga katigurangan sang taragabulig man sa paghatag sang dugo para sa mga nagakinahanglan. Partner sang Red Cross sa ining kausa ang NCSC 6 sa papanguna sang ila Regional Director nga si Anne Rapunzel Ganzon, Philippine Red Cross Western Visayas Regional Blood Center kag RMN and IFM Iloilo. Mga karadyo man, sa mga tabaramati nato, nakabugtaw na, nakahimos na sang pamahaw, nakapaligo na kita, hindi maglakat nga wala kapaligo. Sa piyagkabahin, ginkumpirma na sang Office of the City Mayor sang surat sang Iloilo nga himata ni Mayor Raisa Trenias ang doktor nga nadalahig sa isa ka insidente. Sunod kay Joy Fantilaga Gorsal ang tagpamaba ni Trenias, ginpasalig nila nga wala sang pinilian ang babatuman sang hustisya. Pag ni Gorsal nga ginatugyan na sang alkalde sa Iloilo City Police Office ang bugos nga pag-imbestigar. Agud masigurado ang isa ka patas, maidid kagwala sang ginadampigan bisan pa nga may kanta ini sa ila pamilya. Gipaigman ni Gorsal nga kung mapamatudan sa investigasyon nga may balasihan ang reklamo, dapat ipasaka ang kaso santo sa kasuguan. Matandaan nga daulamid sa vehicular accident ang salakyan kag sangginlagas sang kapulisan, wala ini nagdulog gani napilitan ang mga otoridad kalad nga palukpan ini. Sa nagpanawag ang driver, ginaligar nga napakilala ini nga pakaisa sa isa ka alkalde. Nakita madamo nga igo sang bala sa salakyan sang napilasan o samta napilasan sang ang doktor nga ra karon sa ICU isa ka pribado nga ospital. May i-comment lang ko karon, pero tapuson ko anay ang balita. Kaya daw nami gid mag-comment. And kung ako karon mga karadyuman, ang latest. Radyuman Marge, check mo ang latest nga medical bulletin sang victim. Sang suspect din, ang in-victim na. Gusto natin mabalaan kung anong status niya, kung bala luwas na sa kondisyon. Why pagin abi maplastar mayo kagapon, may mga bagay nga why man nila gin divulge, no? Pero ti kuwao nato ng mga detalye sini para naman sa aton nga mga tagpalaman.
0: Tatak RMN.
17: Nagapati ang isa ka Ilonggo nga abogado nga dako ang bugat sa mga ginrepresentar or ginpresentar nga ebidensya kag testigo sa prosecution sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang sa Article 2 sa impeachment case o kun ang hindi pabatag nga manggad sini. Sa interview sang RMN Iloilo kay Attorney Jeremy Moreno, Senior Associate sa Eduardo T. Reyes sa Law Office kag professor sa University of San Agustin College of Law, gintawag sini nga very damaging kag convincing ang nangin testimonya sa uli nga duha ka mga prosecution na witness nga mosanday Bureau of Internal Revenue BIR official attorney Ann Lorraine Garcia Marquez kag forensic financial analyst nga si Alexander Cabrera. Suno kay Moreno nga mabuday balion kag kwestiyonon ang mga nangin pahayag na nay Marquez kag Cabrera, ilabi pa nga nabase ini sa official documents kag records.
21: Una sa kay Attorney Marquez, who is also a CPA, revealing and disclosing yung katama ang iyang testimony kay number one ng iyang testimony based on official records ng BIR. So, nabudlay na ito rin siya i-dispute, no? In turn, ang testimony naman ni Attorney Alexander Cabrera, a very reputable person, in terms of financial forensic analysis, no? Hindi man ito na-question ng expertise niya. It's also very damning because based sa iyang pag-analyze, may income si Vice President, tama madalag po ng mga figures, no? Nga wala maniklear sa iyang sal-en.
17: Bangod sini, ginsiling sang abogado nga mangin limitado na lamang ang contrary evidence nga maplastar sang depensa.
21: Based on official record siya, eh. Mabudlay mag-question.

0: Ngayon nakita ang integridad sa testigo, pagsunod sa technicalities kag rules of procedure sa impeachment court o kung pwede man sila magpresentar sa mga nagakontra nga dokumento.
1: Tatak RMN.
0: Magkaradyo man ang oras sa Pilipinas, la 6:19, antak na sa aga.
2: Gold Coffee Mix ang kape nga may collagen, ginapahinay sineng temprano nga pagtuhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa tunawong nga daw tigulang kita tilukon. Gani para forever young, mag Xanthon Gold Coffee Mix.
1: Tatak RMN.
0: La 6:19, sabi agabahin, importante ang babasaka sa sweldo sa mga mamumugon sa Western Visayas bango sa manubo nga purchasing power. Sunod kay Mr. Elmer Foro, spokesperson sa United Labor Panay, bango sa nagkatabo nga krisis, nagamahal ang mga nagapangunang nga balaklon. Bangon sinipahayag niya tuma naman kahina sa kapasidad sa maini nga magbakal. Ginatagan man niya pagtamod gayli makasabat sa problema ang mga ayuda kag mabasaka sa sweldo sa pinakamahal yung long-term solution. Sa Biyernes, gipatigayon ang hearing sa ginaduso nga 250 pesos nga saka sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board o kon RTWPB Region 6.
1: Tatak RMN.
0: Ako bilang empleyado kami ni Radyuman Jason, lipay gid kami nga pasakaan ng sweldo. Wala question. Gusto ko gina tagaan ako sang another 250 pesos nga wage increase every day. Gapamalakpak yan na padapa ko eh. Mapos na iya ang balon. Empleyado ko mo, insindihan ko na iya. Pero naintsindihan nyo man ang mga employer. Sabi, ako sa pataasa isang sweldo. Pud ko da. Kay sinsilyo man lang ang sweldo ko di Sardemen. May tani ko nag-sweldo kita di taga 300 mil. Ang amon sweldo ni Radyuman Jason, pangkwala ni, pagbato namon, groserihan na namon gamay, dako pa itong nagkantugan isa Changi. Ikon pa gusto-gusto lang, sinabi ni gusto, takatasan kita 250 pesos. Sabi? Probutan tabi, i-grant tabi na sa gobyerno, no? Ang 250 pesos, everyday! Base kon pila ka tadi sa RMN Radyuman Jason 35. Base kon pulo na lang bilin. Totoo na niya. Eh hindi kita yung mag-inipokrito sana kayo mo ng tuod. Kaaruro ni gusto man kita gamay churo changi. Tikon natagan kita sa 250 pesos nga saka sa sweldo, di pa malaktak tayo. Galing ang matabo base way na ta gwardiya. Way na ta driver. Why na ta admin ang mabili na lang angkor tudluan ang angkor mangin teknisyan. Sa 35 kami base ang bilin base 10 na lang. Oh. Kaya ang bilin to ang ginpangkuha ano matabo. Oh, problema ka gobyerno. Una. So ini 250 pesos nami ni. Gusto ko ni. Pero daw layo sa patan. Pero kung mga 0.50 pesos guro, nga dugang, na pati ko. Ito na pag-ihaboy ang tama kataas nga gasuntok sa buwan kaya daw hindi masarangan. Ang diri kita yan sa practical. Bisan sino? Bisan surut sang gimos buong may bantay katuga. Sus Maria kagusip. Why bilin daw mga empleyado? Maklaubos daw base kung tanantalan kita palinong sa trabaho. La 6:22 ang taon na sa aga, magkaradyo man, ini ang Philippine Standard Time.
2: Atong plus sa herbal capsule, ginabuligan ang imulawas para hindi matubuan sa mga bukol, sis, kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado kag may alibyo. Ara lang sa mga butika. Kung nahadlo ka sa mga bukol, sis, o kung tumor, benign man o kung malignant, hindi na pagpadugaya pa, mag-inom na sang Santon Plus Herbal Capsule. Napamatudan sa mga eksperto nga makabulig tunaw sa mga cyst sa aton nga dughan, mayoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter kag iban pa. Santon Plus Herbal Capsule.
1: Tatak RMN.
0: Sa biyag kabahin, nagkabaton sang Kasan Santibs ang 420 ka mga atleta sa probinsya sa Iloilo sa giniwat nga pasinungog sa atletang Ilonggo bilang paghatag sang kadungganan sa mga atleta nga nagrepresentar sang probinsya sa nanuhay-tuhay nga sporting events. Nagabot sa 2.757 million pesos in cash ang ginalugar sang provincial government para sa mga athletes mga nagkumpit sa palarong pambansa, wibra amid kag batang Pinoy.

0: nakasaad sa Provisa Ordinance Number 2022-2017 nga tagan sa rewards kagrikognison ng mga outstanding provincial athletes, coaches, assistant coaches, trainers, kag-chaperones nga nagpangibabaw sa mga sports competitions na ibaruan kada tuwing nagapain sa bastante nga pondo si Iloilo Governor Toto Defensor para sa sports development. Agud pa sa niyugon ang talento sa mga atleta sa probinsya. Sa Biagabain, ang pelikula hindi lamang kalingawan kundi may dakuman ng impact sa ekonomiya pagi sa papasanyog sa turismo. Iniangin punto sa Iloilo filmmaker nga si Direk Raymond Munding Salaw sa interview sa RMN. Suno kay Salaw nga makita nagkaroon ng matamat nga pagsanyog sa filmmaking community sa Iloilo bawat madamo naman sa mga bantog nga pelikula o konserye nga diri sa sudad ka probinsya. Ginimo, ginpatag ni Salaw nga nagapanguna nga mga rason sini ang katahom sa Iloilo City nga nagapakita sa cinematic flavor kaga nagadamo nga mga Ilonggo film workers nga nagadaog sa mga nagkalain-lain nga award sa ining nga patag. Pahayag sa direktor nga bangod sini mas kilala man ang sudad sa bugos nga kalibutan pagi sa natumod nga mga pelikula nga malantaw sang tanan.
1: Because syempre kung napakita mo kung ano katahom ang isa ka lugar, kung ano katahom ang, let's say, amo na nga, you said ang bike lane, ginapakita kung ano katahom ang Iloilo. Therefore, it also reflects sa ato yung mga leaders kung ano katahom ang Iloilo na makita sa mga tao blang ay katahom galis ang Iloilo, no? Ang iba nga lugar doon nagkakahuya man sila siguro sa ilang ako galingon nga to see blang kung ano katahom ang Iloilo because of our movies, because of our films. Muna ti, may ipikto na siya whether you like it or not, may ipiktogin na igid ina siya.
0: Ang kabahin sa pahayag sa Ilonggo filmmaker nga si Direk Raymondo Munding Salaw dugang pa niya nga sa isa sa mga o nga sa inay nga pamaagi mas maganya ta mga turista nga magbisita sa Iloilo magpa-picture sa bantog nga mga destinasyon kanangin party sa film production ka makaganyat sa mga investors bangod sini nanawagan si Salaw sa tanan nga mga stakeholders ilabi na sa business sector nga suportaran ang Ilonggo Films bangod ini isa sa mga makatibong sa ekonomiya sang sudad kag probinsya.
2: Tatak RMN.
0: Na size 26 santar na sa aga.
3: DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 manggranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton nga lawas. Ini may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag ipares niyo ang Mighty C alkaline na acidic, hindi mahirap sa tiyan nga vitamin C kag pabakod immune system kag nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 ang aton kombinasyon sa maayo nga panglawason.
2: Tatak RMN.
0: Sa aton pagbalik mga karadzuman, dugangan ta ang aton sini nga mga balita, hindi maglakat kun wala makapamahaw. Palihog standby.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Alas 6:28.
2: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. This time check is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Gising-gisi ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS. Maayong adlaw mga pinalangga natin na tagpamati. Upon natin subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
9: Pirmi nagaklabo ang akong panulok. Mo pareho bala nga pirmi ako nagatanaw sa adlaw? Grabe gyud kataas ang akong sugar level. Usahay nag-abot pagani sa 320.
8: Kag ano bala ang solusyon nga imo na pagiban?
9: May isa ako kaabyan na nag-suggest sa akong sang iberry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, dun sulayan ko. Pag hindi ka magpasakay, amuin mo ang pinakamaayo na desisyon nga nahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok. Kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala ang kabudlay.
10: Tilawi man ang bagong na produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butikas inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: iBerry for a clear and healthy eyesight.
12: Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo nga ubdan natun ang kampanya kontra dengue. Ulupod kita nga magpanilo sa aton panimalay, kagpalibot, gubo natun, kaghawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok, pakulbon ang mga lata, butilya, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig, kagpangitlogan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar, kag mga kanal. Sa liwat, ini si Governor Toto Defensor nagapangabay baygid sang inyong kooperasyon. Salamat.
13: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sa McDonald's Sweet Pusok Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit pusok sa McDonald's.
14: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Rizal, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.

0: at broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ay, emerhensya? Magtawag na yon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kung PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, madaling pag-report. Tawagi ang 0920-946-8233. Iningapaan ng publiko halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
4: Halin sa pinakamataas nga bukid?
5: Nak! Kitkamusta nga?
4: O sa pinakamalayo man nga isla?
5: Nay, gagraduate na ako!
4: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days. Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
5: Papauli na ko ka!
6: Go forward together. Globe.
7: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, exclusive 2026.
8: This newscast is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQT nyo mo. This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Pila pilang win sa San Miguel Beer. Join now.
9: This newscast is brought to you by Herba Strong. Ginhimo sang Unilab.
10: Maraming sunog ang nagsisimula sa kuryente. Tahimik pero biglaan ang peligro. Kaya huwag mag-overload ng saksakan. Isang outlet, isang extension lang. Bago matulog o umalis ng bahay, tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances. Isang simpleng hakbang, malaking proteksyon.
11: Call 911 in case of emergency.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
1: Tatak RMN.
2: Magarajuman ang oras sa Pilipinas, lasais 33, antag na sa aga, ini ang Philippine Standard Time.
3: DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 manggranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton nga lawas. Ini may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag ipares niyo ang Mighty C alkaline and acidic, hindi mahirap sa tiyan nga vitamin C kag pabakod immune system kag nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 ang aton kombinasyon sa maayo nga panglawasot.
2: Sabi ang kabahin optometrist nga naka-hit and run sa Changi kag tricycle sa La Paz, pirason matapos ginagas kag intiro sa nagresponding mga pulis, ICPO nagmando sa imbestigasyon. Kasama mo sa balita, Radyo Man Marjorie Miani.
4: Pilason ang isa ka doktor matapos ginlagas kag intiro sa nagresponding nga kapolisan sa Barangay Kaingin, La Paz, Domingo sang kaagahon, Oktubre 11. Ini matapos sa bungguan sa nasambit nga doktor ang isa ka Changi kag tricycle sa Barangay Baldosa, La Paz, kay nagpalagyo sa Barangay Kaingin sa among nga distrito. Ang doktor gihinago kay alias Paul, 29 anyos, kataga distrito sang Haro. Sunod kay Police Colonel Wilbert Parilla, director sang Iloilo City Police Office, nga base sa ila investigasyon, may nagtawag sa 911 kabangdanan nga nagresponde ang kapulisan. Dugang pa ni Parilla nga sang naabdan sang kapulisan ang sarakyan, ginpalapitan nila ini kag ginmanduan ang driver apang imbis manaog, ginpadalagan pa niya ini kabangdanan nga gintiro sa mga pulis. Sa karon ara sa intensive care unit sang Iloilo St. Paul's Hospital ang doktor bangod sa naangkon sininga igo sa tiyan kag ginpaidalom sa operasyon. Hindi pa makahatag sang tulid nga imbestigasyon sa natabuang ICPO bangod wala pa nila maistorya ang biktima. Samtang gilayo naman nga ginmando ni Parilla nga i-admin relieve ang tatlo ka pulis bilang standard operating procedure o kan SOP kag in-turn over ang armas sa mga ini sa SOCO para sa nagapadayon nga imbestigasyon. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Marjorie Herbo Miyane, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
2: Sa pag-respondi sa pulis, correct, dasig. Sa pag-ginobra nila, nga dapat hindi naman to kung ikaw ang suspect, may pulis na, dapat surrender ka na. Pero sa pagpalupok, daw dira lang kuya may i-comment. May sala niya ang victim subong, no? Nga napalukpan siya. Pero Radyo Man Jason, why gani isa kadupa ang antad sa pulis sa salakyan sa CCTV? Tiruhon mo, matiro ka, unsigid ka bilog. May tani bala kung ginpalukpan man ka mo sang victim. Dayon, kung nagtiro ka mo, sa guma ka mo tiro. Hindi nga sa tawo. Ang pasalba iya sa pagkabalo ko, isa duwa pasalba na na. Unsi? Tiway man ka mo gintiro sang victim. May tani siling ko kung gintiro, inunahan ka mo sang victim. Eh. Mambal ka mo nga inunahan niya ko tiro, ti matiro man ko. Tiway man na sang istorya nga inunahan ka mo sang victim nga nakatiro. Dayon, unsi? Mining tatso niyo ganyang tawo eh. Bisan sino man niya. Amula niya ang comment ko. Do overkill man itong ginubra sa pulis. Usually, kung nagadalagan ang salakyan, ang ginatiro mo, ining tawo eh. Ang ginatiro mo, ang guma. Unless, nga ginatiro ka man. Di self-defense sa pulis mo. Diba? Di may mga training man ka mo. So, sorry sa mga pulis nga nagapamati ah. Pero sa pagkabalo kuya, kay why man niya katiro as of now sa investigation, why kapalupok ang victim? Tito why man sang rason nga tiruhon niyo gid ang victim? Siguro ang salakyan, ang guma, pwede niyo matiro kay kalapit man lang sa inyo. Sige lang balikan ko lang na bala karon. Damo pa ko abi, may kuan ko eh, may interview ko eh. Lasay, strantay otso, antak na sa aga, mga karadyuman.
3: Bayo, may extra virgin coconut oil ka na, may vitamin D3 ka pa, manggranon ini sa good cholesterol nga masilhig niya pagwa sa lawas ang bad cholesterol. Resulta, wala sang barang aton kaugatan, tayo yon ang sirkulasyon sa dugo, hindi magstrago lang atong nadugan. Likaw kita sa risgo sang high blood, heart attack, kabisan pa ang stroke. Gani para protektado mag D3 Bio, ara lang sa mga butika, kagbisitahan tang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Sabi na gabahin improvement kag innovation sa merkado sa sudad sa Iloilo, Gindayaw sang Deep or DepDev. Kasama mo sa balita, Radyoman Joel Franco.
5: Gindayaw ni Rosemary E. De Leon, Undersecretary for Policy and Planning sa Department of Economy, Planning and Development ng DepDev, ang improvement at innovation sa Iloilo Central Public Market. So doon kay E. De Leon, iningatigan ng pamatod nga ang kolaborasyon sa tungas ng pribado at publiko ng sektor makahatag sa mas mataas na kalidad sa serbisyo para sa mga pumuluyo sa Iloilo. Pahin E. De Leon, bisan pang ginapalakat ang merkado si dalaw sa public-private partnership o kung PPP wala ng saka ang mawalairan o kung renta sa mga presto sa mga manugbaligya. Sa baylo, ayo pagid ang kahintangan kapasilidad sa merkado na naghatag sa mas matino, malapad at komportable nga palibot para sa mga konsumidor mga bumalakal kag mga lokal nga negosyante. Nagustuhan man sa opisyal ang innovasyon nga makita sa palibot kang isang library sa merkado. Panugyan man sini nga mas maayo pagid kun magbutang sang child minding center sa merkado hagud ang mga ilor nga ningaparindahan ko ng mga manugbaligya matagan sa kahigunan nga makapahuway o kun mabili ng ila kabataan sa matino kag luwas nga lugar samtang nagatrabaho ukon nagapamalaklon. Nibilawan yang Iloilo Central Public Market kag Iloilo Terminal Public Market isa ka PPP sang syudad kag SM Prime Holdings. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyaman Joel Franco, Tatak RMN.
2: Ika 109 ka tuig nga renewal of consecration sang Our Lady of Fatima giniwa sa San Lorenzo, Guimaras. Kasama mo sa balita, Radyaman Flo Navarrete.
6: Ginhiwat ang ika 109 katuig ng Our Lady of Fatima Annual Renewal Consecration to the Immaculate Heart of Mary sa Barangay San Enrique, San Lorenzo, Guimaras, Oktobre 11, 2026. Nagkumpisa ang religious activity pinagi sa isa ka santos nga misa sa St. Joseph Parish sa nasabit man nga barangay. Pagkatapos ang misa, gindala ang imay ni Fatima sa Fatima Farms Resort pagi sa isa ka prosesyon na kaupod ang madamo nga mga dibuto. Ginpatigayon sa mga farm ang renewal ni Fatima antes kinsunod sa iya monumento nga ginapanigiyahan sa pamilya Losanyes. Isa ka masiyok santo ang ininga lugar kaginatawag pagani sa iban nga marit. Apang sino ang nagunahuna nga ang lugar nga ini, isa na sa ginabisitahan sa mga tumuluo. Ang imahe sa Our Lady of Fatima ang nagaisahanon lamang sa Pilipinas nga gindala sa mga madre sa probinsya sang Guimaras gikan sa tungsod Portugal. Sunok ay National Coordinator for Grupo da Imaculada Henry Ushera nga nagahatag sang milagro ang imahe ni Fatima. Dugang pa ni Usher nga isa sadto nga nag-ayo sa balatian niya cancer ang owner mismo sang Fatima Farms Resort.
7: Tinanong ko, what happened? Nahilo ako. His cancer never came back.
8: Nawala na yung cancer?
7: Nawala hanggang ngayon. And then yung pinsan niya, si Norma, and then so many miracles happening here in Fatima Farms. And people who come here, they tell me, every time I come here, I can feel something very holy. So, I would say, this is Fatima Farms. A very holy place and for people who want to seek the heart of Mary.
6: Tugtog subong, nagapabilin nga milagroso ang among imahe kag madamo sang mga tumulo ang nagakadto sa lugar para magpangamuyo. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyoman Flo Consumon Navarrete, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
2: Lasais 42 santang na sa aga, mga karadyuman, ini ang Philippine Standard Time. Sabi ang gabahin sa ato naman ng mga balita nasional, mahimo magkabig na pamahog sa national security sa pinakamataas nga level kung mapamatudan nga matuod ang ginaligar resibo sa pondo halin sa China sa isa ka kumpanya nga naangot kay Vice President Sara Duterte sunong kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sa impeachment trial ni Duterte ginkumpirmar sang anti-money laundering council o kunamlak nga nagabaton sang 319 million pesos ang kumpanya nga naangot sa Vice President kasabana sining halin sa China kag Hong Kong. Sunog kay Marcos, nagalaom siya nga dimatuod ang mga aligason batok sa vice presidente.
9: The most disturbing aspect of it is the Chinese money. that now rises to a national security issue. Kung totoo. If it is true, it is a national security issue. That's why ang nag-respond is the DND. Na sinabi nila, we have to look into this. Tama rin. That's part of their duty because national security na ang pinag-uusapan. If it is true. Nothing would make me happier than proof that it is not true. Then it's one less thing that I have to worry about. But if it is true, it is a threat at the highest level to the Republic.
2: Samtang ginapahayag niya naman o gisita niya si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro matapos gingin siling sa spokesperson sa mediang komento niya angod kay Duterte hindi man dapat pang press or press release.
10: Yes, but mo sinabi sa kanila, that was only supposed to be the two of us. That was, my reaction was to changing the constitution to, ano, the elections. Kasama yun eh, sa quotation na yun eh. Yun ang reaction, ano ba, kung buha ko naman.
11: But sir, bang, this is the first time.
10: No, I don't know why Claire said it eh.
11: The statement, not divisive.
10: No, I just got this report and I asked her, and I said, is it true that this report came out? And yun ang comment ko sa kanya. Akala niya, press release na pala yun. Ikaw talaga, anti-Claire talaga ako.
11: Sorry, sir.
2: Ang kabahin sa ang pahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.
1: Tatak RMN.
2: Sabi ang kabahin kinkumpirmar sa Philippine Drug Enforcement Agency kung PDEA ang isa ka Pinoy ang aresto sa isa ka airport sa Laos ang Oktobre 1. Sunod kay Attorney Joseph Frederick Kalulot, PDEA spokesperson, gina-verify pa kung drug courier ang among Pinoy. Unang nga gin-report sa Star in Malaysia, ang pagkarakob sa 521 kakilo sa suspected shabu sa Laos, gin payag nga dalon sa Pilipinas ang droga nga ginkarga sa isa ka private jet. Payag niya, wala pa nagkakuha sa full report ang otoridad sa Pilipinas sa rin sa foreign counterparts ni kapadayon pa nga gina-verify ang nationality sa isa pa ka-suspect. Ginsiling ni Kalulot nga may inisyal na nga detalye ang PDEA Filipino suspect apang hindi pa masa publiko. Saway naman sa Philippine National Police gipayag ni PNP Chief Police General Jose Merenzo Nartates nga gina-imbestigaran nila ang bagong paagi sa mga sindikato sa pagdala sa droga sa Pilipinas. Dugan pa, gina-verify kung padulong gidman sa Pilipinas ang shipment kag wala pa sang ebidensya na magkakumpirmar sini. Samtang gindayaw naman ni Vice President Sara Duterte ang Laos kag Thai government sila tikang batok sa illegal trade.
1: Tatak RMN.
2: Gambala ang mga DDS nga kuno kay Marcos ni. Ang ambal sa mga Marcos sila nga kay DDS ni. Duterte ko ni. Ah, tibala ko muna.
1: Tatak RMN.
2: Na size 46 ang takna mga karadyuman.
3: Kapi plus coffee mix ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom kag mangosteen fruit extract nga may anti-cancer properties kag 200 ka international units ang puro kag dekalidad nga vitamin D3 nga isa ka miracle vitamin hormone. Ganay para super healthy nga aton kape, mag Vita D plus coffee mix.
2: Sa aton nga pagbalik mga karadyuman, sa aton naman balita sa negosyo, Vena Energy sa Singapore mag-invest ang 52 billion pesos nga renewable energy sa Pilipinas. Sa entertainment, Heart Evangelista kag Senador Escudero ginakuno-kuno nga bulagay na. Sa ato naman mga karadyuman ng ekstra o balita, plastic nga himo sa Balinghoy ginaproduce ang isa ka kumpanya sa Indonesia. Pinikiban pa nga mga balita sa aton pagbalik.
1: Tatak RMN.

0: needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because Virtual Pag-ibig is always present for you. Download the Virtual Pag-ibig app today.
1: Pag-ibig fun, solid kaban!
2: And chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
3: Isa ka importante kag seryoso nga pahibalo para sa mga nagatanom sang tubo. Ang RSSI o kung Red Striped Soft-Scale Insect, isa ka nagalapta nga peligro sa aton mga katubuhan. Ining insekto makahalalit bangod nga ginasuyop sini ang duga sang aton mga tanom nga tubo. Ini ang nagapaluya sa tanom kag nagapanubugid sang aton kabugusan nga ani kag kalidad sang kalamay nga maproduce. Ang mga sintomas amo ang masunod. Una, ang pagkinang kag pagkapilit sa mga dahon bangod sa honeydew o kung duga nga ginaubos sang insekto. Ikaduha, ang pagwa sang itom nga amag o kung sooty mold sa ibabaw sang dahon. Ikatatlo, ang pagdalag kag paghinihinay nga pagkalaya sang mga dahon. Kag ikaapat, ang pagkuyanap sang gagmay kag oblong nga mga insekto nga may mapula-pula, tubtub, pululat, tsokolate nga kolor sa mga dahon kag puno sang tubo. Sa pagnamala o kung management sini, kinahanglan naton himuon ang mga masunod. Una, maayong nga sanitasyon sang talamnan paagi sa paghinlo kag pagkuha sang mga hilamon. Ikaduha, ang pagutod kag gilayon nga pagsunog o kung paglubong sang mga bahin sang tubo nga naapektuhan. Ikatatlo, likawan gid ang pagbalhin sa mga infected nga patdan o kung seed canes padulong sa iban nga lugar para hindi na maglapta ang peste. Kag ikaapat, kung kinahanglan gid mag-spray, gamita lamang ang mga rekomendado nga kemikal sang Department of Agriculture kag tumanon ang insakto nga pamaagi sang paggamit. Gani, ginapangabay ang tanan nga pirmi maglibot kag mag-usisa sang inyutag sa katalamnan. Kung makakita ka mo sang sini nga mga senyales, ipahibalo gilayon sa inyong Municipal Agriculture Office o kung sa Provincial Agriculture Office. Sa aton pagbinuligay kag nagakaigong aksyon, maprotektahan nato ng industriya sang tubo kag ang pangabuhian sang aton mga mangunguma. Pahanumdom gikan sa opisina sang Iloilo Provincial Agriculture.
4: Maayong adlaw sa aton mga mangunguma kag mga mangingisda. Bangod sang epekto sang El Nino ang ginapaabot magumpisa sa bulan sang Hunyo tubtob Disyembre, maka-eksperyensya kita sang kakulangan sang tubig para sa aton kaumahan kag kapunungan nga posible manginkabangdanan sang pagnubo sang produksyon sa humay, isda, kag iban pa nga pananom kag kasapatan. Ginahinyo ang tanan nga magkinot sa paggamit sang tubig paagi sa pagpraktis sa mga nagakaangot nga teknolohiya sa pagpanguma kag pagpangisda. Kung mahimo, magtanom sa mga tanom nga makasarang sa mainit nga panahon kag nagkinahanglan sang gamay nga tubig. Ginaganyat man ang tanan nga magparehistro sa crop insurance. Para sa bulig kag duga nga impormasyon, magpakingangot sa inyong Municipal Agriculture Office o kon sa Provincial Agriculture Office. Madamo nga salamat kag maghalong kita tanan. Kay ang mangunguma kag mangingisda nga may maayong lawas, maayo ang patubas.
3: Isa ka importante kag seryoso nga pahibalo para sa mga nagatanom sang tubo. Ang RSSI o kung Red Striped Soft-Scale Insect, isa ka nagalapta nga peligro sa aton mga katubuhan. Ining insekto makahalalit bangod nga ginasuyop sini ang duga sang aton mga tanom nga tubo. Ini ang nagapaluya sa tanom kag nagapanubugid sang aton kabugusan nga ani kag kalidad sang kalamay nga maproduce. Ang mga sintomas amo ang masunod. Una, ang pagkinang kag pagkapilit sa mga dahon bangod sa honeydew o kung duga nga ginaubos sang insekto. Ikaduha, ang pagwa sang itom nga amag o kung sooty mold sa ibabaw sang dahon. Ikatatlo, ang pagdalag kag paghinihinay nga pagkalaya sang mga dahon. Kag ikaapat, ang pagkuyanap sang gagmay kag oblong nga mga insekto nga may mapula-pula, tubtub, pululat, tsokolate nga kolor sa mga dahon kag puno sang tubo. Sa pagnamala o kung management sini, kinahanglan naton himuon ang mga masunod. Una, maayong nga sanitasyon sang talamnan paagi sa paghinlo kag pagkuha sang mga hilamon. Ikaduha, ang pagutod kag gilayon nga pagsunog ukon paglubong sang mga bahin sang tubo nga naapektuhan. Ikatatlo, likawan gid ang pagbalhin sa mga infected nga patdan ukon seed canes padulong sa iban nga lugar para hindi na maglapta ang peste. Kag ikaapat, kung kinahanglan gid mag-spray, gamita lamang ang mga rekomendado nga kemikal sang Department of Agriculture kag tumanon ang insakto nga pamaagi sang paggamit. Gani, ginapangabay ang tanan nga pirmi maglibot kag mag-usisa sang inyutag sa katalamnan. Kung makikita ka mo sang sini nga mga senyales, ipahibalo gilayon sa inyong Municipal Agriculture Office ukon sa Provincial Agriculture Office. Sa aton pagbinuligay kag nagakaigong aksyon, maprotektahan nato ng industriya sang tubo kag ang pangabuhian sang aton mga mangunguma. Pahanumdom gikan sa opisina sang Iloilo Provincial Agriculture.
5: Tatak RMN.
6: Mga karadyuman, lasay sa 53 santang na sa aga. So ang mga announcements sa provincial government, labi na gid sa pagpanguna sa provincial disaster risk reduction and management office, mabatian ninyo diri sa amon in preparation ini sa El Nino kay subuman ay ning pagpanghalit mga karadyuman sang RSSI.
5: Tatak RMN.
6: Kabi agabahin sa aton sini nga mga balita sa aton sinimabil nga pagpangaragan subong aga.
7: Life Extension Clinic and Pharmacy. Libre dirang konsulta sa mga medical doctors, wala sang bayad. Pamasarilan sila kun di malapit ang inyong lugar. Mayara sila sang branch sa SM City, Iloilo kag Bacolod, Robinson's Place, Iloilo, Kabangkalan kag Cagadi City sa Negros Occidental, Bangadama, Santa Barbara, Tagbakharo, sa E. Reyes Avenue sa Estanza, Simeon Aguilar Street sa Pasig, San Jose Antique, San Miguel Jordan de Maras, kag sa Uton, Iloilo. Life Extension Clinic and Pharmacy.
5: Tatak RMN.
6: Mga karadyuman sa aton sininga linya, upod naton subong si City Councilor Miguel Trenias. Ang mga development sa sudad, labi na gid ini ang mga bagay nga ang mga tawo ang direkta nga mga benepisyo, nalipay kita sini. Aamoning gusto naton nga gina-promote ining mga ordinances kag ining mga programa sang Iloilo City Government nga ang tawo mismo amo ang direkta nga magkabenepisyo. May napasar na or pasado na sa second and final reading sa sangguniang panlunsod ang ila sinima karadyoman nga pasilong program. No? Iainis ang Comprehensive Iloilo City Local Housing Code Institutionalizing the Pasilong Program o kun pabalay para sa mga pamilyang Ilonggo. Ibaro naton sa ato sa ringa pampangalagad mga karadyuman diri sa atong nga paratuntunan. Councilor, si Radyuman Reagan, live kita sa RMN Iloilo. Good morning, sir.
8: Maying aga, Gid Reagan, kagsatanan ko pamati isang RMN.
6: Agahan ta pa, ay no, laaluni subong, busy ka mo. Councilor Trenias, sir, ano ini ang importansya, kag ano ka significant ang ining pasilong program pabalay para sa mga pamilyang Ilonggo nga i-institutionalize ninyo, Councilor Trenias?
8: Yes, regard, no. Ang sa ngayon pasaan nga ito ng ordinance, ano na siya, though pila to ka page man, mga 28 page na siya.
6: Hmm.
8: Ang importante, malang mga points na ginbutang ito sa ordinance, ha. Ang, as of now, mga 22,000 tagid ka pumuluyo.
6: Okay.
8: Na plan na nato na relocate.
6: Hmm.
8: So, ang gin... I-base natin kung din kita mauna relocate, no? Nakita natin na kinanlan, i-relocate kita ang mga permiara sa danger zone, ang ara sa danger zones. Kung balon sa danger zones, ara na muna sila sa creeks.
6: Hmm.
8: Sa creeks natin, ang permi ginabahaan sa coastal area. Ang mga priorities ang aton syudad, mga aton mga projects. So, kung may mga project kita, i-relocate naman mga pumuluyo. Perfect example, dara sa mega health center natin dala subong sa Arevalo, mag-relocate kita ng mga 17 households.
6: Mm-hmm.
8: Kay mga government projects natin, ginauna naman. Ang importante ni sa pasilong program natin, kung na-silo na sila sa isa ka relocation, may ara sila mga livelihood program, buligan sila mag come up sa ila homeowners association, ang education sa ilang mga kabataan, buligan natin, kaya may mga skills program kita. Ang subong sa pagpasar natin sa ordinansa, ang pagbawi sa mga balay, sa ang gintang hataga natin, hindi siya madali-dali. Kay may nakita natin sa una, may baligyaanay pada sa mga relocation sites natin. Subong wala na daw mabudlay na magbaligya, kay may isang una, isa lang ga-approve. Subong may housing, may ano na ta, local housing board na kita. Kadamo pa kita gusto i-improve sa ato mga housing programs. Sa amon ni na ordinansa, dako gid nang bulig sa iyo syudad sa
6: Ah, iningin mention mo nga mga 22,000 pa nga pending na pangitaan sang ideya para nga ma-relocate. Ang matama aton ini sila Councilor Trenia, sila ni ang aton sini nga mangin priority and may pundo diri ang city government the moment nga ma-implement na ining ordinansa nga ini, Councilor.
8: Yes, Regan. Kadamo kita sang may mga housing programs kita, subong may mga PPP kita sa ato mga sa mga housing programs natun. Ang kilanlan gid natun ang sa ako man ang chairman sa ang zoning, no. So gatong bakal ang syudad sa mga duta ga gina pare priority gid sa administrasyon ni Raisa Trenias mag-relocate gid sa mga kilanlan i-relocate. Nakita naton dara sa coastal area kadamo pagida sang i-relocate nato, no. Every time magbaha, magbagyo, sila gid ginaigo permi. So ang pasugot man sila na i-relocate sila, ayo lang sila kung diin na area, no, na malayo na sa syudad sang Iloilo. So may mga relocation sites kita dira sa Sambag kag sa San Isidro.
6: At actually, Councilor, kung for example ako abi i-relocate mo, no, gasquat lang ko di then gaan mo ko to sang lugar to nga para sa akon, mintras tanto do makabig ko na gid nga akon. Waya kuya naga paminsar nga anytime base kun palinun kami diri, ang ila man na pirmi ginayo gai na kami di dalan, gai kami di sang kuryente, gai kami di sang tubig, usual nga mga ginapangayo sang aton nga mga ginapang relocate. Pero sir, subong may ara pa ba kita nga bastante nga lote, may kahit ikaw man sa zoning nga nabakal ang city government siguro diri sa may city proper, way nagin man kita butangan sa relocation site naton. I think diri guro part sa Mandurriao, part sang Haro or part sang Arevalo base may mga nabilin pa or Pavia, Uton, pero hindi ito naman pagpagwaon kin sa sudad, Councilor?
8: Yes, no. Ang nakabakal kita, I think mga 7 hectares man.
6: Okay.
8: Naka-land banking kita. Subong sa una, pila lang duta, no? Ang kagabakla na yung duta sa time ni Mayor Jerry Trenias.
6: Barato
8: sa 2,800 lang dala sa dubnuman ko sa Sambag likod da sang San Agustin na eskulahan. May nabakal pa kami da sang 2,800 na land banking kita. May mga uswag residences kita da subong. So ang sailo natin da may dako man kita ng mga development dara sa San Pedro Molo, ang pang-relocate natin sila, no. Sila very open man sila na masailo sila, happy ganit sila na masailo sila, no. Kaya ang Manila, ilan na ginaduta, paagi pa lang sa housing loan nila. So kagamay ang nakita natin, mag-compute kita, I think 2,000 2,000 to 3,000 a month, no. Kung amo na ila ibayad sa
6: ila. Gaano ka lang na, Councilor, doon nag-rent-to-own ka?
8: Oo, rent-to-own.
6: Actually, okay, sa mga ano ito. Subong, sa mga apartment, kung magkuha ka subong apartment, about may 5,000 nga apartment subong, no? 5,000 na gid, pero hindi na yai mo. Dayon ang apartment nga na, isa lang na yaka room. Pero inaya, mabayad kasi na, ihatag sa imo sa sudad, then amat-amatan mo na, bayad to, imo na na ya, rent to own mo na siya, bisan i-develop muna sa iya, imo na iya. Yeah. Kung ang iba nagapang dayon-dayon ko lang imo, hindi kaya kapatiles, hindi mo na mapasiminto maayo, kahit hindi mo naman na makuha kung maghalin ka. So, amo ni ang pinaka the best subong nga ginaobra sa sudad. And ang ginaobra, not hindi lang only nga pabalay, councilor, no? Siguro tumbukong tagid. Hindi lang pabalay, pero ginasecure sa city government ang propiedad, ang kabuhi, kag mangin sustainable ang pagpangabuhi, yeah, sa aton nga mga pumuli, councilor.
8: Yes, amo ginang aton ginatuyo, no? Ang masustain lang ang ginaayo sa mga masaylo, ang masaylo, may skills training sila, tudloan, yes, sila paano magnegosyo, matudloan ang ilang kabataan, may education man, mabuligan man natin. So, ang program natin sa pasilong program ni Mayor Trañas, dala na mapakita, no, na buligan tagid ang ma-relocate natin.
6: Alright. On this note, salamat tagid sa sining oras. Councilor Trañas, mayong aga. Good morning.
8: Mayong aga man sa inyong atanan. Thank you.
5: Tatak RMN.
6: Aga na juman si City Councilor Miguel Trañas. Angot ini sa pasilong program. Daw parehas na bala kung nagapasilong ka, kundi kung magapasilong ka, malayo ka sa ulan kag sa init. Pasilong program, pabalay ini para sa mga pumuluyo sa sudad sang Iloilo. Nga, why subong iyasang kaugalingon nga balay kag ara nagaistar sa mga flood prone areas or sa kilid sang aton sininga pangpang sang suba, no, or sa mga lugar nga maagian sang proyekto sang gobyerno. Ti mapaisti-isti ka pa? Ay, ako ya sa tuod lang gaan mo kuya pabalay, diyan tagaan mo lang ko pabayron mo lang ko 2,000 kada bulan. Ay, ang boarding house subong ang bed space subong ka 2,000 to 2,500 gani bed space ka na. Arya, 2,000? 3,000? Imo na balay, mientras tanto, imo na, hindi ka? Ah, guwapo eh. Langalangon galing ko sa oras. Mga karadyuman, 7:04, ang tag na sa aga, ini ang Philippine Standard Time.
7: Life Extension, Vitamin D3, malikawantang makamamatay nga stroke at heart attack kung mataas sa aton nga Vitamin D3 level sa dugo. Gani o gali ang paginumadlaw adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
6: Sa balita international, ginbuyag-yag ni Poplayo da 14 kada diskubrihan sa mga doktor ang localized nodule sa iyang abaga sa napaydalom ini sang check-up sunod kay Poplayo. Ginabisuhan siya sa mga doktor nga mapaydalom sa mga operasyon or sa operasyon nga iyang man ginsunod. Payagya patigayon ni sa masunod nga mga inadlaw, mga karadyuman.
5: Tatak RMN.
6: Sa ato naman nga balita sa negosyo, importante niyo. Ang aton sining foreign exchange rate subong adlaw, 62 pesos and 80 centavos. Uliton ta lang, 62 pesos and 80 centavos, mga karadyuman.
5: RMN News Entertainment.
6: Nagwa ang espekulasyon nga bulagay na sa diehard evangelista kay Senador Cheese Escudero matapos ginrepose ang actress ang isa ka Instagram reel angot sa healing, letting go, kapapili sang personal peace. Wala nagatas ang direkta nga patag ang actress influencer sa pag-share sa video apa nakuha sa ni attention sa netizens. Apisar sa pinaka social media users ang nag-interpretar sa repost bilang possible hint angot si relasyon ni Hart, wala niya aktual nga giminsunar si Escudero o kung ginkumpirmar nga konektado sila pag-asawahay ang mga mensahe. Natalupang na naman sa pinagkanetisan nga halos wala na ginapakita sa senador o ang senador sa social media post ni Hart. Madunduman nga ginkasal sanday Hart kag Cheese sa 2015 ka nag-renew sa ilang wedding vow sa Pebrero 2024. Ka mga marites inyo, bayda! Busy na yan si Hart sa... Kuha niya subong sa life niya, si Cheese niya, busy man na sa impeachment. Kabay pa, wala lang. Hindi ko yung gusto nga magbulagay si Hart kay si Cheese. Kay... Basta, analaway, alam ko yung isang bulagay. Lasay sa Akon La City, sa isang tangra sa aga, mga karadyuman, sa atong siringa pagpakalagad, subong adlaw, dari sa atong siringa palatuntunan, mainom kita na isang Super Fiber.
7: Super Fiber, the fast-acting colon cleansing products ng Life Extension Philippines. Inom ka isa lang ka sa shay sa gabi para pagkaaga, mahumok ang pagpagwas ang higko sa lawas. Likaw sa constipation, hemorrhoids, kaya ang risgo ninyo sa colon ka rectal cancer. Super fiber sang Life Extension Philippines.
9: Extra! Wow! Balita!
6: Isa sa mga problema sa bisan din man nga bahin sang kalibutan amo ang paglapta sa mga higko sa paribot tinabi ng mga plastic sa Bali, Indonesia nang indalayawan ang ginobra sa isa ka negosyante nga biology graduate tagon masulbar ang mga problema. Nag-produce ang iya kumpanya nga Avani Eco or Avani Eco sa mga goods lakip na ang kasabak carrier bags nga makabig nga biodegradable plastics. Sunog kay Kevin Kumala nga isa man ka driver kag surfer, himo ang iya produkto sa ginpudpud nga balinghoy. Hindi ka nga isang kinanang nga plastic marasig lang matunaw ang ginaproduce niya kumpanya, gani hindi ini makahalit sa palibot.
10: Ay tiara, dali.
6: I-develop tadi sa amon to duro-duro sang balinghoy na pakaon lang nga is baboy. Ang nalamitan ko gudya sa balinghoy nang himoon mo siya nga puto na bala, ano na, aripahol. Dayon sa tunga sina Radyoman Jason, may ara siya sang bukayo. Ay, kanamit na mitsus. Doon naga pagkaon mo sino ba? Or hindi gani, ubrahon mo sa alupi? Or ubrahon mo sa cassava cake? Or kung ano pa na eh? Damo sa mga use ang balinghoy. Diba ginaubram na nila nga ang tayubong sa balinghoy mo na alin? Alas 7:08 antang nasaga ang balita sa Extra Wow ang ginadulong sa inyo mga karadyuman sa DTX 500. Ang imo nyo muni, ipacheck nyo ang inyo sining nga mga sugar. Gambal ka mo, wala ka mo diabetes. Kaya why man ma-check ang sugar ninyo? Ipacheck ninyo ang inyo sining nga sugar. No, pinamalang naman, no, 50 pila? 200 pesos. Ipacheck yung blood sugar nyo, pakonsulta ka mo sa doktor, untatan nyo ang kaon sang tamis, jutayan nyo lang ang karne, gamaya ang karbo, exercise ka, damuha ang fruits kag vegetables, okay na kita. Pero, para mangin okay pagkikita mga karadyuman, bakal ikaw DTX 700. May charanti na gika sa Marguso nga nagabulog ini panubo sa aton blood sugar. Kahit subong man mga karadyuman, may disugar sugar cane nga nagalimpyo sa aton atay. Mataas ang antioxidant properties niya para hindi kita dali magtigulang. Gani sa mata para matinaton mag DTX 500 na kita.
9: Tatak RMN.
6: Salamat kid sa pag-upod ninyo diri sa aton nga pagpangalagad. Sa taran nga mga nagahiwas ang birthday, happy happy birthday sa inyo ta. Ako si Radyo Man Raygan Sugabo Arlos.
9: Tatak RMN. RMN Network News.
11: Para sa buong Pilipinas. RMN
12: Network News. Task Force El Nino sa Bulacan mas pinalawak pa. Kasama natin sa balita si Radyo Man Mike Sigaral ng RMN Bataan.
13: Pinalawak ng pamahalaang panlalawigan ng Bulacan ang El Nino Task Force upang matiyak ang supply ng tubig at pagkain sa inaasahang matinding tagtuyot sa uling bahagi ng 2026 hanggang sa unang bahagi ng 2027. Pinaunahan ni Governor Daniel Fernando ang pagkupulong na naglalayong palakasin ang koordinasyon ng mga ahensya at pribadong water concessionaire. Tututukan ng Task Force ang supply ng tubig mula sa Angat Dam na umakyat sa 207 hanggang 208 metro matapos ang mga nagdaang bagyo at habagat. Isinusulong din ang ordinasang mag-aatas sa mga bagong establishmentong may lupang 5,000 metro kwadrado pataas na maglagay ng pasilidad sa pag-iimbak at pag-aani ng tubig ulan. Naganda naman ang Provincial Agriculture Office ng 44.6 million pesos hanggang 511.9 million piso para sa mga programang tutulong sa mga magsasaka at maingisda, depende sa tindi ng tagtuyot. Kabilang dito ang pamahagi ng binhi, pataba, pestisidyo, kagamitan sa patubig, crop insurance at 5,000 pesos na ayuda sa mga lubhang maapektuhang magsasaka. Palalakasin din ang programa sa pagkain ng mga alagang hayop at pangalaga sa Angat Watershed. Kasama sa Central Luzon, Radyo Man Mike Sigaral Tatak, RMN.
11: Meron pong 45 o 45 pesos na dagdag sahod kada araw sa mga minimum wage earners sa Calabarzon na epektibo sa October 26. Ayon sa Department of Labor and Employment, katumbas yan ang karagdagang 1,170 pesos sa buwan ng kita ng mga manggagawa sa rehiyon. Magkakaiba naman ang halaga ng dagdag sahod depende sa sektor ng trabaho at klasifikasyon ng munisipalidad. Samantala, may matatanggap din na dagdag sahod yung mga kasambahay sa rehiyon sa kaparehong petsa. October 26, aabot po sa 750 pesos ang aumento sa buwan ng kita ng mga domestic worker, kaya magiging 7,500 na ang minimum monthly wage nila. Sa klawna nito, yung mga kasambahay na stay in at stay out, kabilang ang mga yaya, kusinero, hardinero at maging laundry workers.
9: RMN Network News. RMN, tutok bulkan.
12: Muling nagpakawala ng abo ang bulkang Canlaon sa Negros Island kagabi ng hating gabi. Ayon sa FIVOX, may taas na 300 metro ang usok na ibinuga mula sa bunganga ng bulkan bago tangayin ng hangin pahilagang kanluran. Noong Sabado naman, nakapagtala ng moderate explosive eruption ang bulkang Canlaon, kung saan nagpakawala ito ng abo na may taas na 5 hanggang 6 na kilometro. Maraming lugar sa paligid ng bulkan ang napaulat o nagkaroon ng ashfall tulad ng Don Salvador, Don Salvador Benedicto, La Carlota City, San Carlos City, Bago City at Canlaon City. Sa kabila naman ng mga aktibidad ng bulkan, nilinaw ng FIVOX sa pamamagitan ni Director Teresito Bacolcol na mananatili pa rin ang Alert Level 2 sa Canlaon. Gayunpaman, patuloy ang pagmumonitor ng FIVOX para bantayan ang mga senyales ng posibleng pag-akyat ng alerto o alert level sa bulkan.
10: It can go both ways. Pwedeng mag-kumarma yung mga monitoring parameters natin, or it could also go the other side. Pwedeng it can lead to another eruption at posibleng mas malaki pa. Pero again, hindi naman yun automatic. So we're closely monitoring the Canlaon volcano. We will assess this on a day-to-day basis.
12: Nagpaalala rin ng FIVOX sa epekto ng ashfall sa kalusugan.
10: Ipaalala natin sa ating mga kababayan na delikado po yung volcanic ash at saka yung sulfur dioxide. Yung volcanic ash pwedeng irritate yung mga mata natin, yung ilong at saka yung lalamunan. Pwede rin magdulot ng pagbubur at problema sa paghinga. Yung sulfur dioxide naman ay gas na pwedeng maka-irritate sa airways natin at mag-trigger ng asthma attack. So kailangan mag-ingat, lalo ng mga bata, yung senior citizens at yung may existing heart or lung condition.
12: Si FIVOX Director Teresito Bacolcol sa panayam ng RMN.
11: Sa kaugnay na balita, alamin po natin ang mga lugar dyan sa Negros Occidental na apektado ng paribagong aktibidad ng Bulkang Canlaon. Kasama natin sa balitang ito si Rajman Albert Hiner ng Armand Bacolod.
14: Muling nagbuga ng abo ang Bulkang Canlaon alas 12 ng madaling araw ngayong October 12 na itala ang aktibidad nito ng bulkan sa pamamagitan ng thermal IP camera ng Canlaon Volcano Observatory sa Canlaon City. Ayon sa PIVOX, umabot sa 300 metro mula sa bunganga ng bulkan ang taas ng plume bago ito dinala ng hangin sa direksyong northwest. Kung matandaan, na itala ang moderately explosive eruption sa Bulkang Canlaon na karang October 10 ng tanghali. Ayon sa ilang residente sa bayan ng La Castellana, kanilang sinabi na nakaramdam sila ng pagyanig ng dupa at malakas na pagsabog na mas malakas kung ikumpara sa nakaraang pagsabog ng bulkan. Sa report naman ng lalawigan na itala ang amoy ng asopre sa bahagi ng barangay Kudkud sa lungsod ng San Carlos, habang manipis na ashfall at amoy asopre naman sa Sitio Gintubdan sa lungsod ng Nacarlota. 7 barangay naman sa bayan ng Don Salvador Benedicto ang apektado ng ashfall at amoy ng asopre na kinabibilangan ng barangay Igmayaan, barangay Bunga, barangay Bakong, proper BSB, barangay Kumaliskis at Bago at barangay Pandanon. Sa ngayon, nanatiling na sa alert level 2 ang bulkan at istriktong ipinaiiral ang 4-kilometer permanent danger zone. Para sa Tutok Bulkan, kasama mo sa RMN DYHB Bacolod. Tumad Albert Hiner, Tatang Karamen.
9: RMN Police Report.
12: Isang ice buko vendor ang sugatan matapos na itulak ng kapwa rider sa Goa Camarines Sur. Kasama natin sa balita live, nag-uulat mula RMN Naga, si Radyoman Kevin Alba. Kevin.
9: RMN Live Report.
15: So po sa video, nangyaring aksidente sa bahagi ng Puente Velha Highway sa barangay Katagbakan, Goa Camarines Sur, na kung alas 4 ng hapon itong nakarang Sabado, October 10, kung saan tumumba ang isang lalaking nagtitinda ng ice buko matapos sumanong itulak ng isa sa mga angkas na nag-overtake na motorsiklo. Sa video, makikita ang kumukuha lamang ng footage ang isa sa mga angkas ng motorsiklo nang maabutan nila ang biktimang binabagtak sa nasabing kalsada. Isang sandali pa, makikita ang pag-overtake ng isa pang motorsiklo at ang umano'y pagtulak sa biktima dahilan upang mawalan ito ng balanse at tumumba sa kalsada. Dahil sa awa at pag-aalala sa kalagayan ng biktima, sinubukan pang habulin ng mga nakasaksi ang motorsiklong sangkot sa insidente, ngunit hindi na nila ito naabutan pa. Sa follow-up investigation ng Goa Municipal Police Station, natukoy na ang mga individual na sangkot sa insidente. Ipinaliwanag naman ng isa sa mga ito na ginawa lamang umano ang pagtulak upang maiwasan ang posibleng pagkasagi o banggaan ng kanilang mga motorsiklo. Kahapon naman Linggo, nag-ayos na ang dalawang panig matapos ang isang amicable settlements. Gayunman, hindi rin dito nagtatapos ang usapin dahil kumilos agad ang Land Transportation Office laban sa mga sangkot. Naglabas ang LTO Region 5 ng SOCOS order na nag-aatas sa driver ang magkapaliwanag sa loob ng 10 araw kaugnay ng umano'y paglabag. Kabilang dito ang reckless driving, improper person to operate a motor vehicle, hindi pagtubad sa tungkulin ng driver sa oras ng aksidente at paglabag sa Motorcycle Helmet Act. Isinailalim din sa 90-day preventive suspension ang lisensya ng driver habang inilagay naman sa alarm status ang motorsiklo habang dinidinig ang kasong administratibo. Samantala, nagkaroon naman ng mga sugat ang biktima na naka-apekto rin sa kanyang paghahanap buhay bilang vendor. Muling nagpaalala naman ang mga otoridad sa mga motorista na sumunod sa batas trafiko, maging responsable sa pagmamaneho at igalang ang kapwa gumagamit ng kalsada upang maiwasan ang katulad na insidente. Kasama mo sa DWNX RMN Naga. Ako si Radyoman Kevin Alba Tatak, RMN.
12: Maraming salamat Radyoman Kevin Alba ng RMN Naga. Samantala, ina at dalawa niyang anak patay matapos masalpok ng truck ang sinasakyan nilang motorsiklo dyan sa

0: ari ng F2 Logistics na minamaneho ng isang Roldan Adlawo na residente ng Davao City. Dahil dito, pumailalim sa tractor head ang sinakyang motor ng mga biktima at binangga ang nakaparadang dalawang auto at isang motorsiklo. Sa investigasyon ng kapulisan, nakuha mula sa tractor head ang dalawang empty bottle ng alak at hindi pa natutunaw na ice. Matapos ang insidente, daling tumakas ang driver at pahinante nito, samantala dead on the spot ang mag-iina na sakay ng motorsiklo. Napag-alaman na nakikipagtulungan na ang F2 Logistics sa kapulisan para sa pagkakakilanlan at pagdakip ng driver ng nasabing tractor head na nakatakdang maharap sa kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide at damage to property. Kasama mo sa DXCC RMN Cagayan de Oro, Rajuman Joanna Recuate, Patak RMN.
1: Chinese national na konektado sa sinalakay na Pogo Hub sa Porac, Pampanga, arestado sa Paranaque City. Kasama natin sa Balita Rajuman Marjo Domingo.
2: Arestado sa kinasang operasyon ng CIDG National Capital Region Field Unit kasama ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, ng Military Intelligence Group ng Philippine Army at ng Local Territorial Police ang isang high-profile Chinese wanted person sa kanyang tinutuluyan sa Paranaque City. Kinilala ang Chinese national na ito na si alias Wang at siya inaresto sa visa ng warrant of arrest para sa kasong qualified trafficking in persons na walang rekomendang piyansa. Ayon sa CIDG, si Wang ay kaapat sa 51 individual na kinasuhan kaugnay ng illegal na operasyon ng Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Siya rin umano ay isa rin sa mga kasabwat ni former Bamban Mayor Alice Guwas Tarlac kaugnay na nasabing mga illegal Pogo Hubs. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak RMN.
1: Abangan sa aming pagbabalik, paano kalang 7.2 trillion pesos na 2027 national budget nakatakdang aprubahan sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara ngayong araw.
3: Lino Cayetano ay tinalagang bagong PCO Secretary. Resignation naman ni DICT Secretary Henry Aguda tinanggap na ni Pangulong Marcos Jr.
1: Ito ang RMN Power of Hyperlocal.
4: RMN Network News.
5: Budag Pilipinas sa Ilopos.
1: Ilopos Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
5: Right, Commission on Elections. Nangangamba. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
6: Ako si Xander Cayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
7: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita. Tinig ng katotohanan. Tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
4: RMN Network News.
7: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
1: 7:24 ng umaga, inaasahang matatapos na ngayong araw ang pagpresenta ng prosekusyon ng kanilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Magsisilbing huling witness ng prosekusyon si Forensic Financial Analyst Attorney Alexander Cabrera para sa Article 2 o yung hindi may paliwanag na yaman ni VP Duterte. Kinumpirma rin ni House Lead Prosecutor Jervy Luistro na hindi nila ipepresenta ang Article 3 o ang aligasyong bribery at graft laban sa bise. Dahil dito nakatuon ang kanilang atensyon sa pag-cross-examine ng mga testigong ipipresenta ng depensa. May nakalang 30 araw ang Senate Impeachment Court para sa defense. Samantala, wala namang impeachment trial mula October 16 hanggang November 17 upang bigyang daan ng deliberasyon ng Senado sa 7.2 trillion pesos na proposed 2027 national budget.
4: RMN Network. Network News.
3: Samantala, yun daw full-blown na nasa

0: National Security Investigation sa remittances ng China sa Kalye 88, panawagan ng House Prosecution Panel. Kasama natin sa balita si Rajuman Grace Mariano.
1: Nananawagan ang House Prosecution Panel ng malawakang investigasyon kaugnay sa nabunyag na pagpapadala ng pera ng China sa Kalye 88 Foods Corporation na nauugnay sa mister ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manases Carapio, giit ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro. Kailangang siya sa ating mabuti kung nalagay sa alanganin ang ating pambansang seguridad sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Mensahe ito ni Luistro makaraang mabunyag sa impeachment trial na umaabot sa mahigit 319 na milyong piso ang tinanggap ng Kalye 88 mula sa mainland China at Hong Kong. Di ni Luistro hindi dapat ipagwalang bahala na habang patuloy na inaangkin ng China ang ating teritoryo ay nagpapadala ito ng malaking halaga ng salapi sa kumpanyang nauugnay sa ikalawang pinakamataas na leader ng ating bansa. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN.
2: Minorya mananatiling matatag kahit nabawasan ng isang miyembro. Kasama natin sa balita Rajuman Conde Batak.
3: Tiniyak ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na mananatiling matatag ang minorya sa Senado sa pagtupad ng kanilang responsibilidad bilang fiscalizers at constructive oppositionists. Itong pahayag ni Cayetano sa gitna na rin ng paglipat ni Senator Mark Villar sa majority block habang naiwan naman sa minorya ang kapatid niyang si Senator Camille Villar. Ayon kay Cayetano, maaaring nagbago ang koalisyon sa mataas na kapulungan pero ang kanilang pananaw, prinsipyo at pangako sa Diyos at sa mga Pilipino ay mananatiling matatag. Naunawaan din anya nila mga sitwasyon at konsiderasyon na maaaring humantong sa mga pagbabago sa political alliances kabilang na ang kahalagahan para sa administrasyon na mapanatili ang isang matibay at nagkakaisang mayorya sa Senado. Patuloy din anyang itataguyod ng minority bloc kung ano ang tama ang institusyon at patuloy na magtatrabaho para sa ikabubuti ng bansa. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak RMN.
4: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
0: Oras, alas 7:28, sa ibang balita na katakdapon talakayin sa plenaryo ng Kamara, ang panukalang 7.2 trillion pesos na 2027 national budget ngayong araw. Ito'y upang aprobahan ang panukalang pambansang pondo sa ikatlo at huling pagbasa. Kapag maaprobahan ngayong araw, itatransmit na ng Kamara ang General Appropriations Bill sa Senado. Sa panig naman ng Senado, sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na sisimulan nila ang deliberasyon sa Miyerkules.
2: Sinagot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga umuugong na pagbabago sa kanyang gabinete. Kabilang sa mga kinumpirma ng Pangulo ang pagtatalaga kay People's Television Network General Manager Lino Cayetano bilang bagong kalihim ng Presidential Communications Office. Papalitan ni Cayetano si Secretary Dave Gomez matapos na ma-bypass ng Commission on Appointments ang pagkakatalaga nito.
5: Na-bypass si Dave. So I guess immediately the at least will take his place will be Lino.
2: Tinanggap na rin ng Pangulo ang resignation ni DICT, Department of Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda. Ngayon pa man, mananatili muna si Aguda sa pwesto hanggang makahanap ng kapalit.
5: We were holding it back until we found we were able to announce also his replacement. But the ombudsman already spilled the beans.
2: Itinanggi naman ni Marcos ang mga ulat na babalik ng Department of Transportation si Public Works Secretary Vince Dizon.
5: Right now it's a no, but it's not all of this is, you know, we can still change. But as we sit here together today, no, he's not moving.
2: Sabi pa ng Pangulo, magiging epektibo ang mga pagbabago ito sa kanyang gabinete sa pagbalik niya sa Pilipinas mula Singapore.
0: Aarangkada ngayong araw ang pagdinig ng Sandigan Bayan 3rd Division sa petisyon ni dating House Speaker Martin Romualdez na makapagpiansa kaugnay ito sa plunder case kung saan di man ay humakot si Romualdez ng mahigit 7 bilyon pisong kickback mula sa infrastructure projects mula 2022 hanggang 2025. po ako dito, nakatakda ring pirmahan ng kongresista ang pre-trial order sa kanyang kaso habang nakakulong sa New Quezon City Jail sa Payatas. Pinayagan naman ang korte na makadalo si Romualdez sa mga pagdinig sa pamamagitan ng video conferencing.
2: Magsasagawa ng ika-apat na status conference ang International Criminal Court sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Oktubre at 13. Ayon sa ICC, ikakasa ito mula alas 4 ng hapon hanggang alas 5:30 ng hapon, oras sa Pilipinas bilang paghahanda sa pagsisimula ng paglilitis. Tatalakayin sa pagdinig ang schedule ng paglilitis, ang presentasyon ng mga saksi, pagsisiwalat ng mga ebidensya at iba pang usapin na may kaugnayan sa kahandaan ng dalawang partido. Inaasahang ilalahad din ng prosekusyon at depensa ang kanilang pagtaya sa oras na kakailanganin para sa presentasyon ng kanilang mga argumento at ebidensya. Nakatakdang simula ng unang bahagi ng paglilitis sa dating Pangulong Duterte sa Disyembre ngayong taon. Naharap si Duterte sa mga kasong crimes against humanity kaugnay sa mga pagpatay na iniuugnay sa kampanya kontra droga ng kanyang administrasyon.
0: Motorsiklo bumangga sa nakaparadang truck sa Valencia City, Bukidnon. Yung rider na babae na nasugatan, ninakawan pa. Kasama natin sa balita si Rajwan Mark Micabalo ng RMN Malaybalay.
6: Imbis na tulungan, ninakawan pa ang isang driver na babae matapos bumangga ang minamaneho nitong motorsiklo sa isang nakaparadang truck, partikular sa Sayre Highway, Barangay Colonia, Valencia City, Bukidnon. Ang biktima ay kinilalang si Alas Neneng, 43 taong gulang na babae at nagmamaneho ng isang Yamaha Aerox 155 na motorsiklo. Ayon sa report ng mga otoridad, tumatakbo mula sa north patungong south na direksyon ang naturang motorsiklo. Nang pagdating sa lugar, hindi napansin ng driver ang nakaparadang truck sa gilid ng daan. Rason para mabagga nito ang likurang bahagi ng truck. Dahil sa impact, nagtamo ng injury sa katawan ng biktima at agad na dinala sa ospitala. Ligtas naman ang kalagayan nito, bagamat ikinalungkot na ninakaw pa di umano ang laman ng wallet ng biktima. Inaalam pa sa ngayon kung magkano ang nawalang pera ng biktima. Kasama mo sa RMN DX MV Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matik, Radyuman Mark Micabalo. Tata, RMN.
2: Mahigit 40 kilo ng shabu ang nakumpiska sa Baybas operation sa Cebu City. Kasama natin sa balita Radyuman Ken Galinea ng RMN Cebu.
7: Timbog ang isang motorcycle taxi o habal-habal driver sa isang bypass operation matapos makumpiska mula sa kanya ang 41 kilos na hininalang shabu sa barangay Mabolo sa lungsod ng Cebu kahapon. Inilunsad ng Philippine Drug Enforcement Agency 7 at ng kapulisan ang operasyon upang maaresto ang 31-anyos na kinilala lang sa alias Erwin, residente ng barangay Basak Pardo sa lungsod ng Cebu. Ang 41 vacuum sealed plastic packs ay nagkakahalaga ng tinatayang 278 million pesos na market value sa illegal na droga. Ayon sa tagapagsalita ng Daya 7 na si Leia Alcantara, isang buwan ang ginawa nilang case build-up laban sa suspect bago ikinasa ang bypass operation. Ito na ang pinakamalaking bulto ng drugas na nakumpiska ng Daya 7 mula noong 2016. Kasama mo sa DYHP, RMN Cebu, Radio Manken Galinea, Tatak, RMN.
0: Alas 7.34 na po, 7.34 ang ating oras. Kinumpirma naman ng Philippine Drug Enforcement Agency ang pagkakaaresto sa isang Pilipino sa paliparan sa Lao noong Oktubre 1. Kasunod ito ng pagkakasabat sa mahigit 520 kilos ng hinihinalang shabu na sinasabing sakay ng isang private jet na patungo umano sa Pilipinas. Ang KPDEA spokesperson Attorney Joseph Frederick Kalulot, hindi pa verifikado kung drug courier ang naarestong Pinoy. Wala pa ring pinal na ulat mula sa otoridad sa ibang bansa kaugnay ng insidente habang nagpapatuloy ang investigasyon ng PNP sa mga bagong paraan ng pagpupuslit ng ilegal na droga sa ating bansa. Tiniyak naman ang ahensya ang pinaigting na intelligence monitoring at pakikipag-ugnayan sa mga karatig bansa. Sa ngayon, wala pa pong kompirmasyon kung Pilipinas ang destinasyon ng nasabat na mga droga.
2: Special nang inilabas ng Quiapo Church sa lungsod ng Maynila ang logo para sa kapistahan ng Poong Jesus Nazareno sa Enero 2027. Tampok sa logo ang larawan ni Jesus, San Juan Bautista, ang simbahan at mga lubid na ginagamit sa prosesyon. Ang kapistahan sa susunod na taon ay may temang Tuwirin Ninyo ang Daraanan ng Panginoon na hango sa Juan 1:23 sa Biblia. Ayon sa pamunuan ng Quiapo Church, ang sagisag ng Nazareno 2027 ay paanyaya sa mga deboto na ipagpatuloy ang paglalakbay sa pananampalataya, debosyon at misyon. Taon-taong ipinagdiriwang ang kapistahan tuwing Enero at 9 na dinadaluhan naman ng milyon-milyong mga deboto para sa mga aktibidad kabilang ng translasyon o yung prosesyon ng imahen. Sa datos ng Quiapo Church Command Post, mahigit 9 milyon ang dumalo sa translasyon ngayong taon na tumagal ng mahigit 30 oras.
0: Inilabas na ng Manila North Cemetery ang schedule nila para sa paggunitan ng undas ngayong taon. Sa October 27, itinakda po ang huling araw para sa paglilinis, pagre-repair at pagre-repaint ng mga puntod. Habang sa October 28, yung huling araw para naman doon sa mga paglilibing. Simula October 29 naman hanggang November 2, magbubukas sa publiko ang Manila North Cemetery mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Bawal ang pagdadala ng mga sumusunod na bagay sa loob po ng sementeryo sa oras ng pagbisita. Sasakyan, baril, matutulis na bagay, mga inuming nakalalasing, mga alagang hayop, gitara at malakas na sound system, mga bagay na madaling magliyab katulad ng alcohol at thinner at mga gamit sa pagsusugal. Nanawagan po ang pamunuan ng Manila North Cemetery sa publiko na sundin itong mga alituntunin para matiyak ang kapayapaan at kayusan ngayong undas.
2: Sa sailalim sa operasyon si Pope Leo XIV matapos na madiskubre na may bukol ito sa kanyang baga. Inanunsyo ito mismo ng 71-year-old na Santo Papa sa Angelus Prayer sa St. Peter's Square sa Vatican noong Linggo. Sa Vatican, gagawin ang operasyon sa susunod na linggo at maaaring manatili sa ospital si Pope Leo sa loob ng isang linggo. Pagtitiyak ng Vatican na sa pangkalahatan ay maayos naman ang kalusugan ng Santo Papa. Wala rin magiging pagbabago sa kanyang tungkulin sa Simbahang Katolika, bagamat ipagpapaliban muna ang anumang desisyon o yung pagdedesisyon na kailangan ng kanyang pirma. Balikan natin ang ating mga headline. Apat na Pinoy kabilang sa mga sugatan sa pag-atake ng Houthi rebel sa Riyadh International Airport sa Saudi Arabia. Hindi bababa sa 12, kumpirmadong patay.
0: Pangulong Bongbong Marcos, itinuturing na seryosong banta sa seguridad ng ating bansa kung totoong nakatanggap ng pondo mula sa China si Vice President Sara Duterte.
2: Ikatlong linggong sunod na rollback sa diesel, aasahan bukas, pero gasolina at kerosene may taas presyo muli.
0: Lalawigan ng Bulacan, naghahanda na rin sa epekta ng Super El Nino. El Nino Task Force, mas pinalawak.
2: Ina at kanyang dalawang anak, patay matapos masalpok ng truck ang sinasakyang motor sa Cagayan de Oro City.
0: 45 pesos na dagdag sa sahod sa mga minimum wage earners sa Calabarzon, epektibo na sa October 26. Yung mga kasambahay sa rehiyon may taas sahod din.
2: Bulkan Canlaon muling nagpakawala ng abo. Kagabi ng hating gabi matapos ang pagsabog noong Sabado, ilang bayan sa Negros Island apektado ng ashfall.
0: General Manager ng PTV na si Lino Cayetano itinalagang bagong kalihim ng PCO. Resignation naman ni DICT Secretary Henry Aguda tinanggap na ni Pangulong Marcos Jr.
2: At balita sa Ibayong Dagat, Pope Leo XIV sasailalim sa operasyon dahil sa nakitang bukol sa kanyang baga. At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Cayabyan.
0: Ako naman ho, yung Profesor ng Bayan, Ricky Rosales.
2: Mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila, Venus Diaz, Masanto siya Kabwasan. Magandang umaga mga kasama.
4: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Palaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
0: 740.
4: RMN Network News.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride! Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS. Isa ka importante kag seryoso nga pahibalo para sa mga nagatanom sang tubo. Ang RSSI o kun Red Striped Soft-Scale Insect, isa ka nagalapta nga peligro sa aton mga katubuhan. Ining insekto makahalalit bangod nga ginasuyop sini ang duga sang aton mga tanom nga tubo. Ini ang nagapaluya sa tanom kag nagapanubugid sang aton kabugusan nga ani kag kalidad sang kalamay nga maproduce. Ang mga sintomas amo ang masunod. Una, ang pagkinang kag pagkapilit sa mga dahon bangod sa honeydew o kun duga nga ginaubos sang insekto. Ikaduha, ang pagwa sang itom nga amag o kun sooty mold sa ibabaw sang dahon. Ikatatlo, ang pagdalag kag paghinihinay nga pagkalaya sang mga dahon. Kag ikaapat, ang pagkuyanap sang gagmay kag oblong nga mga insekto nga may mapula-pula, tubtub, pulula, tsokolate nga kolor sa mga dahon kag puno sang tubo. Sa pagnamala o kun management sini, kinahanglan naton himuon ang mga masunod. Una, maayong sanitasyon sang talamnan paagi sa paghinlo kag pagkuha sang mga hilamon. Ikaduha, ang pag-utod kag gilayon nga pagsunog ukon paglubong sang mga bahin sang tubo nga naapektuhan. Ikatatlo, likawan gid ang pagbalhin sa mga infected nga patdan ukon seed canes padulong sa iban nga lugar para hindi na maglapta ang peste. Kag ikaapat, kung kinahanglan gid mag-spray, gamita lamang ang mga rekomendado nga kemikal sang Department of Agriculture kag tumanon ang insakto nga pamaagi sang paggamit. Gani, ginapangabay ang tanan nga pirmi maglibot kag mag-usisa sang inyutag sa katalamnan. Kung makakita ka mo sang sini nga mga senyales, ipahibalo gilayon sa inyong Municipal Agriculture Office o kon sa Provincial Agriculture Office. Sa aton pagbinuligay kag nagakaigong aksyon, maprotektahan nato ng industriya sang tubo kag ang pangabuhian sang aton mga manguma. Pahanumdom gikan sa opisina sang Iloilo Provincial Agriculture.
13: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
14: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ dry and EQ pads.
13: EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
15: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupad natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang ang may koneksyon ang high blood sa panulo?
16: Naku, DJ. Matuod ka na. Kung magsaka ang akong blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akong panulo. Amo galing nga ang akong ginhimo. Gindugan ko ang iBerry sa akong adlaw-adlaw na routine.
15: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
16: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ako, nag mas klaro na ang akong panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako, maging atipan ko ang akong mga mata at panglawas.
17: Tilawi man ang bagong na produkto nga iBerry Gold na may aras ng 10 mg sa lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
18: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: iBerry for a clear and healthy eyesight.
20: Kung magwa kita sa atong balay, ulubrahan o kon eskwilahan, magdala sang tumbler o kon water bottle. Importante nga hydrated kita para hindi maglingin aton ulo sa init. So stay hydrated. Ikaduwa, ang pamaypay o kon portable mini fan. Nagabulig ini para stay fresh ng kita permi kag hindi kita matamad sang init. And of course, kalo kag payo para maproteksyonan ang atong lawas sa direct sunlight. Kag hindi paglipatan mag-apply sang sunscreen everyday. Ginagamit ini para hindi ma-damage ang atong nga palit kag para hindi kita ma-sunburn. Sa subong at chimpo, stay cool, stay fresh, stay hydrated, and lastly, stay safe.
13: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
21: ACS.
22: This newscast is brought to you by Herba Strong, Ginhimo, Sang Unilab.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
2: Magkaradyo man ang oras, las 7.45, antak na sa aga, ini ang Philippine Standard Time. Good morning, Radyo Man Mags.
3: Good morning, Boss Idol.
4: Good morning, Boss Idol. Good morning, Radyo Man.
5: Good morning, Boss. Good morning, Ilo. The boy!
2: Ang bagong!
6: Bagal pina.
2: Cute na gari. Fiesta subong sa Mina.
6: Mina, oh.
2: Sa Mina.
6: Mina Pututan.
2: Mina Pututan. Kakanto ka na ba?
6: Wala pa.
2: Wala pa, pero lapit na sa Pututan.
6: Oo.
2: Fiesta subong sa Balay ni Tuto Gob.
6: Balay Tuto Gob, happy birthday.
2: Kagbalay ni Nonoy Kong, ni Nonoy Kong.
6: Happy birthday, man.
2: Kagbalay ni former Governor Arthur Defensor Senior kay Tura.
6: Happy birthday, man.
2: Gapamati sila subong, i-greet sila.
6: Happy birthday niyo da, tanan. Tela ta ta ta.
2: Mami sa ta?
6: Oo.
2: Hindi ko gura lang, alam ko gura. Hindi ko. Pero kung maglakat, kumupod ka.
6: Oo.
2: Pero kung balon takasubong, hindi ko maglakat. Since 20... Ano ko di gani, nag-beat reporter sa Capitol Man? 2013, Radyo Man Mags. Since 2013, gapamistagid ko sa Mina. Subong lang ko, hindi kapamista.
6: Oo.
2: Eh, hindi tanay guro to kapamista.
6: Okay man.
2: Okay man lang. Oo. Pero kung mamista ka, anong gusto mo nga kanon sa pistahan?
6: Ang, no, ang manok.
2: Manok?
6: Oo.
2: Ano pagid?
6: Ang pitado.
2: Ha?
6: Pitado.
3: Ano?
6: Pipiado. Ano? Pipiado, baboy. Pipiado.
2: Preparado? Ano, ano, ano,
3: man? Ano man?
6: Greta.
3: Kaldereta.
6: No, no.
2: Ano pa? Ano pa? Ano pa?
6: Ang, muna na.
2: Hindi ka sang alutson?
6: Gamay lang.
2: Gamay lang. Utan be, utan
6: Puti
2: be.
6: Man.
2: Magkanto tato sa pistahan, ang amon dahil Radyo Man Magi, litson manok, dayon mga kalderita, apritada, adobo, amon ang amon. Dahil may mga, kuhang kami to, may mga salad, may mga, namit gito yung amon.
6: Oh.
2: Ang imo, abi, takway lang, okay lang.
6: Okay man.
2: Okay lang? O, sige, upod ka sa amon karon na, takway lang imo.
6: Sige, oh.
2: Ayos?
6: Ayos.
2: Sa mga tapalamati na ito, mga Radyo Man, cute na guy, anong kape mo?
6: Nice kape.
2: Gagay nung ganans.
6: Anami, amot night tea, brato.
2: Sa mga suki na ito, mga Radyo Man, magnanskon coffee na ang kape nga para sa imo, ang kape nga kaduwa mo imnon kay naka.
6: Tibag.
2: Gani sa mga suki na ito, magnanskon coffee na sa mga tapalamati na ito, 12 pesos, pero kung maka... makainom ka kaduwa mo sa imnon.
6: Oo.
2: So maka kuan gagid makatipid ikaw. Gani mga Karadyo Man, inom na ikaw sa Nanskon Coffee. Anong balan nyo smoke ito guys?
6: Ita
2: ang kiyo soft as wonder oil, may virgin coconut oil, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag aloe vera. Gani sa mga suki naton sa mga tampara matita bago pa lang
6: ubusan na
2: mag soft as wonder oil. Silong ko tambiyang untas mga
6: ay good morning mga Tutugob.
2: Tutugob.
6: Totoo isto. Good morning.
2: Okay.
6: Impa, good morning. Parigibot, good morning.
2: Parigibot si Pari Raul Banyas.
6: Yes, good morning.
2: Pari Raul lang, Pari Raul.
6: Pari Raul, good morning.
2: Si Marinandi.
6: Marinandi, good morning.
2: Oo, si Pari Nick.
6: Pari Nick.
2: Si Kwan ah, Tita Dok.
6: Tita Dok, good
2: si
6: morning.
2: Si Tita Dok Ninek.
6: Good morning.
2: Tita Dok.
6: Tita Dok, oo. Good morning.
2: Sino pa?
6: Good morning, man.
2: Doktor Buboy Puyo.
6: Dok Puyo, good morning, man. Good morning man, Tutugob.
2: Si kuno yun si Pari Mandre.
6: Mandre, good morning.
2: Sino po dyan? Upo dyan ang isa yung tubla?
6: Saya.
2: Upo dyan ni Pari Mandre.
6: Pari
2: Jojo. Pari Jojo.
6: Oo na.
2: Ito mo doon, kilala yun. Kilala yun si Pari Jojo. O, sino pa?
6: Good morning man, Pepada. Yes, good morning.
2: Salamat cute na guy.
1: Tatak, RMN.
2: Na 7.49 na ari ng aton mga balita.
1: RMN News, Diretso Headlines.
2: ICPO ginmando ang maidid gimbestigasyon sa hit and run kay shooting incident sa barangay Kaingin sa Lapas.
7: Sa showbiz, Beanie nominado sa 2026 Nickelodeon Kids Choice Awards para sa favorite global music star.
2: Sa inampang Alex Yala kag Zinepa Sonmes magatima para sa double sa Wuhan Open. Digiban pa nga mga balita ginadulong sa inyo sa mga masunod.
7: Life extension, vitamin D3. Kung vitamin D3 ang inyong nga ginapangita, dire ka na sa best vitamin D3 brand niya himo sa US sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, doctors recommended. Kan most prescribed the Vitamin D3 brand kag number one trusted brand sa Vitamin D3 sa Pilipinas.
2: Masara juman agadlaw-adlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Adlaw-adlaw man ikaw nga protektado. Gani ang imo siring nga kwarta, hindi pag-ibakal sa sigarilyo. Kadto ka sa Life Extension na Clinic and Pharmacy. Kadto ka sa ato mga butika. Bakal ikaw san tatakil itatak original. Lantawon mo gid ha, ang may tatakili. Hindi mag-inom sa way tatakili. Iwas mo tayo sa mga piki-piki. Gani sa mga tabara mati naton. Inom na, bakal na sang Life Extension Vitamin D3 for longer life. Ako si Radyo Man Reagan Sugabo Arlos.
7: Radyo Man Magi Ereswelo Maleriado.
2: Sa detalye,
1: Tatak RMN.
2: Maga Radyo Man, nagmando si Police Colonel Wilbert Parilla, City Director sa Iloilo City Police Office sa maidid ngayon pag-imbestigar sa natabo nga pag o nga hit and run incident nga ginasundan o ginsundan sa pagpanglutang nga ginkaulamiran sa mga responding police personnel pasado alauna kahapon sang kagahon sa barangay Kaingin Lapas, Iloilo City. Personal nga ginbisita ni Parilla ang area agud ba monitor ang mga development kag makahatag sang giya sa personnel sang Iloilo City Police Station 2 kay iban pa nga polis unit sang involbado sa investigasyon. Base sa ila inisyal nga pagpangusisa, napilasan ang isa ka doktor matapos gilagas kag intiro sa nagresponder nga kapulisan bangod nga nabungguan sini ang isa ka tiangge kag tricycle sa barangay Baldo sa Lapas kag nagpalagyo sa barangay Kaingin sa Amunga distrito. Ang doktor ginanago kay Alice Pau, 29 anyos kag taga distrito Sangharo. Sunod kay Parilla, naginpanukpan sa mga pulis ang salakyan sang doktor matapos nagtuyo ini nga magpalagyo. Sa subong yara sa intensive care unit sa Iloilo St. Paul's Hospital si Paul para sa nagakaigo nga pagbulong samtang gin-relieve naman sa pwesto mga pulis nga nagpalupok sang ila pusil.
7: Ay ni nga bahin giladulong sa inyo sa Soft Touch Wonder Oil. Arat na sa inyo mga butika Soft Touch Wonder Oil. May balanyos ka na, may natural skin moisturizer ka pa. Inibangot ng Soft Touch Wonder Oil, may lima ka all natural ingredients nga amo ang aloe vera, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag virgin coconut oil. Soft Touch Wonder Oil ang aplos na mula sa puso. Mabakal sa mga butika sa Mary Mart Mall, sa Shop at Zamara, malapit sa main entrance ng Ila Activity Center. Kag i-check man ang Facebook page ng Soft Touch Wonder Oil for online orders. Yara na ang imo tsansa para libre nga makalantaw sang pelikula. Ginatanyag sang Iloilo City Government kag sang naglain-lain nga partners ang IC Fest 2026, the longest cinema festival 2026. Sa interview sang RMN Iloilo kay Direk Raymond Munding Salaw, ang festival director sang IC Fest, ginpahayag sini nga 38 ka mga pelikula mahimo malantaw sang publiko sa sulod sang lima ka adlaw nga event halin October 14 to October 18 2026. Pagahiwaton ini sa FDCP Cinemathek Center Iloilo, Festive Walk Iloilo kag Festive Walk Cinema. Suno kay Salaw nga sa 39 ka mga pelikula, 37 dari ang short films kag duha ang full length films.
8: Ang mga short films nga ni naghalin sa sari-sari nga mga filmmakers sang Iloilo, mga Ilonggo filmmakers, iban sini halin sa Bantayan Film Festival sa Gimbal, one of the longest running regional festivals sa sila. And actually mas dugay pa sila sang sa Sinimalaya. Ang damo man kita sa mga films halin sa mga universities sa CPU Sigrab Film Festival sa Cine Agustino. Pati ang Iloilo Doctors College may ara sila sang film festival nga lately lang namon. Top namon sila. And may mga film festivals sa halin sa UP. Kadamo sa mga films naton.
7: Payag ni Direk Salaw nga mangin opening film sa festival ang Salo maginhimo sa direksyon ni T.M. Malones. Natuhoy ini sa istorya sa mga manugsalom sa scallop sa Isla Gigantes. Samtang ang mangin closing film, amo ang With Love, Bridget, nga ginproduce sa idalom sa direksyon ni Kevin Pison Piamonte. Isa ini kag comedy drama. Dugang pa ni Salaw nga mayara pang isang serye sa mga lectures so konsine diskusyon nga libre man nga ginatanyag sa publiko. Sunod sa direktor nga importante ang ini nga event, ilabi na nga ang pelikula, isa sa mga pamaagi agud nga makamuklat ang mga tao sa realidad kag madugangan ang ila ihibalo sa madamo nga mga butang.
8: Alam mo ang pelikula, hindi siya siling entertainment lang. It's also informative and it's also a way for us to open our eyes to what's going on in society, no? Sometimes it gives you consciousness man nga madumduman mo nga ay butang takon ang pelikula mo parte sa mga ginapigos nga mga communities or ginapigos nga mga pumuluyo. Duma tambal ka nga ay huuno may ara man gili isang amuna nga naga-exist nga nagakinanlan sang atensyon sang ato niya sa syudad.
7: Ang kabayin sa pahayag ni Direk Raymond Salaw ang Festival Director sa IC Fest bangon siniginaagda ni Salaw ang publiko nga maglantaw sa natubod ng mga pelikula kag magpasakop sa iban pang aktibidades sa IC Fest 2026. Para sa dugang nga detalya, bisitahon lamang ang official Facebook page sang IC Fest.
2: Namiyan ko ni mga mo ni Radyo Man Mags mo, subong balado, kinakita ko. Nakita ko lang to ang yasang...
3: Oo, ang Sadar.
2: Sadar?
3: Ako maba ko sa inyo ko sa idol. Ay, through the years, galanta ko ninsang ila mga himo. Nag-me.
2: Grabe. Appreciate ko, Gidya, na may mag-unubra. Tiyato gani sa mga
3: damang
2: estudyante to. Pero ko nag-me sa mga cinematography ka nami bala sang pagkuha sang mga anggol nila. Mm. Gusto ko maubra pelikula.
3: May interest ka na sa
2: may interest ako sa pelikula.
3: Pwede.
2: So ako mag-director. Ako mag-director.
3: Director, editor,
2: leading man.
3: Script writer.
2: Gusto ko Radyo Man Mags nga dito ko ubrahon sa Amon Isla. Dito ko ubrahon sa Amon Isla.
3: Maado ko disan mo si Direk TM ha.
2: Then ang gusto ko ya love story.
3: Ang iyan ni Direk TM Salom. Carles ni.
2: Salom.
3: Kon Concepcion ano ayhan.
2: Kataw.
3: Tampisaw.
2: Tampisaw nung...
3: Kaya may ano kamo to dibla.
2: May tampisaw man kami
3: puno niyo. Hindi ka. Kay galing kay main gal pa nang iya
2: sa ano. Tampisaw puro sets.
3: Kaya ano lang imo in para do demure iya Salom imo to smaw.
2: Pwede man.
3: To smaw.
2: Or pwede man nga kay Asalom tong ilang akon lumos. Para juman sa mata para mati na aton subong aga sa mga suki naton hindi ka mo magkalipat inon kita sang aton silimabian nga Santon Plus sa mga suki naton mabian inon kita sang Santon Plus Herbal Capsule para sa aton silimabian nga mata para mati isa ini ka herbal antibiotic kag immune stimulant ginapabako ng aton immune system para magbato sa tarang mga infeksyon kag balatian. Santon Plus Herbal Capsule ginaendorso sa eksperto para sa may mga UTI, kidney infection, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea kag skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule na pamatudan nga madamo pa sa balatian nga mabuligan. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado kag may alibyo, mabakal sa mga butika, probado sang FDA.
9: Tatak, RMN.
2: Sabi ang kabahin, nakakabati ka na bala sa termino nga Y-Cason. Suno sa Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manican, ang Y-Cason, isa ka travel trend sa dinagaplano ang mga tao sa ila bakasyon base sa ila personal nga rason o kon personal man nga koneksyon sa lugar nga ila pagkadtuan.
10: There is a new niche that is going around and sooner or later, mabatian nyo na ni, but most definitely for our Ilonggo most loved listeners, dari nyo ni sa STP3 first na batian. We now have the term Y-cation. Why? Nga,
2: Y-cation.
10: W-H-Y. Nagabakasyon kita kay tungod. May personal nga rason, may personal nga koneksyon ina sa aton.
2: Sa interview sang RMN sa pagturismo kag pumuruyo kon STP3 program gipaig ni Manikan nga isa man ini karimbawa sang hyperpersonal passion led travel nga nagasuggest nga ang personal nga experience sa isa ka tawo direkta nga nagakonekta sa lugar nga luyag man niya padulungan. Suno kay Manikan, balis ka dinhi sa kinandan nga nagakadto mga tawo sa isa ka lugar bangod lamang nga bantog ini kag ginabisita man sa madamo nga tawo.
10: Ano ang dapat nato nga i-considerar nga makadto kita da sa lugar kay may personal siya dapat may connection sa aton. Now, what is it that will connect us to the place? It's either something that we really want to discover, something that we want to taste, no? And that we want to be a part of. It has to be something that is important to us and that connects to us. It should not be like in the bandwagon nga kung ano ang gusto sang tanan, amo man ang aton nga gustuhon.
2: Payag niya nga base sa research, 56% sa mga tao sa bugos nga kalibutan na nagabiyahe bangod gusto nila na magpahuway kag mag-recharge. Suno sa iya ini ang rason nga nagtuhaw ang hyperpersonal passion led travel. Giimpagibahin man ni Manikan nga kalabanan sa mga yara sa Generation Z o kon Gen Z ang luyag sang slow travel o kon anuman nga nagasabat sa ila personal nga pagkinahanglan nga anda man nila gastusan.
10: nakita ta ng emergency, you can now have your personal massage. Diba ka ba, take na ko snow, pwede ka na kapamasay sa hotel. Ngayon, kadto na lang ang masayista sa imo. Oh.